0: mag-check up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso!
3: Pororo de los Pueblos,
4: Roldan Besana Villarreal,
3: Palasan, Pororo de los Pueblos,
4: Pororo de los Pueblos.
5: 5 minutos sa nakaligad sa takna ng lasa 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5, ipadala na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa ta anyo sini nga mga minsahe diri sa itong sinigapag pangalagad. No, sa liwata, kung may mga messages ka mo, ipadala na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo nyo sini nga mga minsahe mga ka-K5 diri sa itong nga pagpangalagad. Isa itong sini mga tagpalamati, hindi gid pagpabayan. Dua sa mga bagay nga dapat ginacheck nyo gid regularly mga ka-K5. Amo ang inyo sini nga blood pressure kag blood sugar levels. Dua na ka mga bagay nga dapat ginapacheck nyo regularly. Ang pagpacheck sa blood pressure kag blood sugar levels, ni manamahal. In fact, kung magpa-BP ka, libre malang na cell center. Kung magpa-check ka naman sa blood sugar levels mo, mga ka-K5, may mga pasilidad man ang insider libre or affordable o kung barato mga ka-K5. Nga akin ang lantay pa-check in regularly. Especially sa mga ka-K5 naton nga mataas ang BP. Why takabalo banta ta doon? Nagabakod-bakod lang ang liog ta doon. Nagalingin-lingin lang ulo ta gaduyog-duyog. Why kagali kabalo mataas ng BP mo? Kandidato ka na sa stroke. Kandidato ka na sa high blood, kandidato ka na sa atake sa kurason, kagiban pa. Mga simple nga mga bagay nga kung ginapacheck mo regularly, malikawan mo ang mas delikado nga kondisyon. Madamo sa itong nga dan, high blood, pero ito ka balo nga high blood ka na gali. Abi mo yung duyog-duyog lang ang ulo mo, galiya may hypertension ka na. Kag ang malawig na pagtaas ang blood pressure, makaguba ni sa imo kidneys. Kaugatan kag nagresulta man sa heart enlargement mga ka-K5. Iniman ang posible magresulta sa stroke, gani ginarekomendar tagid sa mga ka-K5 naton ang pagtumar regularly sa madugay na ginasaligan nga suplemento, ang DTX 500 kag Mighty C. Ini ang proven na napamatud-an na natestingan na nga makabulig likaw sa high blood pressure. Kag kun may hypertension ka na, dako ang mabulig sang DTX 500 kag Mighty C kun ini ang ipares sa imo naman sini maintenance nga mga bulong. Salbara ka og galingon mo ayaw pagpabayi mo ikang lawas, tumar nga daan DTX 500 kag Mighty C mga suplemento nga makabulig balik sa normal sa imo blood pressure. Now, kung may yara ka naman sa mataas nga blood sugar levels, madamo man nga mga tao may diabetes pero ilang kabalo. Mataas sa ilang sugar sa dugo. Balan mo kung taas sugar sa dugo mo, ini ang nagaguba sa mga vital organs kang isang kidneys mo na kag liver. Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag, mautod ang tiil, neuralgias, pagka-damage sa heart, kagiban pa nga mga seryoso nga balatian, posible magresulta kung mataas mo blood sugar levels, may diabetes ka. Ang pag-inom naman sa DTX 500 kag Mighty C ang epektibo sa pagpanubo sa blood sugar levels mga kag-K5. Ang capability sa DTX 500 sa pagkontrol sa blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes ang pinaka-kampyon sining epekto. Added benefits na lang dira nga magaputi ka, magalawig imo kabuhi, hindi ka magka blood pressure, hindi ka magka fatty liver, hindi ka magka cancer, tumor, cyst, myomas kag madamo pa nga mga health benefits kun adlaw-adlaw ka nagatumar sang power duo nga suplemento DTX 500 kag Mighty C mga ka-K5. Tandaan naton pang adlaw-adlaw nga suplemento DTX 500 kag Mighty C. Para adlaw-adlaw protektado, may protection kita batok sa nagkalain-lain ng mga balatian, mga ka-K5. Subong niya, hindi lang tao traidor, kundi pati balatian. Makibot ka lang, mawagtang ka na gani, hindi pagpabayaan ang imosini, ikaayong lawas. Arang DTX 500 kag Mighty C available ini sa mga butika malapit dira sa inyong sinigilugar. Available online sa Shopee kag Lazada. Kag mabakal man ang DTX 500 kag Mighty C sa mga butika malapit sa inyong lugar or diri mismo sa Clinica de Alternativo Medicina.

ay ka, mabalik mo pang tanan, hindi na. Pero kung nag-invest ka sa imong sining health, gersisyo ka, gakaon ka masustansya nga pagkaon, gatulog ka sang bastante nga oras, gatumar ka DTX 500, may TC, D3 Bio, mabuligan mo gid, salbar ang imo sini nga kabuhi. Puro de los Pueblos. 10 minuto sa nakaligad sa takna nga last 8. Balikan talang mga ka-K5 ining concerns ang publiko sa Capiz Rehabilitation Center. Ang problema sa CRC mga ka-K5 dogay na ni. Damo na ninyo mga issues, kag mga problema ang ginsugata sa Capiz Rehabilitation Center. Ang pagwasulod sa droga, ang pagsuyop sa mga PDL sa droga, ang paggamit sa droga sa mga jail guards, kung sa di nag-positive sila sa drug test. Why padalabot ang iban nga mga nagakatabo na sa sulod sa Capiz Rehabilitation Center mga ka-K5? Now, nga abi, ginabikaan gid sang provincial government ang pag-uyat sa Capiz Rehabilitation Center. Sikiti ko lang taon ta, mga ka-K5, gina-discourage subong ang mga local government units sa pag-maintain or pag-manage sang mga provincial jails bangod man sa fragmented management nga nagresulta sa overcrowding, inconsistent nga mga standards, mga human rights concerns. In fact, initanan present dira sa Capiz Rehabilitation Center, overcrowded sila minado ng CRC. Ang mga standards nilang inconsistent kung kaysa. And even ang concern ta sa human rights kiti. Hindi mo silingon nga preso ka, dumadunot ka na lang daw, duutan ka na lang daw nga dunot nga ginpilak. No. May tawhanon ka sa Gyapon nga kinamatarong. Lantaw bala kung disinteng ginistaranda ang ginatineran sa mga PDLs. Kay kung lantaw ta, pwerte ka baho, pwerte ka gutok, pwerte ka higko. Nagrorotok na mga ka-K5. Di ang Bureau of Jail Management and Penology or BJMP may mandate ini nga i-centralize ang jail operations, professionalize custodial care, kag masigurado ang uniform nga national standards para sa safekeeping and rehabilitation sa mga persons deprived of liberty mga ka-K5 or PDL. Although nga historically mga provincial governments nag-manage ni sila sang ila kaugalingon na jails. Pero bangod sina, wala gaplaryo ang mga practices, mga ka-K5 and mga policies. Ang overcrowding, isa pagid sa mga problema mga ka-K5. Nga tig 200-300% ang overcrowding sa mga pasilidad. Tugaman sang kakulang sa resources. Ang concern sa human rights, ang inconsistent nga medical care, pigado nga pasilidad, inadequate nga mga rehabilitation programs, mga ka-K5, in fact, ang Commission on Human Rights, may mga concerns ini sa estado sa mga provincial jails sa pilakabayan sa pungsod Pilipinas. Makabig ba ini nga resource train sa mga LGUs? No? Ang pag-manage sang jail, nag-divert ini sang pundo, kag-manpower halin sa LGUs, mga core responsibility which is public safety, local development, kag-health, mga ka-K5. Ngayon, bis kung tani pundo na sa iban nga programa, tibuhin pa to para mamanage talang aton siniga jail. Although nga, ang BJMP, amo iya ang may katungdana na sinisubong. Inabangod sa ila professional expertise. Ang BJMP ang nag-specialize sila sa ginatawag natin nga custodial care, rehabilitation, kag security. Unlike iya sa LGU, basi iban gani da guro nga mga gwardiya nila da way kay chindi mga ka-K5. Ang uniform na standards due to centralization sang jail management gini-ensure sini ang consistent policies mga ka-K5 nationwide. Nare-reduce ang disparity sa inmate treatment. Kag bangod sa national program nga gini-implementar sa BJMP, nag-implement din sila sang rehabilitation, skills training, reintegration programs, kag butang nga kung kaisa wala sa mga provincial jails mga ka-K5. No? Kag sa personnel absorption,
ang mga empleyado.

0: kado sa provincial jails, pwede ma-absorb sa BGMP para ma-ensure ang continuity while gina-raise ang professional standards mga ka-K5. Kiti balanta ang BGMP, no? Nag-create ini under sa Republic Act 6975 or ang DILG Act of 1990 kagin pabakod pa sang RA 9263 o kun ang BGMP Reform Act of 2003 nga may mandate sang safekeeping sa mga persons deprived of liberty, ma-insure ang secure nga custody sa mga inmates, mga ka-K5 rehabilitation programs, nag-provide sila sang livelihood, education and reintegration support programs, human rights protection, ma-uphold ang dignity kag humane treatment sa mga inmates, and standardized jail management, mga ka-K5. Ma-implementar mga national policies for security, health, and welfare. So, ang pamangkot nga hindi ta ini mahimo. Ano bala ang nagagapo sa mga provincial governments kung nga man hindi nila totally ma-turn over ini sa Bureau of Jail Management and Penology? Kaya kung lang taon-taon ang ginagastos ta sa pakaon sa mga inmates, maglos na lang kung may nagabinipiso da nga kiterer, or base may nagaginansa sa panindahan. Partikulang taon ta ang expertise ni Araya sa BGMP. Kung ma-turnover ini sa gobyerno probinsyal, pwede na lang gani mag-augment, magbulig na lang. Ang mga provincial government sa BGMP, mga ka-K5, hindi nga ti ikaw gidya magastos, da masakar sa gastos ang tanan. Na imbis si gasto mo to sa health, education, mga financial assistance, kagiban pa nga mga programa, ginaslas mo pa, kiti makadto ni sa pag ipundo mo sa pag-operate sa mga provincial jails na. Kiti ang Jail Integration Act, kag mga related reforms, mga ka-K5. May katuyan, ini nga matransfer ang provincial jail sa mga sa BGMP para ma-address ang overcrowding, ma-improve ang welfare sa mga inmates, ma-relieve ang LGU sa custodial burdens, mga ka-K5. Kaya bangod sa centralization, gina-expect ang professionalized jail management kag ma-align ini sa international human rights standards, mga ka-K5. Pero ano ba lang nagapugong? Ano ba la ang nagapugong, mga ka-K5? No? Ano ba lang nagapugong sa mga provincial governments? Sa paggatugyan sini sa BGMP, pila sini ang rason? Kaya kung ang taon-taon, bayad mo sa kuryente, sa tubig, sa pasildo, sa pagkaon, sa mga improvements na nga, huwag mga improvements. Di kung i-gastos mo na da, kung i-turn over mo na ni sa BGMP, ma-augment ka na lang sa ilang kakulangan, kiti national in nature sila mo. Less gastos, makasave mga ka-K5 ang mga provincial governments. Now, ang pamangkot nga man hindi ta na mahimo diri sa aton. Kung nag-worry ang mga jail guards, nga ba si madulaan sila obra, no, pwede ka mo ma-integrate to sa kuan BGMP? Pwede gid. No, tingwaan ta ni Abi, kuan sang payag ang tagdumalan sa Bureau of Jail Management and Penology. May mga hinunano na bala? May mga plans na bala para matigayon ini na ma-transfer in the near future ang pag-manage sa provincial jail sa BGMP? Kayo na bes ang duta da sa CRC nga ginatindugan, may problema pa na da, may issue pa na da. Kagang safety gidya sa mga tao sa palibot and likewise sa mga PDL sa sulod. Safety, security, kagang makatao man kuntani. Ngayon, lagi na tiniran mga kagigay. Kaya kung makasulod ka mo na makaluluwa yung sitwasyon sa ibang nga mga PDLs, pero kung big time ka dati, dito ka sa payagi, may imo ka nga kubo, pero kung pobre ka malang nga PDL, di kaluluoy ka lang da mga kagigay. Dito na paglahulaton nga maglabot sa punto nga mabukad panada sang Commission on Human Rights, matuki sang CHR, tagmabutang sa limelight ang aton Siriga probinsya nga hindi manami ang sitwasyon sa mga PDL sa sulod. Pangadwa, nga provincial jail, it's a Capiz Rehabilitation Center Progua sulod ang droga mga kakaypay. Nga asagi tapanibikaan kung pwede taman lang matugyan sa iban nga may kapabilidad, may kapasidad, kag may pundo. Di ba la? Kaya ang pamangkot, gani pila ang rason di rao. 21 minuto sa nakaligad sa takna ng alas 8, hindi lang niya problema sa droga. Damo pa na ang mga issues and concerns ang ma-address pananglitan masaylo na ini sa Bureau of Jail Management and Penology, mga ka-K5. May pasilidad to sa dumalag. Nga dako, nga ginimo nga isolation facility before, during pandemic, di pwede gito. O, pwede gito. Kag-professional in nature iya. Ang mga jail guards sa BJMP, mga ka-K5. No, mga jail officers naton, they are professional in nature. Kung ikomparar mong training sa provincial guard compared sa training sa BJMP personnel, tuman kalayo, mga ka-K5. Kagpag-abot sa sweldo, kagbinipisyo, mas mayong sweldo, kagbinipisyo sa BJMP compared sa mga provincial guards na mo nag-manage ang aton Sining Rehabilitation Center. Ang ibanda, hindi pa man regular gani. Amo nang ang ibanda, madasig, makurap, kagmasuhulan, mga ka-K5. Kay Mr. Primo Gulingay, sir, kung concern kagidman sa imo trabaho, kag sa scope sa imo sining pagiging consultant, why not, nga mo nga mga bagay, imo tunan, no? Tunan mo, kag i-suggest sa provincial government, kay basi pa man lang, magka-arrive ka mo sa isa kamayong solusyon sa madugay na nga problema. No? Why not? Kay basi makabulig. Ina kun bukas sa pagpamati kag sa suwestyon ang mga natunggal. Pagbaliktad diri sa Foro de los Pueblos, dugang ang mga balita istoryanta. By the way, good morning sa mga suki naton nga naga monitor diri sa aton nga pagpangalagad kay Ma'am Regina Parel, nagatutok na maing aga samtang nagakapi-kapi DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee kag Prebio Coffee. Ma'am Regina Parel, John Cadigal Jr. nagamonitor na. Meresol Kiatson Cadigal, nagatutok na sa Sitio Pastuhan, Agsilab sa Pian, maing aga. No, kay kuno Ma'am Bernadette Omiten Calzado, nagamonitor naman. Ginagreet niya si Ana Marie de los Santos. Birthday niya kuno subong adlaw. Ma'am Ana Marie de los Santos, happy happy birthday. Halin kay Ma'am Bernadette Omiten Calzado. Present na si Ma'am Gianna Anvel Siloso, nagatutok. Ma'am Lisa Barrientos, naga-monitor naman sa may Tambakulasi. Salamat gid sa pag-monitor, mga ka-K5. Pagbaliktad rin sa Foro de los Pueblos, mga pilang gid daw, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, kag Prebio Coffee, kag tumaranyo na dang inyo power trio nga maintenance ga suplemento, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Kay pagbalikta, dugang nga mga balita istoryanta, baw kawatano nagsalakay to sa may area sa may barangay Mungpong. Balikan ta na pagkatapos sa mga pahanumtong. K5
1: News FM. News FM. D3 Bio. O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, yung may D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your always in good health.
5: Fatty liver? D3 DTX 500. DTX 500 has a compound gold Momordi Kasharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
6: DTX 500.
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
6: DTX 500, mighty C, ang alkaline, ng vitamin C.
8: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang mighty C, 2 capsule, 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
6: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
6: Mighty C, epektibo, garantisado.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So na,
12: good day, magid ako sa akong body odor.
11: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
12: Kag,
11: naghamis ka, nagbuti, gid ako nga panit.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
13: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsagan kung nga napawang akong panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
15: Gagabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman.
15: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa?
15: Kag nagabaho ang kilikili?
17: Mag-Clinical Dayu Fresh
15: para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinical Dayu Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Ah, lay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinical Dayu Fresh
15: para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Extend the food superman for men.
18: O si Rosanne, baw, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sa una. Hindi man na siya musina kay gali naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba namigid ang extend.
6: Extend food supplement for men. DTX 500.
19: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nagabot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumara ko
20: sa nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
19: Salamat sa DTX 500.
6: DTX 500.
9: Mahal sa mga butika.
21: Ang bata mo bala daw kakaulihi na sa iba. Nabudla yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
5: Ay, Marie, naa didto kaya mabakal sa mahal?
6: Kay may barato balay nga butika.
5: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
4: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
7: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan pagabot sa generic medicines.
8: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
5: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
7: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
9: Rain Pharmacy.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Foro de los Pueblos. Montag,
13: Besana, Villarreal.
12: Para sa Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
14: 29 minutos sa nabilin antes kita magdangad sa takna ng alasa 9. Pabalik na rin sa Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
14: Oy, may aga lang nga sa mga suki na tundira sa may paseo. No, nagapamati gidi sa aton siniga pagpangalaga do na monitoran gid nagamonito nagapamati sa nagabaligya baladasang mani no isa man lang nagabaligya ka mani ang paborito ko gidang kasoy no mag good morning lang da kay manang ha, nagalanog day radyo palanuga pag ida radyo mo manang sa kupa mga kaingod mo da sa paseo kag sa may tunga kuno da kalanaan sa tunga man sang paseo nagapamati man kay tigin announce ta basi kadtoa naman sa mga demonyo kag lisoon ila radyo hindi gid ka mo magpaliso sa mga panulaya kay ti way kabalo basi galiso liso la na radyo gali basi mga makawat na bala. Thank you gid sa mga suki naton da sa may paseo nagapamati kabay pa kwan lang adamo lang sa mag bakal da sa inyo subong aga no mangin madahog lang inyo siniga pagbaligya subong aga da sa gabaligya da sang mani kag sa may kalan-an da sa tunga sang paseo nagapamati diri sa K5 News FM hambalabi nila gapamati sila sa K5 magluwas nga permi lang una sa balita o patas pang komentaryo mga K5 may mabalaan ka pa adlaw-adlaw di mo ginaya hindi kita sang pinabuang na lang bala basta na lang makahala sa kahanginan no mga K5 gina kag of course no patas ang aton sininga pagpresentar sa mga balita kag komentaryo mga kakaypay. Good morning man sa mga taga Tansaville nagapamati si Ma'am Monesa Akmad. Monesa Akmad sa Tansaville, good morning. Kay Sheila Ciudadano. Sheila Ciudadano, good morning. Kay Ma'am Analisa Ambak. Ma'am Analisa Ambak sa Tansaville nagamonitor. Kay Ma'am Jessica Bibit. Kay Ma'am Jessica Bibit dira sa may Tansaville, no? Nagamonitor sa Facebook Live, no? Dira sa K5 News FM. Kay Ma'am Sandra and Sir Jaime Casador sa may Tansaville, nag-monitor diri sa K5 News FM. Sa kay Madam Rosaline Bisana dorman dira sa may banwas ang Ivisan, bisan ka sirit-sirit ang radyo pero nakatutok gid sa mga programa diri sa K5 News FM. Thank you gid madam sa pag-monitor diri sa aton nga pag-pangalagad subunga aga. Kaga sa kay kuno sa mga suki manaton dira sa may TATC nag-monitor. Thank you gid. Inyo radyo da palanuga mga ka K5 magiba na big pa ngayo radyo tagaan mo. Adyusta, way man gani, gina, way man ga monitor, basta magkapangayo lang. Pares ang ibanda sa kwan lang partner sa unhan. Wilfredo Agihap, nagapamati, maing aga. Salamat, gid sir. Wilfredo Agihap. Kaga nagamonitor mano, si Ma'am Baby Bernas. Ma'am Baby Bernas, gapamati, kuno si Jay Bernas, kag si Ma'am Melda Bernas, sa Mungpong Dulunan, sa Bernas family sa Mungpong Dulunan. Good morning. O si MC, o nakatabok man si MC. Ari ka naman di MC. Abi ko dito ka, ari ka naman di. Good morning MC, ang maintenance mga bulong tumaragid permi para okay gid perming dalagan sang tiyempo. Ah. No, kay sa family Andrada da, kag kay nanay Rosemary Clarito Andrada, kag sa kay police officer Lemar Cortez, kag kay Peter Frugay no sa Dumalag kag Mungpong nagapamati halin kay MC Clarito Andrada. Patrick Robles nagamonitor naman sa ang Matias kag Robles family sa Lantangan Pontevedra nagatutok na maing aga. Francis J nagamonitor ginatamyaw niya yay nabloso si Guy Angelo Mercado. Is this Guy or Guy? Paano ni pronounce man? Angelo Mercado naga-celebrar siya sininga kadlawan subong adlaw. Oh, happy happy birthday ha sa kay Guy Angelo Mercado, happy happy birthday. Ang pagpanamyahulin kay Ma'am Francis J. Dra sa Pontevedra. Ma'am Vienna Villaruel, good morning sa Villaruel family sa may Barangay Libas gapamati na. Ma'am Regina Parel, salamat gid sa pag-monitor kag kay John Kadigal. Salamat gid sa pagtutok sa aton mga suki nga mga ka K5. Kag hindi pagkalipatan na i-like kag i-share ang inyo sininga ang aton sininga programa para madamo pagid kita sa malabutan mga ka K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Ma'am Erasol Kiatson Kadigal, good morning. Salamat sa pag-monitor kag kay Leo Bilyones nagapamati na. Leo Jan Bilyones, salamat gid sa pagtutok diri sa aton nga pagpangalagad. Check tanay kagabi may na kuno may na tokiban ng insidente sa pagpangawat dira sa may barangay Mungpong. Bao amo giding ginasiling ni Kapitan Ricky Donato na ang ibanda nga mga kawatan mga ro-ro man sang droga mga ka K5. Balon taming detalye sa balita na kasan by K5 Darren Salomeo Henson.
15: K5 News FM Live Report.
16: Yes, K5 Roldan, no, kagabi nagpadulong kita sa barangay Mungpong, particular sa may sitio Agiling sa may urban poor. K5 Roldan, kusa diin, no, may ara man sang mga nag-inform sa aton angot sa sining natabo sa mag-asawa nga gintaban, no, sang wala pa makilala nga kawatan ang ila sini isa ka laptop kag nagkalain-lain nga mga alahas. K5 Roldan, no, ang mag-asawa nga ini sanday Carl kag Cherry kag sila sininga panay sayon pagabot nila sila sininga balay pasado na size kagabi K5 Roldan natukiban nila nga nadula na ang ila sininga mga laptop mga kulintas kag mga singsing kag kagabi lang sila nag pauli halin man sila sa okasyon no sa isang kabanwa K5 Roldan kay naglakat ni sila alas 9 sang aga sang adlaw sang Sabado bangod gani nagtambong man sa okasyon no, sang ila sininga pamilya but silingon wala sang tawo ang ila sininga balay K5 Roldan kag sang ila sininga pagbalik nga tingala sila nga may awang nayaw kun may ara na sang bukas sa gamay ang ila sininga bintana nga jealousy kay ila mo ni naging siraduhan antes maghalin ka K5 Roldan pero pagamot nila amo na ni ang ila sininga natukiban kay ang ila sininga kwarto nga didira nakabutang ang laptop ka K5 Roldan ang bintana sini is jealousy kag sa likod ini nga bahin sa ila sininga balay which is may mga may gimbutang sila nga cover bala nga ang scene sa K5 Roldan to ginsandig-sandig lang nila nila para hindi ma-identify nga ti apertahan na dira kag may ara sang butong nga kudal nga dopinalang ka ano guro no lapit lang ido nga dikit lang ito sila sini nga anuman no nga inang kwarto sa likod no sila sini nga bintana nakita nila nga may giha na ang amo nga kudal katitable dan kay di butong malang ni like materials kaangay nga gingguba kag para makasulod no kung sino man dira nga nagsulod nga mo nagkuha sang ila sini nga laptop kag alas nga ang laptop amo ning pinaka importante kay ining si Cherry kag si Fagulan is isa man ka public teacher kag bangod sini no sa hilaman sini nga pag usisa sila balay dito nga nakatakiban na way naning nasambit nga mga pagkabutang hindi na yon man sila nga nagpadulong man no gin-report nila sa barangay ang among hitabo kag later nagpadulong na sa Roja City Police Station nagapanawagan gining magasawa na kung may nakabakal o kung may inaibaluan yung impormasyon angot no sa sining nadula nila nga laptop kag alahas magpahibalugid sa ila o kung sa kapulisan para ma-locate man no kag matagan sang aksyon ka capable da nari pa may tiana to nang aton sining interview sa magasawa nga si Carl kag Cherry ka capable Roldan.
17: Kawatan sa inyo diri nga balay.
18: Actually wala kami idea kung ano oras kag ang kung ano oras na tabo ang pagkawat sa amon balay. Pero ang nadula sa amon nagamit ang laptop ni Mrs. Apple siya. Tapos ang alahas nga kulintas, sing-sing kag isa ka pendant. Ang laptop MacBook siya nga color gray. Amon na ang suspected na muna nadula.
17: Mga ano oras siya na dula ni sir sa inyo sining pagbanta?
19: Na-locate namon sir mga 6 pag-abot namon diri pag 6 kay nagpuli kami sa amon lugar gid. So why kami diri last night kay may okasyon sa amon so nag-abot kami diri kagaina 6 na. Pagsulod po sa kwarto na ano na akon nga doon ginhimos kong gamit sa mga sa bata ko balang na akon sa tanis sibingan. Pag bukas ko sa doorknob pagyabi ko natingala ko nga ang among bintana kay ginasira ko ginaya sir hindi niya mahimo nga dito pagisira ang among bintana di ba may kortina nga ring kortina do halfway siya naka-open amo na natingala ko nga man open kus ang bintana ng jealousy do bukas na siya gamay muna pero ang glass niya close man pero ang lock is open niya sir. Tapos nang kita ko, sir, doon gatikwas na yan ang jealousy.
17: Amo ni siya nga jealousy?
19: Oo, doon amo na siya, sir.
17: Okay. Pero sa back, sir?
19: Sa likod, sa amo. No? Tapos naghambal ako sa iya, sa sister ko nga, wala akong laptop. Oh. Yung pinangita na amon, pati sa dalong katri, sa kabinet. Pero yung batanda, ang kugid niya, sir, kung diin ko ginabutang, magaling ko sa school, dira, ginaya nga area.
17: Oh. Di na tagroon, ihap ko lang.
19: Tapos, pag abot na akon, pag ano ko, wala gid pati sa mga ginasutsutan ko sa akon, mga dala, pag abot na akon, waay. Dayon mo to na nag-ano na ko siya nga wala. So nagbalik kami sa school, kay basic man lang na ano dito, na bilin. Pero ang last ko nga napanundo nga, if ever, ang akon alahas sa, kaya ang akon sa alahas, natago ko na siya sa drawer. Sa tunga time, wala ko nakuha ang yabi. Hamba ko dito, ang last na ko niya records kung wala na ko ang alas, confirmed din naging tawatan kami. Kasi libo, dito akong husband man, kaya sunod mo ko sa iya sa likod, half na sang kudal is utod na. May ara na din ang tabon nga dusin, naghilay na sugong na. Ngado, hindi bala usual nga muna mo may tabon na.
17: So bali, do may ara sa mga bakas nga doon, force gid nga sulod sa kudal.
18: Kaya ina nga sin gina-cover na mong dira sa mong para doon dihalata nga may bintana. Ina nga sin, nakadikitin na siya sa kudal. That time nga ginlanta ko, ang sin nagdikit na sa mong firewall sa likod sa may bintana. Dito nga na bako libuton ko to confirm kung may ara mga inagyan. Pagkakita namon ipila ka kudal maybe 4 or 5 ka kudal gipang bali.
17: Okay.
18: Para maagyan sa kung sino man ang nagsulod. Tapos inapanumdum ko hindi siya dako nga tawo ang makasulod dito. Kaya ang inagyan do ang makasulod bata.
19: Bata. Okay. So do pag do pila lang yan sir ko jealousy ang ginkuha kay may fingerprint. May ara do nga pila. Kaya yung boy na pinagdok mo.
17: Oo.
19: rin ang kuanang akon. Kaya malakod, wala mong bala nagmay. Ginsira ko malang yun sa ang dulak niya. Di ba? Ang dukalaktan ang muna-muna. Gin-close ko malang. Dahil ginsira ko ang ano. Kaya, hala, wala. Gidya akong laktat yan. Ano mo to? Ay, na ano na mo. Naway na gidya.
17: So, balis ang time nga, ano, nga, posible na kuha na wala ginitawo.
19: Wala,
17: sir. Why bitawo? Kahapon.
18: 9 a.m. nagkalin kami sa balay. Tapos, nagbalik kami yanda na lang 6 p.m.
17: So, sanangit ka mo pati mga upod niyo di sulong?
18: Wala, ditawo ang balay. As in, isda ko lang din ngari, di.
19: Why did you, sir, tawo? Di, sir, kay may okasyon kami, di may klase man pagkabuas, why kami di ka, yanda lang kami din na gabi na kahabo, pabalik naman. Pero so, first time lang gini nga natabo kay isang
18: actually ina. Sa diri nga balay hindi ni first time ingkawatan. Ang dati nga naga-start diri ang sister ko man ingkawatan man sila. Actually naka-blatter man ina sa barangay naka-record man ina dito ang ingkawatan ina sa like that time wala man sila diri.
17: Kapila ka beses to sir?
18: Siguro isa ka beses tapos pangalawa na ni sa amon yung sang kami naman.
17: So first time sa inyo nga kamo nag-stay pero ini nga balay but silingon meron na history na kawatan sa ito. Possibly na tido kabisado, yan ha?
18: Possible?
19: No, sir. Pero kay, di ba, do kumbaga, do lain ang setup man subol. Pero, ambot lang kung ano ila sistema, kung gintuyo nila, do tsambag, iba na, na
18: gintama din nila na ang amon ka lapit balay, may okasyon, so, balaan nila, lotoy ang mga piyak balay. So, pwede gini nila mahimo ang ilang ang mga ulubrahon kay do halos wala bantay.
17: Sila di kabilog inyong tupad balay, sir?
18: Sila lang gada mo neighbor.
17: Adri lang sa kilid nyo. Bali sa likod, wala na to. Baka
18: ang likod na mun balay, dati ina siya nga haloblakan. Subong kayo doon nag-stop ng operation, wala na sa isang mega-star dira. Pero sometimes, may mga tao nga gatambay nga unknown, sorry sa term, ano, hindi na kong kilala, sari-sari nga tao, may gasulod, gagwa, may mga salakyan, may mga tricycle, mga kung ano-ano nga gasulod.
19: Wala na mo na mind.
18: Wala na mo ginamind kay, wala man na sa mind, damon nga muna sila mo. So, wala man kami ka-idea kung sino ina silang mga tao. Kasi ano man niya dabi ang amon na pakialaman naman sila kaya hindi man sila naman kilala.
17: Okay. So,
18: pero sa, kung lang tawon mo ina nga balay, sinudo abandon na balay nga wala sa medyo na wala sa may
19: gusta.
18: Pero ina nga balay, damo sang gakadto dira nga tao. Hindi lang halata nga may tao kaya ang itsura sa balay. Hindi do, hindi mo manambal nga mega star pa na.
17: Okay. So, subong sir na report nyo na ni sa barangay o sa police.
14: K-5 Darren.
16: Yeah. Yes, no, K-5 Roldan. Ang itong mandasawang na si Carl Kag Cherry, angot ni sa natabo silang ginkawatan sila. No?
14: Pero now the question is, sinong ginatudlo nga suspect may nakakita kung sino posibleng nagsulod, K-5 Darren?
16: Amo pa na ang wala nila karon matumod yun, no? Pero may mga ginasuspetsahan sila. Kasi inalik sa balay, ara sa atong sininga footage, may ara na da nga do abandon bala nga lugar, may mga puno, nga do ga-serve na sa as ato, pwede matambayan. Blakay dati na, dira nga may haloblakan. Kasi sometimes, so naman sa ila, kasi tayo buldan, may mga nagatambay, dira nga, why man nila makilala, pero dira, no, kisa kagahon, may mga motor bala na nagapadulong kay ti alagyan ni Galila nga no sa karsada may crossing na pasulod sa may agiling ka K5 Roldan kag may mga information man mga huring-huring nga ti ang kilalaman no nga kawatan dira sa mungpong na naanay na priso nga ni nakagwa sa nagigad na mga semana amo ang ila sini nga ginasuspetsahan pero hindi pa man ni confirm sa ila man sini nga ginasuspetsahan nga amo ang nag-attack dira sila sini nga balay ka K5 Roldan pero
14: wala sang may nakakita waya sa may nakakita kung sino nagsulod.
16: Yes, wala sa may nakakita kay nagapati sila posible kaadahon ni nagin ano no gin operate man ni sulod kay ang ila sini nga dilosi ang lock bala na sang dilosi ka K5 Roldan nakita nila nga daw gin tikwas bala. Tapos ginbalik lang kag may ara sang mga patimaan nga sulod ang sa likod nila kay wasak to yun daw gamay nga wasak na part nga makasulod ang tawo sa kudal nila nga human sa light materials sa K5 Roldan. So amo ni no report na nila si kay punong barangay dira sa may barangay Mungpong kay magluwas sa ila K5 Roldan no pag panulong manaton dito iba nila nga mga tupad balay dira taga pahayag man nga may nakawatan sila sa mga ipik kumbaga may mga series ang kinawatay na dira sa barangay Mungpong nga waay gapon maaksyonan la kay Buldan kay waay masamay na dakpan pero may isa dira ang kilala nga kawatan man nga napriso tag bag-ulang ginakagwa nga amo nang ila ginasuspetsahan ni kay Buldan nga amo ang may kahimuan so na ano lang din sila no kay ang importante kun tani waay man sila gapanugdon sa tong alahas nga posible na dalaman dito pero confirm niya pasubong sa iya sini nga school kung wala dito ti dalagi to ano kuha pero ang importante diri ang iya sini nga laptop mo ginagamit sa pag trabaho ya man bilang isa ka manunudlo ka K5 Roldan kay nagapanawagan ini no kung may mga babaligyaan dira kay actually no suno man sa sining tangiya hindi man to gani nga puslan sang ano kung kaso bala ka K5 Roldan nga ibaligya kay Apple to siya pinanglan pa sa mga do damo pa mga proseso para makalag-in sa amuya nga laptop ka K5 Roldan. Nagapanawagan lang ni sila kung sino may informasyon nga may baligyaan sang Apple nga MacBook mag-report lang yun sa ilaman o kung sa kapulisan ka K5 Roldan. Report para sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos, ini nga balita ginadulong sa inyo sang Mighty C. The Immunity Booster, ini si Katify Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
14: Madamang salamat K5 Darren sa gindulong nga balita, among din mga animal nga mga makawat, bala ginawa mo yung kabakas, dahil sumabantay lang yung mga kawatan yung mga matamado, ang iban sinisila, ro-ro malang sang drogang nabalaan sini, kung madakpan ganyang mga animal nila magpaloy-looy. Amo ganina sa mga mabiktima sang kawatan kag madakpan ang mga sospek, hindi ka mo iya basta lang magkwanda, no? Magmaloy-looy kaysang ging kawatan ka mo, huwag man na sila kapaminsar sang kaluoy sa inyo. Kag ang ibanda, bisyo malang nang ginakadtuan sang ila sini nga kinawatan. Pero malikawan iniuna kung security conscious kita. Pangadua, kung aktibo man nga nagalibot ang mga tanod, kag ang aton sini nga mga otoridad kung may visibility no hindi lamang kita mang invisible sa mga mayor nga mga areas kundi sa iban pagid mga lugar mang invisible kita 24/7 oh nga nagalibot malikawan tang pagtuhaw kag pagluntad sa mga krimen or even mga kinawatay kung may katahap ang mga kawatan mga K5 galing ti do sa kabarangayan abi kun mahamuok tuog tulog sang pumuluyo. Ah, mas mahamuok man tulog sa mga opisyal sa barangay. Nalipat sila November 2, eleksyon na naman mga kakipay. Anyway, kinakulabos kita sang tiyempo diri sa aton siniga pagpangalagad ang dugang nga mga balita, mga isos kag impormasyon lola tamatagan ligwa bantay nyo sa iba naton ng News and Public Affairs Program diri sa K5 News FM Roa. Importante lang nga pahibalo, ginapahibalo sa mga kaparintian kag kakilala ni Francis Ray Nonoy Valencia. Francis Ray Nonoy Valencia nga siya nagtaliwan na sa Ulusais. Ayan namya ang iabangkay na haya sila pulian sa Punta Tabok, Roja City. Ang lubong na talana, subong adlaw sang Lunes mga ka-K5, July 13. Subong Lunes nga adlaw alaunang takna karon sa hapon. Ang misa sa Our Lady of Mount Carmel Parish Church mga ka-K5. Sa liwata sa mga pariente kagkakilala ni Francis Ray Nonoy Valencia, ang lubong niya karon na sa hapon. July 13, alauna sa hapon, na misa sa Our Lady of Mount Carmel Parish, mga ka-K5. Kag sa mga nakakita man sang lisensya kagristro sa motor ni Arnel Villarreal, no, lisensya kagristro sa motor ni Arnel Villarreal, posible na wigit halin sa dinginan, pakadto diri sa Roa City, o ibalik lang diri sa K5 News FM, kay tuman gidi na ka-importante. No, lisensya ni Arnel Villarreal kagrehistro siya sininga motor, no? Basi na pulot nyo man, ibalik nyo lang diri sa K5 News FM kay tuman gid ka importante mga ka-K5. Kay Ma'am Tesi Gilaran Dulia, naga-monitor kag kay John Kadigal. Salamat gid sa mga suki naton nga mga ka-K5. Nangin kaupod nato ng Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Tagimo sa DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Klinika Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Klinika de Fresh Kag, Extend Food Supplement for Men. Sa ngalan sa aton CEO, Dr. Ramil Uy, sa aton Station Manager, ka-K5 Amy Berondo. Ini si ka-K5, Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
20: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: D3 Bio.
22: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
21: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
23: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiovascular nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
21: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
24: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
25: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
26: Magalingin pala ang imo nga ulo.
25: Masami nagkapangihi.
26: Masami ginauhaw.
25: Kasi may diabetes ka na.
26: DTX 500 na.
25: Ang DTX 500
26: ang may powerful compound
25: nga nagapanubo
26: sang imo blood sugar.
25: DTX 500
26: garantisado.
25: DTX 500.
26: DTX 500.
27: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siyag ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabat siyag
26: ganito? DTX 500 Mighty C,
25: ang alkaline ng vitamin C.
28: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alito gid ko sa banikaturas. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas ko sa lawas.
26: Mighty C,
25: babaka ang butika.
26: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Termina ko ginaubo, kag-sip on, dahil sa nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga naubo, kag-sip on.
26: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
25: DTX Beauty Soap.
30: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid ng kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
25: DTX Beauty Soap.
26: Mamakal sa mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
31: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
25: DTX Coffee Mix.
26: Mabasa butika.
25: DTX Coffee Mix.
32: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
25: DTX Coffee Mix.
26: Mabaka sa mga butika.
33: Nestor! Ang sinaing!
34: Luto na!
33: Ang labahan!
34: Nakasampay na!
33: Ang uniform ko!
34: Naplansa na!
35: Ganito ako!
34: Tigasi!
35: Tigalapa!
34: Tigasay!
35: Tigaplansa!
34: Sa araw si Missy ang masusunod.
35: Sa gabi,
34: ako ang bossing.
35: Dahil kasangga ko
34: ang Extend
35: Supplement for Men.
34: Lourdes!
35: Tapos ka ng maligo?
36: Yes, darling. Come to Mama!
35: X10 Food Supplement for Men.
34: May Maca at Lavawaska
35: na nagpapataas ng energy
34: at stamina
35: para sa tigasing performance.
34: X10 Food Supplement for Men.
35: DTX 500.
0: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
35: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
35: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
1: Bumakal sa mga butika.
35: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadala sang UV rays kay blue light, dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: K5 News FM.
21: Championing the lives of the Filipino.
35: Ang baratian, mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
34: Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho?
35: Kag-stress adlaw-adlaw?
34: Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan?
35: Kalaman ang abiyan.
34: Mag DTX 500 ka.
35: Kaya sa DTX 500,
34: ang stress malikawan.
35: Pagkaburingon malimtan.
34: DTX 500.
35: Mighty C.
34: Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila. Kisa nagligad. Sikisakit kaya ka tama. Di ang basang tiyo ko. Tumarkos ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa apon. Tutunan. Salamat sa Mighty C.
35: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
35: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
35: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
35: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
35: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butik.
35: DTX Coffee Mix.
31: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
35: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butik.
35: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
35: DTX Beauty Soap.
1: Mabakan sa mga butika.
35: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
35: DTX Beauty Soap.
1: Mabakan sa mga butika.
24: Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Good morning sa tanan-tanan. Oras buong alas 9.04. No, diri naman natin pag-istoryan sa ato nga programa, Informasyon sa Ikaayong Lawas. Mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, the best nga mga suplemento nga dapat naton i-take para maambligan naton ang aton lawas. No? So, saliwat, good morning. Kag before anything else, dapat adlaw-adlaw mag-take it kamusang DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, para maproteksyonan ang aton lawas. Of course, kinanglan taman mag-take sining aton nga D3 Bio kag Klinika Spore Biotech. Saliwat, mayong aga, kagupod natin sa aton nga programa, Sir Jean Paul Generoso, Brad Paul, kag Sir Boy Solueta. Mayong aga, Sir Brad Paul.
11: Mayong aga, engineer, kag sa aton nga mga suki, nga tigpalamati sa informasyon sa ikang lawas, mayong aga gid sa inyo. Tutok ka mo kay istoryahan tasubong about na naman sa high blood, ah. Balik-balikon ta ni engineer kay kadamo sa mga nagkalamatay na mga Filipino sa hypertension. Tawag naton balang the silent killer.
10: Okay.
11: Okay, why niya engineer ka pabalo?
10: Uh-huh.
11: Igo ka niyang balaan niya, makibot ka na lang ato ka na sa emergency room. Oh, paano makabulig si DTX 500 sa inyong ginasupreher nga mataas nga presyon sang dugo? Kaupod na siyang discussion man si Sir Boy Solueta. Mayong aga, Sir Boy?
12: Mayong aga, Brad Paul. Mayong aga man, Engineer Albao. Mayong aga man sa Tunsuki, Isil North, Isil South, Isil OFW. Mga pinalanggatang KSS supporters, kag Slow Rounds, mayong aga sa inyo. Kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500, no? Ang super antioxidant supplement nga gaprotekta sa aton cells, no? Ang the foundation of our health sa against oxidative stress. Ang muning gapatigulang sa aton silula, no? Kung tigulang ang silula, most likely tigulang man ang lawas. That's why, ha? Kung gusto mo suplementohan ang imong yatawag nga overall health in a cellular level, mag DTX 500 ang paaman, kampiyon. Gapanubo sa ginatawag nga blood sugar, no? Kung diabetic ka, you could use this as a alternative food supplement para magnubo ang imo blood sugar kay may ampalaya extract. Ang dasunta, Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa imo immune system. Para makabato man mga soldado mo sa mga soldado sa lawas mo sa kontra sa ginatawag nga infeksyon, no? Ready for me and alert ang imo immune system. Ang paamag, gamat-amat ka puti, gasaka pang imo collagen level sa mga wrinkles, nagkakalakakas, no? And of course, to improve your eye health, mag iCare Gold, iCare Gold Capsule, no? Rich in vitamin C, vitamin E, bilberry extract, and gitawag naton ng mga minerals needed by your eyes to maintain your 20/20 vision. So kung gusto mo layo ka magantipara, ha, layo ka sa mga ginatawag nga magnubo ang kalidad ng imo eyesight, mag iCare Gold. And ha, ipaspa man ang imo mata, spa ang mata, no? Mag ginatawag nga iCare eye drops. May hyaluronic acid that cleans your eyes and gives your eyes the relaxation it needs, no, para maka-recover man. Remember, your eyes, muna the busy niya per mino. And of course, kung gusto mo protektado ka sa mga mikrobyo nga gadalas ang ginatawag nga trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag D3 Bio.
10: Okay, okay. Hindi na kita magpaligoy-ligoy pa. Dali na kita sa benefits nga mahatag sang DTX 500 labi na gid sa hypertension.
11: Sige,
10: nga masakit.
11: Sige, istoryahan ta ining the silent killer. Gamay lang nga pag-explicar. Silent killer ang cardiovascular disease kay usually engineer kadamo sa mga Filipino nga nagalakat-lakat lang. Galakat-lakat, doing their normal job, normal daily activity. Why sa kalakabalo nga may high blood sila gali? Pinagid sa inyo ang nakapacheck BP nyo. How? Lain sa mo ni Sir Boy nga dlaw-adlaw yan, may ara kami balon nga BP up. Isla wala. Ang iba na sila, igo nakapacheck BP, tag 10 years. 10 years ago, kung di magmasakit, ni makatos clinic, hindi macheck ang blood pressure. Only to find out, nga pag lain matyag, pag abot sa clinic, ang blood pressure 170, 180, over 120.
10: Baw, grabe.
11: Ting pamangkot, pila na nakatuig nga muna ang imo nga BP. Matingala ka na naguba kidney mo kay taas galing blood pressure. Now, istoryanta nga, abala, nga ang asin ginabawal sa mga may high blood. O nga, hindi ka mo pakaunon sang doktor nyo, damo ang asin. Kag nga, makapahay blood ang asin. Istoryanta, engineer. But before that, I hope na inom yung inyong DTX 500 kay dako ang mabulig sini sa inyong vascular tone, no? Dako ang mabulig sini
10: sa mga kaugatan.
11: Oo. Tatlo ka bagay ang aton diskusan about hypertension. Una, ang imong sodium, ang asin.
10: Asin.
11: Culprit gini ang asin upod sa diabetes, forte ni sa high blood pressure. Kadua, ang imong kadamon sang tubig gina inom. Okay? Your water. Where there is salt, water goes.
10: Okay.

0: Astriata, okay. Raas. Una unta ang renen. Pag nakita sang imo lawas nga nubo ang imo pressure, ang kidney ma-release ang renin. It is an enzyme.
1: Okay.
0: Pag-release ang kidney renin.
1: Pero regulated na pag-release?
0: Oo. Pag-release na renin, karon ang imo nga lungs ga-produce angiotensinogen. What is angiotensinogen? Angiotensinogen is a protein.
1: Okay.
0: Released by your lungs. With the presence of renin, i-convert sang renin si angiotensinogen. Baloka nga kabalo ko ni. Nagme-drip po na engineer.
1: Mm-hmm.
0: Sige na tunaan na ina ang paano gataas ang blood pressure.
1: Para maintindihan mo
0: sa last pa may pathophysiology kaming subject sa una sa nursing,
1: uh-huh,
0: about blood pressure. Now, i-convert ni renin ang imo nga angiotensinogen secreted by your liver.
1: Okay.
0: Si angiotensinogen i-convert ni renin into angiotensin 1.
1: Mm-hmm.
0: Nan may angiotensin 1 ka na karon.
1: So sa lain naman nga form.
0: Oo, si angiotensin 1 kay iyan na bungkagon.
1: Uh-huh.
0: And then i-assemble yaliwat into angiotensin 1.
1: Uh-huh.
0: Si angiotensin 1 may problema.
1: Wala ya.
0: It is now a hormone.
1: Hindi ya harmful.
0: Ang angiotensinogen nga protein mangin hormona. Wala okay. Na problema si now karon. Ang problema i-convert na naman ini sang ACE. Ano ang ACE? Angiotensin converting enzyme. Enzyme okay. Na naman halin sa imo lungs. I-convert niya ni si angiotensin 1 into angiotensin 2, which is another hormone.
1: Mm-hmm.
0: Si angiotensin 2 will now, amo na ni problema mo kung may angiotensin 2 ka na, it will now constrict your blood vessels.
1: Okay.
0: Ang imoon niya, pag-gamayon niyang imong blood vessels engineer. Once gamay na si blood vessel, siyempre taas imo BP.
1: Mm-hmm.
0: Hindi pa na enough. Ano pag itimoon niya? Ining angiotensin 2 will sugo sa imong adrenal gland to release aldosterone.
1: Mm-hmm.
0: Okay, so may aldosterone ka na. Si why labot sang aldosterone sugoon pag ini angiotensin 1, angiotensin 2 si pituitary gland to release vasopressin or ADH anti-diuretic hormone.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Or vasopressin. Now ang tawag sa ini karon ining duha ang combination sang imong ADH anti-diuretic hormone from your pituitary gland and ining imong aldosterone from your kidneys ila na himuon engineer punggan nila ang asin nga magwa.
1: Okay.
0: I-retain nila ang salt.
1: Uh-huh.
0: Kung ang retain mo ang salt di ba sileng kukundiin ang asin arang tubig. Hindi iya ka na paihion.
1: Mm-hmm.
0: Kung gainom ka isa ka litro ng tubig, ang iba niyo tubig jutay na pagwaon niya sa ihi.
1: Mhm.
0: May water retention ka.
1: Okay. So, mo na ka pala nga book, imutin.
0: Now, karon kay may ara ka na water retention, okay? Ini siya karon ang taas ang imo nga blood volume. O, din na kita sa blood volume. Diba, ginasiling ko si imo water,
1: okay.
0: Sodium, na-discuss na lang sodium, mga sin. Nga mo ni siya, kung din sa gakadto, dito ni gadamo, gapunsok ang tubig. Now, karon ang water na mas diskusanta.
1: Mm.
0: Kung damo imo tubig, naturally, kay imo nga blood is made up of portion of
1: plasma,
0: blood is water.
1: Plasma.
0: Oh. Water. Madamo ang imo blood volume. Kung damo imo blood volume, meaning damo ang imo nga, dako ang imo nga, preload.
1: Okay.
0: Sa heart na storyant ang heart.
1: Uh-huh.
0: Dako ang preload sa heart. Kay dako ang preload sa heart, kay damo ka dugo, okay, madako ang imo nga, stroke volume.
1: Okay.
0: Ang stroke volume is defined as the amount of blood present in your ventricles before ejected.
1: Okay. So ang source dako.
0: Oh, tidako ng imo nga stroke volume. Kay dako ang imo nga stroke volume, dako ang imo cardiac output.
1: Correct.
0: Amo na ni isang kadamuon sa imo nga dugo nga ginahaboy sang left ventricle. So may LVEF pa na.
1: Okay.
0: Left ventricle percentage. Ay nalipat ko. Pero amo ni siya kadako ang dugo nga gina pagwa.
1: Mm-hmm.
0: Kay dako ang dugo nga ginapagwa, damo ang dugo ginapagwa, ano karon imo nga vascular tone? Kung ang imo vascular tone gamay plus dako ang dugo nga ginapagwa,
1: mataas ang pressure,
0: gasurip.
1: Ang pressure
0: niya. Pero ini engineer because ang imo body is normal, mm-hmm, healthy ka, ginapunggan dayon nga hindi mag secret renin.
1: Okay.
0: Pagtaas na BP mo, nangakig ka na, natahaw na, dulaon niya na.
1: Okay.
0: Ang raas madula na to, mabalik ka sa

0: normal. Ang problema kung hindi ni normal. Because of edad, vascular tone mo. So kung ang imo nga blood vessel engineer, damo kada sang plaque, kay palakaon ka tambok, palakaon ka baboy, palakaon ka mantikaon, plus nga ang imo kulang ka sa antioxidants, ang oxidative stress will oxidize, free radicals will oxidize ang imo nga bad cholesterol, triglycerides, and it will form plaque sa imo nga ugat.
1: Tigbudlay mo aging
0: magagamay ang ugat mo. Ang imo nga vascular tone balda. Ano pa? Ang imo dapat nga blood vessel elastic.
1: Oh, dapat
0: kay may matrix ni siya. Intima, tonika, blablabla. Now, ga-inat-inat para to accommodate ang pressure. Ang pag-inat, ang paghabok sa imo nga blood vessel, every time maglabay ang pressure sa dugo, amunis siya ang mapil mga pulse.
1: Okay.
0: Mapil mga pulse. Di karo ko tig ang imo nga dugo, ang imo nga blood vessel, hindi ito yung pag-ipadakoon, hindi yung pag-hitadon, ka magbalik. Karo mataas na kita imo pressure. So, drata na intindihan nga, ining tatlo, ara sa imo nga hypertension. Sodium, water, vascular tone. So, paano makabulig si DTX 500? With the abundance of antioxidant, ginapunggan niya engineer nga hindi mag-oxidize ang imong bad cholesterol, kag hindi ka matabunan ang imong mga kaugatan, your arteries per se. Ano pa? Ang imong elasticity sang imong ugat, buligan ni Mighty C. Because si Mighty C will make your blood vessels healthy. Ang okay. Alagyan sa dugo imo niyan ang healthy engineer. That's why kanami sa imo nga vascular tone. Nami healthy ang ugat equals healthy blood pressure. So dapat every day inom kita DTX 500 kag Mighty C para na sa inyong hypertension or hindi ka mo magkahi blood. Kung may kahi blood gid man, follow ang medication ginatag sang doktor. Because may ara kita ginatawag ng essential hypertension and secondary hypertension. Essential hypertension, but silingon sina, engineer, nga why na may, why? Because of age, because of hardening of the arteries, hindi siya bla related to a disease condition. Hindi kaya ka, ang secondary, bimang baka, hypertension secondary to diabetes, hypertension secondary to hyperlipidemia, hypertension secondary to kidney damage. So, amun engineer, dapat wala pa man kita makakadto sa punto ng high blood na kita. Ang hypertension usually gasugod na tag 30, 40 edad pataas. Agot hindi kita ma-stroke, hindi maguba ang aton heart, hindi maguba aton kidney, mag DTX 500. DTX 500 because it only not target hypertension, it also target your diabetes which is the cause of hypertension.
1: Correct.
0: It also protects your kidney which is the cause of hypertension kung guba ang imo kidney. Kay may pinagusto sa release renin. May pinagusto sa release aldosterone. So initanan, sa inyo ikayong lawas. A good maging healthy, BP, worry-free, mag DTX 500 and Mighty C every day.
1: Ang ibang kong kaysa, doka tiga ulo, bila, nga, yeah, bata pa man ko, hindi ko na ipag high blood na yan, hypertension.
2: Bata ang cases ng hypertension sa bunga. It's because sa mga chicheria, ang lifestyle, nga pulao permi, gasaka ang cases sa mga young people regarding hypertension. So hindi magsalig nga bata ka kun obese ka, kung medyo dako ka na.
0: Isa ka na,
2: dako na ang imo waistline sa imo compared sa imo height, most likely amo na nga kun hypertension. Karon sa DTB ito anta gadjim ka bala? Nga hindi magamay ang imo chan. Nga biskan ano mo da nga puga, ano mo da nga sit ups na dako man gapon ang imo chan how? Ano bala ang diferensya? Let's talk about the most dangerous thing in your body right now, according to the American Heart Association, it's your visceral fats. Your white fats, ang gakapol, hindi buyon. Sulod pagid ni siya, engineer. Ara ni siya, gakapol sa imo mga liver, sa imo mga imo internal organs, na sa gatiner, no? That's why, ini sa tanan-tanan, sundan tanan na yung lecture ni Sir JP, di man galin ang imo ginatawag nga hypertension and diabetes. So, tun, anta na kung paano bala makabulig si Dietri Bayo regarding visceral fats, no? Ha? Kung biskan nung manabi ka sit-ups, ha? Biskan nung manabi ka diet, uy, arap mo ni Gapo na, nung niya man, nga kung to pa, di nag-sexy na niya, nag-tubo niya mga six-packs niya, nga kuya, hindi kuya kapatubo sinaaw, grabe.
1: Basikin ang lan na medyo extreme news nga grabe nga jogging.
2: Hindi pa rin yung sila duwa.
1: Ah, pares na?
2: Pares na yung reps. Kung 60 nga, kung 50 nga sit-ups, 50 man to sa piyak, siya yung niwang na.
1: Uh-huh.
2: Ikaw, nagwa na yung abdominal muscles, ikaw yung walay gapon.
1: Yung body composition, good siguro.
2: Eh, amun na tayo. Uh-huh. Ang visceral fats na ginatawag okay, na engineer, no? Kung ano bala ka, ano ni. Ang visceral fats nga ini, no? Lainunta ni, ha? Ang brown fats niya, healthy na iya.
1: Mm-hmm.
2: Ah, healthy na iya. Kumbaga, apos niya o sa doon sang lawas ta. Ah, they convert as energy. Ining na visceral fats, ang muna niya tawag nila nga white fats. Nga ara, tuyas ga kapol, tuyas ang imo, ganyan mga internal organs. No? Ano ba lang ginahimo sini nga kakalain? Gid, ha? Kay ini siya, kumbaga, gina-affect ka ni, mga endocrine system mo, gina-apektuhan niya ang ginatawag mga functions sang imo, ginatawag nga mga organs mo, no? And it accumulates amuning lain sini. Due time mo lang nga kaon, ha? Gastore siya dayon. Mm-hmm. Ginaririubuhan niya dayon ang, ay, nagkaon ka ben? Bakwa gid sa 10% tuya kag ikapol nato sa lawas pag magdamo sila.
1: Okay, okay.
2: Oh, so that's why biskan nag-gym ka, nagdalagko ng mga muscles mo, nagdalagko na mga other ang mga legs mo, ang imo arms uh-huh. and everything and chest mo, kakabilin ang imo tiyan, no?
1: Yara man niya gusto magdako, hindi magdako, sir boy.
2: Hmm? Amo man na engineer, no? That's correct, no? Nang pro ang inisang visceral fats, hindi mo ni siya pagbaliwala on, no? Okay? Kisa, even though you're living a healthy lifestyle, ini man gapon, gatag si mo hypertension, way kakabalo, way naman kuga, way naman kuga kaon, ano, mga
1: maba,
2: way naman kuga kaon sa mga high fats, way naman kuga kaon, high protein naman ko, due time man ang carbs ko, nga hindi man gapon magamay ang chan ko.
1: Uh-huh.
2: Oh, kay amuna, ang ginatawag nga visceral fats, is really, really hard nga kwaon ni siya, but there
1: are possibly nga mga rason nga you are created by God like that, so you cannot change it. Possibly?
2: Possibly, engineer, no? Kung obese ang family mo.
1: Uh-huh.
2: Abialin ka sa mga 300 pounder kaya mga pamilya.
1: Okay.
2: Muna. Pero, it doesn't mean nga halin na iya sa imo jeans, hindi mo na pagliwaton.
1: Uh-huh. So, you need
2: you need to correct it by exercising, by limiting things that could basically increase your visceral fats. No, kay kadelikado sini, you look healthy outside pero deep inside gaapekto na ni sa mga bodily processes mo.
1: So dapat disiplina man sa lawas, disiplina sa kung anong ginapasulod sa
2: engineer.
1: Mga pagkaon na sir boy.
2: Ang halin niya sa Ginoo, perfecto ni Epermi. Uh-huh. Kung ano yung gatag, depekto. Ha? Kung may rason man nga gingaan ka sa amuna, may purpose ginatanan-tanan. No? If you want to be biblical about it. No?
1: Okay, okay.
2: But regarding health, no? Regarding science, you need to take care of your health. Avoid things nga magdamo ang visceral fats mo. Ano mo lang kapadamo sa visceral fats mo? Sedentary lifestyle. Gina pungko sa sopa, manuto da sa mga makaon da chicheria, duangan popcorn, mga high cholesterol diet, sige talaw TV, may soft drinks pa ang kamot. Kompleto, Ricardos, kapag tapos na, dugay manyaga na, dessert naman matamis, ha? Uh-huh. Kaon naman da cakes, kaon naman da pastries, kaon naman da sa mga rich in carbohydrates, lalo na bala sa mga tuod vegetarian man tuod, ba? Pero ang kanon, sululubra.
1: Uh-huh.
2: Ang sudan, pansit. Carbohydrates mo yapon.
1: Carbohydrates.
2: Carbohydrates. Batangalan na tofu. Ga-develop gini sa ginatawag na an abuse of carbohydrates, no? Sa imo diet. Kag high fat and cholesterol and sodium. Ang bunis sa tanan ang mga culprit. Mga ginatawag nga rason
1: kung
2: nagadamo ang imo visceral fats. Okay.
1: Kung lang tanong blah, sir boy, ang mga pigado, do may blessing man mo kay nga, hindi sila available per meaning mga high fats ng mga pagkaon.
2: Kundi
1: healthy. Healthy naman kay nga, per milang laswa, per milang mga ulutan no,
2: okay
1: na ginakaon.
2: Lang laswa,
1: so healthy, do blessing man ko isa kung piglo pigado mo.
2: Kung okay na ng laswa.
1: Uh-huh.
2: Pero kung ang laswa mo, isa mang katangkal ang asin ginusal mo, high blood ka man gapon. Ha? Mm. Remember, your antioxidants could only do so much.
1: Uh-huh.
2: Hindi niya nga, kaya kontrolon mo man mga bagay, like example, ang according to the American Health Association, you're only allowed 1 teaspoon of salt every day.
1: 1 teaspoon.
2: Oh, titi telawi bala o bala pinakas nga ugab ang pinamalhan or nga no bala nga binulad bala kun pila ka kutsara nga asin gin putang na pala yung pan damo na. So above ka na sa duwangan mo pag ginamos
1: may binuro
2: ka, may binuro ka pa. Everything ha. Ang ambal nila, your diet is very important. But your health, your mental health, your physical health and your emotional health plays a big role man gapon sa imo nga tawag pag-maintain sa overall health mo. You may have something, you may be practicing exercise every day. Check.
1: Aha.
2: Check. Pero kung di mo kaya handle problema mo, hindi mo kaya kabato sa adversity sa kabuhi mo, if your mental health fails, then remember your brain could do a lot of things to you. That's why gatambok ka man gyapon.
1: Kaya isa pa kung ina, depressed ka bala?
2: Okay, kita wala mga depressed.
1: Nagakwa na sa suicide, sir, boy. Ito mo nakmulain pag
2: ito. Dali, danadalin. Ang suicide, danadalin sa depression na nanin, no? Hindi ka handle stress. Hindi ka handle criticism. Hindi ka handle sa ginatawag nga paglaygay. Iban nga tao yan, no? Nanganakadun to sa mental health tao. Balik na sa visceral fats, no? Da mo makita nga ang visceral fats is really dangerous. So, ano himo on? Nga, ano bala may himo ni Dietrich Bayo? Sa regarding visceral fats. Dietrich Bayo, because of its medium-chain fatty acids, gapa-increase ni sa ginatawag nga thermal, sa ang imo ginatawag nga core temperature or core temperature, ano? Simple yun, tani. Amuni ang kainiton sang lawas mo. And basically, this basically dictates kung ano ka mayo ang imo metabolismo.
1: Mm-hmm.
2: Kung mayo ang imo metabolismo, your body will use all kinds of fuels. Ha? Example, tapos ka na kaon, jutay lang kaon mo, dugay-dugay, gutom ka naman, ba si body, oy, why kaso? Why na ko carb? May fats pa ko.
1: Okay.
2: Ang fats nga ini, i-convert ko na into energy para mausasang aton lawas, no? Tapos mag-usasang fats mo, kiwain na that fats, syempre, ganubo ang fat level mo, no? Ito gaya, ang adipose, ang imong ginatawag nga visceral fats mo na, ang atakihon sina. So, diet plus Dietrich Bayo and exercise will help you fight against your visceral fats. Though, da mo na makita nga ang medium chain fatty acids kini makabulig si imo habang ga gym ka, habang ga paniliwang ka sang imo chan, ha? Kay, remember, visceral fats is not only for aesthetic nga kilaw ay tanawon kita ko chan mo, no, kung nami pagid kung gamay ang chan mo layo ka sa nga tawag nga dalasang masakit.
1: Okay.
2: Sa visceral fats nga sa pagkadamo, and to mention a few of them is hypertension and ginatawag natong diabetes. Sa Wednesday tun-an tani kung ano bala mag-cause ang visceral fats sa ginatawag nga hypertension and diabetes and why nga hindi ka magniwang. So, ang muna itong anta, sunod naman itong gapon kung paano makabulig ang Dietrich Bayo. So, hindi lang pang tangkaso o busip on kagailanat kag pangkunta sa ginatawag nga mikrobyo ang Dietrich Bayo. Uy, makabulig manigali sa imo ginatawag nga slimming goals sa 2026, no? Half year na ta. Uy, July, no? Kadasig lang, no?
1: Kadasig lang.
2: So, gusto mo liwang ka sa December para makakaon ka damo, ay, ha? Mag-Dietrich Bayo, mag-exercise para batuan ta ang pagdamo sa nga tawag nga mga unwanted visceral fats sa aton lawas.
1: Salamat, Sir Boy. Kaga muna kinanglan ta, no? Isa na siya ka mga kinanglan nun para kita maging healthy. Hindi ta permi magbalik-balik sa doktor. Hindi ta permi nagabatyag sing lain pamatyag, ha? Lain aton lawas. Kaga permi ta nagahuyango, permi. Ha? May ara dira kung kaisa, after kaon, pagpungko, tulog dayon. Ha? Kakatulogan niya sa bangko, Sir Boy. Kay tungod sining mga...
2: may question ko, engineer.
1: Okay, question.
2: Ano ang sakto? Tapos mo kaon, manakat-lakat ka o mamuyong ka? Sa imo lang yabi.
1: depende sa ano ka extra ka kwan ka
0: extend full meal ka
1: okay, full meal full meal ti dapat ma move ka gamay move ka gamay not necessarily nga mag exercise ka mag acrobat ka move ka gamay para nga ang imo nga mga pagkaon at least mag precipitate man kag magmayo ang movement sir boy matunaw in a way
0: sa una sakto na no but ang bangang bago nga pagtuon subong you let your digestive system works for you muyong ka
1: muyong
0: para maka-concentrate da siya maka-concentrate sa patunaw hindi mag-concentrate ang lawas mo sa imo lakat
1: okay
0: kundi maka-concentrate da siya sa pagtunaw and absorption nutrients that's why hambal nila sa pagtuon na according to some studies nga kung tapos kagali kaon mamuyong ka kag di ka na mag-inom tubig you let para hindi ma-dilute ang imo ginatawag nga digestive juices. So tapos mo kaon, guantag-guantahon man ay, jutay lang ang tubig inuman mo pa, hindi, pang imo hydrochloric acid, buo-buo. Ang sa matunaw to, ang gingkaon mo, lalo na kung rich in fiber ang gingkaon mo. No?
1: Okay.
0: So talking about, no?
1: Pero ang pawain yung nambal mo na, dapat lie down ka o medyo pungko ka lang.
0: Sit down ka lang.
1: Sit down
0: hindi,
1: lang.
0: Hindi, no, you don't, you know, hindi kaya mag...
1: Higda.
0: Hindi kaya maghigda, hindi ka man magpalak-palak na yun.
1: Okay, no? Okay. Sige. Kanami sang lecture ni Sir Boy, kag importante man nga maligo kita adlaw-adlaw. Kinanglan ta presentable man bala sa ato mga kilala, dapat ang aton nga panit moisturizer boy, dapat healthy, matinlo, kag wala si mga bakterya. Kinanglan ta maligo gamit ang DTX Beauty Soap Sir Boy.
0: Correct, ang DTX Beauty Soap may VCO, mga kayatap naon mga mikrobyo, nga gatugas nga tawag mga skin diseases brought about by bacterial and fungal infection nga dala sa mga an-an, psoriasis, bun-e, no? Even ang ginaproblema mga punggod, ha? Mga harmful bacteria nga kausin na, no? Tik may VCO ang imuabon, like sa DTX Beauty Soap, kakasa sa tanan, kakasa man ang mga mikrobyo, nga gatugas ang ginatawag nga body odor. That's why you stay fresh longer kung ang imuabon, DTX Beauty Soap ang nami di, ha? Beauty Soap gani, may antimicrobial property na, may beauty properties pa, may pa-pain, nagpaputi si imo skin, ha? May anak pagiging tawag nga guava extract, no? Extremely rich in vitamin C that amplifies the whiteness of your skin. Way labot sang pa-pain to, gaputi kapagiging gigasaka ang glutathione level mo tungod sang guava extract.
1: Hindi lang muti, kundi ga-glowing ang imo skin. Glowing no, bala.
0: Hindi ay spasol white.
1: Oo.
0: Ay, ang lain man ang spasol white.
1: Nga, lamuti ka.
0: Puti ang guyat mong liog itom. Laing di nga, no? General whiteness. That's why magbutang ka sang DTX Beauty Soap mo, siguraduhon magin maig, mabutangan tanan nga parte sang lawas mo, no? So kung gusto mo mumot ka na, hamis ka pa, mag DTX Beauty Soap. Partneran mo na lang gidni sang ginatawag nga Clinica Deo Fresh, no? The natural deodorant. If you want to stay for longer, stay fresh longer every day, ay amuni dapat ang deodorant mo nga. Ang DTX, ang ginatawag nga Clinica Deo Fresh, may ari ni siya ginatawag nga VCO man, yung kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa underarm body odor, no? And rich in vitamin E, that's why it whitens your kili-kili. Ginatawag, no? Mag Clinica Deo Fresh gives you 48 hours of freshness.
1: Tanami ya kung healthy, bala tanan nga gina-take ni mo, basta panit mo, sa ilok mo, o kinanglan mong sirboy, ang gina-intake mo man, nga kape, dapat healthy man. Kung sirboy, ang gina-take kuya permi nga kape, mong DTX coffee mix, nagakapi ka na, nagadetox.
0: Detox ka pa.
1: Oo, dapat tinlo yang imong gut, sir boy. Amuni kay nga, may aras sa chia seeds, nga nagabulig, tinlo sang imo nga tiyan, sir boy. Pero speaking sa double barrel yang kape, ining DTX Premium Coffee, sir boy.
0: Mag-DTX Premium Coffee, lalo na sa mga gusto maghubin dayon. While drinking a coffee, ito amo na ni siya, no? May tawag ni, ang DTX Premium Coffee, may ergotayonin, no? Ang pinakakusog nga antioxidant nga halin sa gano mushroom, no? Ginputang sinikapi, ginduangan, pag yun sa pinakakusog nga antioxidant nga halin sa tubo, sa DSE, combining to give you the ultimate effect of antioxidant in a cup of coffee, no? Kung ikaw bisyuhan, ay ikaw bisyuhan klase manong kape, kapag nagrilyo ka mga kape, or stress ka per may habang kape ka,
2: is dinan lang kape mo nga makabulig sa lawas mo. DTX Premium Coffee. Pwede mo pa ni ma-unli, no? Lalo na da sa mga sagapamati, di nga gusto niya mag-hubin niya, may, pwede mo ni ma-unli. Kaya ang DTX Premium Coffee, stevia, ang sweetener. Huwag niya pataas ang imong glycemic index. Uh-huh. So if you're hypertensive, if you're diabetic, ha, this is the best coffee for you. And personally, amo niya ginausar ko, yeah, DTX Premium Coffee, no?
1: Okay, okay, Sir Boy. Te, of course, may ara kada prebio coffee, Sir Boy. Mm. Kaga speaking sa mga probiotics, may ara man kita Clinicas Probiotics, Sir Boy. Mm. Anong mahatag sininga kaayuhan sa aton nga lawas?
2: Well, no, una no, ang tawag nga prebio coffee, no? This is the best way to basically increase your good bacteria in your gut because ari niya sa kape. So early morning pa lang niya, ha? Kung medyo hindi ka mo hindi kaya buringot ka taga-aga, hindi kaya morning person, this is the best coffee for you. Puno ni sa ginatawag na spore-forming probiotics that basically improves your mood, no? Kung adlo-adlo mo na siya ginainom, kinakataasin mo serotonin and dopamine level and oxytocin, no? Because those good bacteria nga alin sa ininga kape sa prebio coffee, wala niya kakapatay. Uh-huh. Sa init sang imo, sang init sang tubig sa imo kape o sa asido sa tiyan mo. That's why you get the full benefits of a mood enhancer coffee when you're drinking prebio coffee. Talking about Clinicas Probiotics, ha, ini niya ipang bungkit urot niya. If you really want to repopulate Ilonggohon ta, kung gusto mo ya padamoon liwat ang ginatawag nga good bacteria sa imo tiyan, mag-Clinicas Probiotics ka.
1: Ah, yes.
2: 80 billion colony forming units of different kinds of healthy good bacteria, no, nga gabuligay para magnami ang imo gut health. Remember, your gut is your second brain, huh? Your gut is connected to your brain through the vagus nerve, no. Ini nga mga happy hormones nga produce ang imo probiotics get travel na to kadto sa imo pineal gland to help you to not only to give you good mood but also to nga panami isang imo tulog. Ang nami pag sa Clinicas Probiotics, it helps in the absorption of your vitamins and minerals. It also helps the utilization. Ang pag-usal sa mga antioxidant mo sa DTX 500 mo da, sa D3-bio mo da, ginapanami ini ang pag-usal. Ang nami gidi, ga-produce siya ang imong gatawag gut, no? Kung Clinicas Probiotics sa mga healthy gut-derived B vitamins like your vitamin B1, B2, up to B12 which is good for your nerves and your brain health. No, so diin ka pa, gusto naman nami imo mood, ha? Nami pa ang ginatabag mo digestion, mag-Clinicas Probiotics ka na.
1: Okay, okay. No? Pero, Sir Boy, sa mga lalaki, blaya, kung gusto nila yung nami ang ilang interaction sa ilang asawa, mag-extend food supplement for men. Kung mag-extend food supplement for men ka, Sir Boy, nagabulig man niya sa imo cardiovascular health. May ari niya nga makakaglabuwas ka nga nag-support sa imo cardiovascular health by promoting healthy blood pressure. But sino nami ang imo blood pressure, nami ang blood flow, Sir Boy, kag nag-gakwan man sa imo cholesterol level. Ginakwan niya bala, gina-regulate niya, Sir Boy, kag ang imo sirkulasyon manami.
2: Mm-hmm.
1: Ang maka, ginapatihan nga cardio protective effects may ara, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
1: Na tungod nga
2: sa heart.
1: Oo, naga-reduce ang blood pressure kag naga-improve sang lipid profiles.
2: Mm-hmm.
1: Sir Boy, naga-improve ini siya naga-bulig man help dilate sang blood vessels. Amuning constriction bla, naga-dilate kag naga-vaso dilate, Sir Boy. Ha? Amuni nami ya kay nga nami sang blood flow.
2: Extend food supplement, no?
1: Extend food supplement.
2: Kampiyon sa mga health sa mga lalaki, no? Lalo na mga lalaki nga medyo kinananabulig.
1: Aha.
2: Magtinir ng dugo. Remember, ang itawag nga pagtindog ni Junior, ang pagdalasaka sa flagpole, duwal na.
1: Aha.
2: Number one is your blood, ti-extend ang bala sina.
1: Uh-huh.
2: And your pelvic floor muscles. Na, kanalan mayuda ang imo muscles mag-ipit sa dugo para ma-maintain, ha, ni flagpole ang iya, ginatawag nga performance. So, nami na nga topic in the future. Anyway, kung gusto mo nami man imo blood flow, magpamasahe lawad-law sa ginatawag nga, ha? Tawag sa DTX Liniment
1: Oil.
2: Ang sana oil ng bayan, kampiyon ang hagod ng init kinatag sa DTX Liniment Oil. Ha? Kung gapabanyos ka sa DTX Liniment Oil, ang mga hangin-hangin sa kasukasuan mo, ang mga tired muscles mo, makuha na da, ma-relax na ang mga muscles mo da. Kagang nami, pag sa DTX Liniment Oil, ang aromatherapy nga makuha mo sinino. So kung gusto mo, nami imo blood flow, relax ang muscles mo, nami ang mga tawag nga pagpahuway sa pagtapos ng tiring day, magpabanyos sa inyo tawag nga DTX Liniment Oil lang sana, oil ng bayan. Before I let you go, ay hindi kayo maglipat ha, magkaon sa Talier Restaurant Bar. Uy, kampiyon ng pagkaon, no? Kampiyon ng servisyo, pangitaan nyo lang si Sir Joel Sarmiento, no? Mama Ridel Sarmiento. Amo nang ang pagkaon da, kampiyon. Hindi na kaman tayo makatuta to. No? Kampiyon ang mga
1: pwede utang to?
2: Ha? Utang ka lang sa akon. Ha? Hindi lang sila. And of course, no, we just want to thank our boss, our CEO, Doc Ramil Uy, for the Clinica team building. No, thank you for supporting us, no, by giving us your inspiration how to improve our lives. And of course, ang mga pabaon ni boss, no, ang amon mga 14th month nga gihatag sa klinika at sa gambal ko, no,
1: wala ko ka upload sir boy ba das may 14th month mo ko to
2: the driver ko, no, sang ang gitawag sang iya mga kumpanya, no, amon niya kumbaga ang kickstarter sa Maverick, the financier part sa iya kumpanya. Boss, thank you so much, no, for everything. And hindi maglipat, mag DTX 500, mag Mighty C, mag Eye Care Gold, and mag D3 Bio.
1: Salamat sa inyo po upod sini nga programa in behalf ni Dr. Ramil Uy, aton nga pinalangga nga CEO, of course, Vice President sa Operation Sir Eljan Castanyo, kag si atong Station Manager Sir Rods Palma, ako naman si Engineer Rony Albao, ialbao mo. Salamat, kag mayong adlaw, mayong aga sa inyo tanan-tanan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
5: What?
4: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang

Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica. Max4 Biotics. Makabulig sa pagtanong.

0: Dugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
2: Ogali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko, kapulaw, do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
7: Ate, sige Choy ha. Ayaw gali Choy. Ngari ka di ka tambayaw.
8: Kay Tidiriya, malingaw ko di sa mga istoryas palibot eh.
7: Basiguro ka pa nila ka di sa mga uyabay nga kakadla na yung daw tokmukag punay.
8: Ay, aba! Ay, hindi. Wala.
7: Oo, Manchay Borog. Basiblaga pang lingling ka di sa mga uyabay, ha?
8: Ay, hindi nyo kuya pagpariusol sa mga ginahimo nyo di, ha? Ah, buta na kamuya.
7: Sadya-sadyay, no? Wow.

0: Oy, budat sa din sinuli.
1: Ato sa pantalon.
0: Ano? Ti ano itong inaimo yan?
1: Daw gamiting man to siya.
0: Sinong iya ka istorya?
1: Mga isda naman.
0: Agoy. Anong ambal niya?
1: Oy, mga isda, hindi ka mo magpalayo. Importante ng ambalan ta.
0: O ti anong sabat sa mga isda?
1: Siyempre wala.
0: Aya.
1: Pero abi mo, naglukso ba lang isa ka isda pagambal ni Noli?
0: Agoy! Basit nagambal lang sigurong isda nga. Atindas lang ko ha, mapuli na ko.
1: Abi mo, si Noli, na si Loli pa yung nagsilinga. Salamat sa inyo mga opinion.
0: Aga! Dumay barangay assembly sila gali. Sa may higad, bye-bye.
1: Abi mo sang uli nagambal pag sinuli.
0: Ano kuno?
1: Sino sa inyong gusto mangin kapitan sa mga isda?
0: Ote, ano na tabo?
1: Ang tanan nga isda naglangoy palayo.
0: Agoya. Uy, set kini bla sinuli mo.
1: Pagkatapos nagbabay naman siya liwot.
0: Para naman to kay sino?
1: Alangan man sa mga manok kundi sa mga isda. Nagambal pag sinuli nga. Buwas na maliwat aton meeting nga. Dalaan yung mga hipon.
0: Hala! Sadya-sadya, ino! Ayan!

Bao, doso tabon pa ko sang duha ka mga bata, ba? Daw tripan pa ko yanila. Katambay lang ko niya sa plaza, pasibangdan pa ko nila yung agapang lingling. Ay, aba. Bao ka mga tuntogin, ka mga tuntogin ning si Kulatoy kay si Bungkoy, bla mo. Ang ila ginahimo ya daw, ipasuli pa nila sa akon. Ka mga tunto sila ba? Ako pa yung pasulian nila sa mga ginahimo nila di. Gatambay lang ko diha. Agod makabati sa mga kampyon nga mga istorya. Ila binagid sa love life, pangabuhi, pati na sa kaluwasan. Ayabaw. Mahulat lang ko diha. Hasta may bago naman nga topic ko ha. Diri lang ko matambay hasta nga magpululuti ang mata ko ha. Kay ti kon panit kuya daw wala na ni gini chance magputi. Ang mata ko may chance pa ya. Sadya sadya ino.

0: Boy Ramon.
1: Yes, Boss Rocket.
0: Ano naman ang iistorya mo sa akon?
1: Amo ni Boss, ano ang opinion mo sa mga estudyante subong sang sa aton panahon?
0: Daw seryosong pamangkot mo.
1: Oo, Boss. Kiti, seryoso man ang topic ko eh. Yan naman siling mo, Boss?
0: Sanguna, Boy Ramon.
1: Oo. Oh.
0: Pirmigid ginapanumdom sa akon sang mga ginikanan ko nga.
1: Ano?
0: Bahala na, hindi ko magkunurol. Basta hindi lang ko makapamuson sa shorts ko. Hindi bala? Amo na pirming panumdom sa aton mga ginikanan?
1: Oo, Boss. Kaya nga, Boss.
0: Ah?
1: Kaya hindi ka gadya malimtan sa mga classmate mo ya?
0: Laban-laban, hindi ko nakapamuson ka sa shorts mo. Hindi ka gadya malimtan, Boy Ramon.
1: Abi mo bala, Boss?
0: Ah?
1: Nalipat na gani ko sang valediktorya namon sang elementary.
0: Oh, nalipat ka na kung sino to?
1: Oh, nalipat ko, Boss. Pero ang classmate ko na kapamuson sa shorts ya, Boss, hindi ko yung malipat.
0: Ay, tuod no?
1: Ang ngalan to sang classmates namon nga nakapamuson sa shorts ya, Boss, Michael to bala mo?
0: Ha?
1: Oh, Boss?
0: Sa amon sang una, Boy Ramon, may namuson man to.
1: Sino, Boss?
0: Rowena, ngalan niya.
1: Ah.
0: Pero subong manggrano na siya.
1: Daling bisan, ano yung kamanggranon, Boss? Hindi, kagadya malipat si Aya, Boss.
0: Oo, oh, hindi ko malipat, kahit tinakapamuson to sa shorts eh.
1: Ah!
0: Oo, pero subong balala, inagidyang panahon, Boy.
1: Amugid, Boss, eh. Damo niya baskog ang mga estudyante.
0: Kagdamo na estudyante nga nakapasar lang sa elementary. Pero niigapon ka balong magbasa.
1: Hmm, basi ka, Guro, Boss. Amon ka man sa una eh. Sige,
0: Guro, wow, Boss. Boy Ramon. Hmm? Magsabay ka pa sa akon, basahay. Palumba, tabasa.
1: Boss?
0: Ako, Guro, ara na sa glossary. Ikaw, Guro, harap lang sa introduction.
1: Ah, sadya, sadya, ino.

0: mapungkot,
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang mapanit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Gala o magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Man.
4: Ako si Renato. Nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
3: Extend Food Superman for Man.
5: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!

0: Angelina, nagkakaon ka na?
1: Wala pa. Ikaw yan.
0: Tatlo pa lang ka busy sa bungaga.
1: Tatlo? Haga pa lang na.
0: Warm up pa lang na.
1: Te, ano ba mao mo?
0: Isa ka plato nga kalokalo ha. Dua ka itlog, longganisa, kag isa ka saging para healthy kuno.
1: Ang saging lang ang healthy sa ginkaon mo.
0: Te, bilib ka man sa kunay.
1: Nga! Nga, ama, bilib kid ko, pe.
0: Kaya ang ginaimo mo, maimo ko man.
1: Pero, amogit man ang ginakaon mo sa bungaga, haw?
0: Hindi ah, storya lang tiya. Kitilawan talang kakon, gutomon ka o hindi.
1: Kistorya ka palang ganit, hanggang takam-takam na ko magkaon. Bata niya, git pangambal mo, ako na lang nagkaon pa.
0: Hala, grabe ka git balaya, pag-abot sa pagkaon, no?
1: Ano nga, bikay kinunahan mo ko eh. Ano paging gutom ko dayon? Tani, wala ka na lang nag-story ang party sa pagkaon. Ano pa, nagdoble na lang gutom ko ya kay.
0: Hala, sadya-sadya, no?

Ba? Tola di ka pauli si Erjan labalaban ba? Nalingaw gito gorong animalya mo? Wala gito siya kadumdum magbuli ba? Ano, maupod na lang sila goro, maupod na lang sila goro nga doon ni Toto, dako, bot, kon? Wah! Ay! Dugay lang kumamati radio. Kibasi, ma-bad trip naman ko sa mga anchor nga sotab. Wah! Manang isang raan ka anchor nga si DJ Borjok may gina-endorse sa nga Nervous Energy Drink. Pag meron nga ito, palagi kang talo! Mahilay-hilay lang ko di ah. Kagulaton ko lang ang pag-abot ni Erjan Labalaba Pizzo. Kay pag-abot niya, suguon ko siya nga magtigang. Timangita ko rin suludanon nga libre ah. Maminsar ko di anay kung anong pwede ko mahimo. Samtang ako lang di isa. Mayo pa ko rin mga bak ay, no? Nami magbakon, ikaw lang isa eh. Mabak, mabak, baktolog. Sadya-sadya eh, no? Wah!

0: My son, Jupiter.
1: Ano, Daddy Bantol?
0: Wala ka na inog pamangkot pa?
1: Wala naman, Dada. Daw okay naman ko, ah.
0: Basi may nakita ka naman nga problema diri sa aton barangay diri sa Kalye 5.
1: May maabot naman ko nung ayuda sa barangay, Dad.
0: Ati pusa naman eh.
1: Wala pa gani kaabot, Dad, pero dami plano na sila, Dad, nga kung paano nila tiwasan.
0: Ati amugin man ang dapat buhaton, Taday.
1: May tani, Dad, kunara ka na, Dad. Para katilaw mata sa mga palapaway, eh.
0: May chimpog ita, Jupiter. Ila pa subong, ato naman da son. Weather lang, Jupiter.
1: Di halahadad, ah. Para ato naman chimpo, ah.
0: Daugun taanay ang eleksyon. Kay ang kwarta magasunod lang na iya.
1: Sa eleksyon, Dad, makapital man ta kwarta pa makalbuto, ah.
0: Matik na ina, Jupiter. Mamakal tabuto. Agod niya kung makabakal tabuto, malaba kag magdako ang akon buto.
1: Hala, sadya-sadya eh, no?

0: uto.
1: Halte, mis manes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
1: Halte, mis uisten.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
1: Halte, mis uisten.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso!
6: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: Ang kakampyon nga estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.

0: matuod.
1: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako.
0: Hindi gani ina matuod.
1: Te, ano ang kamaturan? Isugid sa akon.
0: 19 years old to siya, hindi 18.
2: Hey, my galingaw ang time.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: K5 News FM. News FM.
4: D3 Pio.
5: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Pio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Pio.
6: Ang D3.
4: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
4: Yung may
6: D3.
4: D3 Pio with VCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
4: Ang D3.
6: Yung may Visio.
4: Ang Visio.
6: Yung may D3.
4: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
8: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
9: Ang fortified na probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
10: Ang best friend sa mga kababaihan.
9: Spore Biotics.
10: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
9: Spore Biotics.
10: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: My family history ba na kamuusang diabetes?
12: Mag-TDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-TDX 500 ka na!
11: DTX 500!
12: Ang may powerful compound!
11: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
12: DTX 500!
11: Garantisado!
12: Epektibo!
11: Ara mismo!
12: DTX 500!
11: DTX 500!
13: Katalina Habagat,
14: anong ginabatsyag mo?
13: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, at inagbakal ko dayan sa DTX.
14: Sa isa ka, adlaw,
13: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
14: Inang pagkaubos ko, sir, may alib.
13: Okay, namin nagit sa akong nga mat.
11: TTX 500, Mighty C,
15: ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
11: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
17: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
6: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo nga ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
20: Sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
6: DTX Coffee Mix.
20: DTX
6: Coffee Mix.
20: DTX
6: Coffee Mix.
22: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay miyara ini gali nga sang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka.
6: Food supplement for men.
23: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
24: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
25: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant na nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold, kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong

0: libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
2: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
3: Kay may barato balaya nga butika.
2: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
4: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
5: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
2: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
4: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
6: Rain Pharmacy. Ang kampiyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.

0: best.
1: Hey, five galingaw on time.
2: Day, alam ka sa mat?
3: Ay, oo, day, best in mat ni sang kinder, ya?
2: Bawa, abis, sige, tisningan ta. 4 plus 2.
3: Ay, kahapos, 6e.
2: Bawa, alam, gid man. Tisningan ta pagid, be.
3: 2 plus 4. Ay, 9e.
2: Ha? Nga, nag-9? Dugin sulay ko malangang pamangkot.
3: Bauti, siyempre gin sulay ko manang sabat, eh. Bis in mat, gani mo?
1: Hey, hi! Galingawang time!
4: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
5: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
2: Siling sa study, ang monolaurin kag ang fat envelope sang virus is pareho kadako. Ang gwa sina, kita ka bubble, mahabon bla kun di pabukon mo. Kag isa ka balo, pa pabukon mo sa piyak. Ang duwa ka habok na bla nga bubble sang habon. Pag nagtapikay sila, ga isa bla sila doksam, pareho na do. Kun ang imo nga monolaurin sige ka inom D3 Bio, ara na sa imo selula ga tapik. Pag sulod sang virus, mapilit to siya, maisa siya, malikop siya sa viral in, sa ining viral envelope, no, nga fat substance. Now, bangod nga kulang gali niya ang poor binding power ni, no, may poor binding power ang monolaurin, ma-disintegrate ang lipid envelope sang kagaw. Amo na siya nga kunwa ay nasang putos, mabungkag. Bangod nga pareho lang sila gali kadako ini, Dr. Ramil,
3: yes,
2: sang kagaw. Now, ano nga to ni Muon? Padamu-damu tainom monolaurin.
3: Padamu-damu tainom D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Monolaurin nga makita lang gid nimo sa D3 Bio. Bio. Oh.
2: So meaning to say, hindi ka magkabalaka kay ang vitamin D3 ang component tama na kagagamay, no? Hindi ka magproblema nga ma-overdose ka. Take ka duha sa aga, duha sa gabi, kampyon nga protection. Agud ba
3: ako niya every 8 hours siya?
4: Every 8 hours.
3: Every 8 hours. Ang namiat ko lang sa D3 Bio, Sir GP, amoni, isa sa mga nakita ako, ning pag-produce blas ang nagkakaigo nga mucus, mucus sa imong mucus lining.
2: Hindi ya,
3: amo nang gatrap mo?
5: Amo nang putos.
6: Gatrap sang kagaw.
5: Gatrap ka putos.
3: Trap sa kagaw sa bacteria. Bacteria. Hindi siya yaka-penetrate sa selula. Kay alalang i-infection nun tong imong ano, imong mucus, hindi way man siya kwaon to. So kung matrap siya da, kampiyon, hindi siya kakakuan niya. So kung gainom ka D3 Bio, ga-produce ang gitawag, damo nga mga mucus sa imong mucus lining, kag dako chansang hindi gid siya kakuan, ka-penetrate. Amo nang rason nga, makita mo na sa imong ilong, sa imong baba, ang mga mucus na, lamig-lamig, halin baba, ilong, pakadto na sa dalong, pakadto si mutian, even sa imong intestine.
2: Intestine mga
3: may mga lamig-lamig na da. Kita mo na, magkisa, magpupo ka, may mga gaguluwa na. Tungod kay ana, ginaproduce na slawas, against sa nang mga kagaw. Hindi lang monolaurin mapatay, ga-produce pa o ga-encourage pa ang D3 Bio sa pag-produce ang nagkakaigo ng mga mucus sa imong mucus lining.
0: D3 Bio! D3 Bio!
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika! D3 Bio.
7: Nga ama D3 Bio ko. Ang ko ang vaccine sa COVID ginhimo ni to prime your immune system. Para mabalaan sang immune system mo kung ano ya kontra. But the vaccine it was never made to fight cytokine storm. No? If your body still reacts, will overreact, amo man gyapon may cytokine storm ka man gyapon. What D3 Bio gives you is that extra virgin coconut oil will basically prevent cytokine storm in 3 ways nga gin-discuss ko. So ano ni matagsi mo, kumpiyansa, hindi mabayaran ini. Tanan nga tawo subong halos duha na katuig in priso sila balay.
3: Da makadlaw gani ko, Sir Boy. Tapos naman guro ang herd immunity. Kaso kay may bago naman sila nga ginhimo nga strain. Lain naman eh, matrangkaso naman ka.
7: Ang term nila kung sa Indian variant, ala palos. Ang palos na sa Tagalog ni, isang sa ka-character nga sagad managu sa immune system. But it could never hide from monolaurin and monocaprin and monocaprilin.
3: Monolaurin, monocaprin, monolaurin sa D3 Bio. Patay ka.
7: Patay ka siya. Kay biska ng Indian virus sagad managu sa immune system ta, isa man nagyapong katuan niya ang aton selula. Di ko magkadto sa selula ta may gahulat na to nga monolaurin kag monocaprin kung nag D3 Bio ka.
3: Ti, kung wala siya ga D3 Bio,
7: ti, good luck, no?
3: Good luck.
7: Naama D3 Bio ka. D3 Bio has extra virgin coconut oil nga gatap na sang virus tungod sa monolaurin, monocaprin kag monocaprin.
0: D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News, D3 Bio.
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Ako si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ako na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
9: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
10: Ito masyon sa barangay.
11: Ano kinabatsag mo sa
10: akin? Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
11: Tumarko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
10: 3 times.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
13: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan balay ng tambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Extend Food Superman for Men.
18: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga ibala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
19: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nag-nubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance. and syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
20: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City

0: mio cuore.
1: Campione radio.
2: K5 FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: Ang oras sa K5 News FM Rojas, alas 11:10 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Pag na ang palatuntunan, 11 Mbps!
1: 11 Mbps!
0: Dari sa K5 News FM Rojas. Mayong aga, probinsya San Capiz, Western Visayas, sa Pungsod, Pilipinas. Kamusta ang aton nga mga ka-K5? Kamusta kamo mga abyan? Kamusta ang 47 ka mga kabarangayan diri sa siyudad sa Rojas? Kamusta ang 16 ka mga kabanuhanan sang probinsya sa Capiz? Welcome na sa aton sining pagpalayag sa 11 Mbps program. Diri lamang sa kampyon nga radyo, K5 News FM Rojas. Diri nyo mga batian ang mga kampyon nga mga balita, kampyon nga mga topiko, kampyon nga mga reports sa aton sining mga K5 reporters, kag kampyon nga mga public service. Sa gihapon na po diri sa inyo alagad sa inyo anchorman ka K5 Alan Catalan.
2: Al Catalan.
0: Sa mga gusto dra magpa shout out, gusto dra magpatamyaw, kaga kung gusto niyo magpaabot sa inyo mga mensahe, i-message lang, pinagi sa ato sa ring official Facebook page, ang K5 News FM Rojas. Kag mabatian man kita live, makita kita live, pinagi sa ato sa ring official Facebook page, ang K5 News FM Rojas. Mabatian man kita sa lilisuan sa inyo sa ring mga radyo, mga ka-K5, 100.9. Bailok lima. May pang hindi ni masulit ang habagat. Dupi lagi kadlaw ang ulan-ulan, no? Ano karon ang mga talulupang doon nga mga balita sa aton sini nga pagpangalagad? Kagini nga balita, builog nga ginadulong sinyo sang DTX Coffee Mix. Kanamit magkape sang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Nakakape ka na, ma-detox ka pa. Kaniway gid kontra tiyempo, maskin mag-inom ka mo sang DTX Coffee Mix adlaw-adlaw. Ano karon ang mga talulupang doon ng mga balita, mga topiko, mga reports sa aton sininga pagpangalagad diri sa 11 Mbps program. Kagkaroon sa mga headlines. PDL or Person Deprived with Liberty sa Capiz Rehabilitation Center ginpasakaan na sang kaso matapos nakuhaan sang illegal nga droga. Mga ka-K5, ginpasakaan na kaso ining suspitsado nga nakuhaan sang illegal drugs dra sa may Capiz Rehabilitation Center, mga ka-K5. Ining si Alidar Belo de la Piña, 19 anyos. Magluwas ini ang update pagid magluwas sa ginpasakaan sa sangkaso sa City Prosecutor's Office mga ka-K5. Sundon ta karon ang investigasyon sang aton sining Capiz Rehabilitation Center pinagi sa aton interview sa

kay Jail Warden Arjuna Ingkong. Ano bala ang ginasunod nga anggulo sa aton sining Capiz Rehabilitation Center nga man nakwaan ini siya sang droga kag nga man nakasulod ang droga dira sa may Capiz Rehabilitation Center? At the same time, si Jail Warden Arjuna Ingkong ang nag-report na, nag-submit na sa iya sininga report sa kay Governor Fredinel Castro. Ano ang kaundan sa iya sininga report? Bantayin nyo mga ka-K5 diri sa ato sininga pagpangalaga diri sa 11 Mbps program. Dugang ang mga balita, drug-free workplace sa probinsya, lakip na ang Capiz Rehabilitation Center, dapat ipatuman, suno kay PDEA Capiz Provincial Director Jory Rocamora. Kay man sa nagligad nga adlaw, ginpadulungan naton ang talatapan sa PDEA. Gingkuhaan taman sang ideya o konswestyon ang PDEA. Ano bala ang mahimo, kagsarang mahimo, para mataga naton na solusyon ining problema nga nakasulod ng droga dira sa may Capiz Rehabilitation Center? Mga ka-K5, sunod diri sa PDEA Provincial Director, may aras lasang ginaswestyon o kung ginasuggest nga specific program kung tani para sa aton sininga provincial government, tika man ang Capiz Rehabilitation Center is under sa provincial government sang Capiz mo. Ang nagadumala sina ang provincial government sang Capiz. Di siling diri sa provincial director sang PDEA, dapat implementar na nila ning drug-free workplace program mga ka-K5. Muna pala siling tasang nagligad na kung may mga random drug test na da sa mga empleyado sang gobyerno sang Capiz Provincial Government, lakip na ang Capiz Rehabilitation Center para pamatud-an man nga mismo ang ugsaran nila, ginalimpyuhan nila. Paano mo na karon malimpyuhan og saran mo kay mismo dira sa inyong lugar? Why man ta nagakonklud ha? Base may magpositibo sa nga nagagamit sa illegal nga droga nga mga jail warden or jail guard rather. Kay man ting jail warden kinanglan dapat may ara man sang random drug test dira ipatigayon. Ang mga PDL nga gina may mga kaso sang illegal drugs. Kiniswestyon sang PDEA para nga malikawan o kon mapahaganhagan ang problema sa illegal nga droga. Dugang ang mga balita diri sa aton sining pagpangalagad, suspitsado sa pagpangawat sa Barangay Mungpong, Roa City, wala pa matumod. Alahas kag laptop, gintaban! Do sige-sige, nag-insubong kinawatay. Only gato nga semana, do sige-sige, seryes ang kinawatay mga ka-K5. Ari naman, no? Sa may barangay Mungpong. Pag-yapon, suspect. Balita National. Impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, magapadayon subong adlaw. Dugang ang mga balita National, naglabot na sa 18 patay bangod sang bagyong Inday kag habagat suno sa Office of the Civil Defense. Pero may update pagid subong, no? Do nagdugang pagid ang na-record nga napatay bangod sining bagyo kag habagat mga ka-K5.
Dumayaras ang pinakaulihi kag latest update nagikan sa Office of the Civil Defense. Well, check tani karon kung pila ang gindugang sa narecord sa napatay bangod sining habagat mga KK-5. Labi na gid ining landslide.

0: Pila karon ka mga report pagid nga aton tagaan pagtamo diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Mga police report sang aton sini nga mga K5 reporter. So man gin nating waan gin nga malabot sa aton sini nga K5 reporter. Ang punong barangay sang barangay Tisa. Ini may kang tanan sa pagsugod na pakayo sang drainage system dira sa may barangay Tisa. Pasalamatan man ini sa mga pumuluyo sang nanibitan nga barangay. Kay kun indi gina masugudan ang pagkayo sang drainage system dira. Amo naman ing rason permi nga ginatudlo nga masami una gid nagabaha ang barangay Tisa mga ka-K5. So may man to kung siguran ng pag-ubra. Pila ka bulan ini nga ubrahon, ini nga drainage system. Dugang tani karon ang pila ka mga police report, diri sa to sini nga pagpangalagad nga ginpahayag. Isa ka tricycle driver nakuhaan sang armas luthang. Bantayan nyo karon ang update sa diri sa aton sini nga pagpangalaga diri sa 11 Mbps. Magabalik kita diri sa aton sini nga programa sa aton sini nga pagpangalagad. Akip na ang dugang karon nga mga reports sa aton sini nga mga K5 reporter. Balikan ta mga ka-K5 pagkaligad sang importante nga mga commercial. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. Ethri Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Ethri Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ersis.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3.
4: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
5: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
6: Ilay-ilay de la Cruz, sa asang akon nga sugar? 375.
7: Saan nag-inom ka?
8: DTX 500.
7: Di na nalang subong imo sugar?
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Mimi,
11: dalmi kasi napit akong tuhod.
10: Arthritis na gali,
11: pero sang pagsugod ko, inom sang may TC, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang may TC.
5: May TC mabaka sa mga butika.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
14: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang bala ka lang.
14: Ako,
15: ang linya ko,
14: isang kapsula ka lang.
15: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
14: ikapsula mo.
15: Extend.
14: Extend. Superman for Men.
15: Gawa sa maca.
14: Isang herb
15: na nagpapataas ng ating energy
14: at stamina.
15: Like flavawaska.
14: Epektibong sexual potency herb.
15: Stimulates libido
14: and treats sexual dysfunction.
16: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
14: Extend. Superman for Men.
16: Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
17: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong disminorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong disminorrhea.
5: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
18: Healthy nga uto.
19: Hi, Dennis Juan.
18: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Dennis Juan.
18: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
5: I Care Gold, ang I Care kapsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
21: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
22: Kay may barato balay nga butika.
21: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
20: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
23: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan pagabot sa generic medicines.
24: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
21: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
23: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
25: Rain Pharmacy.
18: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Wow!
0: may puso.

0: Pabalik diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. 33 minuto sa kaligad sa tak ng alas 11 oras diri sa K5 News FM Rojas. Check ta duga-duga ang report sa ato sining mga K5 reporter. Diri sa ato sining pagpangalagad mga ka-K5. Ini nga balita, builog nga ginadulong sa inyo sang The Trio Power Supplement. Sa mga kauturan naton sa aton sining mga ka-K5 na masami ginalagnat, sakit ulo, mahina ang immune system, maggamit na mag-inom magtumar sang Mighty C, the immunity booster Mighty C mga ka-K5, ang alkaline vitamin C. Mga ka-K5, makahatag ini proteksyon sa lawas ang tawo. Dapin pong kisa, nagapinangat si kita, dali kita lapnan sang sipon. Isa dolag na tunta, sakit ulo ta. Nagahina, nagimana immune system sang lawas ang tawo. Magamit na sang Mighty C mga ka-K5. Kung gusto nyo protektado pagyod ang inyo sininga lawas para malikawan nyo ang komplikasyon dulot sining o kundala sining pagsaka sang blood pressure, nalilipat ka mong kisa magpa-check sang blood sugar level nyo da. Magtaas ang inyo sining blood sugar. Mag-inom na, maggamit, magtumar sang DTX 500. Makakuha ini o kon makabulig ini mga ka-K5 sa komplikasyon sa lawas ng tawo. Ang DTX 500, the superior antioxidant. Nami ini siya kung nagataas permimo blood sugar. Kung kisa lipat ka man mag-exercise, kaon prutas, kung kisa daway ka naman chimpo, gani mangutan, magkaon sa mga utanon. So para malikawan ang komplikasyon sa ato sining alawas, maggamit, mag-inom sang DTX 500. Pag-ari pag ng isa ka suplementong pwede gid naton marekomendar sa inyo. Ang may antiviral specialist. DTX or ang aton sining klinika D3 Bio. Soft gel na may sa imnon, no? Hapos lang siya gamiton. Ang klinika D3 Bio mga ka-K5, mayaras ang component sa nga virgin na coconut oil nga bulong sa COVID. Sang COVID-19 ginawa naton pinangita sa nga virgin coconut oil. So ari na ang D3 Bio nga makakakas ang kagaw nga nagatapik sa lawas ang tawo. So muning tatlo tanan ka mga suplemento. Masaranggin naton marekomendar sa aton sining mga ka-K5, sa aton sining mga kauturan para protektado ang aton sining lawas. Mag-invest kita diri nga suplemento sang maglala pagid ang masakit nyo mga ka-K5. Ini nga mga suplemento ang sarang inyo makita mabakal sa malapit nga butika sa inyo sininga lugar kag available gid sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center diri lang sa McKinley Street, Rojas City. Tatuban lang sang PLDT. Yana ka standby na aton sininga K5 reporter upod sa kay ka K5 Rodney Dalanon. ining ginpahayag kag ining isa ka persona tricycle driver nga nadakpan may ara sang armas lutang. Standby.
1: K5 News FM live report.
0: Ka K5 Rodney with your report. Please come in.
2: Ka K5 Alander kadiri sa may kilometer 1 Rojas City kon sa diin subong gid lamang nga mga last 11 sang aga na tabo iniho diri ni mismo sa may atubang sang Security Bank nga kon sa diin nakadakop ang mga katapo sang Traffic Management Unit Rojas City sa isa ka tricycle driver nga mayara sang Armas Lutang. No, kon na ka K5 Aland sa big diri sa nakuha naton man nga impormasyon na o na ini nga natabo samtang ang taga TMU pagwa man halin sa may Pueblo amo man ang tricycle nga nakuan sa Armas Lutang pagwa man halin sa may Pueblo no nakita ini sang isa ka katapo sang TMU nga may sakay ang among tricycle driver may sakay siya nga kun sa nagadawat na sang bayad kag tion nga ginsita ini sang among TMU personnel gin panginwala sini sang tricycle driver nga pasahero niya ang amot nga nagatag. Ang iyang pahayag una diri ka kay 5 Alan, gumangkon niya kuno ang among pasahero. Pero may ara sa isa ka pasahero nga nagambal nga hindi ko ina siya angkol, hindi ko ni tiyo. No, nagasukot ini siya sa nga bayad. So dito kag nagkuan din nirekisa ini siya mayad sa katapo sang TMU gin panginwala ya todo deny no ginapayag na todo deny ang amo ni nga tricycle driver kag dito gin pangita ang iya sliman nga driver's license apang wala niya ginatag ka kay 5 Alan no so ginapayag nga wala niya ginatag kag nagsabat ini siya nga hindi ko ini pasahero gin paniduga niya nga hindi niya pasahero kundi gumangkon niya ang sakay sang amo nga tricycle driver kag makatag kon tani pamatay pero gani kay gumangkon niya wala niya kuno ginbaton no so amo adto ang panidugan man na sang tricycle driver. So, bangod niya, hindi man magpati ang taga-TMU kay tungod gani, may isa kapasayro nga nagpahayag na hindi niya tiyo ang driver. So, amo to, tinguan nga makuha tani ang tricycle, o kung ang driver's license, pero kay wala ginatag. Nirikag nagluntad ang isa kapailit niya komosyon na sa diin nga nag-inagaway ini sila sang yabi ka kay 5 Alan. Mm-hmm. Nag-agaway ini sila sang yabi sang TMU, kag tricycle driver. Kaya diri, pag-agawa nila, so daw may aras ang puisay nga gamay, kaga pero wala mo nagpasupil ang taga-TMU, kay bangod gani nga kaangay hindi maayo ang ginhimo man sini nga tricycle driver, kag sunod diri sa isa ka personnel sang TMU, nangin tagaman sila, bangod nga may pilaman sila ka mga experiences, nga sumong sini nag-aursa ang ila sini nga magkalada. Kaya natigayon man nila nga marikupo ang ini nga tricycle driver. Pero kakita ba Alan, antes pa man nila nga natigayon nga marikupo ini o kung madakok mismo, ma-hold, nagpanginpadlos pa ining tricycle driver nga madalagan papuntani. Pero kay tatlo, ini ka-team yung personnel ang nagbuligay man, agad nga ma-hold nila ang among nga driver kaya antes nga nagtawag sang bulig sa mga kapulisan.
0: Kay Fabrod, kay Fabrod ni, klaro huntang una gidya gali nga nagdakop sa iya, membro sang auxiliary naton o kon taga traffic management unit
2: taga traffic management unit kasi kay Alan ang una gid nga nakadakop no amato gani pag agaway nila sang yabi dugang ko lang kasi kay Alan di ba nagagaway sang yabi so diri ini ang tricycle driver naghuna nga mahunos, no? May ginunos sa isa kabag, sunok man sa team yung personnel.
0: Okay.
2: So, sa black pouch, mm-hmm. kay may karga, ini nga black pouch ang tricycle driver, mm-hmm. nagplano ini nga may hunoson. Kag pagkabukas ang mismo nga pouch, dito, kag natalupang dan sang katapos ang team yung, na Armas Lutang ka K5 Alan, mm-hmm. ang sulod sang amoto nga pouch. Narikag, amoto nila, dason ginrikupo ang tricycle driver.
0: Ano nga specific nga armas ni ka K5 Road? Ano nga specific nga armas ini? 45? Caliber 38 9mm.
2: Sa subong kakita sa subong wala pa matumod gid mayad man sa mga kapulisan pero initially akong kuan kong initial nga paglantaw nila kaangay nga caliber 45 kakita Alan ang among sahi isang Armas Lutang.
0: I-confirm gid ka K5 Road kung ano ini siya no kay kung magsiling kita 45 mga high power mabilong na ni siya sa mga high power firearms kon mga pistol yes. bala ipakikonfirm kung anong nakuha gid siya.
2: So atong gani kini diri karon nga iga confirman sa mga katakot sa kapulisan bangod nga ang nag-respond diri sa tubong wala pa nila gid ma-identify kung ano ini nga armas lutang kay sa tubong gani padayon pa man ini nila nga ginarikita ayad ang amo nga tricycle driver. Pero ari ka K5 Alan ka ina na pamangkot ko ang ini nga tricycle driver nga ginkilala kaya alias Jabbar. So taga tapas ini siya ka K5 Alan.
0: Okay.
2: Iya diri nga payag isa siya kakatapo sa NBI. No? So, kay napamangkot ko siya, so, kay siling niya, nagadala siyang ang armas lutang, kay tungod gani, isa siya ka-agent sa NBI. So, amoy lang iya nga pagka...
0: May mga ID siya nga ginapresentar?
2: Ka K5 Alan.
0: Ka K5 Ron, may mga ID siya, may ID siya, identification, dira, nga ginapresentar to prove nga ahente siya sa NBI?
2: Wala siya sang ID ka K5 Alan, pero ang iya suksok nga polo shirt, may ara sang logo mismo sang NBI. Pero kay naka-jacket ini siya, kung malantaw mo sa atong footage, naka-jacket ini siya, no? So daw tabon na ang iya siniman nga polo shirt. Pero kay kaina, ginpakita niya man iya nga polo shirt, may ara sang logo sang NBI. No? So amo na ang iya nga standing man na nga isa siya ka-agent sang NBI. Kagalin ini siya sa NBI ka K5 Alan nga kung sabihin niyo na payag niya, halin sa NBI, sa kanya na ang amotong nga gumangpon niya sa iya silinga tricycle, kaga pag taong nang iya nga ginagawa nga gumangpon, nagdawat sa iya sang pamasahe. No? So amo to ang nakita, mantang katapo sang TMU, nga may nagdawat yung mantang pamasahe ka K5 Alan.
0: Established so, ng iya nga identity ka K5 Road. Dali lang yun. I-established ng iya nga identity kay Manti Nitiliawan, kaysa nakita ko sa imo sining mga footage daw caliber 45 ginman ang iya sining nakasukbit siya sining bag, no, pero hindi nitilaawan. At the same time malapit sa bangko nga nakuha ang ninibitan nga armas lutang. Why man naton naghatag kita conclusion, pero taga tapas siya, no, kag anong ginaubraya di sa Roha City kag ang iya sining nga tricycle tricycle sini. Daw wala man gani isang body number nga naga biyahe gid diri sa Roha City ka K5 Broad. Anong ginaubray diri sa Roha City?
2: Yata. Kaya K5 Alan, pagpamangkot ko kayo na kung gaano siya diri sa Roha City. Ang iyan ang design niya, ginambal, kaya tungod gani niya, agent siya sa NBI. So, ang huli ang ginang iya nga paulit-ulit man nga ginapakigbakin diri sa aton sa kung ini siya nga napamangkot. No? Agent siya sa NBI, nagamot ko ganit maging kanto siya sa opisina, kaya magalakat na ini siya. Kaya amot nga tiyon, nadakpan man sa sanga katapos sa TMU. No? So, ini nga baril, bangod nga pada ito pa man ini nga ginausisa mayan sa mga kapulisan, hindi na siya mahambal gid nga, or hindi na makonclude ka K5 Alan nga K5. Pero kay kulang ini ang nakuha ko nga detalye sining sa kay alias Jabbar bangod niya ginutod ini sa nga aton siniman nga kapulisan, no, kay ginkuan man ini siya sang dugang man nga detalye ka K5 Alan. So amo lang gitong initial tanga nakuha taga tapas siya si alias Jabbar kag ang iyang pahayag katapo siya o kon agent siya sang NBI rason na nga ari siya diri sa may syudad sang Rojas ka K5 Alan. Pero ari ang kabahin sang nangin pahayag man ni Ariel Villaruel ang mismo TMU personnel nga nakadakop sini sa kaya alias Jabbar ka K5 Alan. Aton nga pamatiyan.
3: Umpisa sang natapo. Kaya sunod kami sa dya. Sa punto sa distrikan ko sa kumil sa highway. Nagpapang siyang isa-ibang.
4: Oo.
3: So, kita sa tapon nga nagkapayad na siya ang iyang kasero.
4: Mm-hmm.
3: Ano itong aking panawagan naman ko yung kapitin sa bayisyon nga kuruhog.
4: Oo.
3: So, nagsisa nga ang iyang kapasero, lumangko niya.
4: Okay.
3: Pero, lumangko naman ang isa kapasero, nagambal nga kapasero, sila bayad na ganit ka.
4: Mm-hmm.
3: So, sang nagkakusabi nga balang ko sa nga bago sir, magputerito na lang kay ang hindi pa si Ero nga isa, hindi nga makadinay kay taga dito at hamon sa libas.
4: No.
3: Lapit na kami sa tumalay. Kani isa na ano pa na yung makadinay, hindi ka pwede ka dinay.
4: So, ikaw ang nagkumpronta sa iya?
3: Oo, ako na nag-speaker na yun. Bilang ay akong intimidator.
4: Oo.
3: Kini-speakeran ko sa nga magputerit.
4: Okay.
3: So, gusto niya hindi isa magpatakot. Gusto niya nga malakat isa. Ang mga ginagawa siya sa niya kay yan, malang.
4: Okay.
3: So, kung ito nga nag... Ano yung nangyabi? Nakita ko nga...
4: May ginbunot sa... Oh. Okay. Sa din, alin yung ginbunot? Sa bag. Oh. Amo tong pouch nga ito. Oh. Okay. Tapos, saan pagbunot niya nung nakita nyo?
3: Ay mo ito nga pinigara na mo. Siyempre, kapag itama na kami, kami na lang kami. Sina nga natapungan, gabato sa amo ng mga ginabi na mo.
4: No.
3: Dito na mo na si Parag. Talagang ang pag na may...
4: Sa pagkatapos ni sir, kay natukiban nyo nga may armas na anong ginhimo nyo?
3: Oo, so, ito nga gin... Paano na mo? Karaan nga, hindi ako matagay yun. Kaya nagtawag kami sa... isang police assistant.
4: Oo.
3: Para nga... Mga
4: oh, pero ano din ang impadlos ba sa nga mga dalagan or ano?
3: Oo, sa termero, gapang impadlos.
4: May subong pagalis na.
3: Hindi ganun sa mga doctorate sa among pag-aprint siya.
4: Oh, mga pila ka mo ang nag-quan sa'yo sa'yo ang nag-digayon nga kwan? Pugong?
3: Tatlo kami.
4: Okay, so tatlo kami.
2: Nabatehan sa 35-anan ang kabahin sa mga pahayag ni Ariel Villaruel ang EMU na nakadakok sini sa iya ka 35-anan. So, ano, sa liwat gali ka 35-anan na muna ang pouch, hindi siya sang damay. Daw ka ang higit nga sulod lang, higit siya sang baril. Kasi kay Baalan, no, ang hagin-halinan sa kamuman nga baril mismo, kung makita mo sa atong sinin nga footage siya. Kasi kay Baalan, kasi sa sabong gali, padayon diri pa ang inventaryo man na sa mga kapulisan na sa diri mismo sa lugar nga kung sa din sa atong inisang security bank, kilometer 1.
0: Para pa sila kay da, para pa ng suspect.
2: Ari pa siya kasi sa Baalan, pero kay hindi pa niya, nga, hindi siya natin nga makakuhaan sa subong sang dugang nga detalye. Itungod pa dahil pa inisyal nga ginakuhaan man sa detalye sa atin nga mga kapulisan.
0: Ang nagasakay siya tricycle din na to?
2: Wala na diri ka kay sa Baalan ang duha to ka mga pasahero, no? So bali amo na lang inis siya ang nabilin diri kaya kagamo ang kinausita man na sa mga kapulisan na kaga amo na gani sa subong ati padayon pa ang inventaryo man diri mismo sa may lugar.
0: Wala to ginimbestigaran ang duwa nga nakasakay siya tricycle ka Cape Abroad.
2: Yun pa mangkot man lang to ka Cape Abroad sa mga kapo sang PMU kag amo na gani ang siling to sang isaya. O kan may nagambal gid nga of the night no alleged pa man lang to ginahambal nga hindi nila gani tiyo ang iniman nga tricycle driver ka Cape Abroad. So sa tubong wala ako diri sang makita man nga pasahero, no? So, siguro, ginkuan ini danay, basic ginhold ini, kagato na sa police station, na ang iniman yung mga ang ginapahayag niya pasahero sa sining nga tricycle driver.
0: Daloon ni siya sa police station ka Cape Abroad?
2: Yes, sa ka Cape Abroad, pagdaloon ini siya, kagsa sa bungani at nakaposas na ini, ang abuman nga tricycle driver, kagagi, may ginahulat-ulat na lang ginlamang nga, agod nga, matigayon ini siya nga madalaman sa may police station kakita balan.
0: Oh sige, mas manami tani kon makuha tapagid ang dugang kag follow up investigation sa isang aton nga mga kapulisan ka K5 Road no. Kay
2: yes, kakita balan.
0: Kay man daw medyo delikado to bang pasang bangko no. Way man ta nagahatag conclusion naton. Pero dira gid siya nakuha niya ano ni bla accidentally nga nakuhaan siya o kon namutikan siya nga may dala armas dotang no. Pero kung ato lang tawon, TMU eh, nakadakop siya, hindi polis. Nangayo lang doon sa assistance ang TMU. Sige, tagaan talang na sa dugang, tagaan talang sa dugang, karoon nga development, tag ka lang sa update sini karoon ka K5 Road, no? Kung nanugin man ang mga updates sini persona nga nakuhaan sa armas lutang.
2: Yes, ka K5 Alan, ang dugang na detalye may kang tanan sa siniman nga pagka-recover sa armas lutang sa isang ka-tricycle driver direkta diri sa may kilometer 1 Roa City, Bantayana. Sa tinaman ka mga news and public affairs program diri lamang sa K5 News FM Rojas. Inisi ka K5 Road ni Daban Dalano. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa kapisa, K5 News FM.
0: Ang balita ang inyo nabatian, builong ginadulong sa inyo sang The Power Trio DTX 500. D3 Bio kag Mighty C. Mga ka-K5, ang dugang sining mga update. Bantayin nyo sa pila naton kapag pangalagaan, di gani karon, no? Sa pagpanumbalik sa aton sining K5 reporter, kay nakuhaan gini siya sang Armas Dothang, kag ang iya sining pagpakilala, ining si alias Jabbar, nga katapo siya kuno o kon agent siya, ahinte, sang National Bureau of Investigation o kon NBI. O, lantawon ta karon kon ahente gin man siya sang NBI kag kun ano ang iya sini pamatuod nga agent siya sang NBI mga K5. Ang pamangkot, allow bala magdala ang ahente sang NBI sang Armas Dothang o kon indi. Well, ina tanan kag dugang pagid nga mga report, mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Balikanta pagkaligad sang importante nga mga commercial. Can you stand by?
1: News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
5: Dinakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson gag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may TTX 500.
6: Sa kadlo kapila ka maginan?
5: Sa pilmero katatlo sa subong kaduan.
6: Subong kamusta?
5: Oh, ay niko ginibatya maskin gamay.
6: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa TTX 500?
5: TTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
1: TTX 500.
7: Istoryahan ta ang male reproductive health. Kaupod na siya nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO.
8: Mm.
7: Dr. Ramil.
8: Mm. Importante ka tama, Sir GP. Mm-hmm. Ang reproductive health sa lalaki, labi na sa mag-asawa.
7: Mm-hmm.
8: Kabudlay kung wala mo kabataan.
7: Oo, mm-hmm. Gusto.
8: Kagkabudlay kung di na matindog si Manon. Hindi na tindog ang transmitter. Kagkabudlay kung wala libido yung asawa.
7: Oo.
8: Mm-hmm. Damo factors nga tunaan nga ano.
7: Gabulagay.
8: Gabulagay. Ano? Mm-hmm. Kung hindi ginmang mo magbulagay, wala mo bata, tapos hindi mo sexually satisfied.
7: Mm-hmm.
8: Grabe na nang agugmahanay niyo. So, same na siya. Mang marital sexual obligation, Sir GP. Dako gin, Sir GP, ang papel sang antioxidant sa pag-amblig sang reproductive health.
7: Mm.
8: Ti, terminato balik-balik. Mm. Ang pag-inom sa DTX 500, ang pag-inom sa MITC or PureC, opdan sa pagkaon sa prutas, utan, mas gadamo imo bata. So, kining mga damo bata, plakaon giniya kuan, prutas.
7: At tuloy, Dr. Ramil, duha ka klase ang problema sa lalaki sa reproductive health, no? Impotence kag sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang magatindog yapon ang transmitter. Pero wala lang sang kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babayi, hindi siya, I mean, maka-perform siya, no? Sang kapabilidad, sang sexual acts. Makahimo siya sang iya marital obligation. Pero, hindi lang makabata ang ing lalaki nga baog.
8: Mm-hmm.
7: Samtang impotence naman, tindi giniya makatindog ang iya.
8: Ang uraro. Ang uraro.
1: TTX 500.
8: Hapos lang na ya, Sir JP, kung sperm count lang ang problema. Dugangan. Sa isa ka normal nga semen, may ara na siya 40 million to 300 million.
7: Kadamo, no?
8: Kada kwan, sperms per milliliter.
7: Milliliter,
8: grabe. Depende na sa condition sa lawas mo.
7: Oo.
8: Pero kung palainom ka ni TX, may mga study, Sir GP, nga kung ang lalaki palainom damo vitamin C, mas gadamo ang anong sperm count. So, ang production niya maayo, kag ang viable sang sperm cells, para nga mabusong ang asawa ara.
1: DTX 500!
9: Katalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
9: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag daw medyo may hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang tulo kabilog, isa ka stab, so sa isa ka adlaw, two times ko, tagdaw dua-dua ka capsule, morning, oo, dua-dua ko, so inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo git. So buong gimintinans ko na git, sir, ka namin-amit na git sa akong nga mata.
1: TTX 500!
7: Dok, ano bala kadamo ang sperm count nga kung low ang lalaki? Ano?
8: Di, ang iban, zero na gijay. Ang iban, miskan 10 lang na, kung 20.
7: Oo, milyon.
8: Hindi na kabata. So, kung amuna kanubo ang inyong sperm counts, kabalo mo magpasting-pasting da. Meaning pa, tagpila kaadlaw nga ano.
7: Anong klaseng yung fasting na?
8: Kung araw, minsan yung babae, hindi man pagkaon ano, buwan, bawal na ya. At least ya, siling ni Sir Kevin, 3 days daw ang pinakalawig. Pero dapat ya,
7: sufficient.
8: Timingon mo, inang 3 days ka fasting mo, nga fertile man ang babae.
7: Husto.
8: Ang unang importante na. So, kag ikaw nga lalaki, importante gidya nga mag-inom ka DTX 500. Dapat taas ang antioxidant para healthy ang sperm cells. dapat na kainom DTX. Damuon, sir boy.
1: DTX 500.
7: Don't get us wrong, ha? Hindi ko mo damu-damo ang nagwa sa lalaki. Damo na sperm count. No.
8: No.
7: Usually, ang ejaculation, sir boy, kung kampiyon, prime gabi, nakapuway ka, mga 5 ml laman na, isa ka kutsara. It doesn't mean nga 2 ka kutsara imo, damo ka na sperm. Kailaban lang man na seminal fluid, dok.
8: Ang managari, Sir Jipid, may mga pagtuon nga hindi butang imo cellphone sa imong
7: bulsa.
8: Ang lapit. Ginagubwa sa ang registration mo na, sir boy, hindi mo ibutang sa bulsa imo cellphone.
7: Ay, nakabag.
8: Damo mga oxidative stress nga ang gakagubang sperm cells. Number one, sobra kainit. Tantawab lang mga cook sa barko, mga overseas, hingala ka, wala bata. Kaya expose sa init, grabe.
7: Grabe, no? Kining panday, pagiguro
8: doon? Sigarilyo.
7: No? Sige sa init.
8: Tapos, aside sa sigarilyo, cellphone.
7: Ay.
8: Di kong lubo. Ti ang akon nga ginabutang, Sir JP. Grabe ang kungkuhan mo. Kung pwede lang na ipang-donate. Sir Boy, Sir JP, kung healthy ang kuhan, ang sperm cells, healthy man ang egg cells, healthy man ang bata.
7: Gusto.
8: So, Gusto dapat ka inom gidsula ang antioxidants. Inom sila DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: May aromang kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Mighty C, the alkaline vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
11: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
12: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon,
13: K5 News Philippines.
12: Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
13: Mighty C Network News.
12: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
13: Mighty C Network News.
12: Mighty C Network News.
13: Mighty C Network News.
11: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, footbridge sa Layon, Iloilo na putol kasunod ng malakas na pag-ulan dala ng hanging habagat. Cloud seeding operation sa Isabela sinimulan na. Active shooter at armed robbery awareness symposium isinagawa ng Rojas City PNP. Mahigit 200,000 pesos na smuggled cigarettes na kumpiskas sa Bukidno na border checkpoint. Buntis ng anak sa kalagitnaan ng biyahe patungong Hilongos, Leyte. Lalaki pataya matapos saksakin ang kanyang kapatid sa ama sa bayan ng Bugasong Antique. Samantala, mga menor de edad sangkot sa kaso ng pamamaril sa Negros Occidental, 16 anyo sa sugatan. 7 kawatan na responsable sa sunod-sunod na nakawan sa kalibo patuloy pang inaalam. At 33 wanted individual arrestado ng Santa Catarina PNP sa loob ng 6 na buwang operasyon.
12: YTC Network News.
13: YTC Network News.
11: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, footbridge sa Layon, Iloilo, naputol kasunod ng malakas na ulan dala ng hanging habagat. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
14: Malakas na current ng tubig baha sa ilog at mga malalaking kahoy, gayon din iba pang mga debris, ang dahilan ng pag-collapse ng footbridge sa Barangay Kamando, Layon, Iloilo, kahapon ng madaling araw, Hulyo 12. Ito ang ayon kay Honorable Maria Lina Cabana Hulipas, alkalde ng Layon, Iloilo. Dagdag pa niya, nasa 3 taon pa lamang natapos ang proyekto na pinonduhan ng Iloilo Provincial Government at na-implement ng barangay. Ang nasabing tulay ang nagkokonekta sa Barangay Buga patungo sa Kamando, Awis, Baoy, Bulad at Captain Fernando. Habang hindi pa naaayos ang nasabing estruktura, temporaryong maglilibot sa dating daan ang mga apektado na mga barangay. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
12: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
11: Samantala, cloud seeding operation sa Isabela sinimulan na. Ang kampyon, nabalitan niya. Atin sa atin ni K5, Dan Chavez.
15: Formal nang sinimulan ng Department of Agriculture o DA Region 2 ngayong Hulyo 2026 ang operasyon ng cloud seeding sa lalawigan ng Isabela upang tugunan ang banta ng tuyong panahon. Layunin ng hakbang na ito na itaas ang antas ng tubig sa Magat Dam na kasalukuyang nakararanas ng pagbaba upang matiyak ang sapat na supply ng patubig para sa mahigit 90,000 na ektarya ng palayan sa buong Cagayan Valley at mapanatili ang produksyon ng hydroelectric power. Para sa operasyon sa Magat Watershed, naglaan ang gobyerno ng pondo na nagkakahalaga ng 2.56 milyong piso hanggang 2.76 milyon para sa 30 flying hours ng eroplano. Ang nasabing proyekto ay nakatakdang ipatupad simula ngayong Hulyo hanggang sa buwan ng Setyembre 2026. Depende sa presensya ng mga seedable clouds o tamang kondisyon ng panahon sa nasabing lugar. Bukod sa palayan, na prioridad din ng DA Region 2 ang pagprotekta sa mga malalawak na taniman ng mais sa Isabela, lalo na ang mga pananim na nasa kritikal na yugto ng paglaki upang maiwasan ang malawakang pinsala sa mga maisan. Naglaan ang DA Corn Program ng hiwalay na pondo na nagkakahalaga ng 7.9 milyong piso para sa pagsasagawa ng cloud seeding operation. Ang inisiyatibong ito ay isa sa katuparan sa pagkikipagtulungan ng Philippine Air Force at Bureau of Soils and Water Management o BSWM sa pamamagitan ng pag-spray ng asin sa mga natukoy na ula. Umaasa ang pamahalaan na maibsan ang epekto ng tagtuyot at masiguro ang seguridad sa pagkain ng mga magsasaka sa nasabing rehiyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Impilang Kampyon, K5 News FM.
12: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
11: At active shooter at armed robbery awareness symposium isinagawa ng Rojas sa TPNP. Kabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
16: Nagsagawa ng symposium ang pamunuan ng Rojas City Police Station hinggil sa active shooter at armed robbery awareness sa lungsod ng Rojas. Layunin nito na maging handa ang pamunuan ng mga mall, mga empleyado, security personnel, mga tenants at publiko sa mga dapat gawin sakaling may mangyaring pamamaril o armadong pang-hold up. Tinalakay din ang importansya ng mental preparedness, pagkilala sa mga posible warning signs at run, hide, fight protocol sakaling may active shooter. Pinaalalahanan din ng mga ito ng mga otoridad na maging kalmado, mapagmatsan sa paligid at kaagad na mag-report sa mga otoridad sakaling may mga kahinahinalang mga aktibidad o personalidad. Plano naman ang pamunuan ng Rojas City Police Station na palakasin pa ang naturang kampanya sa lungsod.
17: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
12: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
11: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mahigit 200,000 pesos na smuggled cigarettes na nakumpiska sa Bukidno na border checkpoint. Balita hatid sa atin ni ka-K5K Buscaino.
18: Nakumpiska ng mga otoridad ang sigarilyong tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 200,000 pesos sa isinagawang border checkpoint sa Kalilangan, Bukidnon. Naaresto ang isang local peddler na minamaneho ang metallic gray Toyota Revo matapos na hindi makapagpakita ng legal na dokumento sa kanyang kargamento. Sa inspeksyon, nadiskubre ang 265 reams ng umanoy smuggled na sigarilyo. Ang operasyon ay isinagawa ng ARMFB-10, Kalilangan MPS, Bukidnon PPO, CIDG Bukidnon at Misor Maritime Police Station. Maharap ang driver na si AJ sa kasong paglabag sa Republic Act 10643 o Graphic Health Warnings Law habang nasa kustudiya na ng Bureau of Customs ang sasakyan at nakumpiskang kontrabando.
19: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
20: YTC Network News.
21: YTC Network News.
11: At buntis ng anak sa kalagitnaan ng biyahe patungong Hilongo sa Leyte. Detalye ng balitang niya, hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
22: Isang buntis ang nanganak habang sakay ng isang pampasaherong barko na biyahe mula Cebu patungong Hilongos, Leyte. Dahil sa malalakas na alon dulot ng sama ng panahon, naantala rin ng 5 oras ang pagdaong ng barko sa Pantalan. Ligtas naman ang mag-ina matapos manganak ang babae habang sakay ng MV Joyful Stars ng Robles Shipping Lines na naglalayag mula Cebu patungong Hilongos, Leyte. Ayon sa mga otoridad, nakatakda sanang dumaong ang barko sa Pantalan ng Hilongos alas 3 ng madaling araw noong Biyernes. Ngunit dahil sa malalakas na alon sa karagatan, alas 8 na ng umaga ito nakarating sa Pantalan. Pagdating ng barko, agad na rumisponde ang mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRMO at Philippine Coast Guard upang ilikas ang mag-ina at dalhin sa ospital para sa agarang atensyong medikal. Kinumpirma ng mga otoridad na nasa ligtas ng kalagayan ng ina at ang kanyang bagong silang na sanggola. Naging mas makahulugan pa ang pangyayari dahil sa mismong araw ng kapanganakan ng sanggol o Julio Jess ay kaarawan din ng kanyang ina. Naganap ang insidente habang nakararanas ng masungit na panahon ang ilang bahagi ng bansa dahil sa bagyong Inday na nagdulot ng malalakas na alon at mapanganib na kondisyon sa karagatan. Sa kabila ng hirap na dulot ng masungit na panahon, naging maayos ang panganganak ng babae sa tulong ng mga kasama sa barko at ng mga rumisponding otoridad. Para sa YTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
20: YTC Network News.
21: YTC Network News.
11: Samantala, lalaki pataya matapos saksakin ang kanyang kapatid sa ama sa bayan ng Bugasong Antique. Balitang hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
23: Dead on arrival sa ospital ang isang lalaki matapos saksakin ang kanyang kapatid sa ama noong Hulyo 11 sa Barangay Paliwan, Bugasong Antique. Kinilalang biktima kay alias John John at ang suspect naman na kanyang half-brother ay kinilalang si alias Makmak na parehong naninirahan sa nasabing lugar. Ipinahayag ni Police Captain Alfonso Precia, OIC ng Bugasong MPS, na pumunta sa isang birthday party at nag-iinuman ng magkapatid kung saan may nangyaring hindi pagkakaintindihan sa gitna ng dalawa. Una munang inihatid pauwi ang suspect, samantalang makalipas ang isang oras ay inihatid din pauwi ang biktima. Pagdating niya, sinipa niya ang pinto ng bahay ng kanyang kapatid dahil magkalapit lang ang bahay ng mga ito at hinamon niya itong makipag-away. Dahil dito ay nag-away ang dalawa na parehong may dalang kutsilyo hanggang sa sinaksak ng suspect ang kanyang nakakatandang kapatid at tumama sa sentro ng kanyang leeg na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Samantala, minor naman na sugat sa kamay ang natamo ng suspect. Batay sa investigasyon ng Bugasong MPS, kapwa nagmula sa lalawigan ng Quezon ang magkapatid at nagkaroon na ng away o hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawa. Sa ngayon ay hinihintay pa ang desisyon ng pamilya kung magsasampa ng kaso laban sa suspect. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen, Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
20: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
11: Gayun din mga minor de edad na sangkot sa kaso ng pamamaril sa Negros Occidental, 16 anyo sa sugatan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
24: Sugatan at ginagamot pa sa ospital ang isang 16 anyos na lalaki sa Negros Occidental matapos nagtamo ng tama ng bala sa kanyang tiyan kasunod ng naganap na shooting incident Biyernes ng gabi, Hulyo 10, sa Barangay Inclaro sa bayan ng Binalbagan. Pinangalanan ng mga otoridad ang biktima bilang si alias Rebby. Kasama ni Rebby ang kanyang kaibigan nang namataan nila ang 2 suspect na may bitbit na baril. Kumaripas ng takbo ang magkaibigan at dito na umano sila pinagbabaril ng 2 suspect. Agad na isinagawa ng Binalbagan Municipal Police Station ang hot pursuit operation at dito na nasa koteng dalawang sospek na isang minor de edad at isang 18 anyos. Nakumpiska din mula sa dalawang sospek ang caliber 38 revolver, improvised pen gun, bala ng caliber 45 pistol at tatlong bala ng caliber 38 revolver. Ayon sa mga pulis, posibleng may matagal ng samaan ng loob sa pagitan ng mga biktima at sospek bago naganap ang insidente. Nasa kustodiya na ng Women and Children

0: Abinyo, Barangay Poblasyon Kalibo, Aklane. Ayon sa Kalibo PNP, nakuna ng CCTV ang pitong suspect habang binubuksan ang roll-up door ng isang stall. Ayon sa may-ari, walang naiwang pera sa loob ng pwesto kaya walang nakuha ang mga ito. Tinangay umano ng mga minor de edad ang koleksyon ng isang Wi-Fi vending machine na tinatayang nagkakahalaga ng 600 pesos. Isa pang stall ang sinubukang buksan di umano ng mga minor de edad. Ngunit bigo ang mga ito na makapasok. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang isinasagawang imbestigasyon ng otoridad upang matukoy ang pagkakilanlan ng mga sospetsado na responsable sa sunod-sunod na nakawan sa bayan ng Kalibo. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Gayun din 33 wanted individual arestado ng Santa Catalina PNP sa loob ng 6 na buwang operasyon. Balitang hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
4: Matagumpay na nahuli ng pulisyon ng Santa Catalina kabuuan 33 wanted individual, 18 ang kategorya bilang under wanted persons at 15 naman bilang most wanted persons sa mga operasyon sa gawa mula Enero hanggang Hulyo 2026. Ang tagumpay na ito ay nagpapakita ng determinasyon ng mga otoridad na makamit ang at mapanatili ang kapayapaan at kayusan sa komunidad. Bukod sa pagtugis sa mga wanted na individual, nagpatuloy din ang pulisya sa mga operasyon laban sa ilegal na droga at ilegal na sugal, kaugnay ng kampanya laban sa ilegal na droga. Nagsagawa ang pulisya ng 6 na operasyon nagresulta sa pag-aresto sa 6 na individual at pagkupiska ng 15.5 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 112,000 pesos. Pagdating naman sa ilegal na sugal, 9 na operasyon ang isagawa, nagresulta sa pagka-aresto sa 12 individual at pag-agaw sa 1,953 na kasya. Balita mula sa K5 News from 97.7 Dumaguete. Sa K5, Shara Marie Humilio, Prasa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, lumobo na sa mahigit 4,000 ang opisyal na bilang ng mga nasawi sa tumamang magkakasunod na lindol sa Venezuela nitong June 24. Tumaas ang bilang nitong linggo ng mahigit sa 100 kumpara noong Sabado, habang nasa mahigit 16,000 naman ang sugatan. Iniulat din ng Venezuelan government na mahigit 19,500 individual ang pansamantalang nananatili sa mga kampa kasunod ng matinding pinsalang iniwan ng malakas na lindol. Kinumpirma naman ni Foreign Minister Panahil na dumating na sa bansa ang aid shipment mula Russia, habang nagpadala naman ang Embahada ng Amerika ng 100,000 aid kits sa mga apektadong komunidad.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, Iloilo at Kalibo, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Jean Paul Generoso, ka-K5 John Sapio at ka-K5 Romy Cahiling sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!

Pabalik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. DC 8 minuto sa kaligid sa tak ng alas 12 ng oras diri sa K5 News FM Rojas. Sa aton sini nga mga ka-K5, paki-shout out da na kita. Shout out kaga nagapamati, nagalantaw diri sa aton sini nga pagpangalagad, nagapamati. Rodolfo Evangelio Jr. ang nagatutok na diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. From Lisa

0: Barrientos. Mayong udto, Sir Alan. Nagapamati kami diri sa Tambakulasi. Mayong udto, K5 Alan Catalan. Thank you. God bless from Elsie Acuña. Thank you, good ma'am Elsie. Good morning, Sir Alan, from Leo John Billiones. Good morning. From Roda Donato Amago, mayong udto, Sir Alan. Mayong udto man, Ma'am Roda. From Rina Leo Ayan Rohan, good morning, Sir Alan. Mayong udto ka K5 Alan, watching and listening from West Villa Flores, maayon kapis from Doy Arthur. Doy, kamusta ka muda? From Patrick Matias Robles, mayong udto K5 Alan. To Matias Robles family sa Lantangan, Pontevedra, Robles family. Watching from Kapagaw, Panitan, Capiz, thank you and God bless you. From Elsie Acuña, thank you so much, good. Nakatutok man si Louis Joy Dimo. Thank you so much. From Dolores Abilarde. Ngayong udto, Sir Alan, nagapamati na kami diri sa Kilometer 2, Lawaan, Ruan City. From Gerson Larissa, mayong udto, Sir. Okay, thank you, Gid. Mayong udto. Mga ka-K5, diri kita karon sa pagtalakay na dugang sa aton sinikagina magin pang headline. Paghatag naton dugang kabuhi sa aton sining mga topiko, mga balita, diri sa aton sining pagpanglagad sa 11 Mbps. Diri kita sining kontrobersyal karon nga natabo dira sa may Capiz Rehabilitation Center. Matapos nga nagpagwa na sang ila sining investigasyon ang CRC, natuhoy ini sa nadakpan nga PDL sa nagligad nga mga inadlaw nakuhaan sang droga. Ining isa ka preso nga ginsunod sang jail guard dira mga ka-K5. Sa pagpahayag ni jail warden Arjuna Ingkong nga ining nenebitan ni nga PDL, nagpatigayo na inigali sang plea bargaining agreement ukon nag-plea guilty para lang maka-avail sang provision mga ka-K5. Ting aton gani ginalantaw diri nga kun gusto ya gid makagwa na siya kag gusto ya na mag-avail sang provision, kay man pedalom na sa plea bargaining agreement mo. Kung ikaw abi nga dali ka na lang mahilway o kung temporaryo nga mahilway mga ka-K5, magamit ka pa o kung mahimo ka pa sang katuntuhan sa sulod sang Capiz Rehabilitation Center, inakong ang imo nga intention gid man nga makagwa ikaw sa prisuhan. Ha? Kaya man tingin ma-apply ka sang parol o probation mga ka-K5, temporaryo ikaw nga makagwa dira sa Capiz Rehabilitation Center. So kung ang isa ka PDL nagapanumdom nga ti dali na lang kuya magwa sa prisuhan, nag-apply na ko tuya sa probation, dali na lang kuya makagwa diri, tapos karon mahimo kapasang katuntuhan sa sulod sang CRC, amo ina bala ang ginapanumdom sang isa ka PDL? Do malayo man, di bala mga ka-K5, kung dali ka na lang dabi magwa, damay mo kapakatuntuhan to sa sulod? Or base, ah? Base, ah? Ginalantaw ta lang. Base ginpalagsan man sa sulod. Amo ni gani mga ka-K5 nga gusto tagitani labuton man ini ang nanabitani nga PDL, pero ting aton dito na interview ang jail warden sa Capiz Rehabilitation Center. Aton nga pamangkot, paano dito nakasulod ang droga sa sulod sa Capiz Rehabilitation Center? Mga ka-K5, ari ang aton follow-up investigation, follow-up naton nga interview sa kay jail warden Arjuna Ingkong kung ano ang resulta sa ila sini nga investigasyon, mga ka-K5. Standby kay pabatita ang aton sini nga follow-up interview sa kay jail warden Arjuna Ingkong.
1: Good morning, K5, no. Sa subong bago lang patuhalin sa aton sa fiscal, naulat pa to si Fiscal Gonzales. So, muna ang aton nga desisyon na pasakaan sa sangkay.
2: Okay.
1: Yes, ato abi ang sa pulis, abi ang nag-file sa kaso sila. Bali, ang complaint natin ang aton kami ang representative sa CRC.
3: Hmm. What about illegal drugs?
2: Sa inyo sining separate investigation, sir, no? We believe naganda ka mo. At paano, good sir, paano na-recover siya sining droga, sir?
1: Yes, actually, nag-investiga naman siya. That time nga nalampan siya. So, ang iyang sabat na sa iyalang ihalin. Man siya mag-sugid, kundi halin. No? Kaya siyempre, base nakulbaan mo na siya. Kung kasi mag-name drop sa iyang mga kaugdanan, kaya siyempre, base ko na ano masyada sa sulod. So, ang amon, kay ina siya abi, ang PDL, dira na siya sa chapel. So, kay may TV na siya. Ang amon na siya, gina-isolated po sa chapel. So, suno, kay ang amon, abi, aling pagin niya sa una, niya ang CRC, vulnerable katama. Anytime pwede mait sa aton na ang droga sa alin sa buwan. Kaya aton ng mga pumuluyo, nagasugi din na ang mga riding ng tandem, may mga nagamotor, kumagaaga, nga may ginahaboy pasulod. So hindi nato na yan ma-detect. Kaya balan mo kung kisa may mga dalaw na sila. So kung may mga dalaw na sila, malupos na yung mag-plano, no? Muna yung time, muna yung adlaw, muna yung oras, ihaboy na muna ta, di ba? Kaya kung adlaw gagawa ng iba naton yung mga PDLs, gaguluwa na sila, di kaya may mga activities. So hindi man lang naton sila patiner sa ilang selda, although nga may mga ara ng mga PDLs na ara lang dahil sa selda na ginabawal man naman. So, ang mga PDLs nga ari, eh, may mga activities na sila mo, kung adlaw, may sumba na sila, may ara na sila sa ALS, Alternative Learning System. Na sila, kung adlaw, nagabulos-bulos na sila, taga-selda, nagasagob dito tubig para sila ay magpaligo. So, may ara mo na silang livelihood. So, hindi ginaton niya mabalaan, kundi halin ang kwante kung kung dira sa guardhouse ay stricto mga kamida. Aton nga nadumduman sa una, may nadakpan kita da, no? Tricycle driver. So it means nga pag-abot sa aton nga gwardya sa pagbantay, stricto kita. Nga lang nga ako ta na nga kulang ng aton nga gwardya.
3: So may gamay nga lapses, sir, on the part sa pag-monitor or pag-patigayan natin sa surveillance, sabi?
1: Yeah, Masilay ko siguro, hindi man ang term lapses nung
3: hindi.
1: Term ang lapses. It's because lang na kulang kita sa wadla.
3: Okay. Mm-hmm. Ano sir, sin yung investigation, sinasimusin may mga activity, no? So, ginlantaw nyo ang mga anggulo, kundi imposible na gano'n. May posible gin-exa, posible nga sa mga
1: nagadalaw,
3: or posible nga halin sa iba niyang mga upodre sa sulod ng CRC.
1: Yes, tama yun na. No? Kaya ang amumalang na ang aton ginatanaw ng anggulo. Consider sa gwa mahalin, o dire malapos sa aton ng mga wardya sa guardhouse. O kung sa mga dalaw mismo. O nga nagadalaw. So muna ang mga anggulo naton ng mga ginatanaw na posible dira halin. Kaya wala naman isang iban na anggulo kay umulang na mo. Umulang na sa sunong sa aton ng investigasyon na umulang na.
3: So sa inyo paglantaw ang bugat o bulto sang alleged o kung ginapayag na droga nga nakuha, posible for consumption lang ini siya or posible nga i-circulate siya o ibalik niya base sa bugat na nakuha?
1: Kita ko ang result no sa 2.0.3 lang kung ito
2: consumption.
3: So ito pa consume mo. Pwede siya mag-sugid.
1: Hindi siya mag-sugid. No? Kaya kung kita mo sa aton kung isang nga upilang galugad nga upod man ato na aton mga pideya, mayroon kita na kikita kung sa sa tuling bawa, may na kuha kita nga na suspected da siya bu. This is nga aton gindala dito sa pideya sa region kag nag-negative. No? So, do, hindi man puno to tawas basta do kristal lang. Hindi man to sa tawas kag hindi man sa sabu. No? May arap kita nakuha ng mga paraphernalia. No? May mga nakuha kita ng cellphone. No? So, ang masiling ko na CRC atong mga guardiya gahimo tanan ganimo na atong tanan na para hindi kasulod ang illegal drugs or, pero kulang ang atong mga guardiya.
2: Okay, sa subong sir ano may para na bala kamo ginimo na request aton sining gobyerno provincial angot sa sining concern diri sir sa seguridad sir nga kakulangan sang guardiya.
1: Yes, ginimo ko na na no pero may ara kita gani subong tuli nag-report ako kay GOB sa pag-aapon.
3: Nag-submit ka na rin
1: sa sign ako kay GOB sa report. No? Kung may mga bakante kita ng mga prison guards, lima ka bakante. So, pero may maritar kita subong na July. Sana naman. So, ang aton nga pinakater subong is 370 ka ka PDLs, which is ang aton nga guardia subong is 14 minus 1
2: 13.
1: Sa mga 13 ni man. Naman. Divided by three groups. May three groups na siya. Mabantay subong, pagkaaga ma-out na sila, no? Ma-escort na sila, no? Ma-escort na siya, may mupo naman. So, muna, kaya kung i-divided by ang 13 kagwardya, divided by 3, butang ka 4 ka PD, prison guards, i-divide mo sa 370. 1 is to pila na? 1 is to 80?
3: Ratio pila, sir.
1: Ratio.
3: 1 is to?
1: Ay, kung i-divide mo, 1 is to 80. PDLs mo. To mag 4.
2: Ulang gina.
3: Ayaw ang agad.
1: Ay, sino mag... Pansin na. Di ba? Hindi mo pa nang dumaan. Ayaw ang kasi nabantay.
2: In kaso, kung may mga...
1: Kung may mga court hearings pa, kaya may banan pa gina. O kung may mga hospital.
0: Okay. Amo ini ang aton siling interview sa kay jail warden Arjuna Ingkong. No, nga ginatan-aw nila ang mga anggulo. Kaya ito yung pamangkot, agad din ginaghalin ang droga. Nga nakasulod na kung hugot malang ang bantayan na isang aton siling mga jail guard sa sulod sa Capiz Rehabilitation Center. No? So no, sa kay jail warden Arjuna Ingkong, nga ginimbestigar nila, pamangkot man nila, ang nainabitan nga PDL, wala yaman gin-mention kung sa diin niya ginkuha. Ina, And probably kuno ba sinadlok maning PDL nga magtudlo kun sino ang iyagin kuan sang illegal nga druga dira sa sulod sang Capiz Rehabilitation Center mga ka K5. Mo na gani si Lingko kagina kagina reiterate ang aton sini nga point no nga kun ikaw nag plead bargaining agreement na matinunto ka pa sa sulod sang Capiz Rehabilitation Center. Ah, matinunto ka pa da. Oh, tatlo ka ang gulo ginalantaw. Sang ginimbestigar ini, posible ko no nga una base nga ginhaboy halin sagwa kagin pasulod ra sa sulod sang Capiz Rehabilitation Center ay ginhaboy halin sagwa. Ti ano may contact ang naghaboy dira sa sulod? May ano sila, may video call, may telepono, may cellphone. Nga man balaan niya gid nga muna oras mahaboy dira sang illegal nga droga halin sa gwa.
4: Wow!
0: Ha? But silingon may contact ang ara sa gwa. Nga ihaboy landa sa sulod. Ikadua, base kuno sa dalaw man. Base pag bisita sang mga dalaw dira sa sulod sa Capiz Rehabilitation Center, nakalusot ang droga. Mga ka-K5, paano makalusot ang droga sa dalaw? Kaya ginarikisa mo man ang mga pagkaon kung ano man ang ginasulod sa sulod sa rehabilitation center. Ginalantaw man sa mga gwardya. Tinalutsan pa? Amo na yung mga palamangkutanon nga nakita naton. No? Gimpamangkot naman ang jail warden base sa bugat sang droga nga nakuha sining PDL sa sulod sang CRC. Ano inibla for consumption lang o posible base ibaligya na da sa sulod sang Capiz Rehabilitation Center? Di siling sang jail warden nga pangkonsumo lang kuno sa sulod. But silingon, nga kung pangkonsumo lang sa sulod, nagagamit pa ya droga ining PDL. Ha? Nagagamit pa siya yasang droga. Tibo silingon, huwag git siya plano magwa eh. Nagpaidalom ka pa bala sa plead bargaining agreement kung huwag ka malang plano nga magwa galit dira sa sulod sang Capiz Rehabilitation Center. Gindugangan niya pang iya siningasala mga ka-K5. No? So, amo ini karon ang isa sa mga nakita ng mga anggulo base sa investigasyon sang Capiz Rehabilitation Center jail warden na tuhoy sa pagkakuha sang droga sa isa ka priso dira o kon PDL sang nagligad ng mga inadlaw mga ka-K5. Okay, balikan ta ini dali lang gid magabalik kita dugang kag mga report sang aton sini nga K5 reporter. Balikan ta pagkaligas sa importante nga mga commercial. Can you stand by?
5: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiovascular nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Mabagat, sumagabot ka.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! For Biotics,
10: DTX 500.
11: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
10: Mag-DTX 500 na.
11: Masaminig ka palatian?
10: I-DTX 500 muna.
11: Kung kulang ka sa antioxidant,
10: nagatigulang ka?
11: Mag-DTX 500.
10: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
11: DTX 500.
4: GTX 500.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
12: Yung mga blood sugar test.
13: Kira tong score ganit?
8: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
12: agad. Ilan na lang yung mga blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sa GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
4: GTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
14: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
14: DTX Beauty Soap. Pamakan sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
16: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
4: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
4: DTX 500.
19: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pin-out ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako. Nadula ang pin-out sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
4: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
20: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
21: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
4: I Care Gold.
22: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow, may puso!

0: this program. Balik diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Well, diri kita dugang karon sa reports ang aton sining K5 reporters sa sining mga tinion. Antes na karon na kwaon ang ibang pagid ng mga nagpa-shoutout diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Naka-standby na si K5 Myla Vasquez Fuentes. Angot ini mga ka-K5, no? Sining kadugayo na ni katama nga ginapinano nga pag-ubra sa nga drainage system dira sa may barangay Tisa, Roha City. Nga amo ining dugay na gid katama nga ginaproblema sa mga pumuluyo. Rason perme kon nga man nagatiner ang tubig baha mag-inulan diri sa syudad sa Rojas. Ano ang panugyan sang punong barangay o kon barangay kapitan sang barangay Tisa, Roha City? Standby, mga ka-K5.
1: K5 News FM Live Report.
0: Yaring detalye sa report upod sa kay ka-K5 Myla Vasquez Fuentes. With your report, please come in.
2: Suguran na ka K5 Alan, subong simana ang pagpakayo sang drainage system sa may barangay Tisa, Roha City. Niyagit payag di punong barangay Dax Noel Alovera sang ato nininga mapakik ang utan. Sunod ri, apisar nga wala pa sang petsa gid or particular nga petsa nga kunsan ugit pa magsugot ang ila sini nga pagobra, apang pa siguro sini nga subong naninga simana pag amat-amatan sang pagkutkot diraya o kung pagkayo sang drainage system. Naibaluan na as of now, nga padayon man ang paghimo sang mga box culvert nga pagagamiton sa drainage system sa K5 Alan. Kini nga box culvert ang may kalakaron nga 2 meters kag mayara sang kataason nga 3 meters. Kon lantawon, tuman ni siya kadako. Kag isa ini sa mga ginalantaw nga makabuligit agod nga masolusyonan na ang madugay na nga problema sa mga residente sang barangay Tisa. Kag ini nga proyekto ang ginpunduhan sang kapin 24 million pesos para sa amo siniya nga proyekto kag ginalauman.
0: Liwat liwat kag K5 May, liwat pila ang pundo?
2: 24 million pesos ang ginalukar nga pundo sa sininga proyekto kag ini ang ginalauman nga matap or mauntat na gid ang problema sa mga pumuluyo dira iya kay kon nay baluan ta magdugay lang sang 20 minutes ang pagbubo sang bunok nga ulan nagabaha na dayon ang ila sininga nga barangay kag saton mano nga pagpakigangot kay puno barangay Alovera pananglitan nga magasugot na ang construction sa drainage system. Nagahinyo ini sa mga motorista nga nagamagalabay dira sa area nga kon mahimo palawigon pagyud ang ila sini nga pasensya no kay magakos man ini sang traffic ilabi na sa rush hour ka K5 Alan. Yari ang kabayan sang paya.
0: Sige sige. Ang nagpundo city government sa Ruas.
2: Yes, iyan ni sang city government ka K5 Alan ang pondo suno man kay Kapitan Alovera. Yari ang aton kabahin sa interview kay punong barangay Dax Noel Alovera may kang tanan sa pagkakayuhon nga drainage system sa ilang lugar.
3: Yes, good morning no. Labi na gyud sa pagpalamati sang K5 News FM. Pumuluyo sa barangay Tisa mayong aga gyud. Yes, gin-inform ako ni Engineer Abel De Pedro nga masugod kuno sila this week kay last week. Ito yung message sa akon nga ma-start na ang project dira, ang drainage project as soon as subong abing a week, this week. Wala man siya yung date nga ginatag kung ano. Basta, muna, pag-asuguran na kag kita naman siguro natin ma'am ang may gina-umbra sila ng subong na siguro ilagbong na lang nila ba yun.
4: Sa pagsugod, sinikap, may mga alternate route kita para sa mga motorista.
3: Yes, hindi man gid kinahanglan ang alternate routes kay malapad man na siya ng streets. At the same time, gamay kilang ilang kwaon sa kalsada. siguro ang existing kasubong is 1 meter, madugang sila mga 1.5 pagid.
2: Mm-hmm.
3: So bali 2.5 meters ang finish niya. Kagang height niya will be 3 meters na makasulod din ang taong
2: sa mm-hmm. Sa Sininga Project, ano ang lauman sa mga pumuluyo sa Barangay Tisa?
3: Yes, kabay pa na ginalauman kuman.
2: Mm-hmm.
3: Kaya inadara nga problema is been decades na gid. Mana nga ang pumuluyo sa Barangay Tisa, nagpasalamat gid siya kay Mayor Ronica Divas. Naging mm-hmm. Pundohan gid din ang proyekto. Mana, ginalauman ta nga madula na gid ang baha sa mm-hmm. Barangay area.
2: Mm-hmm. Sa hibalukap sa mga pumuluyo, ano na nakadugay dira? Ang drainage is ang drainage dira?
3: Ang atong the existing mga drainage sa Subong siguro more or less mga 20 to 25 years na ina. Nga, ano.
2: Mm-hmm.
3: But pag-ulang din man naging resulting sa city government through Tupad bala.
2: Mm-hmm.
3: Muna ang isang ginapasalamatan kapag ito yung Mayor Ronnie nga dira niya gina-assign ang atong Tupad
2: mm-hmm.
3: para makuha agad ang mga bunod sa sina na drainage.
2: Mm-hmm.
3: But kung tanawang patulang kaya tungkol sa volume sa tubig na nagkatanto niya.
2: Hmm. Ang ginainyo ka, luyag ginyoon sa barangay o mga opisyal sa Barangay Tisa sa mga pumuluyo once nga matapos na ining project?
3: Yes, mangayo lang gid kami sa inyo. Gamay nga pasensya. Gagang inyo gid nga kooperasyon. Labi na gid sa dirak ng area kaya medyo matinog kita do. Hindi bala sang usual nga routine na ton, but tinatanan para man sa kayuhan sa labi na gid dirak sa inyong area.
2: Mm-hmm. Regarding naman sa pag-segregate sa ila sini nga mga basura, kap kay Sagin Patigayon to nga pag limpyo sa mga kanal kalabanan gid mga basura ang nakuha sang Tupad.
3: Yes, anyway, hindi man lang ya dira siguro mm-hmm. no, hindi man lang ya dira gid na alin nga basura, but mm-hmm. Ginahingi ug gid ya sa bilog nga pumuluyo sa Barangay Tisa. Na kung pwede, ayusong tagid atong basura. Kaya isa gito na, kag na-observara na ginamon na pag-deselting sa city government, na mostly nga nakukuha sa mga nagabara sa atong nga kanal is ang mga plastics na binagit bottled water, ang bottled nga, ang plastic bottled na bilas ang Coca-Cola sa soft drinks, na muna siya ang kalabanan, gate kag mga plastic bags na ginagamit ta.
2: Nabatian ka K5 Alan si punong barangay Tax Noel Alovera sa Patigayon o Patigayon na nga pagkayo sa ila sa nga drainage system ko sa Subong no sa area kinapatayon nga ginakayo ang pila ka mga box culvert kay magasugot ina dira sa may Chico Street patulong gid sa may tulay ka K5 Alan ang construction o kon pagkakayo nila sa niya nga kanal. Kag-amuna, no? Kung matandaan sa mga nakaligad nga simana, nag-trending naman ang ilasin nga barangay matapos man nga nag-awas na ya ang tubig sa ilasin nga mga kanal bangod nga puno kaniniya sang mga punod kag mga basura man, no? Dira ya sa ilang lugar. Kinalauman nga hindi man ni malabutan get sang pila ka bulan ang pagkayo sang drainage dira ya sa Barangay Tisa.
0: K5, may sinong kwan, sinong nag-undertake sang program, sang project, City Engineer's Office?
2: Yes, Elsa, idalo man isang City Engineer's Office, K5 Alan, kag ang pondo, ya, ginalukar man isang Rojas City Government, no? Rason nga, dako ginang pagpasalamat ni Puno Barangay Alovera kay Rojas City Mayor Ronnie Dadivas sa pagpanikasog agud nga masolusyonan ang ila sini madugay na nga ginareklamo kag problema man no sa mga pumuluyo ilabi na sa tion nga tig-ululan ang tiempo kakipabalan.
0: Sige, proceed finally.
2: Inisi ka K5, Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Maramo nga salamat ka K5, Myla Vasquez Fuentes sa imo sining report. Sining gina ongoing na karon nga pag-ubra o construction sang drainage system dira sa may barangay Tisa, Rojas City. So 24 milyones ang ginalokar nga pundo sang siyudad sa Rojas mga ka K5. Agod mahatagan sang solusyon ang una-una gid nga barangay nga apektado permisang pagbaha amo ini ang barangay Tisa. Kag hindi lang basta-basta nga baha ini mga ka-K5, nagadugay ang tubig kag tuman kadalom sang tubig baha once nga magbubo ang mabaskog kang mabunok nga ulan diri sa siyudad sa Rojas. Nakatilaw na eksperyensya ang pila ka mga kabaranggayan kag so far ang barangay Tisa ang isa sa mga naka-experyensya kag makabig naton the worst experience ini sang barangay Tisa sa itong mga nagliligad ng mga tinuig bangod sining baha perme nga ila sini na agom. Marami man tani kung ayuda perming na agom sa isa ka barangay, no? Galing kay tikon maagom mo perming baha, sakit giniya sa ulo. Walang taon ta kung ano epekto sini mga ka-K5 sa aton sini nga mga pumuloyo. Kay kung ako maglantaw sa sabat pa lang ni punong barangay Alubera sa interview sa iya, ginalantaw ya nga posible isa ini sa mga sabat sa madugay na nila nga ginaproblema dira sa barangay Tisa ang pag-ubra sang drainage system sa ilang barangay. Lantawon ta kon pila ka bulan ini matapos kag kabay pa no nga hindi ini mabutan sang pagtinudo sang ulan diri sa aton sini nga lugar sa siyudad sa Rojas kag hindi maapektuhan ang mga pumuluyo dira sa may barangay Tisa mga ka-K5. Okay, dali lang gid kay basta lang alangon kita sang oras diri sa aton sini nga pagpangalagad. Mayari kita sang pila ka mga public service announcement sa aton sini nga serbisyo publiko. May mga pahibalo kita kag panawagan. Public service ginapanawagan sa pamilya, kaparentihan kag batchmate, kakilala nga malapit ni Francis Ray Nonoy Valencia nga siya nagtaliwan sang Hulyo 6 tuig 2026 kag nahamyang sa Ilapuloy-an sa may 225 Maokoy Street Punta Tabok Rojas City. Ang lubong pagahiwaton sa Hulyo 13 tuig 2026 alaunang takna sa hapon kag ang misa sa Our Lady of Mount Carmel Parish Church diri sa Rojas City mga ka-K5.

0: Wanta oras, wala na ta tiyempo. Diri sa aton sining pagpangalaga diri sa 11 Mbps program. Nagapasalamat kita sa aton sining mga tagpalamatik kag sa aton sining mga viewers nga nagasunod sa aton sining programa. Sa gihapon ini ang inyo alagad ang inyo anchorman kag K5 Alan Catalan para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Matatas, mga butika.
6: Checklist na ta. Ga D3 Bio ko, Sir Boy. Mm-hmm. Because ini ang may soothing effect sa imo nga digestive tract. Mm-hmm. May mga study, Sir Boy, nga pag take mo sang ang virgin coconut oil.
7: Soothing. Mm-hmm.
6: O, especially nga ara sa D3 Bio. Mm-hmm. Pag buka to, Boy, ining imo nga good fats will soothe your small intestine. Mm-hmm. Kun ang imo nga small intestine, Sir Boy, kampiyon kag hindi siya irritated, no? Mm-hmm. Ini ang makabulig sang dako sa imo absorption. Mm-hmm. And hindi pa na drang natapos. Oo, ginapatay man ang mga bad bacterias nga ara
7: hindi lang dira, Sir GP, ha? Oh. Nami pa pupo mo. Kay gakadanlog ang pupo mo.
6: Ang nami pa, Sir Doc, when your intestine is kag colon, nami siya ang iya kondisyon, ang peristaltic movement, nami. Hindi ka paghangin-hanginon, hindi ka katrap ang gas, kay tayo yun ang lakat sang pupo. Nami. Wala ka sang problema sa
8: nami
6: digestive tract.
8: Nami nga lang sa tigil, Sir GP.
6: Exactly. Oh. So, hindi na makaya sang plain D3.
7: Ako, Sir GP, amon niyo. Ti, palakaon, gigaya mantikaon. Di ba? Pag palakaon kaya mantikaon, mga karne, mga tambong, mas bintaha kung gainom ka D3 Bio sa
8: mga.
7: Nga man, damo ka ginpasulod niya, bad cholesterol.
8: Mm.
7: So, the only thing na mag-neutralize ng bad cholesterol para pagkuhaon ng sobra, it's the good cholesterol.
6: Oh.
7: Ang plain nga D3, hindi amuna kadamo ang iya nga good cholesterol. Mas damo ang iya ka D3 Bio. Because of the BCO in the D3 Bio. The more nga kadamo ang good cholesterol, the more nga kontrolo niya imo nga bad cholesterol.
6: Oh. Ang plain D3, kinanglan pag ni isang fat para nga ma-absorb siya. That's why nga kumplito si Ricardo siyang D3 Bio.
7: So, no, ka kung na, kung gainom ka plain nga D3, D3 Bio ka na lang. Kay combine na siya.
6: Combine na.
7: So, ala-ala mainom ka D3, tapos mahigop ka BCO. Yung nagdumbing gasto mo. Bakal ka na lang D3 Bio.
9: Hindi ka pasigurado sa quality sa BCO mo.
7: Amo na ang bintaha, Sir Boy. Oh. Kung naka D3 Bio ka against ordinary lang nga plain D3.
3: D3 Bio!
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Yung may D3!
7: Ang Kaiser Kevin, Sir Boy, amo niya, gusto niya D3 Bio, mm-hmm. and di siya sa plane niya D3. Kaya yung imulawas, wala ga-produce daw sa Munulaurin.
6: Oo, oh, gusto.
7: D3 Bio lang. Correct. Ara lang sa D3 Bio ang ga-produce ang ano, Munulaurin, kag MCT. Mas gusto gid niya. Mula na ang rason niya. Kaya imulawas, wala ga-produce Munulaurin. The only thing na mag-produce Munulaurin para mapatay ang kagaw, it's D3 Bio.
6: Ang ga-produce Munulaurin, sinanay mo. Pero siyang una pa to. Oh. Hindi ako kanaway na na.
7: Oo.
6: Oh. Oh, see?
7: Di subong, mainom na lang siya D3 Bio para may Munulaurin siya. Para may resistance siya. Again, sa mga kagaw kagbakaya.
9: Gusto ko ya ang D3 Bio over ordinary vitamin D3. Uh-huh. Kaya po, why ang akon pancreas?
6: Ay, mm-hmm.
9: Ang pancreas ko, amuni ang kusina sang aton lawas. Mm. Kung ano mang inakaon mo, amuni tagahiwa, tagapudpud, para makaon sang aton, para makasulod sa aton gut, no, or sa aton small intestine. Ang ginahimo ni D3 Bio, ginapanami ang imo insulin. Ginapa-effective ni, no, gina-increase ang sensitivity sang gitawag insulin. Kung sensitive ang imo insulin, meaning to say, makasulod dayon si ang insulin sa imo selula dala.
3: D3 Bio.
9: Ang imo glucose. Hindi magdamo ang imo glucose sa imo bloodstream, nubo ang imo blood sugar. Kung sakto-sakto lang ginproduce ni pancreas ng insulin, hindi siya kapoy. Kay ang insulin to, sufficient na para magkuha sang tanan nga blood sugar kag isulod sa aton selula. So,
3: D3 Bio.
9: That's why got D3 Bio kuya, kay gusto ko magdugay ang akon pancreas mm-hmm. over ordinary vitamin D.
7: Hindi siya mabangkrap, sir boy.
9: Hindi siya mabangkrap.
7: Oh, see? So, mas maayo mag-ano na kamo ah. Mag D3 Bio.
9: D3 Bio na, no? Mm. Mag D3 Bio na kamo, no?
6: Sa ilo na.
7: Upgrade na. Mm-hmm. Upgrade na sang, kung sige mo lang kainom sang ordinary nga D3, mag D3 Bio na sila, sir boy.
3: D3 Bio!
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamayan na ako nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. D3 Bio.
8: Ato si Rico. Isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon. Kamu ang D3 Bio with VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa

0: Tiyatugas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified na probiotics. Klinikas for Biotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
5: Sisa, hadlong kapila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
6: Subong, kamusta?
4: Okay na, halin sa, nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-inom ginibatsa.
3: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigid yan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. No, nagid ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C. Babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
3: DDX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
16: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
14: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin.
16: DGX 500.
18: O, si Katrina sa Pian Capis. Sang una na kugin ang akong nga problema sang akong tubuan sang acne, gani sang nabatian nimo sa akong friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
16: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
19: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: radio ko.
1: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.

0: Probiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: DTX 500.
2: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka.
1: Mag DTX 500 ka na.
2: Ang DTX 500.
1: Bastante sang antioxidants.
2: Panghuntra sa makahalit nga free radicals.
1: Likawan ang baratia.
2: Mag DTX 500 ka.
1: DTX 500.
2: DTX 500.
3: Juice 7 lot.
4: Ano ginabatsyag mo sa
3: high blood gid ko?
4: Ano sa una ang imo
5: blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Sa kadlaw kapila ka mag-inom.
3: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500.
6: Para ho na naman ang ubo.
2: Si Punch at trangkaso.
6: Pero huwag mag-alala
2: dahil andito na ang Mighty.
6: Palaban mo,
2: Mighty C.
6: Na may superpowers, nalakas tension at matalinaw.
2: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya.
6: Mighty C.
2: The Mighty Power of C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Mighty C.
6: The Mighty Power of C.
7: DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mamakang sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mamakang mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
9: Sa mga butika.
12: Gah, ma-joy ride man tabi ga.
13: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
14: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
15: Extend Supplement for Men.
14: Gawa sa maca,
15: isang herb
14: na nagpapataas ng ating energy
15: at stamina.
12: Tika, ma-joyride na ta.
13: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
12: Sige ka, Gidia.
13: Siyempre, naka-extend ko ya.
12: Basta sagad nga driver, extend lover.
14: Extend Supplement for Men.

0: 500. Mapakal sa mga butika.
1: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
2: Hey, Fallon, at time check, 17 minutes after the hour of 1 sa hapon.
3: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009, mga realidad sang kabuhi aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ipautuwas na ka.
2: Good afternoon, sweethearts. Magandang hapon na ng Monday. Today is July 13, 2026. And you're listening sa inyong paboritong FM station na ang kampiyon nga estasyon sa probinsya sang Capiz. This is K5 and News FM 100.9 on your radio. Live kita mga ka-K5 sa aton sining sister station sa Pilar 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. Live man kita sa aton sining Facebook or sa aton sining official Facebook page K5 News FM Rojas. Sa paki-like at paki-follow sa aton sining page, maraming salamat. Ang Room 1009 program ni Miss A kinadulong sa aton sang kaalwan sang DTX 500. DTX 500 mga ka-K5 produkto ni Dr. Mel Uri. Kag sang Clinic

0: Alternativo Medicine and Wellness Center. Ginakabig naton nga super ukon the superior antioxidant. Anong may ara sa DTX 500? No? Gaman gitawag naton siya nga the superior antioxidant. Ini ka K5 himo sa kombinasyon sang ampalaya ukon ampalaya leaves, no? Kag the sugared sugar cane extract. Maayo gid mga ka K5 para ma control nato na nga ton sining blood sugar. Hindi kita iya magdiabetison. Sinaman luyag yang mag suprehere sang diabetes, no? Dito ya luyag nga mag experience sa mga sintomas sang diabetes, like idang hindi ka makatulog sa gabi, gulpi ka nagdiwang, dry ang imo sining panit, permi ka man ginauhaw, permi ka man ginagutom, permi ka nagaihehe, tapos sa wanti mo, na? And sa mga kalalakihan, no, ang pinakasakit gid iyang effect sang sining sakit ang diabetes is ang imod ang nga ginatago-tago, nga alaga, no? Maluya-luya gidyan, no? Kay may erectile dysfunction ka na, so, hindi na makaarangkada ang imo nga alaga, no? O ay nag-isang puwersa, no? Hindi ka na makapabugal-bugal sa mga chika, babes! So, hindi natin luya ga nga magka diabetes kamo mga ka K5. Take DTX 500 every day. 14 pesos lamang per capsule. Mabakalan sa mga butika malapit sa inyong lugar. Always available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang Clinica, no, ni Dr. Miluy, nahamtang sa Bakili Street, tabok lamang sa PLDT Building. Bukas mga ka K5 adlaw sang Domingo Tubtub Biyernes, alas 8 sa aga. Tubtub alas 5 sa hapon, mga ka K5. No? Bisita ka mo dira ha, para maka-avail ka mo sang libre nga check-up ukon konsultasyon. Naka-standby lang dira ang aton sila nga mabuot. Hamot, hamot! I'm very friendly na itong health consultant kag alternative medicine doctor. Pagitaon lamang Doc Meldy Cadena. Okidoki mga ka K5, no, sa hindi madugay, inyo na naman mabatian ang aton siling kampiyon nga drama. Sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. And today, istorya inini Hailey. Si Hailey mga ka K5 nga, oh, ay naglaon na siya panrabaho sa abroad. Siguro damo siya sang handom, hindi lang para sa iya ko galingon, but of course para sa iya sining family. And that is why nga nagbaka-baka siya obra sa abroad na hindi niya namamalayan, no? Nga laon na siya yayaga. Namalayan man siguro galing, no? May mga priority siya siguro, no? Nga hindi niya pwede ipagpaliban ng mga obligasyon sa siguro sa family, no? Nga hindi niya gid pwede balibaran, no? So, isa ka, laon ba niyo manog laon? Basta laon, laon nga babayi, ngambal niya, Miss A, kapoy, gitang akon nga lawas. Dumanami man kung tani nga may nagaulo angga sa akon para maumpawan ang akon kapoy. Abe, basahon naton mga ka K5 ang istorya ni Hailey. Kagin padala diri sa aton sining hulot, palautwasan sa kahanginan, room 1009.
1: Ga, ipautwas na ka.

0: USA. Maayong hapon sa imo Miss A kag sa imo mga suki nga tagpalamati. Tawaga ako sa pangalan nga Hailey. Kag bisan nagatrabaho ako sa abroad, nagasubaybay gid ako sa inyo nga estasyon. Kay kampiyon gid kamo magbalita, Miss A. Kag namian ako nga nagabudig kamo sa mga bigado. Miss A, mahambal ko nga damo naman ako sang naakomplisyar sa akon kaugalingon bilang isa ka OFW. Nagbaka-baka gid kuya obra, Miss A, sa abroad. Tungod madamo ako sang handom hindi lamang para sa akon kaugalingon kundi para man sa akon bugos nga pamilya, para sa mga tawo nga nagasalig sa akon. Sa pihak sang akon paghalong sa akon lawas, pero wala agad ako makaluwas, Miss A, sa balatian. Isa ka sakit nga amuni ang nagtulod sa akon nga magpahuway na sa pagtrabaho sa abroad. Nang magpauli na lang diri sa Pilipinas. Sa tuod lang, Miss A, kakapoy gid balas ang akon nga heart subo. Kapoy na gani ang akon lawas. Kapoy pa ang akon pinsar, kagang akon tagipusuon. Pinanumdom kun sa akon pagpauli, may magaulo ang gaman sa ako.
1: Ka, ipautos na ka.
0: Ano pala ka kanami turn, Miss A, nga may makapaumpaw sang akon ginabatsyag nga kapoy?
1: Kanami turn!
0: Nakibot ako, Miss A, nga may ara sang lalaki nga nagahulat man gali sa akon pag-abon. Bisan nagapanumdom ako nga base ginahulat niya ako kay amoy stateside ako. Kasi syempre abroad kuya bala, Miss A, or may gugma siya nga ginabatsyag sa ako. Kinprank ako siya nga hindi na ako hubin kag nagasupreher ako sang balatian. Apang ginpabutsyag niya sa gihapon nga desidido siya sa akon. Kag Miss A, ginahagad niya ako magpakasal. Amo na ni bala, Miss A, ang ginsiling ko kagina nga makapaumpaw sa akon kapo.
1: Istorya,
0: Miss A, palihog gatag sa akon sang advice. Sa liwat, ini ang imo tagpalamati, Hailey.
1: Ka, ipautuas na ka. Kanami-turn kit palaga.
0: Kanami-turn nga istorya, mga ka-K-5 nga aton karon mabatian sa aton sininga drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love. We've got 28 minutes after the hour of 1 sa hapon, mga ka-K-5. Ini nga istorya ginadulong sa aton sang kaalawan sang Mighty C, the alkaline vitamin C, mga ka-K-5. Mighty C, produkto sa gihapon ni Dr. Mil Uy kag sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang Mighty C, mga ka-K-5, hindi niya pareho sang brand nga gina-take ninyo dira, ha? Though pareho ang ila sini nga mga benefits nga mahatag sa aton nga lawas, kasi syempre basta ginsiling mga vitamin C, di pare pareho gid na tuod sa benepisyo nga mahatag sa aton. Like nagaboost no sa aton sini nga immune system or sa aton sini nga immunity, no? Nagabulig depensa sa aton sini nga lawas batok sa mga infection, no? Para hindi di man kita magpagduktan sang ubosip o nilanat kag trangkaso. Nagaprotekta sa aton sila nga mga cells o kung cellula para hindi ma-damage, no? Tungod sa mga free radicals, mga ka-K-5. Nagbara sa aton sila nga panit, no? Nagabulig para hindi kita matubuan sa mga butlig-butlig balan, punggod, o kung acne, kag mga skin allergies. And of course, nag-maximize ang abilidad sa aton silingalawas para ma-absorb ang iron nagikan sa plant-based foods, mga ka-K5, no? Pero ang kinalain lang sa Mighty C, no? Is alkaline-based iniga vitamin C, buot silingon, gentle sa aton siringatyan and less acidic compared sa regular ascorbic acid kapareho dira sa brand gag na-take mo. So, kung ako sa imo, para hindi magsulab ang imo siringatyan, mga ka-K5, switch ikaw sa alkaline-based vitamin C. Hindi sang ascorbic acid, but sodium ascorbate. Ang tatak, Mighty C. 8 pesos lamang per capsule na mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Magpanumbalik kita mga ka-K5 pagkatapos ang aton siling mga important reminders. Stay tuned.
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong kita na ibulig sa D3 Bio. Tungod din na papagbo niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
5: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
2: DGX 500. Ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw. Protektado. Mag DGX 500. Aga. Unto. Kagabi. DGX 500. Ang pangpawi. Kag Super Detox mo. DGX 500. DGX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko ka po yun. Wala ko na siya nabat siyag.
2: DTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Gabisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C.
5: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Termina ko ginaubo, pag-sip-on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga naubo, pag-sip-on.
5: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
2: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buwan na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Pabasa butika. DTX Coffee Mix.
11: Sa Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing.
13: Luto na.
12: Ang labahan.
13: Nakasampay na.
12: Ang uniform ko.
13: Naplansa na.
14: Ganito ako.
15: Tigasi.
14: Tigalapa.
15: Tigasay.
14: Tigaplansa.
15: Sa araw si Miss. Sis, ang masusunod
14: sa gabi,
15: ako ang bossing
14: dahil kasangga ko
15: ang Extend
14: Supplement for Men.
15: Lourdes,
14: tapos ka ng maligo?
16: Yes, darling. Come to Mama.
15: DTX 10 Food Supplement for Men.
14: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy at stamina
14: para sa tigasing performance.
15: X10 Food Supplement for Men.
5: DTX 500.
13: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
5: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika. Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
16: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon ng edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong kingod balay. Testingan ko ang eye care capsule. Kag eye care drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din mangali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulat ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
15: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
17: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
18: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
19: Kay may barato balaya nga butika.
18: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
17: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
20: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
21: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
18: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
20: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
22: Rain Pharmacy.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio!
24: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nag-amay ang akong buyon.
5: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! VCO! Yung may D3! Kasakit ang tiyan! Max 4 Biotic! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan! Max 4 Biotic! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka! Para healthy ang tiyan! Pag-klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapos!

0: Taas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500. Hindi na problema mo ba ang magtaas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extract na bugana sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
3: Ga? Ipautwas na ga?
4: Ala ni Amor, nagbabalik ko sa Miss A sa Room 1009 ang inyong sirigahulot para utwasan sa kahanginan diri sa aton siringa kampiyon ng estasyon. K5 News FM, kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingaw. Matamyaw kita balaan ay diri sa mga friends nato nga nagatika-tika, no? Mga abya naton nga nagapa-shoutout tubo aton ay subong ba? Ano nagakinopkop na kamo di raya kay maulan-ulan? Abi tika-tika kamo di anay. Dina ning mga palangga kuman, Ma'am Nora Avelino, hello. Ma'am Vina Villarreal, kita mo si Ma'am Vina, gani, wala pa da gani, nagakopkop. Ma'am Bernadette Amiten Calizado, good PM, my favorite Miss A, maayo ka man magpangbayo-bayo, ang iba niya daw makita na ila boobs, babos. Akon kilala mo na magpangbayo, daw wala delikadesa. Hindi kasi na pagrespetuhon. Amo na gani, di ba na? Okay lang na iya nga mag-ora-ora, mga ka-K5, pero ibagay naton sa lugar. Ako, Ma'am Elnora, no? Nagabayo-bayo man ko sa mga sexy, depende sa okasyon, no? Pero syempre, kung nasa opisina, di, mga pang-opisina, tayo, alangan, mas swimsuit, tadi. Di ba lang, Ma'am Elnora, no? Abi pang usia, na naman ni sila, mga kapaugta sa imo. Alangan na nga, maburle si Miss Avery. Wow, maburle. Ken Catalan, good afternoon Miss A. Pa-shoutout man sa family Catalan, kay Eloisa Jean Catalan, kag Elijah King, Fandivilla. He and Kurt Catalan always gid nagapamati sa imo. Maraming maraming salamat. Mga pariente, ininika K5 Ruben, kag K5 Kwan. K5 Al Catalan. Raymart Cargando watching with you, Miss A. Shoutout sa poblasyon, Panitan, Cargando family. Maraming maraming salamat. Si Ma'am Roda Donato, amago nga pinaungot naman. At Sleo Villones. Si Ma'am Nariza Bautista, kakininopkop sila subong siguro. Kay maulano ng panahon. Nagbakal ni sila siguro sa Extend Food Supplement for Men ay. Na? Ano nang Extend, Miss Aman? Ay subong nga maulano ng tiyempo lang ga. Kung daw feeling mo daw, wala na da puwersa, imo alaga. Parikoy, bakal to sa klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center, sang Extend Food Supplement for Men. No? Himo sa maca and clavawaska. Nagahatag sa imo sang gana, nag-increase sang stamina, nag-treat sang erectile dysfunction. No? Para sa hindi mabangbang performance sa inyong loving-loving ni darling, Extend Food Supplement for Men. Para ba kahamba si darling mo after sa inyong loving-loving? Na-return ni Jaga.
5: Na-return!
4: Kaya kung hindi manamitan si darling, te ang imuda nga ang iya na tigangon da sa inyo nga ang ano ni ang tinigang niya da no hilaw ang sudan wala sabor ang balay ninyo wala kahimusan di sa maglabas ang imo nga bayo why may nagamassage sa imo nagapinaingit na ganila gapok ang kwan ang inyo nga kusina eh wala sa mood si darling kay man no why siya na-satisfy no? Sa inyo sininga loving loving
5: tinunto ito
4: ay hindi niya tinunto tuod na no natawa bala kung hindi mo ma ano hindi matungkad ni darling ang kwan ang gusto niya nga kwan heaven nga feeling no buringot why sa mood na nag-ratatat na daw armalite ang sunga di darling. Pero kung kampiyon ang imo sini nga performance kag na-satisfy mo si darling, bo na lamang. May timplahan ka kape. May i-massage ikaw.
6: Istorya he.
4: Kahamis-hamis ang imong bayo na plancha na o na labhan na na plancha na. Kalimpyo-limpyo sang inyong balay. Asta ina mga likod sa mga kaldero kaputi-puti.
6: Tinon.
4: Ay man maganda si darling maghulag kay no? Natungkad niya gid ang langit. Ibakal na to sa Extend Food Supplement for Men, ha? Mabakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Miss A, mainit gani? Kag nainitan, kuya? Nagtika ako bala, ma'am, diri sa terrace, ang third floor sa FCD building, ha? Sa heart of the city. Nagaulan-ulan niya, ma'am. Actually, matugnaw. Though matugnaw, ginman diri sa booth namun kay... No? Super lamig ang amon nga AC or aircon. Pero magwa ka dito sa terrace, no? Malamig ang dapya sang hangin. Amo ni siguro ang rason. Wala, nagpalibak ng super friend. At sa iyo, John Billiones, sabi ko, ano lang, ganang pinaungot ka naman, diba? Abi ko gani, nagakikokok naman ni ang mga kilala ko. Hindi gid makahulat, magdulom ang kalibutan o kung mag-serum-serum.
6: Ito!
4: Ako may say na pangita, kwartaya, hindi, sang loving-loving. Nag-abot, kimang kita na sa punto nga, no? Ang makapakilig, ang makapalipay sa aton, no? Kwarta, no? Anhon mo nang I love you, halin sa Batinggila, nagkakahagod ma. Kung nagaraguok ang imo nga tiyan, nga daw malurat ng imo nga mata, sa gutom. Bisan tuod nga, no? Daw kabalo siya mag-atik-atik sa imo, pero kung tamaran man, huwag ka man puturo, daw hindi ka, no? Abot ang tion nga ma-realize mo, ay. Tinunto ito.
6: Tinunto ito!
4: Talaga. Kwarta to, diyan makapakilig sa aton. Not because, base misconstrue ninyo ha. Hindi tungod nga mukhang pera, no? Ang babayi. But, no? Ang buot silingon, ang buot ko silingon mga ka-K-Fan, is ang aton ginapangita is stability sa life. Pangita kita sa partner. Hindi isang partner nga inang himuon kada nga dunya. But ang partner bala nga makaprovide. Ang partner nga kabalo magbaka-baka. And inang ma-feel mo bala sa imo sini nga kaugalingon nga secured ka. Secured imo sini nga future. Bala. Correct ka, Miss A. Yun. By ida ang loving-loving, importante ang kwarta. Beh, pasugiro na ko ni Atsleyo Billiones. Hay, kung magbalik, Miss X mo.
6: Ito!
4: Kamamba siya, darling Leo, Leia Bell. Galito balaga kay maloving-loving. Sige, hindi na lang ko anay mag-duty sa Globe, ang ni Leo. By ida ang kwarta, nga kitaon ko.
6: Ito!
4: Sige, lan mo ko gani, ha? Dira sa Sitio Almalwis Village, sa Barangay Kulasi, nagatutok na, no? Si Ma'am Rhea Ombas Kalinaw Balbona. Magandang-magandang hapon. Kita mo kay ginpanglawag o ilang pangalan. Nagululuwa na sila sa ilang hawla. Hindi nyo ko digani pagbayaan, ha? Kamudira yan, nag-kainopkop. Timprano pa gani. Nag-ulan-ulan, nag-ulan-ulan nang nagwisik-wisik lang. Hindi na kamudi magtika-tika sa ako, ha? And syempre sa mga nagatutok man sa 89.7, K5, Radyo Tagbuanay, Pilar, SM Jobert, Lago, magandang-magandang hapon. Okay, mamati kita sa una nga bahin sa aton silinga drama, The Haley Story sa mga pinanidsang gugma or The Pages of Love.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of

0: Vicente, sana siling ko na. Wala pa kuya plano nga magnubyo.
1: Hayley, ari na kita sa hustong edad. Pag siyempre, may maay naman akong obra.
0: Vicente, madamo pa kuya sang handom sa kabuhi ko. Damo pa kuya gusto nga buhaton.
1: Hayley, mabuhat man gyapon nato ina. Wala sang imposible.
0: Basta, hindi kuya. Sa iba na lang nga babae ipatuhi ang pagpalangga mo, Vicente.
1: Ikaw ang gusto kong mapangasawa.
0: Hindi ko gani. Sorry, Gid Vicente, ha? Sige na. Magpauli ka na. Tuyo na ko, eh.

0: ato na si Vicente?
1: Ato na, ma.
0: Ay, kaluluoy man nga lalaki.
1: Ma? Makaluluoy? Nga man, ha?
0: Hindi na makaluluoy? Amak mo, ano sa adlaw-adlaw, ari di siya. Gadala sa mga pasalubong sa imo. Tapos kada kadtuya, ginadisairihan mo.
1: Ma, damo pa kuya handom sa kabuhi ko. Damo pa kuya gusto nga buhaton.
0: Okay na. Kung sabagay, anuhon mo man lang ang kurso mo kung hindi mo mapuslan. Pero, nga apalangga mo si Vicente, hao? Ha?
1: Oo, ma. Pero, hindi pa subuhang tiyon eh. May handom pa kuya, ma.
0: Tagano pa gadya mga plano mo, hao?
1: Ay, nag-contact na ko sa classmate ko nga nag-aobra subong sa hotel sa Bahrain.
0: Ma-abroad ka?
1: Yes, ma. Sana siling ko na. Damo pa ko gusto nga buhaton. Wala pa kuya plano nga mamana, ma. Wala pa.

0: Day, kadako naman sa natipon mo. Wala ka pagit plano magpauli sa Pilipinas.
1: Dawala gid bala, day. Hindi man sa tinipunan, ah. Kiti, stable naman ang pangabuhi nila ni mama kag papa. Kag sa mga utod ko. Nakatapos naman sila. Kag ako, day, wala naman sang obligasyon.
0: Ote, paanong future mo ya, day?
1: Future? Ari lagi ni dayo. Nag-aobra ko sa Bahrain para may sa future ko, day.
0: What I mean bala, day, is ano naman yung kinitaan mo kung wala ka man sang pamilya?
1: Si mama kag papa ya, kag mga utod ko. Pamilya ko man, day.
0: Day, ang buot ko silingon. Mamana ka na, tani.
1: Isipa bala. Ginubos mo na ding oras mo sa pag-ubra sa abroad.
0: Ninubyo, wala ka man ganubyo. Kadamo man di sa mga Pinoy nga nagapangaluyag si mo, galing kita busted mo man.
1: Day, sana siling ko na, wala pa kuya plano mamana, no? Damo pa kuya gusto nga buhaton.
0: Remember, ha? 35 ka na bala. Kinahanglan mo na gid yung mamana.
1: Oh, tulo ka bala, oh, sa phone ko, oh. May dalaga na kuya kagsultiro sa Pinas.
0: Ikaw yung single gihapon?
1: Day, ha? Hinulsulan mo giniya sa ulihi, day.

kakapoy. Kada mo bisang visitors ka ina sa hotel. Doon na maguhan man ang lawas ko ba. Ay, pero sang una, duwala ako man ina batsyag ka. Nasubong doon kadasig na lang magluyas ang lawas ko ha. Kagduha na kabulan nga wala mag-abot ang pamulanon ko. Kag daw na-notice ko bala sa kaugaling ko, ito nagniiwang ko. Ano bala natabusakon man? Ang maayo pa, mapakonsulta ko ba sa company doctor na muna para mahibalaan ko kung anong kinabatsyag ko.

0: ako, day. May bikos ko, day. Nagkinanglan ko nga magpauli sa Pinas kag magpaayo.
1: Ay, Diyos ko. O, di ano na lang ni Dayman?
0: Wala ako sa may mahimo, day. Kundi tumano ng hambal sang doktor. Boss, day. Ma-file na ko sa mga papers ko papuli sa Pinas, day, ah.

0: utwas na ka.
1: Nabatian ka K5 ang unang abahin sa istorya ni Hailey. Mga ukon sa mga pinanid sa gugma drama. Sa aton sini nga kampiyon nga estasyon K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Isa kababayi nga damo sang handom sa kaugalingon kag para sa iya sini nga family. And that is why, no, nga naglakat sa abroad. Kag apisar nga may mga lalaki nga nagapabutsyag sa gugma sa iya, ginaitsapwera niya. Ay niya ginasapak mga ka K5 kaya para sa iya hindi pa tion, no, para magtukod siya sang iya kaugalingon nga pamilya. Wala niya ma-realisar nga nagkakaedad naman siya. And dagabot ang tion nga may ginbatsyag ang iya sininga lawas and kinahanglan na niya magpauli sa Pilipinas. Ang pamangkot, no, sa iya sininga pagpauli, may ara bala sang magahulat sa iya? And may ara na bala sang lalaki nga makapahumok sang iya sini nga matig-a nga tagipusoon. Abi, aton inabantayan mga ka K5. Dili lamang sa aton sini nga palatuntunan. Room 1009 ang inyo sini nga hulot para utwasan kaupod si Miss A.
2: K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamos ang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ako nagapalpitate. Salamat sa DTX 500.
2: TTX 500. TTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaron. Kung ano bala ang mabulig pagid ni DTX 500 kag ni Mighty C sa aton general well-being. Kaupod ta sina karon nga diskusyon ang amon CEO si Dr. Ramil Uy. Indi tanan nga balatian makuha naton sa kagaw, no? Ang iban halin sa indi husto nga lifestyle, doc.
5: Free radicals, eh. Di ba duha man to ginabalik-balik na to? Kagaw, hindi kagaw, hindi ka patay sa kagaw, mapatay ka sa free radicals.
4: Correct. Mga gawi nga nagaapekto sa immune system sang tawo.
5: Actually, Sir JP, hindi ka magbalatian kung gamay lang ginakaon mo. Ang sobra nga kaon, among gapabalatian sa imo, Sir JP. Mostly, mga lifestyle disease halin na sa mga sobra nga kaon sa tamis, sobra nga kaon sa parati, mga junk food, eh, kaya na mo. Bad fats, processed food, damo-damo ya gatindog processed food sa downtown. Sobrang carbohydrates. Ganto ka sa birthday party, Sir JP. Spaghetti.
6: Mga cakes. So,
4: unless kung...
5: Ang paborito ko, Sir Boy. Carbonara. Kaya siyempre, bisyo. Mga bisyo ka nga sa panigarilyo, kagiban pa.
2: DTX 500.
4: Ang buang, kulang sa kaon, no? Wala ka masakit. No, wala mang ginadiabetes ang buang. Kay wala sila.
6: Wala mang ginatapikan virus.
5: Hindi sila damo ang ila ginakaon. So wala damo free radicals. Wala man to sila problema, Sir JP. Kay ila problema, arana sila utok.
2: TTX 500.
7: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
7: 2 ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: So wow.
7: Namit nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil. Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay namit git ini sa akon nga lawas.
2: TTX 500.
5: Isa-isa unta, Sir JP, kung ano ang mabulig ang pag-inom sa DTX sa aton lawas. Una, ang epekto sini sa aton kaugatan. Mangkot ko sa inyo, ha? Kapila mo magkaon mantikaon sa isa kadlaw. Mantikaon sa aga. Tlog na gimprito.
4: Gimprito?
5: Magkaon to linaga. Sobra na guru 20 anos.
8: Ang average person ko naga consume 4 liters of cooking oil every year.
5: Imagine la, Sir JP, kung anong epekto sang oxidation sang mantika dara sa imo ugat.
4: Sus, grabe nga mga latak siguro. Kung sa tubo pala, Sir Boy, perting lagdo ka ng tipik tapik skillet.
5: Hindi pagi ka pala inom DTX 500, happy, why na? Amo nang dali kang patay.
4: So ining LDL, doc, no, ginatawag nga bad cholesterol, ang gina-oxidize ang free radical, susto na si Dr. Mil. Kag ini ang nagatapik not only sa large arteries, kundi subong man sa mga medium-sized arteries.
5: Amo nang may arteriosclerosis, atherosclerosis, mga plaque, no? Amo nang gakatabo, Sir JP? Diri nagsugod ang high blood pressure. muna so lihi, mahulog lang hypertension. Mm-hmm. Siyempre, puno na mo, oxidize na ang mga tambok na ginakaon mo. Mm-hmm. Te, kabalo-bala ka mo, nga mas damo ang nagkapatay bangon sa problema sa kaugatan.
8: Mm-hmm.
5: Kaysa ikumpara sa cancer,
8: tawag
5: na mga cardiovascular diseases, kag mga problema sa ugat, ina malikawan lang kung permi kagaino. DTX 500.
2: DTX 500.
5: Ang nakanami lang sa DTX 500, Sir GP, unan lang ginaatake mo free radicals.
8: Oh.
5: Pang kuan nila, pang
4: dugangan katagan, nila, dugangan kulang.
5: Para man-neutralize, di na sila mang sabad-sabad, ang manang matabo.
8: Oh.
5: Una, ginatake before pa makareact si glutathione, ang imo nga innate antioxidant.
4: Oh.
5: Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga makita mo sa DTX 500, nagatambay na daan sa ato atay. So, kung may mga free radicals na, oxidation
8: may mga toxins.
5: Ang butanga na niya, para hindi na, mga toxin na, tinloan niya. Kag once nga ining mga toxins sa JP mag-abot na, unan lang nga in-neutralize.
8: Mm-hmm.
5: No. So ang resulta hindi na magamit ang glutathione. Nakatambay lang.
4: May reserve ka na.
5: Correct. Ina, magamit lang glutathione kung malipat naman kainom sa ano, sa
2: DTX 500. DTX 500.
0: Ako si Tomas John sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: So good lang nag-inom ka
0: DTX 500.
4: Ilan na kabulan ka kainom DTX 500?
0: Almost 3 months na.
4: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom.
0: 3 times a day.
4: Kamusta ang alay sang kamot?
0: Wala na.
2: DTX 500. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
9: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ito pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. E3 Bio with Vizio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
11: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
11: Ang best friend sa mga kababaihan.
12: Spore Biotics.
11: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
12: Spore Biotics.
11: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: DTX 500.
13: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag DTX 500 na.
13: Masamihin na kapalatian?
2: I-DTX 500 muna.
13: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
13: Mag DTX 500.
2: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
13: DTX 500.
2: DTX 500.
14: Catalina Habagat,
15: anong ginabatsyag mo?
14: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayan sa DTX.
15: Sa isa ka adlaw,
14: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo
15: kay namit na gitsa akong nga mata.
2: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C,
13: mabaka sa mga butika.
2: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
2: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
20: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
13: Extend
2: food supplement for men.
21: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gid.
22: Kamu
21: man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
1: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ng DTX 500.
13: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
3: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
13: Memory Advanced Serum.
3: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan.
13: Nagapatalom sang paminsaron.
3: Nagapanamig sang memorya.
13: Nagapa-increase sang serotonin.
3: Memory Advanced Serum.
13: Para sa mas manami nga school performance.
3: Memory Advanced Serum.
13: Bakal na sa mga butika. iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagitinghut, obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato at lahang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
13: D3 Bio.
22: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
23: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
13: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan. Sang antioxidant, likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500.
0: DTX 500. Masyon sa barangay
4: po. Anong ginabatsag mo sa ako?
0: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
4: Tumar ko. DTX 500.
0: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
4: Three times.
0: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na.
0: Try gig kamos sa DTX 500.
13: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
25: Nagadamo na ang nagadamo. Ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
26: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang kuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
13: DTX Beauty Soap.
27: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
13: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
28: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
29: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
30: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
31: When I say stop, stop nyo yan.
5: Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
30: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
30: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Wala na gitsang init ang relasyon ngayon eh. Sa malamig na gabi, sa diin ka, Pipino!
7: Relax, Gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
8: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
9: Muling binuhay mo.
10: Extend. Isang kapsula ka lang.
11: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
12: Hey, Dolan 212 sa hapon. Nagbabalik ko si Miss A sa room 1009. Ang inyong silingang hulot. Palautwasan sa kahanginan diri sa gihapon sa aton silingang kampiyon nga estasyon. Ay, nagkusog ang ulan ha. Abe, natawunta kung ginbayaan naman ako sang akon sining mga amigo kag mga amiga kay makulukup-kup naman sila. May shoutout ang balian na hindi. Magandang hapon, malamig na hapon ng Lunes. We happy birthday sa mga birthday celebrators sa July 13. Maligayang kaarawan, happy mga birthday! Darling. Ma'am Senaline, Kanikito Tabigin, maayong hapon. Ma'am Bali at Sleyo John, eh, kiss na. Masaya na na ako. Ako lang isa. Naga-enjoy na ko yan daw eh.
14: Istorya, hey!
12: Pag-sure niya! same, dapat ma'am, ina ang duha. Bali, ma'am Senalyn, finikito tabike. Ma'am Rhonda Donato Amago, maayong hapon, Miss A, rain or shine, aray gid ko, simo, nagatuto. Kagina, napakaginilila, wag bala ma'am. Nagapinanumdom na ko bala kung ano-ano ko, nagaano ikaw dira. Lamig lang ang panahon. Kamu dire makulukop-kop tapos bayan nyo ko di sa programa
14: ko. Ito.
12: May nga pun ko is Michael Turente Abangco. Ay hindi ka di mag-absent-absent ko is Michael sa programa ko. Ay layo bala to imong palalam. Hindi kid ka mo makarason sa akon nga nagakulukop-kop kamu dira. Good afternoon, Miss A, God bless you and all the staff of K5. Job well done. K5 from Johnny Dorado. Maayong hapon man. Ambal ni Ma'am Elnora Avelino at tatapos na buta na siya kay desidido man siya sa imo base maayo man na siya nga lalaki. May trabaho? Hindi tulad sang iban nga matamad pa kay one tamad. Advice from Ma'am Elnora Avelino. And syempre sa tanan, no? Mga abyan nato eh. Nagatutok sa radyo sa 100.9. Miss A, wala kami data.

0: Nan, para ini tanan sa inyo, ma.
1: Ay, abaw, Diyos ko, day. Ay, abaw, sa pagkadamo-damo, sa pasalubong mo. Ay, abaw.
0: Oo, ma. Madamo, pagidira, ah.
1: Ay, alabaw. Nga, kagulpig, isang pagbakasyon mo. Duging kibot mo man kami ni papa mo. Ay, daw, Disyembre ka pa man tanay mabakasyon, di ba la?
0: Ay, kwan, ma. Wala ko pa yun ang sugid sa imo, eh.
1: Nga, ano? Ay,
0: basta, ma, may madalom nga rason.
1: Diyos ko, man anak na daw makulbaan man ta sina man. Ano na, ha?
0: Ay, karon ko na lang iistorya sa imo, ma. Karon na lang bala.
1: Ay, ba, ay, may gapamusina?
0: Si, sino na, ma?
1: Ba, sino pa? Kundi si Vicente?
0: Ba, ano? Ano? Tubto bala subong? Wala siya untat nga nagakadto diri sa balay, ma?
1: Ay, oo, oo, eh. Naglalao na lang inasang sigihulat sa imo? Abiwig ko ato. Kay basi ko nakapanimaho nga nakapauli ka na.

0: Hayley, nalipay ka na kung nakapauli ka na. Kamusta ka na?
1: Anong ginabuhat mo, di?
0: Eh, hindi pwede nga bisitahon ka. Wala man siguro sa malain nga bisitahon ka, hindi bala?
1: Namangkot lang ko ah. Ay, oh, gali. Tubto bala subong. Wala ka paghihapon sang asawa?
0: Paano ako makapangasawa? Tungod ang babae nga para sa akon. Busy pa sa obra niya.
1: Ara ka naman sa diskarte mo nga ka-awkward.
0: Ili, tubtob bala subong. Priority mo paghihapon ang karir mo? Eh nga, sano ka naman mabalik dito sa abroad? Kay kung mabalik ka pa dito sa guhasang pungsod, wala tong kugihapon ikaw.
1: Ba... Vicente?
0: Oo.
1: Oh. Kuwan. Hindi na siguro ako magbalik dito.
0: Matuod ka? Buot mo silingon nga gusto mo na nga magsitol ka?
1: Vicente.
0: Ano?
1: Wala ko sang plano nga magsitol down tungod.
0: Tungod ano? Hayley, please. Ininang tiyon agad nga magtugod na kita sang kaugalingon nga pamilya. Ininang tiyon, Hayley.
1: Vicente. Pangita ka sang babae nga para gid sa imo.
0: Oh.
1: Hindi ako para sa imo. Kagpalihog lang ay, magpangita ka sang iban nga babae.

0: Ay, abo Diyos ko, Hailey, anak. Amo gali nang ginadala-dala mo nga masakit.
1: Oo, ma. Wala gina kumaguna-una nga. Natapikan ako sa niwalatian.
0: Ay, pero nak, maayo ka na iya. Tumana lang ang ginahambal sang doktor sa imo. Di bala may pag-asa pa man nga makabata ka?
1: May chance man, ma, galing. Nung galing sa edad ko
0: ngayon. Mau, anak, pila ka pa man lang. Tako pang tiyansa. Kag magpakabakod ka. Uy, abi mo bala, kadamo man sang babae nga amusin ang ginabatsyag, pero wala nagakadulaan sang paglaom. Pangamuyo lang bala, nak. Kung galing paano ni kayo, bisan ganin obyo, wala ka man. Nga, may plano kagid bala nga mamana? Na?
1: Ang matuod, ma. May plano man. O galing, wala naman siguro sang pulos, hindi bala.
0: May,
1: mas maayo pang amang hindalaga na.

0: Hayley, para sa imo.
1: Ay, wala ka pagid balamatak-an, Vicente. Halos maduwa na kadikadang pangaloyag mo sa ako na.
0: Sana siling ko na. Tuduod ang pagpalangga ko sa imo. Bisan ato ka sa abroad. Wala gid ako natintar sa ibang babae. Tuod para sa akon. Ikaw ang labing matawang sa tanan, Hayley.
1: Vicente, kuan, ihambal ko na lang sa imo. Kung mangin kita man, wala man gihapon sang pag-asa nga mahatagan ko ikaw sang anak.
0: Oh my. Hayley, buot silingon ka palangga mo ba na ko?
1: Oo. Apang sa nasiling ko na.
0: Oh.
1: Hindi ko ikaw mahatagan sang anak. Tungod. Tungod may pikos ako.
0: Oh. Hayley? Ay, hindi ka magkabalaga. Ipabulong tang ginabatsyag mo. Mangita kita sang doktor nga pinakamaayo sa lugar ta. O bisan din, pangitao na ito nina. Hayley, hindi ana ina pagpaminsara ha? Kakakuan, isa lang ang pamangkot. Handa mo bala ko pakaslan. Kagmangid ba na mo?
1: Vicente.
0: Ay, Hayley palangga, naging kakatama. Oh, sa katapusan, ang pila ko katuwing hulat sa imo. Mangin kita na gid man, Hayley. Oh, salamat kita. Oh, salamat kita, Hayley.

Nagpakasal kami ni Vicente kag nagpabulong ako sa Manila. Makaligad ang panahon, ginbugayan gid man kami sang anak. Bilib gid ako sa pagpalangga ni Vicente sa ako. Ginhulat niya ako sang pila ka tuig kag sang nahibal-an niya nga may sakit ako. Wala man siya nagpagpangduha-duha. Sa imo, Vicente, palangga ko gid ikaw katama. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, hey!

0: talaga. Ipautos na
1: nabat ang K5 ba ang kabugusan ng istorya ni Hailey sa aton siringa drama mga pinanid sang gugma or the pages of love sa gihapon diri sa aton siringa palatuntunan room 1009 ang inyo siringa hulot palautwasan paupod ang inyo siringa kampiyon nga abiyan. My name is Missy. And no kita tamyaw naton ang mga abiyan naton nga bago lang bukas sa inyo siringa radio. Enjoy lang kamuda sa pagbumati sa aton siring pautuas lang ga.
0: Kanamiturn!
1: Swerte ni Hailey, no? Mapasa na all kagito. Pagwapa, labalaba, buhok ni Hailey. Imagine, duha kadikada nga ginhulat, no? Duha kadikada, buot silingon 20 years, no? Nga paghulat sang lalaki. Hasta nga maangkon ang iya sininga. Anong maangkon? Matamis nga? Oo. Sa ulihi pa to yung iban nga angkon-angkon nga ginahulat niya. 20 years, no? Hindi asang joke, di bala? Hindi basta-basta. Amo na ang ilasiling nila nga kun ang lalaki na when a man patiently waits buot silingon sina mga ka K5 no nga dalum ang iya sini iyang gugma para sa babayi nga nahamutan ukon palangga niya and no wala siya nagadali kay nagasalig siya sa timing sa ginatawag nga relationship. Pati maan ina nga ang lalaki is genuinely interested sa imo. And kung wala kaniya wala siya gahinaras-haras so mabatian kung ano ang sabat mo or ang imo sining ang imo sini iyang nabatsyag man para sa iya kun inang naga paukoy lang siya and wala kaniya ginagamon ginahatagan kanya mga K5 sang ukon ginarespeto niya ang imo sini nga boundaries. Ang iya siniya nga ginahimo is self-control. Kaya wala niya ginapuwersa o batian kung ano ang resulta sang pagpangaluyag niya. Hindi siya demanding. Nagapabilin siya nga kalmado. Gina-injure niya ang delays na hinulat siya sa Pilipinas kato kaya sa abroad without becoming angry o kunakib or frustrated. No? Ginapakita niya na gina-value niya ang imo sini iyang o gina-value niya ikaw kag subong man ang imo sini nga desisyon subong kag puno siya sang hope para sa pala buton. Tani, tanan kita may Vicente. No! Huwes pangitaon si Vicente! Alsati il! Vicente, diin ka kay sugaton ka na mo. Simplahanta ka dahin di Vicente sa kanamiturn nga DTX Coffee Mix. Dali di aga kay painit inito nato ni ka. Simplahan ka lang sa DTX Coffee Mix. Mainit-inita ng imo sini nga chan. Amugid ng kanamiturn, no? Natimplahon naton sini nga maulanon nga panahon. DTX Coffee Mix, mga ka K5. Ang produkto sa Klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center. Ano may ara sa sini nga kape? DTX Coffee Mix, mga ka K5, himo sa duga sang amargoso or ampalay extract, the sugar cane extract at may ara pagidiya sang chia seeds, no? Ano ang benepisyo kung ang aton sini nga kape is DTX Coffee Mix? Syempre basta ginahambal nimo yang healthy coffee, no? May manami nga benepisyo sa aton sini nga lawas, no? Nagaboost ang aton sini nga metabolism, nagabulig sa pagmanage sang aton sini nga timbang, nagasupport sa aton sini nga excretory system, no? DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa. 29. Kagbalikan natin ka K5 ang aton sininga topiko diri sa aton palatuntunan Room 1009. Ang inyong sininga hulot, palautuwasan ka upod ang inyong sininga kampiyon nga abiyan. My name is Miss A.
0: Kanami turn!
2: KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ersisyo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
2: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
6: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
6: Pagtigay ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
2: Mighty C, epektibo, garantisado.
9: Kadragsa nga punggot,
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang nga panit,
10: DTX Beauty Soap.
9: Gala o magputi,
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol,
10: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
16: isang bala ka lang.
15: Ako,
16: ang linya ko,
15: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
16: Extend.
15: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
17: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
15: Extend. Supplement for men.
17: Isang kapsula ka lang.
18: DTX 500.
19: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roha City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
18: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
5: Healthy nga uto.
21: Hi, Dennis Juanes.
5: Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Dennis Juanes.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
21: Hi, Dennis Juanes.
5: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
22: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
23: Nagaburo ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
24: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: D3 Bio with Physio.
25: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang Calagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
18: D3 Bio, ang D3
26: yung may Physio.
18: Ang Physio
26: yung may D3.
18: D3 Bio.
26: D3 Bio.
27: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 bisis sa isa kadla. 1 month lang ako anang lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio
26: yung may Physio.
18: Ang Physio
26: yung may D3.
18: Mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica 4 Biotics.
18: Mahigo bala ang imo dugo?
28: DTX 500.
18: Masamit ka bala ang gina-allergy?
28: DTX 500.
18: Ang DTX 500
28: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
18: Nga sa masami,
28: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
28: DTX 500.
18: Masalika DTX 500.
28: DTX 500.
29: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
30: Imo nga blood sugar test.
31: Ilatong score gani?
29: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
30: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
29: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
18: DTX 500!
24: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
18: Ach!
24: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
18: DTX Beauty Soap.
32: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
18: DTX Beauty Soap.
20: Sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
33: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
18: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
29: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
18: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka sa mga butika.
34: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
35: Ah, wala-wala, gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
24: Performance mo bala? Maluya na?
0: Mang extend ka. Extend food supplement for men. May baka kag babuwas ka. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
1: Di pre, musta po lang kagabi pre?
2: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
0: Extend food supplement for men.
3: Tigasin.
0: DTX 500.
4: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sa dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
0: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
7: Ato si Rico. Isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics.
5: Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
8: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
10: Punggod kag rashes?
11: Mag-DTX 500.
10: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
11: DTX 500.
10: Bakal na sa mga butika.
0: DTX 500.
12: Gina Canon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
14: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
26: Sa DTX 500.
12: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
26: Subong kamusta?
12: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ayun ako ginabatsa.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
31: Ogali C.

0: pala sa eskwela. After ko nasang sige-sige ko na nga gamit, nasang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumasyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrio sa mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Mabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da kugid ang akon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akon nga friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
11: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
12: 2:43 sa hapon, mga ka-K5, and nagbabalik si Ms. A sa room 1009. Naginyo sila nga hulot, palautwasan sa kanangina.
13: Ipautwas na ka.
12: Sa kampiyon nga estasyon, K5 and News FM, Rojas. Siyan punto 9 sa lilisuan sa ginyo sila mga radio. Ma'am Vina Villaruel, nagbabalik. Ay, nagkulokop-kop. Ma'am Dolores Abilarde, nagatutok sa aton dala sa kilometer to Luwan. Ang mga palangga ko. Mayo lang kay Unay, ang kay Ma'am Dolores. Di nagkislagpok na daang imo, sige nga darling. Mayo nga po man kay Ma'am Birdeth Umitan Calizado. And kay Ma'am Liza Barrientos, kay Ma'am Senalyn Finiquito Tabige, kay Atsleyo John Billiones, kay Ma'am Christy Villar, dera sa Tuburan maayon. Si Tita Ruby Gonzalez, kapatamyaw daw si Sandra Casador, Jessica Bibit, Nida Clarito, Jocelyn Ulaso, Jenalyn Dumapit, Lily Ulaso, sang Tanzaville, Tanzaquari. Maayong hapon, mga guwapa nga ka-K-pop. Ang balias na yung John Billiones, muna ang tuod ng lalaki kay kaya niya maghulat. Bisan ano kadugay, kagbato niya si Hailey. Bisan may ginabatsyag siya. Nga man ikaw gaaw, wala kanya ginbato. Why man gani, diferensya ang matres mong at Sleyo, no? Bulagay pa kamuya. Di ba lalangga, no? Healthy ba na ng matres ang akon, sini nga super friend. Balik tayo kay Hailey. Kaswerte. Kapagwapa gin si Hailey ba? Kapagwapa, tamis-tamis. Hamot-hamot. Imagine mo, 20 years nga ginhulat ni Vicente. Dito to si Vicente, gali! Natapakan na pinanawagan, Vicente, ha? Hindi, basta-basta nga gugma inayaga. Rare kind of love. Tumalagsahon nga klase sang gugma. Ang iban gani, no? Subongbe, no? Ang gaanay ka mo. Lab, gin. Tapos, may LDR ka mo. Palayuan na. Isos, isa kasi mana. Why, gani kong isa? Paglakat lang sang kahagugma. Masulusing hot. Tama man, wala man natong inambal ang iban. Ang inambal talang is may iilan. May ara ginayang mahuyang pag-abot sa tentasyon. Tapos kung madakpan gani, mabukayo galor gani, mahibi-hibi lang nung agatululo pang sipon kabang hambal, patawara ako. Nangin mahuyang ako nga tinuga. Tapos ang pinaka-worst pagit nga ano, nga rason o kung alibay, hindi ko hungod gamo. Ano, mini pangusiyon sa hita, ouch, mga garason sa mga hindi ko hungod. Na natsuktsakan ko to si Kumarita. Gilan yung ganya. Well, palakpakan natin si Vicente. Deserve mo ganyan ang standing ovation, Vicente. Ang palakpakan naman si Hailey. Ay, ang iyang desisyon is ng ano, husto. Ang pagbato niya bala kay Vicente. Kunduha ka mo nga nagatuo sa mahal nga makaako. Kapati kuya nga may milagro. Ang Ginoo, no? Sarang niya mapahil or mahil rather. Ako ano man ang ginasupreherta sa aton kalawasan. Wala sang ano, ako na nakalabot ka na to sa mga pinakamahal, pinaka-eksperto ng mga doktor o mga espesyalista. Kung wala nagtalab ang ila sini nga mga gin reseta sa imo or gin ano ina ano para sa mga ano para ng mga kuwang naging paidalom ikaw ng medical procedures. Ang mahal nga ginuuya, no? Basta magdangup ka lang sa iya, kaghantop lang ang imo nga pagtuo, sarang niya niyaya, no? Nga maghatag sang milagro. Kapareho sang paghatag sang baby. Basang iban nga hambal. Miss A, dugay naman kami nga nagapangamuyo. Hantop man ang amon sini nga faith kay God. Pero wala pagid kamo na bugay, kami na bugayan. May ara sang reason. Ako nagapati may ara sang rason. Kung nga man wala pa subo. Ang Dios sina nakahibalo. Importante hindi lang kita magdula sang salig sa iya. And hindi kita magkalipat nga magpanawag sa iya. Natawa bala si Hailey. Na, sa pihak, sa iya sin nga ginabat siya, may piko siya. Nagka-baby sa gihapon sila ni Vicente. Ang PCOS, no? Polycystic Ovary Syndrome. Isang karaniwang hormonal at metabolic disorder. Kung diin ang ato ni balang ovaries, no? Nagahimo sang damo nga male hormones kesa normal. Anong mga mga cause ni no? Sang PCOS, hindi regular ang imo sini nga menstruation. Cysts sa ovaries. No? Pag ang iba, di ba, nang dako, no? Ga-overweight. Pagtaas ang imo sin nga timbang. And mabudlayan ka sa pagbusong. Nahihirapan kang mabuntis. No? Tungod sa sining PCOS. Iban gani, di ba, nagatubuan sila sa mga tagyawan, nagailito ang ila sila ng mga liog o konsingit, nagatubo ang damol, no, nga buhok sa ila sila ng dughan, pukon sa ila sila ng guya. So, amo na ang pila sa mga sintomas ng sang PCOS. Before niya ginsabat si Vicente, ginpranka niya, may PCOS ako. Basit na kamatagaan sang bata. Sabi ginabat siya ang lawas ko. Why sa Vicente. May sa iya nagpangduha-duha nga magsilinga. Handa ta kapakaslan. Bisan pa, no? Nga hindi mo ko mahatagan sang anak. Teka na bakal extend food supplement for men si Vicente. Ha? Kundi nakahuman sila. Kay sa kanamitor, hindi lang sa kanamitor nga performance, kundi damo sang benepisyo sa lawas ng kalalakihan. Kag kababainhan, no? Particularmente, no? Sa fertility, no? Ining macaroon, no? Macaroon. Isa ka natural herb nga nag-boost sang energy, sang fertility, kag sang libido. Nag-aakto bilang adaptogen na nag-bulig balance ang hormones, kag nag-reduce ang menopausal symptoms. Hindi pa ka mo magpati kay Miss A. Kaduna ka mo to sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa aton sini nga mga kauturan, no, kabay pa nga may nakuha ka mo nga leksyon, no, sa aton sini nga istorya this afternoon sa panibag-una naman nga edisyon sang aton Room 1009, ang inyo sini nga hulot palautwasan. Luyag bag trabaho sa abroad, damo sang handom para sa family, damo sang luyag maakomplisyar sa kaugalingon. Inaya mga ka K-5, inang dako nga sakripisyo nga ina nga pagpalayo mo sa imo sini nga pamilya. Kwan ang dalayawon. Amura gani kinakabig kamo nga mga modern heroes, no? Mga OFW nato. Tungod sa inyo sini nga pagsakripisyo na magpangamuhan sa luwasang pungson para sa pamilya. But I hope, no, sa mga OFW nato, kung may ginabatsyag na ang lawas mo, hindi pagpiliton. Huli, magpabulong, magpahuway, hindi na paghulaton nga maglala. Anhun mo na ang damo-damo nga kwarta. Anhun mo na imo tinipon kung baldado ka na. Paano mo pa ma-enjoy ina, no? Kung, no, nagasupreher na ikaw sang balatian kag naglala na. Okay lang, no, nga maghandum. Okay lang nga magbaka-baka sa trabaho pero hindi tagit pagkalipatan, no, ang aton sininga health mga ka K5. And sa mga babayi nga may PCOS, sa mga babayi nga nagakadulaan na sang paglaom, pakonsulta. And hibaluon ang mga sintomas sang PCOS, no? Hindi pagpabayaan ang kaugalingon, no? Kusang ginabaliwala naton may mga symptoms na, or basi kinahanglan naton may baguhon sa aton sininga lifestyle, no? Ano gila tudlo ni Dr. Milui, permi sa aton, magkaon kita sa balanced meals. Focus kita sa mga pagkaon na taas sa fiber. I-cut naton or ilikawan naton inang mga pagkaon nga bugana sa carbohydrates or ang mga sugary drinks, mga ka-K-5. And magalaw-galaw man, ulo exercise man. Kisa nagapin ang amuyo kita nga mag-ayo kita, mag-okay ang lawas ta, pero ara malang da bilog ang adlaw, mag-kinaya sa imusin nga katre, mag-nilantaw sang TikTok, nilantaw sang pelikula sa imo sini nga cellphone, mag-video call sa imo nga uyab, wala ka ginagahulag-hulag. Ginahulid mo nang imo pinggan, hala cellphone, hala dasok sa sungad. Kasi may ara man, no? Nag-apekto man actually ang aton sini nga. Hindi maayo nga habits, no? At sa aton sining lifestyle. Anyways, 2:55 and I'll see you again tomorrow. Same time, 1-3 p.m. Dari sa aton sining palatuntunan, room 1009. Ang inyong sining hulot, palautwasan sa kahanginan. Aba, maulanon nga hapon, Miss A. Abi ko gari nagkulukop-kop ka man, kaya mukha pala nabutuwa. Adriana! Masunggod na ko tani si imo ka. Muna ang tuod nga lalaki, kaya niya maghulat, bisan ano kadugan. Pasana all, kagilang gani kay Hay. No! Sa ngalan, sa bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas. Sa atin siling partner sa technical side, ka K5, Michael John Ditoga. Kaupo na nga atin siling mga interns. Si ka K5 John Thea, kag si ka K5 Myra, ka K5 Daniela, ang ka K5 Jason. O, doon tani sila, no? Sa sunod ng mga inadlaw, no? Sila abi mahatag advice sa aton sining mga letter center. Sa ngalan sa aton sining bugos nga hubuan sa K5 or sa ngalan sa aton sining chief executive officer and president Doc Ramil Uy, para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
11: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
14: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
15: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang sekreto sa law school.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
16: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginugdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
17: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
11: DTX 500.
18: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
11: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
19: Ako si Mimi.
20: Dali kasi napit akong tuhod.
19: Arthritis na gali.
20: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
19: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
20: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
19: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom ko Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
11: Mighty C, epektibo, garantisado.
22: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Ronald, saka sales rep.
22: So una,
23: problema, gid ako sa akong body odor.
22: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
23: Pero subong,
22: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
23: Kag naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
22: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
24: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
11: DTX Coffee Mix.
26: Mabakal sa mga butika.
11: Extend the food superman for men.
27: Ako si Rosan. Bao, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala. Nag-hara-haragid sang una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
11: Extend food supplement for men. DTX 500.
28: Ako si Salvador Estanina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
29: Nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
28: Salamat sa DTX 500.
11: DTX 500.
26: Bakal sa mga butika.
30: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela.
0: na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

Ayun ako. Pasukin nyo ako sa tahanan ho ninyo at para naman ay tuloy-tuloy ho yung ating ligaya ho din eh. This is your The Big Mix, kasama po rin Agent Jack, and you are still listening to 101.5 K5 News FM. Ang bahagi ito dito sa inyo ng ating DTX 500 Mighty C at ang ating D3 Bio sa masuko ng ating butika. Mabibili huya

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Kinamatyag ko for 3 years ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatsagan ko na lang natugla ang minod sa kabaga kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo. Wala na dayon.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
7: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
9: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Namutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sport Biotics.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
15: OT,
16: Breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
17: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly.
21: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: It's the best part of the day.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka, liyaw kang likod sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. 101.5.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
4: Nagapalandunong bala ang imong panulukan.
5: Magalingin bala ang imong nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imong blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
5: DTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Ay,
5: DTX 500 Mighty C,
0: ang alkaline nga vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C,
8: mabaka nga
9: butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Kulad City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
8: Pamasaga butika.
0: DTX Coffee Mix.
13: Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
14: Nestor! Ang sinaeng!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasumpay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Missy ang masusunod
16: sa gabi.
17: Ako ang bossing
16: dahil kasangga ko
17: ang Extend
16: Supplement for Men.
17: Lourdes,
16: tapos ka ng maligo?
18: Yes, darling. Come to mama.
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
0: DTX 500.
19: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan. Memory Advance Syrup.
8: Bumakal sa mga butika.
0: I Care Gold.
20: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
15: para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
24: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen, gina pakamalaw. Ugdidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: tayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggalingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandit Rebayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3 Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
3: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow. DTX

0: sa Mighty Sea. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
1: Mighty Sea, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty Sea, ang alkaline ng vitamin C.
2: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amo na nasigisigin na nang ko imo sa Mighty Sea. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty Sea.
3: K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pitalangga, namon nga mga tagpalamati. Suguran natong subong sa pagsipan-sipan ang unang bahin sa atong drama sa kaginan. Medyo kid makuhaan sang leksyon, daginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sobrang salig!

0: Nang bilin, kinanlang tagit sang isa katawa nga mag-focus lang kay mami. Kailan awa bala ho? Natumba na naman siya.
1: Sorry, good ma'am. Ginambalan ko manabi si Lula Clara nga. Hindi magbangon ka or maglakat kung wala ako sa tupad ya. Nag-CR lang ko, ma'am. Wala pa ko gani katapos CR. Amutuin, nabatian ko nga. Naglagabong. Nagtindog kalisaya.
2: Wala ka man naman ginabasol, no? Erla? Kaya wala man sa nakakita kung ano gid ang natabo. Pero ang side naman niya ni mami, nga puwerte kuno kadugay sa imo sa CR. Kapila na siya nanawag sa imo, wala ka gid kabati.
1: Ma'am, sorry gid, ma'am. Hindi ko man kamo mapilit nga magpati sa akon, Ma'am Bilen, Ma'am Gina. Pero basta ya, gasugid lang kuya sang matuod ya. Kung kamo man biguro mamuhin, ma'am. Hindi man na nga, duha lang ka minutos tapos dayon.
0: Wala ka man hamon ginabasol. Abi Erla, husto na ina. Imusa na mga dalalon nga gamit ni mami sa hospital. Ang mga bahay ito niya and also ang rosary niya ha. Hindi pagkalimti kagang iyang antipara ang chinilas, please. Kompleto ha, Erla, ha?
1: Oo, Ma'am Gina.
2: Butig ko nga klase babae.
0: Sis, ang baba mo. Wala na kita sa mahimo, da. Hindi na lang bala magbuhay istorya. Si Erla balay ang ginasaligan ta diri kay mami sa balay. Kung anong himuon niya diri kay mami sa balay, wala kita isang idea. Gani sa baylong akigan ta siya. Paumod na lang ta. Kay wala pa kita sa may nakita ng ibulo sa iya eh. Pero kung may ara na, pali nung tagita siya dayon niya.
2: Mangita ta eh. Mangita kita, Sis Gina.

0: Oy! Agi! Lapit ti bladar, ay!
1: Tito Boboy? Ano to?
0: Abi, bakli ko to, Imlon.
1: Kwarta to?
0: Alimal ka! Ikaw gani, bakal kaya wala ko kwarta!
1: Wala ko kwarta to. Amo na lang tong last nga unod sa bulsa ko kay inang ginhatag ko bala si Imo.
0: Handig pal. Wala kang itpulos, no?
1: Agoy, Tito Bobby. Nga, gindapal mo ako, Tito.
0: Kayman wala ka sang pulos. Tanukul lang sa pagpadako ko kasi mo nga hindi ka man lang galit din mapuslan. Pariyo gito mo sang iloy mo. Nga wala sang pulos. Abi, layas! Layas ni!
1: Tito Bobby, Tito, hindi ako pagpalayaso. Maluhay ko. Wala ako sa katuan, Tito, eh. Wala ako sa katuan.
0: Kung hindi ka gusto ka palayaso, unta ka di. Pagkitahin ko to ilimlon, ah. Dakad na! Utex ka karoon na!
1: Tito!
0: Ano bang ina ba mo simo-simo de? Ha? Ang kalimutaw mo, buko na amitos mo kon. Gusto mo gurong matin, dakanta ka guruay.
1: Malakat na ko, Tito Bobby. Malakat na ako.
0: Hoy! Agi! Hindi ka di magpauli kung wala ka na rin nun, ha? Balda ka gikaroon sa akong agi ka! Nakabati ka! Ha?

0: Ngapun?
1: Oh?
0: Ngapun? Tol? Tanawaw? Tanawaw kung sino nagkapagadudri, oh?
2: Oh. si Rosindo manin, ha?
0: Ana? Kanoy law ay ngalan niya ba? Hindi bagay sa agi. Hoy, Rosindo! Manaw ka din sa tiyangge?
3: Ha? Kwan? Si Helen? Pwede ko ka utang whiskey?
0: Utangan na, Jaya?
4: Ay, Diyos ko! Hindi na ako'y magpa-utang niya! Puisip ka mo!
3: Ay?
4: Ang kitansya ko, natatanan sa utang niya! Kung bugas, goro, papa-utang pa ako! Pero kung whiskey, ay buweset, hindi na!
0: Oh, tanga na lang pala si Helen.
3: Gani man.
0: Biyaran mo na. Mayo kung hindi kay. Rosindo? Sinong may numaw? Ikaw?
3: Wala ko yaga inom ya. Si Tito Bobby na ya si Helen. Pautangan lang ko si Helen po eh. Kung gusto mo obrahan ko inabwas, manglaba ko na sa imo ha. Hindi gani maninlo ko na sa balay mo. Kay kun wala ko karon sang dala nga ilim noon sakit pa naman ko ni Tito Bobby.
0: Oh.
3: Sige na, Chay, ay. Nagapakitluhoy ako sa imo, Chay. Bauta ka man ko, Chay. Sige na, Chay.

0: Tunawan,
1: Max 4 Biotics.
0: Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, mag-clinical. 4 Biotics. 4 Biotics. Makabulig sa pagtakas.

0: madalas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX Coffee Mix?
2: Gusto ko na.
1: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaangkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Kapang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty
0: Soap. DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
3: K5 News FM.

0: 네, 노동자라는 거 봐.
1: سلامت. سلامت کین. نگیلهی لینا سی تیتو.

Anay ko, sila ni Pakboy kag Nyapon, nagpangako ako sa ilang mabalik ko dito. Kay silang nagbakal sa whiskey ni Tito Bobby. Nagkakatulog naman si Tito. Magwa ako diri ha. Matabo ko to sa ila sa Changi. Kay base bala masuya sila sa ako na kun hindi ko sila pagulputon. Sila nga daan na mga anghel de la guardia ko sa bungi. Malakad ako ha. Total tulog naman si Tito Bobby. Kagsigurado ha. Buwas aga na siya makabugtaw. Balikon ko sila ni Pakboy ah.

0: Солодна роза.
1: Anay ka, maano kita diri sa inyo? Kay sino na di balay?
2: Ah, balay na di siyang kilala namo na. Wala di sila. Ato sa Manila. Ah, ginapatulutan na wala na din sa amon. Kay, dirita kay Bispol di. English to ha?
0: Kalma pala Rosindo. Hindi mapakulba ah. Hindi ka namun pag-anun ah.
2: Masadya ta di karon. Kay masadya-sadya lang ta. Ha? Ha? Hmm? Hmm? Dako, dako man niyo?
1: Oy, ay, ay, ay. Ano kaya imo hapon main? Gagin hikap mo ang... mo ang akon?
0: Do sa iban ka? Kita-kita lang hindi eh. Hindi na maguya-uya ah. Ako no? Hmm? Tanawabla ko.
1: Oh? Ay, ay. Oh? Hala.
0: Kibot kay. Primera klase niya. Unsa sa saging pa ah. Lakatan?
2: Ako nyo? Hindi man gid primera klase ah. Pero maaragay ka man ikon, mabirahan ka si ni.
0: Rosie, ano pa ginaulat mo? Ano pa ginaulat mo? Oh, ano?
2: Rosie, guwapa ka gidya. Guwapa ang ngalan mo.
0: Ops. It's pay time. Sakto ng Ingles ka?
2: Tama.
0: Hindi blakay na. Kami ang nagbayad sang whiskey nito yun mo. Subong? Manukot kami? Lord!
1: Maluhod ko?
0: Oops!
1: Kagmaano?
0: Lugay na pala pala uno yung sindi. Do, papatihon mo pa kuya nga. Wala ka pa kagit, obliron?
1: Hala, wala pagin ko na ibala kaagi. Wala na diya.
2: Wala pa? Te, abawa. Kita ginigali ang makawasak sang lababo ni Rosie. Sugdan na niya. Oh, kay gigil na gid kuya. Luhod na!
0: Luhod na, Rosie. Kagbulas mo, Rosie, kami ni hapon, ha? Sige na!
1: Boy, hapoy
2: na naman. No. Ikaw yung agito yung kilala ko yung gapakipot pa ya. Abi ang ulo mo. Abi.
0: Ikaw na po.
2: Araw kay nagluya na naho.
0: Oh.

0: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman.
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Extend Food Superman.
4: Ako si Renato. Nalaram ako sang ginsiyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
3: Extend Food Supplement for Men. Healthy nga uto.
5: Hi, Dennis Juanes.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
5: Hi, Dennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
5: Hi, Dennis
3: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: K5 News FM.

0: Ada pagidayhan ng matabo sa kaygayunan niya ito. Mga abyan, sunag ninyo sa pagpamati ang matahong mga sugpon sa atong drama sa kahanginan. Medyo gidmakuhaan sa pagtulunan niya ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, supra nga salig. Ginsulat ka sa direksyon ni Linelia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Melvin Flores Protenia. Kaginiang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
6: Ang best friend sa mga kababaihan.
7: Spore Biotics.
6: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
7: Spore Biotics.
6: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: DTX 500!
9: Ang may powerful compounds!
8: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis
9: DTX 500!
8: DTX 500!
10: Katalina Habagat,
11: anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, dua-dua ka kapsul. Inang pagka-upos ko, sir, may alibyo. Okay. Na namin nagit sa akong nga mata.
8: TTX 500, Mighty C,
12: ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
8: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
5: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
17: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
20: available now.
11: Extend food supplement for men.
17: Ako si Mark, sa totood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
22: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
11: DTX 500.
23: Mapakal sa mga butika.
11: DTX 500.
24: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
25: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Kabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan pag-abot sa generic medicines.
6: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Ang kampiyon nga oras, mga kakifay, 24 minutos ang labilin ng tisita magdangat sa Tacna, ng alas 5 sang hapon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador.
2: El Castigador.
1: Ang tinig ng bawat mamamayan.
2: El Castigador.
1: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
2: El Castigador.
1: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
2: El Castigador.
1: Darren Salomeo Hanson. El Castigador.
2: El Castigador.

0: Mayong hapon, Pilipinas, Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Nagapangalagad na ang programa nga El Castigador. Subong adlaw sang Lunes, mga kakifay, happy Monday. Maulanon nga Monday sa aton tanan-tanan. Ilabi na diri sa siyudad sang Rojas. Ang aton gid nga paghatag sang katahuran pagabi-abi sa mga nagatutok na sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Sa mga nagapamati sa 89.7 K5 News FM Radio Tagbuan ay Pilar. Kagsubong man sa mga naga-monitor sa 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Kagsaton sini nga mga online viewers nga nagatutok na sa aton sini official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Maayad-ayad man nga hapon, apisar maulanon mga Haki 5. Dira sa bahin sang Chudor Arsenas Trade Center sa mga listeners naton dira, mga supporters naton, dira man sa mga vendors sa pagpila ka mga establishmento sa bahin sang Borgo Street. Sa 16 kakabanwahanan sa aton sininga probinsya, 47 kakabarangayan diri sa siyudad sang Rojas. Sa Kuto Malabutan sang aton sininga pagwaragwag subong hapon. Maayong hapon gid sa inyo tanan-tanan, no? Dira sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo. Kag pila ka mga kabanwahanan nga malabot sang aton sininga signal, no? Mga kabanwahanan sa Aklan kag Antique. Sa subong hapon, magatalakay na naman kita sa mga balita nga aton dirigin pang preparar mga kaki-five. Nga nagkahinabo diri sa aton sininga probinsya sang Capiz, siyudad sang Rojas, kag balita man sa aton sininga pungsod Pilipinas. Direkta na kita sa aton sininga mga headlines. Pila ka lugar sa Rojas City ginbaha kadungan sa mabunok nga ulan subong nga hapon. Pagkaayo sang drainage system sa barangay Tisa, dako nga bulig. Suno sa mga pumuluyo. Lalaki nga nagpakilala nga NBI agent na kuhaan sang armas luthang. Mga estudyante sa Banwasang Sigma nagpanik kasunod sang nagluntad nga linog. Sa balita nato national, nagapadayon man ang impeachment trial subong adlaw batok kay Vice President Sara Duterte, mga Haki-5. Kung matsimpuhan na to, na to manining ibaloon, no? Ano ba lang mga gin-talakay no? Sa subong adlaw sang Lunes sa nagapadayon nga impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Sa dugang panaton, diri nga balantayan nga mga balita, National Health Secretary Ted Herbosa nag-resign siya sininga pwesto. Kagiban pa naton diri nga mga balita, report sang aton sininga patrol, mga Haki-5, bantayan no, tutukan diri sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador.
1: El Castigador. El Castigador. Darren Salomeo Hanson.
0: Oras naton 18 minutos ang nabili natis kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon diri sa pagpangalagad sa aton sininga programa. Antes man kita magtalakay no sang aton sini diri nga mga talalupang don nga mga balita, mga kaki-5, i-check tanay no lakat sang aton sininga tiempo kay may ginamonitor naman subong tropical depression. Mga Haki-5, ang aton sininga pag-asa ining low pressure area nga ginabantayan nag-develop sa tropical depression. Mga Haki-5, nga yara sagwa sang aton sininga Philippine Area of Responsibility. Alas 3 sang hapon yara ini sa ginabanta nga kalayoon sininga 1205 kilometros sa sidlangan sang Eastern Visayas kag may dala ining kabaskugon sang hangin nga 55 kilometros kada oras kag may pagmadlos nga nagalabot sa 70 kilometros kada oras. nagahulag pa naaminhan nakatungdan sa kada sigon nga 10 kilometros kada oras mga kaki 5. Samtang nagapadayon man nga nagaapekto ang southwest monsoon o kunining hanging habagat sa kalabanan nga bahin man sang Luzon. Suno iniha sa 4 p.m. no subong alas 4 nga weather bulletin sang aton sininga pag-asa mga kaki 5. Samtang magalumo naman ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan, pagpangidlat o kon pagpangilat sa bahin sang Ilocos Region, Benguet, Zambales, Bataan kag Tarlac bangod sang habagat. Nagpandaman ang pag-asa no sa nasambit nga mga lugar sa posibleng pagbaha kag landslide mga kaki 5 tungod sang makusog nga ulan. Sa Metro Manila naman, siban nga bahin sang Luzon, posible ang magalumon, tubtob magalumon, tubtob medyo magalumon ng kalangitan. May lapta-lapta nga pag-ulan o kon pagpangilat. May pagpanaguo bangod man sining southwest monsoon o kon habagat. Subong man no lauman sa Visayas no lakit na diri sa Western Visayas sa probinsya sang Capiz mga kaki 5 amuman no ang aton sini nga tiempo kag sa Mindanao ginalauman man ang kapareho nga tiempo may pag-ulan-ulan man may dala nga pagpanaguob kag pagpangilat bangod naman sining mga localized thunderstorms mga kaki 5 ganing halong lang sa aton sini nga mga kauturan. Ilabi na mga nagabiyahe, hinay-hinay lang ha, madanlog ang dalan. Halongid sa mga tricycle drivers na to, na mga motorista na to. Ano man dira inyo sinigin na maneho, doble halongid para likaw sa disgrasya mga kakifay. Kag magdalagid sang payong, ano, kon jacket, para hindi magsakit inyo sininga ulo. Mga Haki 5. Actually, no, naglabay sa aton sining social media ang payag sang isaman ka doctor vlogger no mga Haki 5 kay abisang iban kung mabasaan na sang ulan masakit ka dayon no mga Haki 5 no hindi inaya siling matuod gid nagamasakit kita nagasakit ang ulo. Kung maluyang aton sining resistensya tapos mabasa kita sang ulan, kapi pa kung kapoy kita mga Haki 5. So, munang rason. No? Hindi nga automatic mabasa sa ulan, maglainin mo pa matya. Kundi nakadepende sa imo sining nga kondisyon o kung nakapag-on sang imo sining nga immune system o kung resistensya mga Haki 5. So, muna gali. So, dapat mangin mapag-on ang aton sining resistensya kag immune system. Kag ang isa sa mga sekreto diri mga Haki 5 no para mangin mapag-on ang aton sining resistensya ang aton sining immune system abatok sa sining mga balatian no matugas ang pagulan-ulan no mga Haki 5 mga common nga mga balatian ubo sipon lagnat sakit sa ulo trangkaso sipon no mga Haki 5 Mighty C ang alkaline nga vitamin C mga Haki 5. Amoning the best kag number one vitamin C ang Mighty C mga Haki 5. O tilawin nyo para kamo makapamatuod. Ang Mighty C alkaline vitamin C mga Haki 5 isa ka pinaka safe no pinaka effective nga vitamin C. Non acidic pa ni siya hindi kaniya makabatsyag nga sang pagpalang aslom no sa tiyan o kung sulok-sulok mga Haki 5 kag naghatag ini sang bastante nga proteksyon sa pagluya sang aton sini nga lawas mga Haki 5 gani para mangin mapag-on ang aton sini nga resistensya ilabi na pagid sa mga kagaw dira no mga virus may mga viral infection mga Haki 5 maprotektahan kagid kun ikaw adlaw-adlaw nga naka-take no naka-inom sang Mighty C alkaline vitamin C mga Haki 5 kay nagapapag-on isa sa mga soldier cells sang aton siningalawas para aggressive nga patyon ang mga kagaw nga nagasulod sa aton siningalawas mga Haki 5 batuan aton no ang mga balatian sa Mighty Sea Protektado kita mga kaki-fiber. Available ini sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center mga haki-five diri sa siyudad sang Rojas Namtang sa McKinley Street sa tabok lang sang PLDT mga haki-five. Kung luyag nyo naman, no, convenient na nga luyag nyo i-deliver sa inyo, available man ini sa aton sini nga akon sa TikTok, Lazada, kag Shopee Shop, no, sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, mga kaki-five.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Oras na ton, 11 minutos ang nabili ng Tisita Magdangat sa Takna ng alas 5 sang hapon. Diri sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Ihatagan ligwa inyo sini nga mga mensahe, buhin-buhin na naton. Mga kaki-five, kay Sir Leo John Billiones, present na. Nagamonitor na sa aton sini nga pagpangalagad gina Tamyawya si Ma'am Roda Donato Amago, Ma'am Genevieve Ingkong Rosales. Dali lang, ay naglumpat ang aton sini nga comment section. Ma'am Nika Christine Desayo, Ma'am Viena Villaruel, Ma'am Rena Leo Ayan Rohan o kon Ma'am Rena Wakas, Ma'am Eseline Discalzota Diama, kag ginatamyaw man ato no nagatutok naman sa aton sini nga pagpangalagad si Ivan Ciudad. Good afternoon Kaki 5 Darren, I'm listening from PHRMO office. Uy, mayong hapon lang dira ah, sa mga taga PHRMO office. Hilabi na kay Sir Ivan Ciudad. Ma'am Gianna Amville Siloso, hello Kaki 5. Hello. Maulanon nga hapon Kaki 5 dari nagamonitor na loud and clear diri sa may shop sa Luktugan. Thank you gid sa Siloso family. Ma'am Dolores Abilardi, mayong hapon man dira sa may kilometer 2 sa Barangay Lawaan. Ma'am Bernadette Omitin Calzado, mayong hapon Kaki 5 Sir Darren, paki-greet man kay Ana Marie De Los Santos, happy birthday. Subong adlaw madamo gid nga salamat. Okay no, kay Ana Marie De Los Santos, happy birthday sa imo.
2: Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday just for you.
0: Sa liwat no, kay Ana Marie De Los Santos, happy birthday. Pagpanamyaw halin kay Ma'am Bernadette Omitin Calzado. Ari kay Ma'am Gianna Amville Siloso, may ginapag-greet man siya. K5 Darren, happy birthday kay Lea Burgos Dolde. Today and belated 21st birthday kay Carl Angelo Batwigas yesterday. Thanks K5 Darren. Okay no, happy birthday gid sa liwat no sa mga nagasaulog sang ila birthday subong no, si Ana Marie De Los Santos, kay Lea Burgos Dolde, kag kay Carl Angelo Batwigas. More birthdays to come sa inyo kag Mayo lang ang panglawason na. Amo man lang aton sini nga kapital diri sa pagpangabuhi nato no, sa adlaw-adlaw diri sa kalibutan ang maayo nga panglawason mga Haki 5 para mahimo naton ang aton sini nga mga luyag nga mga himuon. Sa liwat no, sa naga-celebrar sang ila sini nga kadlawan subong adlaw, malipayon gid nga kadlawan sa inyo tanan-tanan.
1: El Castigador.
0: Ma'am Rhea Ombas Kalinaw Balbona, mayong hapon man. Malamig nga hapon Sir Darren no, siling ni Ma'am Roda Donato Amago, kay Tuto Charlie Villaruel no, nagamonitor naman sa aton sini nga pagpangalagad, kay Capis Adventurist Vlog no, thank you gid kay Capis Adventurist Vlogs dira sa may Banwas ang Dumalag. Ga always gid nagatutok sa aton diri nga pagpangalagad. Kag sa Barangay 2 kay Sir Ronald Silvestre Dolor, kag sa Tribudos Tribe members, maayong hapon sa inyo ah. Kay Aiko Di Juan, mayong hapon man. Nagatutok sa aton sini nga pagpangalagad. Isahon ta na lang ni kay Sir Mike De La Torre no, nagamonitor man ginatamyaw ya. Ya sini nga family sa De La Torre and Dolfo sa Sitio Kapulan, Barangay Indayagan maayon, kag sa family Sirado sa Barangay Liong. kay Attorney Vincent Totong de la Torre Serrado, iya sininga pakaisa kag sa family base sa barangay Buntod Panay, kay Gaga Jonas kag Sokgang family kay Pakas Rachel Maricel sa taga CVM Pawn Shop Money Changer Old Branches sa Yotorong Street Kalibo, kag sa Alpha Omega Beta Umbets Fraternity and Sorority 1976 sa Binlero Store, sa mga nagabaligya at Karne Kababoy, kag Auntie Daday de la Torre Binlero kay Uncle Bitit Binlero sa barangay Tuburan Maayon, sa Lambarte Sarisari Store sa barangay Poblasyon Mambusaw, especially kay Uncle Zalde Lambarte, kay Auntie Gingging, Uncle Eden. Kag sa pamilya Labitan sa barangay Burias Mambusaw, labi na kay Pari Gogo Chicks Boy. Alright, iba nyo nga mga mensahe mga Haki 5. Ato ni nga balikan diri sa aton sininga pagpangalagad, kag ang ato na sining mga ginpang plastar nga mga balita. Standby anay, maghaboy kita sa mga importante nga pahanumdom. Magabalik kita mga Haki 5.
3: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
5: 470.
4: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
3: akin. DTX 500.
6: Atong talakayan subong is all about allergy. Mm-hmm. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Mm-hmm. Normally, hindi man harmful sa lawas. Ah. Mm-hmm. Sulod bidang yabok, mga balahibo, aso.
7: Siminto.
6: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong ano, abnormal immune system response. Mm-hmm. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Mm-hmm. Pero kung healthy man lang imo immune system, kag alam, mm-hmm, hindi ka na mag-allergy ah.
7: Oh, correct Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. Mm. May mga tao nga hindi allergy sa seafood. Mm. Pero later on, naka-develop sang allergy sa mga pagkaon nga wala naman siya allergy before. Mm. No?
6: Ang iba niya, mga kaon niya, pasayan, kasag, shellfish. Gakuan na yung panghabal na ng panit. Hindi baka ginawa, ginhapo na yun. Damo lang ginabatsyaga. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Mm-hmm. Kag ang worst nga forms na ng allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay siyempre kapantal-pantal tapos kaluton mo lang eh. Kung kabalo ka ang kalot eh, mampawa naman. Pero ang hindi ka kaginawa ito, delikado na yan.
7: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon ay musin nga lungs. Isang hardjack pa na.
6: May ginatawag sa GP nga status asthmaticus. Mm-hmm. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundin mayara sang hypoxemia.
7: Huwag ka oxygen.
6: Hypercapnia. Sobra kadamo carbon dioxide.
7: Husto.
6: Sa imudugo bangod sang hypoventilation. Or hindi kaginhawa sang husto eh. So ang sunod sinati, secondary respiratory failure eh, patay.
3: TTX 500.
8: Ato si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
7: Sugod lang nag-inom ka
8: DTX 500.
7: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
8: Almost 3 months na.
7: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
8: 3 times hindi.
7: Kamusta ang alay sang kamot?
8: Wala na.
3: TTX 500.
6: So simple man lang, management sir GP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginabalik-balik para sa imong healthy nga immune system, DTX 500. Or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ga-produce ang kuan vitamin C.
7: Gusto.
6: So you need supplementation. Kay hindi makumpleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas kadadlaw. Gakaon ka pulo ka orange kadadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mainom gi kaya DTX 500.
7: Correct.
6: Isa sa pamatuwa Sir GP, ang sige na ko inom sa Mighty C. Wala lagi ko yung allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buk. No? Mga pagkaon, mga bulong na, luyan sa ginaway man. Kaya ang sikrito dahil, palakaong kagulay. Si palainom ka DTX 500, palainom ka Mighty C. May allergy ka pa ba? Sige-sigiha lang. No, kung halimbawa may history ka allergy, it takes, hindi na madalas one month ka inom sa DTX 500 yung Mighty C. It takes years para matadlong ang imo immune system, para maghealthy, para mag-alam. Amo na importante. Kag kabalo ka mag-into. Pero may natura ginatidlo mo, intuon mo imo immune system. Paano mo intuon imo immune system? Di, gutom ang immune system pagaga. Inumbeng ka maitisikag ni Tix para amo na pagkaon dahil sa imong immune system. Kaya kung unahan mo nakatamis, sigurado, hindi na pagkaunon sa imyong immune system ang DTX. Nga, pero may kahambalon sa imyong tatay na nanay. Kaon prutas, kaon gulay.
7: Tuod, no?
6: Because of antioxidants.
9: Correct.
6: Of course. Because of antioxidants. Inhatag na sa Ginoo para magdipinsa sa tanong batok sa adlaw. So, ang sikrito, kauno naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanong, matransfer sa ato.
7: I-transfer sa imo. Husto.
6: So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Hindi ka kapoy mag-sig kaon ng mga bark.
7: That's why
6: the TX 500 lang ang may tisiya. Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsulay nga ina.
7: Correct.
3: TX 500.
10: Ako si Herminia Titong, 53.
11: Pila ang imo blood sugar sa una?
10: Sobra 300.
11: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
10: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
11: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
10: Oo.
11: Ano nakadugay ka naginom?
10: Mga sobra na isa kabulan.
11: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
10: Oo.
11: Anong resulta? Pila na?
10: Sobra na lang 100.
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
12: Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
13: Ako si Karen, nadamugid sa akon hair fall. Nag-indi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang nag-ining akon buhok kag magkinis ang akon putis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
14: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: DTX 500.
8: Sa barangay
11: po. Ano ginabatsag mo sa ako?
8: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
11: Tumar ko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
8: 3 times.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
3: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
16: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan balay ng tambo ko.
3: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
18: Babakang sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nabatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga ibala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for men.
2: Extend Food Superman for men. DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nag-nubo ang akong sugar. The best gift ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
23: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio with Physio.
25: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
26: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
24: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka!
2: DTX 500! Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May Ampalaya Extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
27: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
28: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar.
27: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80.
2: DTX 500 naging... DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
29: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
30: Ako si Mimi, galing kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C, 2 capsule, 3 times a day, sa sunod sa isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibog, kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
31: Gadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
24: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
31: Bakal na sa mga butika.
32: K5.
33: K5
32: News FM. Championing the lives of the Filipino.
31: Wow! May puso!
2: Karen Salomeo Hanson. El Castigador.
0: El Castigador.
2: Ang tinig ng bawat mamamayan.
0: El Castigador.
2: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
0: El Castigador.
2: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
0: El Castigador.
1: Pabalik kita mga kakifive sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Sa gihapon, kaupon nyo ang inyo alagad si kakifive Darren Salomeo Hanson. Ngayong hapon, no, kay Doy Arthur, dira sa may West Villa Flores sa Maayon. Nagatutok naman sa aton sinya pagpangalagad kay Ma'am Daydin Boro. Ma'am Lisa Barrientos, no, nagatutok naman dira sa may Sitio Tambak sa Barangay Kulasi. Kag kay Efrin Alisla, mayong hapon man, no? Halin kay Ma'am Roda Donato Amago. Sa aton nasininga mga balita, no, mga Haki 5, subong hapon, ginabaha ang pila ka mga lugar diri sa Roja City, kadungan gani isang pagbubo sang tuman kabunok nga ulan. Dala ini sang habagat nga nagapekto man diri sa Visayas, lakip na ang Western Visayas, no, ang Capiz. Mga Haki 5, pila ka mga lugar diri ang masamigid, no, nga ginabaha man. Kung may mga madugay nga pagbubo sang ulan dira sa may sa Malipayon Village, no, sa Dalom. Mga Haki 5, ang dalan na bala pa padulong sa may before ka magpasaka to pakadto sa may Milibili. Mga Haki 5, bukod dira lang gid sa unhan sang LTO. Oh, grabe ang baha sa likod sang stadium. Ha, kag pila ka lugar sa may lawaan sa tangke, mga Haki 5. Masami na niya, no, amuning mga lugar nga masami ginabaha. Kung may mga mabunok nga pag-ulan, mga Haki 5. So pila diri ka mga problema, no, mga Haki 5. Although tigin preparahan man isang aton sininga City Government, no, antes pa man yang tigululan, may mga pag-akad sa mga kanal, sa mga drainage system, no, mga Haki 5. Isa diri sa mga ginalantaw, no, nga mga problema, no, ang aton sininga drainage system. Karon may ara na sang solusyon, no, labi na dira sa may Barangay Tisa, mga Haki 5. Kay kayuhon dira ang ila sininga drainage system para masolusyonan, mga Haki 5, ang pagbaha sa nasambit nga lugar. No, ano bala ang reaksyon sa aton diri nga mga pumuluyo, mga Haki 5, kaya nga aton sininga patrol naglibot, no, kag ano man ang pahayag sa barangay official, san o bala ini pagasuguran, mga Haki 5. Check na ton ang report ni Haki 5 Myla Vasquez Fuentes sa line number 2. Haki 5 Myla, please come in.
2: K5 News FM live report.
4: Tuman ang kasadya ka K5 Darren sa mga pumuluyo sa barangay Tiza matapos na hibaluan nga magsugod na ang construction sang drainage system sa ila siniyang lugar. Sa aton diri nga pagpakigangot kay Sir Julius sang Graceville, iya siligin payag nga tumana ni ang ilang pagpasalamat dayon kag magtupa gid man ang ginpromesa sa ila nga pagpakayo sang kanal kay nahibaluan na nga ginmas padako pa ang ginimo nga box culvert para man niya sa drainage kag mayara ini sang kalaparon nga 2 ka metros kag kataason nga 3 ka metros nga kon basihan doble ang dako kon ikumpara sa subong nga sukat sang ila sini nga kanal ka K5 Darren. Suno diri sa iya dinikada na ni nga problema sang barangay Tisa kag kon madayon inigid lamang ang unang ation nga mahatagan kid solusyon ng ila madugay naman niya nga problema. Naibaluan nga mga proyekto ang ginaalokaran sang kapin 24 million pesos sang city government agad nga matuman kag mahatagan sang sabat ang madugay nang panawagan sa mga pumuluyo sang Barangay Tiza. Yari ang kabahin sa aton nga interview kay Sir Julius, ang residente sa nasambit nga barangay.
5: I'm happy kung maka-effective na ang ato na kwanog na din system ng kwan mayor. Dako na kabulig sa pumuluyo sa Tiza. Eh, halin sang pilaka more than 10 years o mga 15 years na ang amon pag-antos dito sa mga.
4: Sa inyo nga experience, sir, maano git perminyo ginaobra diri kung bahaon
5: ta mo, sir? Always sa kung swimming pool ang amo na kusina, pag nag-high tide mo, minsan diri sa tindahan, nag-alabot sa tubod ang tubig. Amo na kwan, mga appliances, tanan, mga salas, eh. Amo mga personal, tubos, itsin,
4: So, but sa lingon, sir, ano na damo na kama-appliances nga nagkalawasak?
5: Reserve ko na paano na ako sinasakuan sa iyang motherboard is say, worth 5,000. Ang bugas, mga bahaan, namunta na ng mga ano, salakyan, mga iman. Dasubo nga, happy. Doon, hopefully nga, maka-effective na ito. Makabulig successful sa mga kanto.
4: Nabatian ka kay Pagdaren si Sir Julius, isa sa mga residente sa Barangay Tiza. Kagkangot sini, no, subonggit gani nga hapon, nagbubuman ang mabunok nga ulan, kag diri naman liwat na eksperyensyahan sa mga taga-Barangay Tiza. No, ang liwat nga naagyan sa nakaligad to nga mga sinimana kaysa aton git kapaglibot kaina, una tang ginpadulungan ang nasambit nga barangay, kag diri daw mas nagdoble pa ang sitwasyon kung ikumpara ras na nakaligad to nga mga sinimana. Kag kaangay man sa natabo, no, nga mayara sa gihapon sa mga motorista nga nagkalaaberya, no, bangod man nga nagulpi niya taas ang tubig kay Five Daren. Imagine pagkadtota sa area mga 515 or 215 rather kaina. Pag balik ta, halin sa may Barangay Tiza, naglusot lang ang patrol sa may Malipayon Village. Pag balik, nagtaas gulpi ang tubig kagbase man sa aton.
1: Sa Malipayon, Kipay May?
4: Yes, Kipay Baren.
1: Dali lang yung Kipay May. Kay may na-observe kita dira sa Malipayon. Amo lang ning lugar nga kada mag-ulan daw, hindi kagin mag-Malipayon, kakipay May la?
4: Ang mugid ka kay Five Daren na kuha mugid na. In fact, tugid kag hindi ka gin maging malipayon kung magpadayon ang pag-inulan kay imbes nga maging malipay ka, maingit ikaw. Kay bangod nga masako sa pagsaka or pagsakwat sa mga kagamitan, agud nga hindi malabot sang tubig kay base man gani, no, sa pila ka mga residente. Madamo na sila sa mga kagamitan ang nagkalawasak matapos nga nalabot sang tubig kag nababad ya sa tubig baha. Tagkaina ang tubig ya or baha nga linya sa ibabaw nga nagaus-us dira dapit sa may LTO. Nagaduag na niya daw itom na, no? Posible nga may mga ginakayo nga mga kanal sa ibabaw

0: kuko ba lang ang dalan sa K5 Daren. So far, sumungalasin naman niya nga nag-subside ang tubig baha, no? Amo lang din na ang maayo man, no? Nga matapos ang taas man nga tubig baha dira sa area, particular sa may barangay Tisa, madasig man ni dayon nga mag-subside pananggitan man nga mag or sa tion, no, nga maguntat man niya ang pagbubo sa ulan sa K5 Daren. Kag pinaagi man gani, no, susubong man nga semana matandaan ta kun kaina, no, nga gin confirmar man ni punong barangay Dax Noel Alvera sa barangay Tisa nga subong nga semana pagasuburan ini ang pagkayo sang ilay nga drainage system kag makit-an dira sa mga pumuluyo kag malagiman nga padayon ginahimo ang mga box culvert nga paggamiton sa pagkayo sang bag-o nga kanal nga isa sa mga ginalantaw nga pamaagi kag solusyon sa pagbaha diraya sa ilang lugar. Amo na ang balantayan subong kag ipadaren kon pananglitan na, no, nga makayo ang drainage system diraya sa barangay Tisa kung bala masolusyonan din man ang pagbaha diraya sa ilang barangay kay K5 Daren.
1: Okay, sige. With this, thank you gid ka K5 Myla.
0: Lisi ka K5 Myla Vasquez Puentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Kapis, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report. El Castigador. El Castigador.
1: Madamo nga salamat, no, sa liwat kay Kaki-5 Myla ba Vasquez Fuentes. Nabatian mga Kaki-5 ang gindulong sininga report. May kang tana, no, sa pag sugod na subong semana sa pagkayo dira sa drainage system sa barangay Tisa nga kabay pa, no, makapahagan-hagan ni masolusyonan ang mga pagbaha dira. No, ilabi na dira sa may bahin sang Malipayon Village. Amo na bala partner nga ang pangalan Malipayon, pero kung mag-ulan daw indi kagidmangin Malipayon, ilabi na dira sa may sa dalom nga part. Okay, malapad nga dan ang Malipayon Village mga Haki 5. No, may ara dira nga manubo nga porsyon, no, dira sa may dalan padulong sa may Milibili nga masami ginabaha. Yung akala mo na masaya na, yon pala mali pa yon, no, mga Kaki-5. Kabay pa, no, makapahagan-hagan inisang problema man nga ginaantos pila na kadikada sa mga pumuluyo. Dira nga daw part na sang ila sining adlaw-adlaw nga pagpangabuhi o kun ka kapin pa ko may mga pag-ulan o kun na kunting ulan. Pila ka mga residente dira sa barangay Tisa, hindi lang sa Malipayon. Dira pagid sa may bahin, ano, dira gani nga street, no, sa likod balasang stadium, mga Haki-5 nga ginabaha man. Okay, iba, no, ga mga paminimalay ginasulod sang ila sining nga tubig, sang tubig, mga Haki-5 nga ti kun baha nga dan ara dira ang risgo. No, mga Haki-5, posible nga may mga ano sang balatian bala nga leptospirosis, no, mga Haki-5. Kabay pa, no, nga ano ni, no, mapahagan-hagan sa sining solusyon nga ni sining pagkayo sang drainage system nga ginpunduhan sang aton sining city government worth 24 million pesos, no, mga Haki-5. Aparagid sa aton siniman nga mga pumuluyo. Oras naton 21 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon diri sa pagpangalagad sa programa nga El Castigador.
2: El Castigador. El Castigador.
1: Ang iningabahin mga Haki-5. Ginadulongin sa inyo sang healthy nga kape ang DTX Coffee Mix. Magpangape na mga Haki-5, manami subong at tiyempo magpangape kay madbugnaw, no, ang aton sini nga tiyempo kag nagaulan-ulan. Pilian nyo ang healthy nga kape nga DTX Coffee Mix. May ara ini sang ampalaya, ako na marguso, chia seeds and the sugar cane extract powder. Amo ning mga ingrediente mga Haki-5.

0: nga kampiyon na no, makahatagin sa mga benepisyo sa aton sini nga ikaayong lawas. Pinaagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX Coffee Mix, gina-detoxify sini ang mga toxins, no, ginapagwa sa aton sini nga lawas para mga hakify malimpyuhan no, ang aton sini nga lawas. Ang mga higko nga dan hindi manami nga magpabilin sa aton sini nga lawas kay amo na ang nagadala sa mga balatian mga kakify. Gani magpangapina adlaw-adlaw sang DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix available sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Sa liwat ang clinic diri sa Roa City sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center na hamtang sa McKinley Street sa tabok lang sang PLDT mga kakifiba. Available man sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center mga kakifiba. Same man diri sa amon K5 daren no, baha naman ni mo sag-a naman kita buwas. Ahay no, dira sa may luktugan day Ma'am Gianna Amville Siloso. Amo nang mabudlay no kun ara kita sa lugar nga masami ginabaha mga Haki 5. Okay, hindi lang sining peligro no sa balatian nga leptospirosis kundi kung kaisa do makabig naton nga perwisyo gyud no sa aton sining nga paggawi. Siling man ni Ma'am Genevieve Ingkong Rosales, maulanon nga hapon si Haki 5 Darren Henson, keep safe everyone. Kaya Nong Bongbong Henson no dira sa may sa Aglalana dumaraw no sa Henson and Barnas family sa Barangay Aglalana kag Barangay San Juan sa Dumaraw kay Paruhel, kay Mama Angga, kay ni Ruby, kay Ning Pinky, kinong Bongbong nung Junior kag kay Dodoy Renel. Mayong hapon lang dira sa inyo tanan-tanan. Thank you gid no sa pagtutok. Patrick Matias Robles, mayong hapon kay 5 Darren sa Matias Robles family sa Lantangan sa Pontevedra, Capiz. Thank you again. 25 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ang iban pa naton diri nga mga balita kag impormasyon mga Haki 5. Aton nga balikan pagkaligad sa mga importante nga pahanumdom. Kindly stand by.
1: KK5 News FM. News FM. E3Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3Bio, D3Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo lupo, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3Bio, ang D3Bio yung may Physio. Ang Physio yung D3.
4: Masakit ang dyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang dyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang dyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, mag-klinika. For Biotics
1: DTX 500.
5: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
5: Masaminig ka palatian?
1: I-DTX 500 mo na.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka?
5: Mag DTX 500.
1: Agbot maging mas hubid sa edad ang itsura.
5: DTX 500.
1: DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
7: Imong blood sugar test,
6: pinatong score ganit?
7: 470.
6: Nagtiko 2
7: sa gabi, 2 sa agad.
6: Ilan na lang imong blood sugar?
7: 160.
6: Yeah. Inom ka mo sang DTX 500.
7: Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500!
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
1: Ach!
8: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
9: Mighty City DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pamakan sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkapi. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men si Darling.
17: Extend food supplement for men. May maka, kag labo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa glawa. Para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
9: DTX 500.
18: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, nilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
9: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa murugo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Masakit mangihi? Mag Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
6: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. DGX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DGX 500, DGX 500.
7: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya baywang.
8: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
9: Sa DGX 500.
7: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
9: Subong kamusta?
7: Uy na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
6: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sa ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sa balatian.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigid ako makabatsyag pang sakit.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
15: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
16: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko?
15: Di nakabaluman o sick?
6: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
15: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
16: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
6: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin.
6: DGX 500.
18: Ko si Katrin ng Sapian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sa nga kong gintubuan sang acne. Gani isang nabatian ni sa akong friend ang DGX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kagdag-untat ang paglapdas ang akon acne.
6: DGX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
19: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
6: El Castigador!
21: El Castigador!

0: 25 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 6 sang gabi. Pabalik kita mga kaki-5 sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Kaupon sa gihapon sa inyo alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Maayong hapon no kay Patrick Matias Robles. Mayong hapon kay K5 Darren sa Matias Robles family sa may barangay Lantangan sa Pontevedra. Sa aton padiri nga mga balita, mga K5. Kaina no sang takna mga udto no mga K5. May isa ka lalaki nga nagpakilala nga NBI agent. Nakuhaan ini siya sang isa ka unit sang armas luthang mga kaki-5. Nadakpan ni ang isa ka lalaki nga ni nga ti isa ka tricycle driver. Ginamaneho sini no ang tricycle. Nga wala sang city number. Mga kaki-5, si alias Jabar ang yasini nga ginago lang naton. Residente sang Tapas, nagpakilala nga isa ka agent sang National Bureau of Investigation o kon NBI mga kaki-5. Ang natabo diri may kang tanan sini mga kaki-5. No, aton pamatian ang mismo nakadakop do kag nakatalupangod sa sining lalaki nga ini ang nakatalupangod diri o kung nakadakop amo ang traffic management unit. Para sa detalye mga haki-5 pamatian naton si Ariel Villaruel ang supervisor sang TMU sa interview ni kaki-5 Rodney Daban Dalanon.
1: Umpisa sang natabo kagal sunod kami sa diyan punto sa distrikan ko sa kumil sa highway na kumbaksan ng pagkakibang.
2: Oo.
1: So, itatapon nga nagkabayad na siya ang yung pasiro. Hmm. Ano itong aking panawagan naman ko ni Abdel sa bayisyon niya sa Rukog.
2: Oo.
1: So, nagkasisa ang yung pasiro, kumbangkot niya.
2: Okay.
1: Pero kumbangkot naman ang sa pasiro, nagambal ng pasiro, sinabayan na ganun sila.
2: Mm-hmm.
1: So, sa mga usapin ng balang ko sila, bago sir, mag-cooperate ko na lang dahil ang pasiro ng isa, hindi nga makadinay kayo taga dito at hamon sa libas.
2: No.
1: Lapit na kami sa kumalay. Kasi isa na pala yung makadinay, hindi ka pwede ka dinay.
2: So, ikaw ang nag-confronta sa iya?
1: Oo, ako na nag-explicar na ganun. Hindi lang akong intimidator.
2: Oo.
1: Inispikaran ko sa mag-cooperate.
2: Okay.
1: So, gusto niya hindi kisa magpatakot. Gusto niya nga malakad kisa. Amo to nga, may ginagawa siya sa niyate kay gusto niya malakad.
2: Okay.
1: So, amo to nga nag inuwanan siya niyate. Nakita ko nga
2: may ginbunot sa okay sa din halin niya ginbunot sa bag amo tong pouch nga ito. Okay, tapos sang pagbunot niya nung nakita nyo
1: ay mo tong pinikiran amo ni siyempre kapag naman na kami kami na lang kami na natapuhan gabato sa amo ng kape amo
2: no.
1: Kasi ito naman natin paraan na talagang mapagod na may mapagod sa akin.
2: So pagkatapos sila sir, kayo natukipan nyo nga may armas na anong ginhimo nyo?
1: So ito nga yung pagkatapos. Kiraan nga isang kapatagay ko na nagtawag kami sa isang police assistant.
2: Oo.
1: Para nga
2: ah, oh, pero ano din ang impadlos ba sa nga dalagat or ano?
1: Oh, sa terminal ng impadlos.
2: May subong pagalis na.
1: Eh, hindi ganun sa mga gusterin sa among pag-apensya.
2: Oo, oh, mga pila ka mo ang nag-quan sa'yo sa'yo ang nag-digay yun nga quan? Pugong?
1: Tatlo kami.
2: Okay, so tatlo kami.
3: Castigador. El Castigador.
0: Na batian, no, mga kaki-five, si Ariel Villaruel, no, ang supervisor sa Traffic Management Unit. Na that time, gapatigayo ni sila sa normal nga operation sa pagbantay man, no, sa trapiko. Dira sa may bahin sa kilometer 1 sa Barangay Lawaan, mga kaki-five. Amo to gani, no, sang ginparahan sini kay ti may nakita sila nga gipapanaog, no, nga pasahero nga nagbayad. Natingala sila kay ti kuluro man nga tricycle. Rason nga ila ini ginparahan kag ginusisa, mga kaki-five. Ang pamangkot subong, no, ining mga na-recover sa iya, no, mga kaki-five. May ara bala inisang lisensya, no, license to own and possess firearms. Kag kumpirmado bala nga agent giman inisang NBI. Amo pa na ang aton sining laboton, mga kaki-five, no, kay subong apon gitinguhaan man aton nga ma-reach out ang aton sining NBI. Unfortunately, ang ilagit sining spokesperson at may authorities nga makahatag sang sabat, mga kaki-five, ang ara, no, sa Iloilo City kag naghinyo nga balikan lang siya, no, mga kaki-five. So mo nang pamangkot, no, ay han matuod giman nga agent inisang NBI kon asset ako nano ginang iya connection sa NBI, mga kaki-five, kag kon lisensyado ining armas lutang. May verify man aton sa aton sining kapulisan, mga kaki-five. Okay, luwas to sa mga kon luwas sa sining armas na recover dito ang duha ka magazine, 14 ka mga bala, mga kaki-five. Ang update, may kang tanan sini, mga kaki-five, tutukan lang diri sa aton sining K5 News FM Rojas, ha, mga kaki-five, kay aton ang labuto ng mga natungdan man para may baluan, no, mga kaki-five, kung confirm nga agent giman inisang NBI, ha, mga kaki-five, ang ining na dakpan nga tricycle driver, ha, mga kaki-five. Oras diri sa aton sini pagpakalaga, 17 minutos ang nabilin ante sita magdangat sa takna ng alas 6 sang gabi. Kay Ma'am LC Acuña, mayong hapon. Thank you and God bless man sa imo. Nagatutok diri sa may kapagaw sa Banwasang Panitan. Kay Sir Rinante Cam, nagamonitor man sa aton sini pagpangalagad. Ayong hapon Sir Darren, kay Wifey Baby Cam. Kag sa amon anak, Beboy Cam, sa Kuniloy Helen Cam, nagapamati gid kami diri sa Barangay Dayaw. Salamat gid Sir Darren. Thank you man. Mayong hapon man dira gali, ha, sa may Raj Kainan sa Punta Tabok, sa Kaita Rosemary and to Jojo Aperes. Kag dira man, no, sa Barangay Nagba, kay Tayro Di Cata, kay Nini Camille. Mga kaki-five, no, sa Tibor and Herosa family, Soberano family. Dira sa may sitio proper, mayong hapon man sa mga listeners naton dira sa Barangay Nagba, hindi ta naka mo maisa-isa pero madamo gid nga salamat. Kay Tay Pisto Hilikan sa may Barangay Balingasag sa kwartero, maayong hapon man. Oras mga kaki-five, 15 minutos ang nabili natin sita magdangat sa takna nga alas 5 o kon alas 6 ang gabi diri sa aton sininga pagpangalagad.

0: Ang ini nga bahin mga Haki 5 ginadulong gid sa inyo sa Clinicas Probiotics, the fortified probiotics. O okay na okay gid sa aton sini nga chan. Okay man sa aton sini nga ikaayong lawas mga Haki 5. Asa mga luyag dira nga mangin healthy ang ila sini nga chan kag digestive system. Ari ang solusyon ng Sporbiotics may ara inisang mga good bacteria. Hindi niya basta-basta nga mga good bacteria kay 80 billion CFU sa mga good bacteria nagabulig pabalan sa aton sininga gut flora nga importante para sa aton sininga digestion kag overall health mga Haki 5. Ari mga benepisyo sa Sporbiotics. No, ginapapag-on ang immune system, ginabuligan ang aton sininga lawas, batuan ang mga balatian. Nagapaayo sa aton sininga digestion, nagabulig sa pagproses ang pagkaon kag paglikaw sa constipation mga Haki 5. Amadamo pa ang mabulig sang Sporbiotics sa aton sininga ikayong lawas kag subong man sa aton sininga mental health mga Haki 5. Ang Sporbiotics no may mga pagtuon nga nagasuhestyon nga ang probiotics makabulig mga Haki 5 sa maayong mood, no, sa mga masamidira gado bad mood, no, mga Haki 5, bangod kapoy, no, ano pa dira nga mga rason nga iba no do dasig bala mairita mga Haki 5. Ari try nyo ang pra Clinicas Probiotics kay gapayo gini sa mood kag saton sini nga mental well-being mga Haki 5. Kag sa pinagi sa pag-inom sini mga Haki 5 sang Clinicas Probiotics na no, may ara sang 80 billion nga colony forming units o kon CFU sang good bacteria opdan pagid sang prebiotics para mas mangin effective nga makahatag sang benepisyo para sa aton sini nga ikaayong lawas mga Haki 5. Gani hindi man naton niya pag palampuwaso na makasubong sini nga mga benepisyo. Tilawi na ang Sporbiotics kag kamo na makapamatuod no maka-experience ang maayo sini nga benepisyo mga Haki 5. Mabakali ni sa tanan nga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. El Castigador. Sa dugang panaton diri nga mga balita adiri sa aton sini nga pagpangalagad mga Haki 5 no kaina na batsagan man ang ining linog no sa pila ka lugar diri sa aton sini nga probinsya mga Haki 5. Ang magnitude 5.4 nga linog. No, nag-ano gini siya sa Masbate, 8:54 sang aga. Pero nabatsagan diri sa pila ka lugar sa probinsya sang Capiz. Mga Haki 5. May mga nagpanik no sa siningalinog. Dira sa may banwa sang Sigma, particular sa Vicente Andaya Senior National High School. Mga Haki 5, may mga nakabatyag sang anxiety. Ha, matapos mabatsagan ini nga linog mga Haki 5 no base suno man sa aton diri nga LGU Sigma no sila siri nga report may mga naka experience partner sang ginatawag nga ining mass hysteria o kon pagpanik no kag anxiety sa tion sang nagluntad ini nga linog mga Haki 5. Ilabi na ining mga estudyante ang Vicente Andaya Senior National High School nga daan. No, lagyan ni siya, no? Lapit ni siya sa may karsada gid sa highway. Rason nga ang aton sining LGU, ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kon MDRRMO, may mga ginpangdapatan sila ni nga mga kapin 15 ka mga estudyante. First aid kay naglalain ang ila sini nga mga pamatsyag mga Haki 5. Walo ang gindala sa Sigma Primary Care Facility. kag napito diri no kon 15 tanan ang gindapatan sang first aid apang 8 gindala sa Sigma Primary Care Facility mga Kaki 5. No, amuning importante gid no sa aton sining mga eskwelahan nga para mangin aware bala no nga aton sining mga kabataan kay ang linog no way gid naton ginapaabot na no, kun di naton may baluan kung saan o magluntad. Naman na, very important, may mga regular nga mga earthquake drill sa aton sini nga mga bulutuan para ti aware ang aton sini nga mga kabataan, mga kaki 5 sang ila sini nga pagahimuon. Ay kung first time mo gimana, be partner, na maka-experience sa mga kasubong sini nga hitabo, mapanik ka gimana, no? Ilabi na sa mga kabataan aton. So na tigayon man, no, sang aton sini nga LGU Sigma nga madapatan sang first aid ining 15 tanan ka mga estudyante dira sa may Vicente Andaya Senior National High School mga ka K5. Oras diri sa aton sini pagpangalagad 8 minutos na lang nabilin ang tisita magdangat sa tak ng alas 6 sang gabi. Maayad-ayad man nung pagpamati kay Ma'am Sinalin Finiquito Tabige. Ayong hapon, Sir Dar. I'm watching live now. No, dira sa may Vizcaya President Rojas, mga kaki 5. Sa Finiquito and Tabige family, madamogin nga salamat. Draman sa Light Shine Bright Cookhouse na sa Punta Tabo kay Nainelia at Ate Bebs, mayong hapon. Oras naton mga haki 5-8 minutos sa nabili ng tisita magdangat sa tak ng alas 6 ang gabi. Ang iba naton diri nga mga balita. Gaway man naton matagaan sang ligwa diri sa aton sinipagpangalagad. Tutukan sa mga masunod nga news and public affairs program sang K5 News FM Rojas. Standby na mga haki 5 sa masunod nga programa ang D3 Bayo Evening Newscast with kaki 5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Madamogin nga salamat sa inyo pagupod sa Lunes nga edisyon sang pangalagad sang El Castigador. May bag-o no nga update no aton sini nga pag-asa. Mga haki 5 no padayon gyapon gina monitor ining tropical depression nga si Haishen no ara sa guwa sang aton sini nga Philippine Area of Responsibility. Kagtutukan lamang ang mga masunod no, ng mga weather update gikan sa aton sining State Weather nga, Bureau nga pag-asa mga haki 5. Sa pangalan na lang sang bugos nga puwersa sang K5 News FM Rojas, kaupo naton sa technical side si Kaki 5 Michael John Detoga. Samon nga News Director Kaki 5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga Station Manager Kaki 5 Ma'am Amy Orlean sa Berondo. Sa amon maalwan na mapinalanggaon kag mabuot nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad si Kaki 5 Darren Salomeo Hensona para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
4: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga mga kontra sa kagaw.
1: DTX 500. Kulang sa pagkaunsang utang kang prutas? Hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
7: Q7 lot.
8: Ano ginabatsyag mo sa
7: gula? High blood git ko.
8: Ano sa una ang imo?
9: Blood pressure.
7: 180 over 100.
8: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
7: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabakan mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
13: Mabakan mga butika. Ga, mag-joy ride man tabi ga.
2: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
1: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
13: Tiga, ma-joyride na ta.
2: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
13: Sakay ka kidya!
2: Siyempre! Naka-extend ko ya!
13: Basta sagad nga driver, extend, love.
1: Extend Supplement for Men. Yahoo!

0: aming saron, nagapa-increase ang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder, memory, advanced serum, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan, kung wala kwanti para, hindi ka ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold, kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara, kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal, epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
5: Oras sa K5 News FM Rojas, alas 5:59 sa gabi.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Evening Newscast.
3: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalaki ang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Maria Rochelle Abroad.
5: K5 sa mga headlines.
3: Headlines.

0: Tap Tap 1 Tap Tap 1 Sa K5 sa mga balitang lokal. Balitang lokal. Lalaki nga nagpakilala nga NBI agent na nakuhaan sang armas lutanga, mangunguma nga wanted sa kaso nga rape, arestado. Pagkayo sang drainage system sa barangay Tiza, sugura na subong simana sa lokay punong barangay Aloe Vera. Pumuluyo sa barangay Tiza, dako ang pasalamat ang pananglitan masolusyonan ang pagbinaha sa ilang lugar. Sa dugang mga balitang lokal, katapos ang DMU nagapatigayon sang operasyon sa nagkalainlaing lugar sa Rojas City. Investigasyon sa pagpangawad sa barangay Mungpong, Rojas City nagapadayon. Kagduha ka motorista kalakip ang pasahero pilason matapos na aksidente. Mga balita ka K-Fang na kahinabo sa palibot sang rehiyon sa isa kong Western Visayas, mga balitang regional. Balitang regional. GSWD6 naghatag sang 5 million pesos ng ayuda sa mga naapektuhan sang habagat naging pakusog ni Bagyong Inday. Katapos sang PNP, IMEG kag SAF pasagaan sang kaso sang tatlo ka sibilyan galagip sa ginpapa kagintayan kung gintayan sang pusil sang gendraid ang Police Station 4 sa Iloilo. Mga dalaguan kay K5 ang mga balita sa sunod sa pungsod Pilipinas, mga balitang national. Balitang national. Balitang national. 21 patay sa habagat kag Bagyo Inday. Grade 4 nga estudyante patay matapos ang school deworming activity. Pamilya ginaduso nga padalma ng investigasyon. NBI ginrekomendar nga kasuhan si Tab Baldwin kag 11 kaiban pa sa Aurora's tragedy. Kag LPA sa guwas ang Philippine Area of Responsibility, isa na kabagyo. Balita ka K5 sa luwas ang pungsod, balitang international. Balita international. Biyente 7 patay sa sunog sa pub sa Bangkok. Balita international. Balita naman ka K5 sa patag sang hinapa. Balita sports. Alex Ciala magasalida sa duha ka hard court tournament. Balita sports. At para sa aton balitang entertainment.
1: Balitang entertainment. Balitang
0: entertainment. Maris Racal nakitaan nga may kaupod nga mystery man.
1: Balitang entertainment. Balitang entertainment. Maria Rochelle Abroad.

0: Maulado nga gabi surat sa Rojas, probinsya sa Capizo, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa ato sa nga pagpangalagad subong adlaw sang Lunes, Hulyo 13, tuig 2026. Ako ang inyong magintag, balita ka K-5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo, 10.9, 89.7. Sa K5 News account, K5 Radyo, tagboan ay sa Banwasang Pilar. Kag sa amon sila nga Facebook page, live inyo nga makitaan sa K5 and News FM Rocks. Kag K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka-K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapangunang balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, sila sa 5 sa gabi. Kaka-5 ng oras ang ginadulong sa inyo sa Kaluan. Sa Klinika D3 Bio. D3 Bio, mga ka-K5, meron sa VCO, Converging Coconut Oil, kag Vitamin D3, ikaw ang masami nga stress, buringot kag madasig makalipat. D3 Bio, ka-K5, agad maamligan ang aton siling memorya para sa aton healthy ng utok. Klinika D3 Bio, available sa Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center, kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Ka-K5 sa kaungdan sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
3: Balitang lokal.
1: Balitang lokal.
3: Balitang lokal.
0: Dako pang isa ka tricycle driver matapos nga nakuhaan sang armas lutang sa Kilometer 1, Roja City, Hulyo 13. Ginkilalang nadakpan kay alias Jabar, residente sa Banwasang Tapaz, nga nagpakilala nga isa ka ahente sang National Bureau of Investigation o NBI sa interview sang K5 News FM Rojas kay Ariel Villaruel, supervisor sang Traffic Management Unit. Ginpahayag si Rika K5 nga natalupang Danila sang iya nga mga kaobdanan nga nagbayan sang pamasahe ang mga pasahero sang isa ka kolorom nga tricycle. Mangod sinigin para nila ang amo nga tricycle kagin usisa. Sang ginpamangkot ang driver, ginpahayag si Rika K5 nga mga gumangkon niya ang iya nga mga pasahero. Apang ginpanginwala ini sang isa ka o kun isa sa mga sakay. Rason nga naglunta ng mainit nga komosyon sa tung asang driver ka mga traffic enforcer. Gintingwan ini nga hulaman sang lisensya ang driver apang nagpamalibad ini sa di nagresulta sang pag-away o kun sa pag-agaway sang yabes ang tricycle. Sa tung asang komosyon, natalupang dan sa mga enforcer nga nagahana ang driver nga maghunos sang isa ka butang halin sa bag nga nakasukbit sa iyang hawak. Diri kag nadiskubra nila ang isa ka sahi sang armas lutang ang yara sa sulod sang bag. Gilayo nga gindakop sa mga katapos sang TM yung suspect nga nagaplano pa nga magpalagyo kag nagpangayo sa bulig sa mga kapulisan sang Rojas City Police Station. Sa karon yara na ini sa kustodiya sang Rojas City Rojas Component City Police Station. Samda nagapadayo na ba ng investigasyon kag pagprepara sa mga nagakaigo nga kaso batok ka sa iya. Sa piyak na bahin, arestado sang kapulisan ang isa ka mangunguma nga wanted sa kaso nga rape matapos ginserbihan sang warrant of arrest. Alas 6:33 sa gabi, Hulyo 10 o kung Hulyo 12 sa barangay San Esteban Pilar. Ginkilalang akusado kay alias Conrad, 45 anyos, kagresidente sa Dasambit nga lugar. Nahibuluan ka K5 nga most wanted person ang akusado sa Calabarzon, PRO 4-8, regional level listed sa paglapas sa Section 5 and Republic o Kunsang Republic Act number 7610 kag apat ka mga kaso nga rape sa idalom naman sang Article 266-8 sang revised penal code. Ang warrant of arrest ang issue kag impermahan ni presiding judge 4th Judicial Region Branch 5 Tres Martires, Cavite City, na petsyan sang Marso 25, 2022. Gendrokomendar sang korte ang piyansa nga 200,000 pesos sa kada kaso nga paglapas sa Republic Act 7610, samtang wala naman sa may gendrokomendar nga piyansa para sa apat ka kaso nga rape. Sa karon nakahunong na ini sa karsel sa Pilar Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposition. Sa duga nga balitang lokal. Siguro na subong nga simanang pagkayos ang drainage system sa barangay Tiza, Roja City. Inangin kumpirmar ni punong barangay Dax Noel Alovera sang ma-interview sa K5 News FM Rojas. Tuman man ang kalipay sang opisyal bagod masolusyon na ang madugay nila nga problema sa baha. Nahibuluan nga isa ang barangay Tiza sa mga kunsa masami nga ginabaha sa tiyon sa magbubo ang mabunok nga ulan. Bilang sabat na desisyonan nga himuon nga box culvert ang bag-o nga kanal kun sa diin may kalaparon ini nga 2 meters kag kataason nga 3 meters. Pangabay ni Alovera sa mga motorista sa tiyon nga magsugod ang konstruksyon nga kun mahimo habaan ang pasensya ilabi na sa rush hour. Amo ang proyekto ginpain na kun ginpainan sang kapin na 24 million pesos nga pondo sang city government agud hatagan sang sabat ang mas sobra dekada na nga problema sang nasambit nga barangay. Sa kaangot nga balita mga ka-K5, dako ang pagpasalamat sa mga residente sa barangay Tiza pananglitan mahatagan solusyon ang madugay na nila nga problema sa baha sa ilang lugar. Sa ma-interview kung sa interview sa K5 News FM Rojas kay Julius, ayaging pahayang nga igakalipay nila pananglitan matuman ang ilang madugay na nga ginahinyo kagdako ini nga bulig sa ilang mga pumuluyo. Sunod din dekada na sila nga nagaantos sa baha kag nagaresulta na kaangay isa ka malapad nga swimming pool pananglitan dalayo ng pagbubo sang mabunog ka ulan. Dugang pa nga madamo naman sang kagamitan nila nagkalasamad bangod na basa kag nababad sa tubig baha. Magluwas diri ka K5, dako naman ang ila gasto sa pagpatambag sang duta. Agod pataaso ng ila ugsaran. Agod kuntaning hindi malabot sang tubig baha. Temprano pa nga nagplastar sa dalan sa nagkalain-laing abahin sa lugar sa Rojas City ang katapos sang Traffic Management Unit. Agod magpatigayon sang operasyon na subong aga Lunes, Hulyo 13. Dirigin pang dako pa mga hindi lisensyado nga motorista, rehestrado nga mga motorsiklo, kagsalakyan, subong man ang tricycle nga kuloroma. Nahibuluan nga base sa datos sang TMU, sumugod Enero tubtub subong nagapanguna nga may pinakamadamong record sa mga nagkaladakpa na mo ang kulorom pag wala sang nagakaigo nga lisensya. Sa duga nga police report, nagapadayon ang ginapatigayon nga investigasyon sang Rojas City Police Station Mike Angtanan sa pagpangawat nga natabo sang Hulyo 12 sa barangay Mungpong, Rojas City. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Rojas, nagikan sa Rojas City Police Station, nagapadayon ang pagtipon sa mga ebidensya kag iban pa nga mga impormasyon agud matumod kag maaresto ang responsable sa nasambit nga insidente. Kabahin man sa investigasyon ka K5 ang pagkuha kag pag-usisa sa mga CCTV footage sa palibot sang lugar agud mahibuluan ang naging hulag sang suspect antes kag matapos ang insidente. Mahibaluan nga ginapahayag gintaban sang suspect ang laptop kag mga alahan sa halin sa balay sang biktima. Samta nagapanawagan naman ang Rojas City PNP sa publiko nga mahimo magig-koordinar sa investigasyon. Ginaganyat ang sinumat nga mga impormasyon sa among insidente kag ipalapot para sa galeon nga pagsulbar sang insidente. Sa katapusan nga balitang lokal, pila sa magkatuhay nga parte sang lawas ang naangkon sang tatlo ka mga individual matapos na aksidente ang ginamaniho kag ginasakyan nga motorsiklo alas 9:22 ang agang Hulyo 12 sa National Highway sang poblasyon Takas Cuartero Capiz. Ginkilala ang driver sa motorsiklo nga Honda XRM 125 kay alias Jimmy 59 anyos kag ang kasinig kay alias Rosa 66 anyos. Lunse mga residente sang sityo Talaytay, Barangay Nagba, Kwartero. Samtang driver naman sa motorsiklo nga Suzuki Raider 150 kay alias Mark 30 anyos. Kag residente naman sa Barangay Kamansi, Bataan, Aklan. Sa investigasyon sa Kwartero Municipal Police Station, ginapahayag samtang ginasubay ni alias Jimmy ang dalan nagikan sa poblasyon Kwartero o kagpadulong kuntani sa Banwa sang Dumaraw. Pagkapot sa lugar, aksidente nga bubunggo sa likod siri ang ginamaneho nga motorsiklo ni alias Mark. Bagod sa makusog nga impact, nag-angko na mga inisang pila sa magkatuhay nga lawas. Giliyo naman nga nagbakunggindala sa ospital si alias Jimmy Kagangkasini para sa nagkakaigo nga pagbulong, samtang nagpamalibad naman si alias Mark. Sa karunyan na mga imbulbado nga motorsiklo sa Kwartero Municipal Police Station para sa nagkakaigo nga disposisyon.
1: Balitang lokal.
0: Mga balita naman ka K-Fan na nakahinabot sa palibot sang rehiyon sa Isokon Western Visayas. Mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Oras sa Pilipinas, 6:15 sa gabi, ka-K5 ng oras ang ginadulong sa inyo sa Kaluan. Sa Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C, 8 pesos ang kada kapsula.
1: Balitang Regional.
0: Naghatag sang balon of 5,983,747 pesos na ayuda ang Department of Social Welfare and Development 6 sa mga naapektuhan sang habagat nga mas ginpakusog sang bagyong Inday sa bugos nga Western Visayas. Sa report sang DSWD6, nakahatag sila sang food and non-food items, nagkip na mga hygiene kits kag sleeping kits. Yara naman sa 43,831 ka mga individual o kung 12,523 ka mga pamilya ang apektado sa diin. 688 ka pamilya ang gin-evacuate. Sa kabugusan, yara sa 6,190,990 pesos ang nahatang ayuda sa biktima sang bagyo. Dala na sa DSWD, Humanitarian Assistance sa LGUs kag NGOs. Sa dugang nga balitang regional, porsigido ang 3 ka sibilyan nga magpasaka sang kaso batok sa katapos sang Integrity Monitoring and Enforcement Group kag Special Action na Force nga nag-raid sa Police Station 4 sa siyudad sang Iloilo sa tuong Hulyo 1. Inaging kumpirmar ni Police Colonel Kim Legada, Regional Chief and Regional Chief sa Regional Investigation Detective Management Division sa ginpatigayon nga press conference sa Camp General Martin Teofilo Delgado Hulyo 13. Nahibuloan nga ang 3 katagreklamo ang ginalakipan sang punong barangay tag-iya sang Tiangge nga ginsulod man sang mga operatiba. Mga media representative sa patigayunon kuntani nga drug bypass operation sang Police Station 4. Suno kay Ligada kaso nga grave coercion, grave threats, kag violation of domicile kag ipasaka batok sa katapo sang IMEG kag AS kon SAF. Samta magasumiter naman sa pila ka mga dokumento kag ebidensya ang Police Regional Office 6 sa Napolcom 6 angot sa patigayunon nga Moto Paprio Paprio Investigation.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K5 sa mga dalagkuan ng mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas.

0: Pinakahuli nga datos sa Office of the Civil Defense ring Lunes, Hulyo 13. Maglawa sa mga napatay, mayara pa sang 16 nga nagapabilin nga missing kag siyam naman ang napilasan. Sa karon nagapadayon pa ang monitoring sang OSD sa mga lugar nga naapektuhan sa mga pagbaha tugas sang habagat kag bagyo Intay. Sa katapusan nga balitang nasyonal, luyag sa mga ginikanan sang isa ka grade 4 nga estudyante sang Hugo Perez Elementary School Annex sa Tres Martires City, Cavite nga maimbestigaran ang kamatayon sang ilang bata nga lalaki matapos mag-inom sang porga sa eskwelahan. Sandig sa panaysayon sang Iloy nga si Ruchi Galero, temprano nga nagpauli ang iya bata nga si Rex sang tinalikdan nga Hulyo 2, sumangod sa hinali nga paglain sang pamatsyag sini matapos mag-inom sang porga sa eskwelahan. Pagka masunod nga adlaw, gindala sa isa ka klinika ang biktima apaging panugyanan ng mga ini nga magsaylo sa ospital bangod sa paglala sang kondisyon sini. Nangintuman kadasig ang natabo suno pa sa Iloy, tubtob sang ulihi, ginbawi anasang kabuhi si Rex. Base naman sa death certificate sang biktima, napatay ni bangod sa septic shock due to central nervous system infection. Nagapati naman ang pamilya nga posible sobra nga dose sang porga ang nahatag sa ilang bata. Sa karon nagapangayo na sang bulig sa National Bureau of Investigation ang pamilya kag luyag sa mga ini mapasakan sa panumbungan ang mga responsable sa kamatayon sang ilang bata.
1: Balitang National.
0: Balita naman ka K5 sa luwas ng pungsod Pilipinas sa Balitang International.
1: Balitang International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:20 sa gabi ka K5 ring oras. Ang ginadulong sa inyo sa kaluan sang manamit kag healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: Balita International.
0: Patay ang inimagnubo sa 27 katawa samtang 22 pa ang yara sa kritikal nga kondisyon matapos sa naglunta nga isa ka malapad nga sunog sa isa ka kilala nga pub sa Katuchak District, Bangkok, Thailand at is magtungang gab isang Domingo. Sunod sa mga otoridad, basa kung madasig nga naglapta ang madakmol nga aso sa sulod sa establishmento, nga naging rason na gudmadamo nga mga customer ang wala gileyon na kaguha. Naglabot naman sa 63 ang pilason kaging padangat sa nagkanailaing nga ospital. Nakapadayon sa karon ng investigasyon sang kapulisan sa gintunaan sang insidente, kalakip ang report nga antes ang sunog, nagluntad ani ang pagkadula sang kuryente.
1: Balita International.
0: Balita ka K5 sa patag sang hinapa.
1: Balita Sports. Balita Sports.
0: Sa balitang sports, duha kadalagkong mga torneo na kalinyada nga pasakupan sang Pinay tennis star nga si Alex Ayala bilang kabahin sang pagprepara sini sa prestigyoso nga US Open nga iwaton sa babot nga bulan sang Setyembre sa New York. Sugura ni Ayala ang hard court season sa pagsalang sini sa Mobadala DC Open nga iwaton naman sumugod sa Hulyo 27 tubtob Agosto doha sa Washington DC. Matapos ang Mobadala DC Open, sunod nga pasakupan ni Ayala ang National Bank Open sa Toronto, Canada nga iwaton naman sa Agosto 2 tubtob 13. Matanda ang ka-K5 nga naging madinalag o nini kag naku ang corona sa WTA 125 Burwell kod Birmingham Open samtang nalabot man siring ang samay sa Berlin Open kag fourth round sa Wimbledon Championship.
1: Balita Sports.
0: Para sa ato ang katapusan nga balita ka-K5, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, Balitang Entertainment.
1: Balita Entertainment.
0: Nagalapta karon sa social media mga laragway sang actress nga si Marisa Kahl nga may kaupod nga wala pa makilala nga lalaki sa isa ka airport kag shuttle bus. Sa mga nagalapta nga laragway sa social media makit-an ang lalaki nga nagasuksok sang cream nga long sleeve shirt naka-eyeglasses kag kulot ang buhong oka. Hindi man klarong iya na wong bago naka-side view lamang o kung nag-atubang ini kay Maris. Sino sa mga netizens daw kaangay isa ka-foreigner ang nasambi.

0: Amoy ito ka K5 ang countdown sa mga nagapangunang balita sa mga adlaw sang Lunes. Julio 13, 2026. Ako ang inangintag balita ka K5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live inyo kami ganap, pati ang salinisuan sa inyong mga radyo siya ang punto 89.7. K5 Radyo Tagbuanay sa Banos ang Pilar. Kagsama sa nga Facebook page sa K5 News FM Rojas. Maulan nun nga gabi sa aton mga K5 Sulit supporters, mga Facebook viewers. Kay Ma'am Elsie Aconia, kay Ma'am Rota Donato, kay Ma'am Jobin Bakakon, kay Sir Jobin Bakaling, kay Sir Dui Artur, kay Ma'am Gianna Abelsiloso, Sir Rodrigo Vido, Rodrigo De Ondo Jr. Kag sa aton mga K5 nga nagasuporta sa mga programa sa K5 News FM Rojas, madam ugid nga salamat mga K5. Sa ngalan na gid lamang sa bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas, sa compartments technical side ka K5 Michael Jan Ditoga and ka K5 Alvin Pagunsan. Sa amon nga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal, sa amon station manager ka K5 Ami Orleans Berondo, especially sa amon nga big boss chief executive officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ka K5 News FM Philippines, Doc Ramil Oy, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM.
2: Ithripayo. O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa Ithripayo, kang nagkining akon buhok, kang magkinis ang akon kutis.
1: Ithripayo. Ang Ithripayo nga may Physio. Ang Physio nga may Ithripayo. Ithripayo with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa Ithripayo, ang ini ang akon ang insikreto sa law school.
1: Ithripayo. Ang Ithripayo nga may Physio. Ang Physio nga may D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa 4 Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na. 4 Biotics, nagin-updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. 4 Biotics, nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas 4 Biotics, your always in good health.
1: GTX 500. Pasami ka bala nga ugtas kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasi nga pagkiulan. Kalaman ang abyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500, ang stress malikawan. Pagkamuringon malimta. GTX 500. GTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom GTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko nag 36 na lang ang sugar ko.
1: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya kay bugit ka tama.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So na, today, magid ako sa akon body odor. Kuya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akon nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapiga na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pa wang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
11: Ga gabasa na naman balang imo.
12: Ay ga. Gabasa na naman.
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
11: Shhh!
14: dagsgan.
15: Kinhimo ko man ang tanan.
14: Pero wala na ganyan.
16: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala ng kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
17: Muling binuhay mo.
18: Extend. Isang kapsula ka lang.
19: DTX 500.
20: Ako si Norma Vista, taga-Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
19: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
22: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
23: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go!
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.

0: News FM.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag Aria.
0: DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabat siya ganito.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Ricky. Isa ko kagard. Sige ko pulang. Duti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Dabisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C.
6: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Pero may lang ako ginaubo. Kagsip on, dahil yung nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo, kagsip on.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madridig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
10: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Nestor! Ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
0: Tigasi!
13: Tigalaba!
0: Tigasay!
13: Tigaplansa!
0: Sa araw si Missy ang masusunod sa gabi, ako ang bossing dahil kasangga ko ang Extend Supplement for Men. Lourdes, tapos ka ng maligo?
14: Yes, darling. Come to mama.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
0: na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
15: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
17: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong kingod balay. Testingan ko ang eye care capsule. Kag eye care drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
16: News FM.
18: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
19: D3 Bio.

0: sa lugar?
1: Hindi, hindi.
0: Ah, bagay na siya, bagay.
1: Oo, oo.
0: Gagamit siya sa silog balay.
1: Oo, oo.
0: Gamit siya kusina, oo, kusina.
1: Oo, oo.
0: Ah, matalong, matalong.
1: Oo, oo.
0: Ginagamit pang iwas ang sibuyas, kagliham.
1: Oo, oo.
0: Ah,
1: dali, dali,
0: ah,
1: dali, dali. Dali, kusika, dali.
0: Ah, ah, ah, pas.
2: Hey, hi, Kali, Nyawanta.
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM. D3 Payo.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Payo, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Payo. Ang D3 Payo. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagats, mga butika. D3 Payo.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Payo with Vizio. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
3: D3 Payo. Ang D3. Yung may Vizio. Vizio. Yung may D3.
6: Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa

0: Matugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: DTX 500. Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra. Ngabugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C.
1: Ang alkaline nga vitamin C.
6: Dali si Jay. Sa una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Nag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
2: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amunan na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula, ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: Sa amul lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
14: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
16: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rosy. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
17: Hi, Tennis
0: Juanes. Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Tennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
17: Hi, Tennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
14: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Angay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
19: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
20: D3 Bio!

0: 5 Galing Awan Time!
1: Ano ang mas maraming sakay? Jeep o ambulansya?
2: Ano?
1: Siyempre, ambulansya.
2: Bakit?
1: Kasi sa jeep, 10-10 lang. Sa ambulansya, 50-50 ka malamang.
0: Hey!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News
5: FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mapakas, mga buti ka.
7: Istoryahan ta ang D3 Bio. Paano ini makabulig sa inyong pagpalangapoy, why ka energy? No? Anong epekto sini sa lawas? Mga bagay nga hindi mahimo sa plain D3, kagkaya lamang sa D3 Bio.
8: Ang chronic fatigue syndrome, ano resulta ni sa mga underlying sickness, no? Kung sako ang inflammation sa lawas mo, kulang ka sa tulog, may multiple sclerosis ka, diabetic ka, may cancer ka, lalo na kung kaagi ka trangkaso, no? Kung kaagi ka trangkaso, may tawag sila nga hangover. Hangover nga usually ginambalgin sa COVID, may harap man, no? Kung nag-ayo sa COVID, tagbinulan tungkod sa cytokine storm.
9: Yes, because of inflammation, no? Sir boy.
8: Inflammation. Yung
9: katabo sa sulod sa lawas.
8: Correct. No? So, ina siya tanan-tanan, ga-cause niya sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. Ang D3 Bio, makatap na halos ang tanan nga sinyalis kag simptomas sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. Paano madamo mga bagay? Number one, ang D3 Bio may ginatawag nga medium chain triglycerides nga halin sa extra virgin coconut oil. Ini siya gaatag sang insigida nga enerhiya para sa imo lawas.
9: Ang imo las, sir boy, kung gakaon ka kuan mang yapon, kapoy, luya, palanakit, hindi na lang ka magkaon.
8: Correct, may punto
9: kaya
8: siya.
9: Kaya nga man, number one, ang ginakaon mo is gapurma mo na glucose. Padugang sa imo nga inflammation. I suggest ang source mo sa energy is ketones na lang. Mamahaw ka di tribayo, manyaga ka di tribayo, manyapon ka di tribayo. Lang tao na to kung di ka maayo. Unong yaka, anong kapito sa isang kadla magkaon tao
10: yan? Huwag pa, huwag kaon.
8: Correct. May inset na, mga dapat may breakfast.
9: Wala pa kayo breakfast, may tinapay ka
8: may
9: na.
8: Pre-breakfast.
9: May pre-breakfast ka. May pamahaw, may merinda, may panyaga, may merinda, may panyapon.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakas, mabuti ka.
9: Sir boy, di ba ang imo nga immune cells, ang paborito man niyang vitamins is vitamin C?
8: Vitamin C.
9: Pero kung arang blood sugar, unahon niya ka.
8: Unahon niya
10: blood sugar.
9: Same man sa brain, blood.
8: Same man sa brain.
9: Ang dapat niya kabalo ka maginto. May cake ko. Inom ko anay vitamin C.
10: Karon lang na.
9: Para nga, unahon ka on niya. Pero kung unahan mo ka on cake, tapos inom ka vitamin C, ay na, hindi na to niya sa pakon ang vitamin C. Siling ka busog na kuya's cake. Amo man ang brain, sir boy. Halimbabi, nauna mong matamis, masiling brain, alipa yung brain. Pag introduce mo sa mga ketones, hindi na niya sa pakon. Kumayari pa ko niya, busog pa ko.
8: Correct, no? Do dapat intuon mo gid
9: daw. Dapat intuon mo gid ya.
8: Intuon mo gid siya.
9: Unahi inom sang D3 Bio.
8: Kikon may glucose, unahon niya ng glucose, pero kung wala sa choice, kinag D3 Bio ka na.
9: Oh, especially early in the morning, sir boy. Ti wala ka, wala sa source ang ano, sang glucose. Ti ang ketones sa kon D3 Bio ang iya unahon gamiton.
8: So, ang ketones, katagda yun, instant energy, o labot ginatinloan pang imo brain sang beta amyloid plaques.
9: Amo
8: na Gatinlo, gatag na enerhiya, ginatinloan pang utok mo. Hindi ka makakita sang food supplement nga gaamo na sa extra virgin coconut oil lang sa D3 Bio mo na makita. Ang pinakanami, gid, kung before ka magsugod sang imo Alzheimer's, meaning to say, medyo may type 3 diabetes ka na. It is an indication that your brain doesn't need glucose na for energy. Ti, kung ginastarve mo ang brain mo, kiway na sa gakaon sang dapat niya kanon, gaan mo siya sang ketones nga din sa D3 Bio para magbalik ang iya function.
5: D3 Bio!
8: So, amo na, no, si kitanan-tanan ini ga epekto ni there are contributing factors sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. So, ang pinaka-importante gid sa akon, nga ako no ang tao, feeling niya, okay man siya, way man sa tanan, nga agaluyagid siya. Kay ang viral load mo nagsaka na. Huwag ka kabalo. Ang viral load mo, ga-peaking na. So, yun ka na nantap na on ang mga virus alawas na nga hindi matap na. So, ka dapat mag-detribayo.
9: Ang isa pagid ka, produce ang kaapoy, sir boy, pag may cancer ka na.
8: Oh, na. Just,
9: ang nakanami lang, the lauric acid sang detribayo, kaya niya simintuhon ang imo nga cancer cells.
2: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Marakas, mga buti ka. D3 Bio. Health. News D3 Bio.
12: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Visio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio with Visio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Sa mga butika. D3 Bio.
14: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
15: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
16: Ang best friend sa mga kababaihan.
15: Spore Biotics.
16: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
15: Spore Biotics.
16: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: DTX 500.
17: Nagatap mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
5: Mag DTX 500 na.
17: Masamihin ka palatian?
5: I-DTX 500 muna.
17: Kung kulang ka sa antioxidant,
5: nagatigulang ka.
17: Mag DTX 500.
5: Agud maging mas hubid sa edad ang itsura.
17: DTX 500. DTX 500.
18: Katalina Habagat.
19: Anong ginabatsyag mo?
18: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Anong
19: ginamit na gitsa akong nga mata.
5: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times. One week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
21: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
5: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Coffee Mix.
25: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. Extra food supplement for men.
26: Ako si Mark, sa tudtood lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa daw hindi na gid makaarangka. Asta nga nabatian ko sa radyo Extend Food Supplement for Men. Intestinan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
27: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gidan
5: DTX
27: 500.
5: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
28: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
29: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
5: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
30: Nagaburo ng akon ng mga mata.
0: tungod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sa iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
29: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio, ang physio ng may D3.
6: D3 Bio.

0: giving you a lower free radical level sa imo lawas. So that's why dasig man ang imo repair.
1: Kag anak nami sir boy, once kasi ka inom di tribayo, siyempre ginabos niya ang production sa collagen.
0: Mm-hmm.
1: So hindi ka dali mag-kwan eh, magtigulang eh.
2: Correct.
1: Yeah. Aside nga nag-inom pa ka sa imong antioxidant nga DTX500, i-boost pa ni Ditribayo ang imong collagen.
3: Collagen?
1: Mas ga dugang, mas ga hubin ka. Correct. Amo lang gusto ko, sir boy mo.
0: Correct.
4: Okay, ang aton nga
1: Ditribayo, oh, may ara vitamin D.
4: Oo.
3: Vitamin D.
4: Tapos nagapadamo sa aton nga collagen.
1: Oo. So, tapos ang absorption sa calcium, nami.
3: Nami.
1: Kaya siyempre nag-combine na mo.
3: Combine na,
1: oh. Ang BCO, kag D3, ma-kompleto ang calcium absorption, nami ang imong mga ano, ang imong mga tulan, tubo, ang imong collagen, ang cartilage mo, nami ang production, wala arthritis.
0: Talking about antioxidant, no? Pero mag-click ito kay Doc Ramil. Kung gusto ko mag-hubin, you take DTX 500, Mighty C and Pure C and D3 Bio. Kina sila, may synergistic effect. Not only in your skin, in collagen production, but hubin man sa sulod. Importante, hubin sa sulod. Kikun hubin ang internal organs, ang imo mga internal system sa sulod, most likely sa gwa, makita na hubin ka man sa gwa.
4: Balo ko i-combine man sa servo yung DTX 500, D3 Bio, ga nami ang aton nga atay. Correct. So kung nami ang aton nga atay, makita na sa aton nga skin eh.
0: Hamak mo, Doksan, no? Makita mo, gidno. Ang zinc is an innate antioxidant. It's a natural antiviral agent man sa aton lawas. It lives within our cell. Basically, zinc is also one of the raw materials of our cell. Because of that, nga paano naging raw material siya? Because it produces collagen. Collagen is the most numerous kind of protein sa aton lawas. It only gapadyutay lang kung mag-edad ka na 30. So when you come to age, kita mo, mas dasig ka na mag-wrinkles. Kaya ang collagen production after 30, ganubo na. That's why you need supplementation of vitamin C. You need supplementation of DTX 500. And of course, the effect of D3 Bio regarding the absorption of vitamin C and zinc that affects collagen production. So that is the effect of D3 Bio regarding wound healing.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
5: D3 Bio, ang D3
6: yung may Physio.
5: Ang Physio
6: yung may D3.
5: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Ang ini ang ako nang insekreto sa law school.
5: D3 Bio. Ang D3.
6: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
6: Yung may D3.
5: D3 Bio. Pure C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Salita kay Thanos, tagabgaigan niya. Trangkaso, may ako. Tapos napilahan ako. Inyong ako sa Pure C. Yung mga darwa kaadlaw, nakabangon ako.
5: Pure C. Vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Kapla si Ray Relota from Sanangit. Dati, mabilis ako noon, mapagod. Noong umpisa, nakainom ako ng Pure C. Wanda yung pakiramdam ko, tapos hindi ako na mabilis mapagod.
5: Pure C, vitamin C.
10: Para sa libre nga check-up, bisitaha lang
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: San Jose Antique, Wankyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
5: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
5: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Si Lauric Acid,
1: di ba mo na mo, di ba Lauric Acid? Simintohon niya ang imo nga cancer cells.
0: Sir, han yung mga membranes na, no?
1: Para hindi na makakuha mga
0: nutrients
1: halin sa imo nga lawas. Di pag siminto, di patay ang cancer cells sa D3 Bio. Di hindi pwede ang balon mo sa lauric acid. Nga simintohon man niya
0: ang pilas.
1: Para lasing magay.
0: Ang iyaya pag siminto sa atong pilas is to improve collagen production, meaning to say, dasig ang pag-repair sa atong pilas.
1: To combat infection.
0: So pagpagpatulo mo sang extra virgin coconut oil nga din sa D3 Bio sa imong pilas, ano matabo? May ala kanadaan.
1: Inside and out, sir.
0: Inside and out.
1: May D3 Bio nga gaupod sa

0: ko, pakadto sa pilas mo nga mano, ma combat infection, mayara pagid ka sa sa guwa.
1: May external effect pagid. So hindi mo na makita sa ordinary nga vitamin D3, no? Hindi mo makuha yung ordinary vitamin D3 kag iputang mo sa pilas mo kay maayo na. Extra virgin coconut oil improves wound healing around 30 to 50% faster.
0: So tiko ang imong mga kuana mga wounds is gangrene because of diabetes. Makorek mangyapo na. Kay gainom ka DTX 500, gainom ka Tribayo. Kagainom ka alkaline nga vitamin C. So makorek ya po na Sir Boy kung ina nga mga pilas is caused by diabetes.
1: Diabetes, no? So that is the effect of D3 Bio regarding wound healing. Ang D3 Bio, hindi lang para sa sulod sa lawas. You could use it topically. Kwa kagunting, kwa kasang dagom, tos lukon mo gamay, apply it in your wounds, no? Para dali mag-ayo. Cause extra virgin coconut oil for many years and for many centuries has been used by traditional medicine in treating wounds. Gadali pa, hindi pa ma-impactar because of the antibacterial and antiviral and antifungal ability of MCT. So, medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, nga ara sa extra virgin coconut oil.
0: Kaya ba, Sir Boys, ang nadiskubrihan ko ang suplemento nga D3 Bio, naghatag sa akong kumpiyansa or trust. Hindi ka mahadlok sa mga viral infection. Kita mo, kisa kung ako lang pagustuhan, Sir Boy, hindi na ako magmas-mas. Ah,
2: oo.
0: Siyempre kung may kumpiyansa ka na, ngayon man, gainom ka di Tribayo mo nga kaya nga i-fight sa ano, sa kagaw. Kaso kaya yung gobyerno na to, nagtudlo nga mag-mas.
3: Here na lang.
0: Pero sulod balay, wala na mas. Sulod sa ano na, sa mga kagrupo, wala na. Kaya kita yung pati nga, amo na ka-importante ang di Tribayo sa aton kabuhi. Yeah. Basta importante, Sir Boy, pag may hilanat, may sugod ng ubo, may sugod ng sipon,
1: Ditribayo muna.
0: Every 4 hours, ditribayo muna.
1: Ditribayo na.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Machiklist na ta?
1: Machiklist na ta, no?
5: Ang ditribayo nga hindi mahimo sang vitamin D3, pwede siya sa acne. Kung may ara ka mo dagabulutoy, punggod, gadagko kayo, nami siya puson kag ibutang. May studies o ginalantaw ko, it will help treat acne. No? Bangod sa iya sininga, antibacterial effect.
0: Antifungal, antifungal,
5: antibacterial, antiviral. So, nami siya sa mga acne.
0: Pangkuan la overnight.
5: Buhuan mo lang gamay, kag i-duot mo lang sa sibo sininga acne. Kampiyon.
2: Pagkagabunawan.
0: Natural pa.
5: Natural pa. So, ay ka problema, hindi ka madlo.
0: Aside siya nga ibutang niya, inong gid siya.
5: Inong pagit. So, do ay pa kuya kabati ngang D3 para sa acne. No? Araya, pwede gid ang D3 Bio. That's why ma-D3 Bio na kuya, Sir Boy.
0: Siling ni Sir Kevin, amani, ang extra virgin coconut oil na sa D3 Bio, importante gid sa mga immunocompromised individuals.
1: Correct.
0: Nga, Sir Boy, number one, ang mga immunocompromised individual, niblang hina ng ilang immune system or mango ng ilang immune system, di siyempre, mainom sila kay impaired na, hina na. Meaning pa, ang BCO, amo na na itong ma-play against sa mga pathogens, against sa mga kagaw. Kaya ang immune D3 may BCO mo, number 2 nga rason. The extra virgin coconut oil nga aras D3 Bio, siyempre may MCT, ma-reduce ang stress sang imong immune system. Kay that MCT, special the monolaurin, makanto sa mga selula, mabantay na ito nga daan, Sir Boy. May forces na nga gauna before ang immune system matake. So, nakasiling ko nga, mas kung kinanglan nun sa bata, may edad, mas kinanglan nun pas mga tigulang ang ditribayo. Kaya nga man, siyempre, tigulang ng ilang soldado. So, para hindi ma-stress, hindi kapoy, may nag-una na sa ila. Kagsiling pagin niya, ang extra virgin coconut oil nga makita mo sa ditribayo, ga-serve siya as immediate response sa infection. Musiling ang BCO, ay kulabot sa imo na immune system, mauna na ko diya. Especially the monolaurin. Kamo na lang manghimos.
1: Himos na lang.
0: At least, ang imo nga immune system, makapokus pa sa iban pa niya nga
1: purpose.
0: Like white blood cells. Mag-repair sa imo mga tissues rather than fighting infection. Abi mo, ang soldado sa Pilipinas, ang ilaobra, gira lang. No. They have also a group
1: engineering na battalion.
0: Engineering battalion. Ang ilaobra yan, hindi pang tiro. Gasiminto sila yan.
2: Pang-rento.
0: Same sa atong lawas. Tungod kay ang imo nga D3 by BCO, may extra virgin coconut oil, sila na tumauna.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Sir Boy, namian ko sa D3 Bio, compare mo sa ordinaryo lang D3. Siyempre, number one, may D3 Bio, may BCO ang D3 Bio. Mm. Ang namian ko is, ginapromote niya ang production sa imong mucus lining. Meaning pa, halin sa ba mo pagadto sa tinai, ang lamig-lamig, Sir Boy, mga mucus, ara, matkaya niya itrap ang mga kagaw. Kita mo nga ang agaw buka, may ikuan.
2: May plima.
1: Ginputos na tong bakterya to.
0: Ginputos na to. Pagwa na.
2: Yan
0: natural nga paagi. No? Amo na nga, mas gusto ko nga mag-detribayo ko kayo man. Ginakuan niyang production sa imong mucus to trap sa tanan ng mga pathogen, mga kagaw nga gasulod sa imong alimentary canal.
1: Sa baba pa lang. Ha?
0: Sa baba pa lang. Hmm. Wala na sa detri, ara lang gina sa detribayo.
5: Correct.
0: Para mag-produce ang mucus sa imong mucus lining. Din ka, ma-detri ka nga plain or detribayo ka. Kag, ang hindi gin matawaran nga nami gin sa detribayo, Sir Boy. The lauric acid of detribayo, nga kaya niya simintohon ang cancer cells.
5: Correct.
0: Kung may cancer cells sa imulawas, nga wala pa magdamo, matamato na niya siminto, Sir Boy. Sa dira nga masiminto na niya, paano siya makakuha sang nutrients nga kawaton niya sa imong lawas kung masiminto na siya?
5: Manchay.
0: So once nga good matcha, patay siya. So it will promote apoptosis. Ang namian ko sa D3 Bio, kaya kung D3 lang, it will go to your immune system, then your immune system will fight against your cancer cells. Pero kung D3 Bio, si D3 makanto sa immune system, si BCO, the lauric acid, madirect makanto sa imong mga cancer cells, simintohon niya, ano pang away yun sa imong kwan? Wala stress ang
2: hindi na sa mga active ng cancer cell.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: K5 News FM. News FM. D3Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3Bio. D3Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Paano ang paninisis ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: D3Bio, ang D3Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Mga buti ka.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
10: Mahigo ba la ang imo dugo?
11: DTX 500.
10: Masamit ka ba la gina allergy?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
11: DTX 500.
10: Masalika DTX 500.
11: DTX 500.
12: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
13: Imo nga blood sugar test.
12: Kira tong score gani?
13: 470.
12: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
13: Ilan na lang imo nga blood sugar?
12: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
11: DTX 500!
4: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
15: Pabakan sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
16: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix.
8: Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagbuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butika.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
20: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
21: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
20: Di nakabaluman, usik.
22: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuhas ka. Gara ka pataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
20: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
21: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
22: Extend Food Supplement for Men.
23: Digasin.
22: DTX 500.
24: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, nilang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat, DTX 500.
22: DTX 500!
25: Mabakal sa mga butika.
26: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
22: Memory Advanced 0P.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold, kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: KK5 News FM.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo.
3: Jay Lolo. The Tonight Show with Jeremy and Jay Lolo.

0: Ato sabi ko, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Pamakal, sumagbutik. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
4: Ang fortified nga probiotics! Klinika Spore Biotics!
5: Punggod kag-rashes?
6: Mag-DTX 500!
5: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sa punggod kag-rashes.
6: DTX 500!
5: Bakal na sa mga butika.
7: DTX 500.
8: Dina kano. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI ka sakit gid sa ako niya baywa.
9: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
10: sa DTX 500.
8: Sa primero ka tatlo sa subong kadua na lang.
9: Subong kamusta?
8: Oy na, halin sa nagtay kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatsa.
7: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: O gali si Elay sa Marisumuga, taga Pagdaon Village, Masilingan. So wala pa ko kagamit sa Mighty C. Permi lang ko ginasipon. Prone ko sa mga trangkaso kay Gapulaw bala sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na magamit sa Mighty C, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko Kapulaw, do wala na nga lain ako ng pumatsyag. Hindi na ko permi, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amuna, thank you gin sa Mighty C.
7: Mighty C, epektibo, garantisado.
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
12: DTX Beauty Soap.
14: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Extend Food Superman for Men.
19: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
7: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
20: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang acne.
7: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
7: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup.
14: Bumakal sa mga butika.
7: I Care Gold, ang I Care Capsula. Nga mas ginpapasko, kag mas ginpanami. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: K5 News FM, oras natin ng 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumun sa inyong mga paminsaron, subong nga gabi i-text yun na or itawag sa itong smart number 0928-611-2263. Kung sa ating Globe number 0927744894040. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa atong smart number 0928-611-2263. Kag sa liwat sa atong Globe number 0927744894040. July 13, 2026. It's a Monday evening, mga ka-K5. Kagari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jirili.
0: Kamusta yung mga Lolo?
1: Well, still the same. Still, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan. Ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Good. Very good, ah. Mayo, mayo. Maayo kagit. Importante mga ka-K5, padayon na kita sa paghatag sang prioridad sa atunig kayong lawas. Hilway sa masakit kag mga balatian. Mga ka-K5, aton gid pasiguradohon nga nagakaon kita sa mga masustansya nga pagkaon. Subong man nag-exercise o kung nagapabalhas kita. Ang pagpabalhas, mga ka-K5 sa liwat, ginarimand naton sa inyo nga kinanglan mo lang ginipisanan. Katungod ang makabinipisyo si Nikita man sa Gyapon eh. Medyo makapoy ginman ang mag-exercise o kung mga pamaagi nga para balason kita. Pero kung may baluan naton kung ano ka-importante ang pagpabalhas, siguro may ara na kita siyang rason nga para nga ma-motivate kita kaobrahon naton ang pagpabalhas. Mga K5, ang pagpabalhas isa ini ka natural nga proseso sang aton lawas nga para ma-eliminar ang toxins nga mga nagapundo sa aton sistema. Ang aton sistema, mga parte sang aton lawas nga may kangtanan sa aton padayon nga buhi kita. Kung maayo ang sistema naton, hilway kita sa masakit kag balatian. Pero mga ka-K5, ang mga toxins amo ini nagahatagid sang kahalitan. Pagguba sang aton sistema, kag kung guba siya kag apektado siya sa mga toxins, nagaresulta sa kunano nga masakit kag balatian. Kag ang punta sang istorya, mga ka-K5, posible mapatay ang tao tungod sa masakit kag balatian. So amo inang kamatuoran nga mga ka-K5, ang posible nga madangtan naton tungod sa mga toxins. Kinanglan naton pagwaon ang mga toxins kun amo ining rason nga nagahatag sang kahalitan sa aton sistema. Kag nagaresulta sa masakit kag balatian nga pwede kamatay sa isa ka tawo. Kinanglan tapnaon naton ang puno siya naghatag sa aton sang problema sa aton igayong lawas, which is toxins. Ang pagpabalhas, gina ilig sa aton lawas, kag kada ilig sa aton balhas, mga ka-K5, nagaupod ang toxins, nagagawa sa aton sistema. So, huwag ka siyang gastuhan. Huwag ka siyang dapat kabalakan, kainitanan is libre. Imo langit pisanan. So, nahambal naton temprano nga kalabanan is natamaran, mga ka-K5. Pero now, karon na itindihan na naton kung ano ka-importante nga kinanglan kita nga magpabalhas tungod sa rason nga para hilway kita siyang sakit kag balatian, kag para layo kita sa problema sa aton ni kayong lawas. So kinaglan naton panumdumon ina mga ka-K5 nga inatanan ginabuligan ta nga ang aton lawas, ang aton sistema hilway sa problema kag layo kita sa sakit kag balatian. Subong man mga ka-K5. Ang limpyo nga palibot isang gid ka maayogin nga inisyatibo naton. Nabatian ta na sa mga eskwelahan naton. Nabatian ta na sa mga ginikanan naton kag sa iban pa nga manglimpyo kita. Pero ugaling lang kati amo na kung kaisa nga daw ginatamaran man ta. Pero sa higko nga palibot kag higko nga sulod siyang balay mo, nga kinanglan ta siyang lipyuhan, abi. Kitungod kong higko, mga ka-K5, dira nagatiner ang mga kagaw, dira nag-istar ang mga bakterya sa higko nga palibot. Ang bakterya o kon mga kagaw, isa magkarason nga ginatudlo kung nga nagamalasakit kita. Kag kung magmasakit kita, mga ka-K5, mayo lang kung makasalbar ta sa masakit. Tugas ang kagaw kung mga bakterya. Nga ahulaton pa naton nga magmasakit kita, kung na-identify na naton, naibaluan na naton, nga ining mga kagaw kag bakterya nagahatag sa aton problema sa aton igayong lawas. Hulaton na pa nga magmasakit kita. Ang aton malang himuon is limpyuhan mo. Limpyuhan ang palibot. Limpyuhan ang sulod panimalay. Subong agam-i mga ka-K5, dugay-dugay matulog na ta. Kung ikaw nagahuragok na kag mamuok ng tulog ni mo, kabalo-kabala nga may nagahari sa imo walay kung ikaw nagakatulog. Sinong nagahari? Ang nagahari, mga ka-K5, amuning mga tanga. Ang mga tanga, mga ilaga, mga tiki, toko, damang, nga nagapangita sila sa ilang pagkaon. Di kalabanan nila yung kantuan is kusina mo gid. Kay may ara sila pamaaging nga pampanimahuan, mabalaan nila, nga may mga pagkaon kadira sa basurahan. May mga pagkaon kadira nga mga mumho siyang mga kinan-an aton. Kagkalabanan, diragi sila gakanto sa kusina, ho? Di samtang nga tulog ka na kang nagadamguhan nun ka kay Ivana Ilawi. Ang tanga yan nag-hukbo dirili sa babaw siyang tasa mo. Ang ilaga dirili nag-date sila sa babaw siyang imoya nga baso. Nag-holding hands ang mga tiki, mga kakibab, sa imo kutsara tinidor. Ang mga damang nag-palawa dirili sa sulod siyang baso. Ang mga toko, ginalaot ang tanga sa babaw siyang pinggan. Ilay ang kalibutan, ang ilay ang paraiso, ang imo kusina. Ang tanan ng mga eating utensils, kag cooking utensils ni mo nga ginagamit ta sa pagpipirar sa aton pagkaon. Amogin ang kasamin nila kag ginakantuan, kag ginapangitaan sa ilang pagkaon. Kabalo ka mo ang mga tiki, tuko, tanga, mga damang ni, no? Mga ilaga. Ang lawas nila puno na siyang kagaw. Especially ang ila tiil. Di nagakamag sila si mo kutsara daw. Nagakamag sila sa aton baso. Nagasulod sila sa aton yung mga tasa dao. Di pagabwas mga kakifab gamito na ton sa aton yung pagpatigayon sa aton kinananay na naman. So ang kagaw ara lang da. So sa dalayon mga kakifab, makaangkol kita sa sakit kang balatian. Tingala ka lang mata mo, nagasakit ang dyan, nagasuka-suka, nagalingin ang ulo, ginahilanad, ginatrangkaso, tungod sa mga kagaw. Tingnan nga ton malang na i-reminder na subong agam kung posible palang i-safety na ton ang tananta nga ginagamit sa ton nga kalanan. Ha? Ay mo sonta kung tabunan tang kutsara, tinidor, pinggan, baso dao. Ang mga kalaha pakulbon o kung ibutang sa lugar nga hindi makatuan sa mga ilaga. Isulod ka, isulod sa, ano ni, isulod sa kabinet mo. Kaldiro, ahay, butang siya na lumulunan. So mga kakifab, amoy na, kakinaglan man naton at ipanon ina, subong agabi. Reminder malang na aton para ikaw kita sang problema sa aton ni Kayong Lawas. Natumba, wala siyang pilas, mga kakipay. Gindala sa ospital, huwag na nakasurvive. Dead on arrival. Nga amal, na stroke, na heart attack. Tungod sa stress. Ang stress sa moderno sa mga pagtuon, mga kakifab. Nabalaan sa mga eksperto nga nag-trigger ang imo high blood pressure tungod sa stress. Kay man kung stress ikaw, ang butsilingon ang imo yung utak, mga kakifab, grabe ang trabaho niya. Kag ang aton nga utak nagakonsumo siyang oxygen. So kung sige siya trabaho, kagrabing paminsar mo na, kagrabing imo yung pangabudlay siyang imo yung paminsaron na be. Kakonsumo siya siyang mas damo ng oxygen. So ang aton sistema, masignal na siya. Niya kinanglan damo oxygen sa utak. Teka ron, din mahalin ang oxygen. Halin sa dugo, idulong siyang dugo pagkanto sa utak. Maagi siya sa ugat, mga kakifab. Karong kikomo na mo kinanglan sa utak ni mo, kay tungod may stress ka nga ginapaminsar na aming mga problema o kung mga sitwasyon, ang imo korasyon mabumba na siya todo para may damo siya nga oxygen mapadala sa utak ni mo kag mas madasing nga panahon. Kiti sige, active ang imo utak na mo. Di karon komo dasig ang iya travel o kung pagbiyahe sa aton ugat, may chance kung gabok ang ugat mo kagbarado. Ang mga ugat naton, especially sa pagkanto sa utak, daw may ara yung nga daw hilo lang yung girili mo. May ara nga daw silhig lang yung kadlagko. May ara nga daw dagom lang siya. Di kung barado ina kay tungod ang imuugat is damo kolesterol, maginutok to sila karon sa mga gagmay nga ugat mo. Sige bumba todo korason mo, nagapadala sa isang damo nga dugo nga kargado sa oxygen. Karon kay hindi siya kalapos kay barado sa kolesterol mo to karon, no? Mahitad ang imo gagmay nga ugat. Kag siging persa kag presyon nga ginabumba sa heart na ni mo, abe. So, mainat na siya. Malamot siya ang pinakapuntayang inat sa ugat mo. Matasta siya, Jirili. Matasta siya. O kung magkalabugto siya, magkalautod. Sa 2 minutos, 5 minutos, mga kakifab, nga hindi kasupply ang aton dugo oxygen sa aton utak, may chance agin ang tao mapatay. Nakogin ang posibilidad sina. So mo ina, nagatumba siya way pilas, kang pilas sa tugali siya ugat sa silod sa aton lawas. So ang stress, kinanglan, i-manage na gina. Hindi pagpilita kung hindi pwede. Kung budlagit pangamuyo siya ginuota, Lord, buligi ko ah. Hindi gid pagsigid dot-dot nga daw wala malang siyang solusyon, bayda. Pabwase kay tanan ina, magabag-o inay. Magabag-o ang sitwasyon. Basta steady lang, hindi kita yan. Mas stress gid kikidelikado. Tungod sa stress, may mga nagatulubuan kanser mo. Anawan ninyo ano ang mga diseases o kung mga problema sa tunig kayong lawas na related sa stress. Isa na nila high blood pressure, heart attack, stroke, cancer, kagdamo pa. So rason nga mga kakifab nga bantayan ta ang aton lawas. Likaw kita sa mga kunano nga butang o kung mga bagay nga makahatag sa aton stress. Kag adlaw-adlaw ni tamalipat gid. Magpangamuyo kag mag-inom siyang DTX 500. Ang DTX 500, mga kakipab, ginalimpyuhan niyang ugat mo. Ginapabako niyang ugat mo, ginalimpyuhan niyang dugo mo. Ang mga toxins nga nagapundo sa aton sistema, ginausoy ay dirili. Ang mga toxins sa mga nagligad pa nga mga binula nga nagpundo sa lawas mo, ginausoy siyang DTX 500. Ginatulod niya pagwa sa aton sistema. Amo ina kay importante gid nga may tsindihan ta nga kinanglan kita mag-inom sa DTX 500 kay chance kag oportunidad nga mabuligan ang aton sistema nga maglimpyo ka magbakod para hilway sa masakit kag balatian. Ang DTX 500 simply lang himo ini siya natural utan nga margusyo mga kakipay utan nga margusyo nga mo ini ang kilalagid nga nagapanubo siyang aton nga blood sugar. Ginabantayan niya nga hindi maglapaw sa level. Kag kung lapaw ginman sa level ang imo blood sugar, kastrikto siyang ampalaya extract nga main ingredient sa DTX 500. Ginabuto nga ipidalong. Hops, lapaw ka na. Balik, balik, balik. Ginapabalik niya sa level. O kung nubo pa sa level ang aton blood sugar, amoy na ang DTX 500. Karon, kung damo ang aton sugar, mga kakifay, amo chilingon, guro, sindiro ka. Damo kaklamay mo. Pero sa aton sistema, delikado ina. Kay man, damo siyang pwede matabo sa aton. Eh. Pwede ta magka-diabetes. Kung tungod sa diabetes, may mga komplikasyon, may mga sakit kang balatian na pwede ma-komplikar sa ibang parte sa aton sistema. Now, kinanglan makonsumo ang sugar. Kinanglan makonvert into energy. Dira ina nagasunod ang tawag naton nga insulin. Ang lawas naton nagapagwa siyang insulin para ang aton nga sugar ma-convert into energy nga pagagamiton ta. Energy sa kada ginhawa naton, inhale, exhale, nagakonsumo kita siyang energy. May nag-agi nga babayi nga lipot ang short dirili, pagbalikid mo, nagkonsumo ka energy. Nagkanto ka sa isa ka mall, may babae nga tahom, nagtulog si mo, nangilay ka. Nagkonsumo ka energy. Ang pag-ubo, ang pagpanguyab, ang pagpangatsi, nagakonsumo ikaw energy. Ang pag-jogging, ang pagsaka sa jeep, ang pagdaho mo siyang plate, energy na. pagtsuko mo siyang bugas, ginkilisan mo, ginbutang mo siyang rice cooker, energy gapon. Ginsunlan mong tubig, ginsunod sa refrigerator para maimnon kang a cold, energy gapon kinanglan mo. Ginwash-wash mo ang imuhabol, ginwalsusan mong imuga hiligdaan, pati ng ulo na kay matulog ka na, energy gapon. Karon tulog ka na, sige gapon, konsumo energy. 24/7 wala untat. Nagakinanglan energy ng lawas ta. Paagi sa insulin, mga kaka-K5, ang hatun blood sugar. Ginabuligan niya proseso nga ma-convert into energy ang sugar. Karon sa nahambal nato, ang aton lawas, nagapagwas ang insulin. Di siya ginatawag nila nga vilos o kung mga vilay. Nga daw, inisya daw alagyan sa insulin. Nga daw, ang tsuraya daw, tuwalya, bla, tabu-tabu sa tuwalya. Di may mga punta na siya nga nagapiswit niya nilang insulin. Karon ko mo higko ang lawas ta, ang aton parte sa pangkriyas naton niya. Hindi niya makompleto ang paghatag siyang insulin tungod supon siya mo. Kay tungod higko lang aton pangkriyas. Hindi siya makahatag siyang saktong insulin tungod nga barado siya. O kung itsider nga wala siya nagapansyonar siyang sakto. Pero kalabanan higko ginirili mo. Kay tungod dira nag-agi ba ng pagkaon naton. Ang higko naton sa kalabanan, mga kakipay, hindi nigin naton fully mapagway. That's why ining higko mga toxins nga nagahatag sang pagsupon o kung pagbara sa aton alagyan sang insulin, nagaresulta man ini sa pagdamo sang aton nga blood sugar kaya hindi iya maproseso mo. Kay kakulang sang iyay nga pagpagwa sang insulin nga para maproseso ang aton nga blood sugar. Dri na ni nag-eksena ang ampalaya extract nga main ingredient sa DTX500. Siya ang magahimo bilang insulin, mga kakipaib. Siya ang magahatag, no, sang pag-preparar proseso sang aton blood sugar nga ma-convert into energy. Kay ang aton mismo sa lawas tagak insulin, kag ginaguaan siyang insulin naton is either guba o kung barado siya. Ang DTX500, kung inumuni mo, may epekto siya nga parehas gid sa insulin. So kadasig lang magnubo siyang imo blood sugar, kag ginabantayan niya hindi maglapaw sa level. Kung lapaw sa level, papanaugo niya man. Ma-convert siya siyang blood sugar into energy. Grabe nga benepisyo na to. Kung mag-inom kita daw siyang DTX500, no? Luwas kita, kaglayo kita sa diabetes. Kag kung may nagahana kang nag-inflame sa sulod, pakupuson siyang DTX500. May nagahormada yan ang mga hana mahimo malatian. Ginatap na siyang DTX500. Ang mga damage ng mga cellula kag tissues naton, ginarepairya dirili. Ginarepairya kag ginatagaan niya siyang nutrisyon kagabakod. Nga para magbalik siya normal niya nga pagpangsyonar. Grabing DTX500. Amargosong sikrito. Now, kadamo pagit mga kakipaib, ang saranggin naton nga makwa nga benepisyo sa pag-inom sang DTX500. Isa pagit wala labot sa ampalay extract ining natawag nila nga super antioxidant. Amo ining kinanglan naton. Kay ang pinagali kapuno sang kamuhi sang tao, hindi iya ang dugo. Kundi ang gamay paging gamahit sa lawas, tang selula. Ang selula naton, amo ining pinakapuno sa kabuhi naton. Ang bilog ng alawas is made up of cellula. Ang cellula mahimo sa tisyo. Ang tisyo mahimo sa organ. See? Ang ining aton nga mga organ, no, ining just like example atay, is made up of tissues. Ang tissues is made up of cells. Karon amo ina ginabirada una-una ginirili sa tawag naton nga free radicals ang cells o kunang cellula. Ginaguba yan. Ginahalitan siyang sining siyang free radicals ang cellula. Karon ang sekreto para hindi makapangguba ang free radicals sa aton cellula. Kinanglan ang cellula naton makod. Kinanglan ang cellula naton may depensa. Now karon anong kinanglan gid nga importante nga makadepensa kag makod ang cellula? Antioxidant kali. Amo ina ang solusyon mga ka-K5 para hindi kita mahalitan sang free radicals. Kay maguba ang cellula, ma-damage ang tissues, mapiktuhan ang organ, mamasakit kagyapon. So ang cellula nga aton yang hapinan, ang cellula yang aton apinan, ang cellula yang aton buligan. So tungod sang antioxidant, hindi kahalit ang free radicals. Karon din ta makwa siyang antioxidant. Kaon ka siyang utin. Utan. Kaya ang mga utan, dili may antioxidant man mo. Ang iya, equivalent sa orak value scale, doara lang sa mga 500, 700,000. Ang orak value scale, talaksani siya mo. Do kung magbakal ka ba, boy, bla, imuning kiluhan. Di ang para mabalaan kung ano kadamo ang volume sa antioxidant sa source, ining orak value scale ang talaksan. Di ang utan, ara lang siya 500, 600, 700,000. Ang prutas, isa man ka namin ang source ng antioxidant. Pero ala lang sila sa 900,000, 800,000. Pero ang ara sa tubo, gali mga ka-K5, base sa orak value scale, taas pa sa kumpara sa utan, taas pa kumpara sa prutas, kay man naglamot sa ilatakos dirili, ang makuha ng antioxidant sa tubo, naglamot sa 1.3 million. The best kitang himuon, nga pangunta sa free radicals. Kag amo ginaginimo ni Dr. Ramil Oy Dirile, kundi kampiyon na to kagina ang ambalaya extract, amo paginiginsulod niya dugang sa kada kapsula sang DTX 500. Grabe! Kag kung amo inag-inomo na to, ang ambalaya extract kag itong super antioxidant nga halin sa tubo, sila inaduwa nga persado katama nga paglimpyo, kapag-repair, kapag-depensa sa kunano nga sakit kag balatian nga nagatubo sa sulod sa lawas. Ta. So, amoy nagrason mga ka-K5, adlaw-adlaw, inom kita DTX 500. Nainom ng Mighty Shea! Okay, Mighty C ang alkaline of vitamin C. Now, kinanglan pag-aid sa lawas ta, vitamin C. Hindi ta magkataka kay amo mo lang ni kinala sa lawas ta, buligan ta mo. Kay kita ang responsable sa lawas ta. Kay isa malang lawas ta mo. Kung maguba ning lawas ta, magwa malang ning kalagtas lawas ta. Pero patay ng lawas mo. So, damo pa yung guwapas palibot ng dali ka. Babakura yung lawas mo ya, ha? Ha? Wala kaya siyang hilanat ng kaso, sipon, ubo, allergy, asma, or hapo, kang iban pa, cancer. Kung taas man ang pundo sa lawas mo, siyang vitamin C. Sumong chimpo naton maulanon, ang kagaw naga pinalakpak ni, ang laton-laton siyang ubo, hilana, trangkaso, ara naman, may mga tselang na gani, upo na dahil sa hangin yun li. Di kung ara ka lang sa palibot, nga malabutan siyang mga kagaw, nga pagpangatse, pagpuli mo, tingala mo, bata mo. Pagkalit sa agas kulahan, no, kapagsik pa man to. Pero pagpuli sa mata mo, doon nagapaluyan ako. Di pa inuma sila dayon sang Mighty C syrup na ba niya? Mighty C syrup for kids. Di sa mga nanay kang tatay naman niya, hindi pwede matrasar ang adlaw-adlaw nga kinanglanon sa kabataan, sa panimalay. Kay kita ang nagapangita siyang mga oportunidad nga makaganar kita nga para ma-provide naton ang mga pagkaon, mga expenses ang aton nga matag-adlaw sa aton pangabuhi, sa upod ang aton mga pinalangga nga membro siyang pamilya. Di karon ang mata mo, gapangayo balon, may malamutan sa eskwilahan, may malaklon para sa project, kinanlang kwarta. Di karon kung tatay kag nanay kada karon ikaw nag-provide sila kay wala pa man sila sang ginaganar mo, di kag aton man na obligasyon nga buligan sila nga para maplastar ta man si plakadlaw nga mayo ang ilang pangabuhi. So kilang lang suportaran ta sila samtang nagatuon sila. Oh. Di karon mahilanan kada matrangkasyo, kada makulira, kada may masuka panibang kada. Di ba? Hindi ka kaubra. Di mabuhi na naman ang syuldo mo. O kung mabuhi na naman ang mga transaksyones mo nga pwede mo ganaron. So kinanglan mga nanay kang tatay, umlagahon tagagalingon ta para sa aton pamilya, pero hindi ta magkalipat. Nga aton man obligasyon ang aton kagalingon nga maging healthy kag protektado. Inom kita Mighty Shea Syrup. Mighty C syrup para sa bata, gali na ton. Pero sa ato naman ng mga ginikanan, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pwede mo lang siya mainom. Pagbugta mo, inom ka na yun. Wala problema sa tiyan. Wala usulam, wala sa kunano nga mamatsagad ka nga sakit. Tungod alkaline siya eh. Sa liwat ha, sa aton nga mga adult, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kag siyempre sa kabataan, Mighty C, syrup for kids. Nanonin may bagyo? Nga asyang gabi ni mga alas 7:15, alas 7:20 somewhere. Doon nagtudo ding bu yung ulan sa syudad sa Makulod. Mga kakifive do, nagsaka naman ang mga libel siyang ano ni, tubig siya mga dala nun. Do, ginakibang naman ang mga identified flooded areas diri sa Makulod City. Kay daw, sige-sige, nga damol sa dirili. Huwag man bagyo, kay nakagwa na si Bagyong Inday. Puti ano ini abe, dirili anong aton nga weather update?
0: Yes, Jay Lolo, mga KK5 weather update kita nai. May ginabantayan nga bag-o nga bagyo ang pag-asa subong Lunes, no, sa gwas ang Philippine Area of Responsibility. Ang bagyo nga gintagaan sang international name nga Haishen. Ang ulihi nakita sa 1,205 kilometers silangan sang Eastern Visayas. Sa subong yara ini sa tropical depression nga category apang ginadaman nga magbaskog ini sa tropical storm category antes ini nga magsulod sa PAR sa subong nga gabi. Pag nakasulod ini sa aton Philippine Area of Responsibility, pagkatagaan ini sa lokal nga pangalan nga Josie. Wala ini sa nga posibilidad nga magahulag padulong sa direksyon sa Pilipinas. Kag nag-recurve ini sa norte kag pagwa sa Philippine Area of Responsibility Miyerkules ang aga. Apisar sini mga kakaifay posibli sa gihapon nga iya pabaskugon ang southwest monsoon o kung habagat. Kag magadala ini sa mga pag-ulan sa Mindanao kag pila kabahin sa Visayas. Samtang ang habagat naman ang nagadala sa lapnagon ng mga pag-ulan sa western portion sa Luzon. Kagpaday ini nga maka-experience sa tub-tub sa buwas ng adlaw. Diri naman sa Negros Occidental, maka-experience sa kita sa partly cloudy to at times sa cloudy ng panahon. Kung may upon ng mga paglapta-lapta ng mga pag-ulan, bangon sa epekto naman sa habagat buwas ng adlaw. Temperatura

kag Taiwan subong tungod sa bagyong Inday. So si bagyong Inday wala kasulod man sa aton nga wala sa landfall. Wala siya kasulod sa aton nga mga kanutaan. Kuni nagkurba siya bipasaka. Okay, kaginabutong ilang abi ang habagat, abi nga magmaskog pagid. Ting habagat may mga ulan ina kagalong nga dalay. Ti subong naman ho, sa kagabi ang LPA to kon inagtawag nato nga low pressure. Ah, kagabi ti amon ng aton yung forecast kagabi nga posible nga magdevelop sa bagyo. Kunti do amo ini pattern subong lakad sa mga bagyo nga do ga samtang palapit sa Pilipinas do nagabawod sa pababaw bla tungod ginaduso sa guro sa habagat ga butongay sila kay kung walang habagat abi matabok gini siya kay subong sinto subong niya kung maka tayo yun ang direksyon sining ining bagyo ni nga sagwa sa atong Philippine Area of Responsibility nga magsulod. No? Kung magtayo yun, siya, may mula habagat. Dirigin ni siya atong, magilamos kita ni. Galing tungod man siya habagat, gamuling ang habagat, nga hindi siya madayon di siya atong nga mga kanutaan. Kung mga kurba lang siya, baka ito mag-Japon sa Taiwan o kung Japan o kung ba dito sa China. Di kabay pa nga mo inagid ang iyang direksyon, no? Kahit kung masi magbagogid ang iyang direksyon, maghina ang sitwasyon abi, kung magkusok ang iyang direksyon kag tuloy-tuloy, di dirigin ni Saturn sa Visayas o kung somewhere in Bicol, Mindoro, Eastern Visayas, o kung sa Manila, kung sa Luzon. Pero kung magkurba siya, be, subong nagpalapit pa lang siya, doon matamat siya pasaka, no? Basi, amung magyapon, sundo niya grosinday. Kaya ang bagyo, hindi magsulod sa atong Philippine Area of Responsibility, ngalan niya si Juicy mo. Basi, middle name niya, Fruit, ang pilido, yung ginya, Gum. Juicy Fruit Gum. Ah, di, si Juicy lang. Basi, guro pa rin tiyana, hindi sila ninday, kaya nga daw parihas yung lahulag, girili. Pero importante, mga kaki-five, no? Inom kita gin mighty shake, kaya muning aton klima, subong aton panahon. Kag inom makita sang D3 bayo, ha? Para hindi kita yung mahalitan sang kagaw, fungus, kag bakterya, bakod ang aton sistema kag layo kita sa tawag naton yung mga problema sa aton kayong lawas isa paging importante natong inumon protection D3 bayo dapat ang tagsa ka pa ni Malay may D3 bayo gin kung magwa ka sa Malay mo may dala ka gin nga D3 bayo kay ginainom siya para sa sulod sang lawas naton kag pwede siya nga sa internal kag external use sa dirili. Imo ini sa extra virgin coconut oil nga may upon nga vitamin D3. So kung may pasok ka na, makabulig siya, may kaspa ka, makabulig siya. Kung pigaw mi muri mo, inumor mo, makabulig man siya. May nagatuhaw to nga mga kunano nga mga develop siyang tawag naton sakit sa lawas mo, ginatap na yaman sa sulod. Kung nagbanog ang ingron mo, pwede man siya. Kung nagkatol ang tutunlan mo, mga kakifive, dulaon niya ba nagkatol sang imo? Nga tutunlan. So D3 bayo ah, matian nyo get every time maghambal si Dr. Ramil o isa kahanginan. Kaya ginasaysaya dirili ang mapuslanon, ang benepisyo, kagrason kung ang kinanglan na mag-inom at loadlaw sa D3 bayo, ha? So every time mabatian mo si Dr. Ramil, stop, look, and listen, tanay. Kaya importante ini kung paano ta makasalba sa kunano nga problema sa ikayong lawas upod sa pag-inom sang D3 bayo. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oya, DTX 500, Mighty C, and D3 bayo, saranggin mabakal. Sa halos tanan nga mga butika kag farmasya sa inyong lugar, available man sa tanan nga Grace Pharmacy. Sincere Drug Store, the generic

0: Pharmacy. Kag sumong man, pwede nyo ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kag kung gusto nyo barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantulang ka mo rikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctor sa libre, wala siyang bayan. Alas 10:27 na. Let's go to work, mga kaka-K5. Tawag na kamo sa aton telepono. Istorya ta. We can talk under the moon. O kung we can talk everything and anything under the moon with clouds tonight. Pwede ta ka-istorya about history. Pwede ta ka-istorya about sa mga heroes naton. Pwede ta ka-istorya sa mga pinasahi ng mga bagay-bagay nga makatagdugang sa aton nga kalaman. O kung may ara ka na problema, parte sa imo nubya, sa nubyo mo, sa asawa mo, sa bana mo, sa bata mo, sa balbalay mo, o gangan mo. O kung may ara ka na siyang opinion, kagkomentaryo, parte sa mga public servants naton kag regarding sila nga servisyo ko, no? Pwede ka man di kahatag kag makapamutsak o kung maka pautuwa siya. 0928-611-2263. Kag ang aton isa ka telepono, 0927-448-940, ha? Kikiroon aton mga kaki-5 subong, may nagatawag sa aton telepono, masi managsukot utang ni. May caller ta, Jerile?
1: Yes, Lord.
0: Hello? Hello?
2: Hello, may gabi.
0: Ah, mayong gabi, mano. Sino ni?
2: Si Kalay Naglalo sa Barangay Tangob City of Hampulampol.
0: Hampulampol? Di nga Hampulampol Tangob?
2: Oo, sa Barangay Rodsa, sa Purok Rodsa, Barangay Tangob lang, lo.
0: Ah, okay. Si Kalay Jirilio. Shot, Kalay. Shot. I-shot mo, Kalay.
2: Gabaha naman yung tawon, lo. Ah.
0: Ate, mid, ano na eh, night swimming naman eh.
2: Okay, isang nagbigay nga bulan do. Nag-chat ko sa Facebook ni Gregor Sataya.
0: Okay.
2: Okay.
0: Abi mo tang abi man mo di man ni pag-ordinaryo honorable nang aton nga mayor mo. Mayor ibo tang.
2: Ang ano ko na tayo basta sila tayo may authority lang nga maka-istorya sa Kalayador ni Ten. Kaya kung ang barangay na din mo, ang kapila na mareklamo mo nga ang kanal sa Permitel ng Abrihan kay Sirado na datampi.
0: Sa din nga kanal?
2: Sa may Kalayaan, Permitel, dari sa may Tangog.
0: Oo.
2: When the kanal mo, Sirado, ang siyang Kalayaan, Permitel, kapila din magiging nga ba, baligin na bakla na lamon, siyang tabo na naman ilaliwat.
0: Hindi ko kay Chindi, kunig ang baha sinyo, kung magtudo ulan. So ano ga katabo kung gabaha sinyo gataas ang tubig da siyempre.
2: So gataas ang tubig no kay ang iyan ni Halingan wala alag yan ang tubig.
0: Ah wala exit. Wala guan. Oo. So wala si exit. So ano ginobra nyo?
2: Ginabakbak lang namon lo ang ano ang gintabunan nila nga kanal yung bakbak na mo bari ginabuan na nasa kay siyempre, mawain na lang sila may mo, makay ang tao, di ka kanong mo sa sulit kung magpuso ng itang ulan.
0: Diyan ay ka, hindi ko kay Chindi, nga ginabakbak nyo ang drainage?
2: Oo, ang drainage lo.
0: Nga ginabakbak nyo kay drainage na siya nang hindi, para makasulot ang tubig da, nga nagapundo?
2: Oo, para makagawa ang tubig lo, para makagawa. Kaya yung sirada ng kanal.
0: Ang sirada ng kanal? Siyempre, yung sirada ng kanal, masi mahulog ka mo?
2: Ang problema gano'n, kay diba na, kung magpahimok ka building, siyempre may building permit na.
0: Okay.
2: Kasi ang city legal, why man nila ginatanaw kung ang ubrao ng building, bala kung ang dami nalagyan nga tubig para sa, no, sa mga kanal.
0: Okay.
2: Kaya mo naging suradaan, kaya mo naging gabaha. Kaya kung magulan, isang hinay lang gabaha.
0: Sino ina nag-inspeksyon, ina kang nag-conclude nga mo ina ang kamangdanan sa pagbaha sa inyong lugar?
2: Amo nang wait-wait na kabala-kabala lang kasi siyempre dugay na ng Kalayander, metal na mo.
0: Hindi, so, what I mean is ang imo lang ang ginahambal sa mo nga sige na sila obrada kag tapos na wala nila ginapikurar ang alagyan sa tubig. That's why rason nga nagabaha nila. Ano na imo lang na observasyon o kung ina siya na-analyze na sa mga pumuluyo na kag amo ina na pamatunan nyo nga rason gid, abe?
2: O, dugay na lang nga isyo lo. Yung panasang 2022 pa lang nga isyo lo. Na tagaatan ni ano nang alagyan ang tubig. Kaya ano na lang kasi kaya sa kalayaan ng kay Abilio. Kaya Abilio na ka kay kalayaan ng metal. Bali niya nagdang ito sa mga tubig nga nakadako na kanalo. Malumay lang ito atan ng metal.
0: Aha. Okay. So, nano ang ano ang aksyon sa mga kapitanyo da kag mga opisyalis ang barangay nyo? Ano anong ilang say abi kon aksyon para dira?
2: Do wala man lo kay do wala man sa may may pagiya sang dormitel da kay tanging sanging ano da ging patawagan sang kalay under metal police no. Kay islam pasugot nga dakdakon ang kanal nga distrataan.
0: Pero ati di takasindi sina, no? Not unless nga may mga maimbestigar gida kang makuha ang side, kang makatanaw gid personal. Pero ati amo na, in other words, nakalabot na ining problema sa barangay kapitan sang tangob?
2: Oo, oh, nakalabot na sa laban. Siyempre, masarap may
0: mga... Oo, oh, ati ano, dapat siguro ang mga pumuluyo na mag-unite ka mag-petisyon kag magkanto sa barangay. Kag amo ina pag tanawon ta ko nang mahimo sa barangay kung may aragid siya isang tawag naton nga mandate kag ha pagserbisyo sinyo nga masolusyonan ina nga bagay.
2: Ang solusyon na nila lo evacuate nilo. Amo na namatay na ang solusyon evacuate dali kada kung,
0: diyan ay ka ang inang evacuate nga solusyon nila ilagi na kon imo lang na iya nga sigilanon.
2: Hindi, mambas na kung mag-ano, magkatoon din mga tao sa mga barangay mula, mga ano sa ma-evacuate ang mga pumuluyo.
0: Sino mga, nagambal na nga ma-evacuate na lang ka mo?
2: Hindi. O muna naman sa mga ano mo, malapal din lang, dalang lalo nga kada magbaha, i-evacuate na lang kami.
0: Ah, okay. Oh. So inyo na yan nga, no? Wala isang may tao nga naghambal nga. Kung nga reklamo ka mong gabahan na, i-backquit ka mo, wala isang tao nga naghambal sina. Kundi wala, wala. Ang inyo wala lang nga yan, nga parang nga luwas ka mo na isang inang problema sa maanaya kada magulan, eh siya magbato-mato lang ka mo yung plagyo na palayo kung mag-backquit. Oh, amo na. Ah, okay.
2: Oh, amo na siya.
0: Okay. Okay. So te, amo mo lang naguro nga ito nga channel, di naguro, Loy? Loy, kaloy. Nga dapat mag-ugyon ng talaga pamuluyo, magsulat ami, kanto sa barangay. Kag kung wala nga po na aksyon ng barangay, after ninyo nag-formal letter ka muna sa petisyon ninyo, tawag ka diliwat kay pagkantuan ta sang aton investigative team sang K5, ang mata sang K5. Ang mata okay. Sang K5 magkakanto da with Eric Tenerife. Ah, gusto mo? Okay, te imuunta nang tawag naton nga Joe Process. Biska hindi si Joe, tawagon talaga si Joe Process. Nga mahimo tanay siyang reklamo sa barangay, formal. Kag ipasirok siya maginda, kag kung anong sabat siyang barangay, maksyon sila, kung hindi maksyon, pabalon mo kundi kay... Padala-dala sa inyong investigative team siyang K5, no? Para ma-post ina sa Facebook, ma-interview ang both sides, mabalaan ang inyong concern, kag ang solusyon nga pwede mahimo siyang palibot nira kag sa mga tao nga involved sinada ang problema ninyo. Kag paluparunta ang mata siyang K5 with Eric Tenerife, ha? Okay, di dyan ay ka magbuhi, Kaloy, dyan ay Kaloy. Before ka magbuhi sa kanginan, may ako mamangkot ko si mo, personal, pwede?
2: Oh, pwede kita.
0: Loy? Loy?
2: Oh.
0: Nainom mo na?
2: Nainom na ang D3 Bayo, D3X, Mighty
0: C. Ah, bawa. Thank you, Gitoto, Kaloy. Salamat.
2: Ah. Ang detribaya, gulay, bulong na gulay sa pilas. Dati yung ihampulang po mo lang, no?
0: Ay, grabe ni, grabe ni detribayo. Ha? Oo, eh, pinigit siya. Butang mo siya ang algodon nga basa. No? Basa mo ang algodon sa detribayo. Kakibutang mo siya sa pilas mo. Ha? Huluman mo siya.
2: Dasig siya magmala, magbutang ka sana, dasig na magmala.
0: Dasig yun mag-ayo, gid. Imagine mo, budla, ang isa sa mga budla, gid yung sakit. Ang ingron, no? Ang ingron, paayo siya di trim, ayo. Aktual, gid yan nakakita, kung sinabi mo.
2: Ati siya. Nga, mas mayo, kaling nga kung mapilasan ka, amiyang to mo na lang, ano na lang yung tribayo.
0: Pero hindi sila nga mga pilas lang nga mga gagmay lang nga pilas. Po mga dalom nga pilas, kinanglan mo na patahi na na yan, ibla. Inabla nga...
2: Mga gasit-gasit-gasit mo lang bala. Mga gasit-gasit-gasit. Mga ano na.
0: Tito na pilas ka, be, no? Nagadugo. Nung gagmay lang bala ng mga pilas-pilas lang. Ang dato niyang bleeding, kagpakapuso niyang ano na yung pilas. No? Okay. Tito to ka lang. Thank you again. Salamat na, ha? Okay, sige. Susama ko mo, Jirili. Pagkabati siyang lula ko yang ang ditribayo, gapakupos siyang, o ko naga, gapakipot siyang pilas. Ang lula ko, dayo niya kadalagan, Jirili. Ha? Nakibot ang lolo ko. Himbaw niya, di ka makanto. Naglagan ka gulpihaw. Niya nabatian ko, gid. Nabatian ko, gid. Niya nang matian mo. Niyang ditri, mayo galing ka pakipot sa pilas, ha? Oh, di ka pakipot. Kiba sa pilas? Di ka naglagan ka. Niya yung makalmang kuya, eh. Niya ka makal ka. Di may pilas man ko. Masi makakipot man niya. Alas 10:38 na magagakifive, ha? Okay. Good evening sa aton nga mga suki na sa Cadiz, ha? Sa kapamati sa K5 News FM Cadiz City. Hello! Mga suki na aton from K5 News FM Rojas Capiz naman, ha? Hello! Kamusta, kamusta mga suki na ito nga nag-tune in sumong sa K5 News FM, Canlaon City. Ah, may ulan man na sinyo, abitawag ka mo de, mabalo ka mo be, kamusta ka mo da? Ang mga utan ninyo, te, ano, mapuslan gen. Kasi nagligat itong mga ka-K5, nag-ubo naman ang aton vulkan Canlaon, kapat gen. At hindi hamak naman yung mga abo nga nagagawa sa babas ang vulkan kaya naglupok siya mo. Kasi ang mga utan, kag mga problema dito, mga pananom abi, doapiktado gid, no? Di maperdi naman sila. Kay grabe galing asid ni siyang mga abo ni nga halin sa vulkan, no? Kay man nagkilala ko dirili ang iya silakyan. Na tabunan, wala may mga abo sa atop, sa hood, abe, sa lawas, parte sa silakyan. Ginbabayaan niya, wala yung mga ginugasan, wala yung gilimpyuhan. Ginulat niya lang ginmaghulaw, blang abo, blang magulan siyang abo. So si Hamakon mong tinloan niya, nagupak-upak gali iyang iapinta. Tungod siyang asid. Grabe din eh. Di karon, ang mga utan naton, tungod man sinaguro siyang asid, maperding utan naton ng mga pananom. Ay, tikaluoy siya mga manugutin. Manugutin. Manugutan naton. Hello, good evening. Mayong gabi.
1: Good evening, yo.
0: Mayong gabi, manda. Sino ni?
1: Mayong gabi, man. Ako sister, di si Drolo Gresa. Banwas ang sigma sa Kupang Rua City.
0: Okay, singalan mo sino?
1: Esther de Isidro lo.
0: Esther de Isidro?
1: Alo.
0: Sino gingalan mo ba si Esther ko si Isidro gin?
1: Esther. Ah, si... de Isidro.
0: Ah, Belido Isidro. Ah, pila na edad mo, Esther?
1: 67 ko lo.
0: Ha? 67 ka na?
1: Ano ka?
0: Ang tingaw mo daw, hindi pa 67?
1: Daw sila man.
0: Daw 66 lang. Di kamusta man na inom mo na, Chester?
1: Kaya inom na ko lo, isa lang lo, DTX 500 lang lo, wala
0: din. Very good. Importante na kainom ka kay ang kwarta makita na as long mayong lawas ta. Okay, Chester, kamusta man ng chimpo? Di ka na siya ruhas?
1: Nag-ulan di kinalo.
0: Di ka na iyon sa ruhas?
1: Ari kami sa Banwa. Banwa sang Sigma.
0: Sigma?
1: O Sigma Kapis.
0: Sigma. Mati ko Sigma.
1: Sigma Kapis.
0: Okay. Tinakatawag ka ba ni Esther? Anong malagad na si Munday?
1: Napatian ko man to ang bagulan nagtawag. Parti sa ila ba naman nga? Nga kung lag-ulan, ginabaha man.
0: Oo. Inyo na iya. Anong problema mo na?
1: Amo man, di sa amon doon. Kaya malapit kami dito sa sapat.
0: Oo.
1: Kaya ang amon, wala kanal dito. Nga ginapagyan mag-ulan.
0: Oo.
1: Intak na sa amon kaingon. Nga dito higaagi ang tubig mag-ulan. Tapos ang mga balay, datatakas. Taup man sa tubig. Ay, mo, ano naman ikong mag- Inulan, liwat, kung
0: di na nawa pa. Nga gitakpa niya ang alagyan sang ano dahi, ara sa sulod sang duta, ya?
1: Ara sa sulod sang ila duta, pero hindi tupong sa ila sukat.
0: So, amun na alin siya una mo na ginagyan sang tubig kung mag-tudong ulan?
1: Oo, no, amun na nagyan sang tubig, sang halin ko sang una. Dahil kay subo. Sobra sila sa ila diri balay. Amot na libog kami nga din tabunan ni ang buho nga ang buho din butangan nga sa cyclone wire nga kubo silingon din sakop niya blang kanal.
0: Di okay. Di karon si Chano, si Chano na damo lugay na?
1: Kaya nga lang ganit na di para naman niya din tabunan niya ang alagyan sa tubig. Ro na kung magdalong bala ang tubig sa takas, di na maagi ang tubig, mataob kami diri.
0: Okay. Ting mayos naging muo na to, hindi tanay magkato-atake sa tao na, na kung siya nagpugong na, nagbarada, kung nagsira na siyang lagyan sa tubig. Kundi ang unahon naging kututon, i-report na sa kapitan, kaang kapitan, among makanto dito, kay para mangusi siya, no? Kay karon kung kita to maganto kag hindi magtsindya ni mudlay na maglinaw. Ay mayo na kag kapitan daw siya lang awtoridad sa aton palibot, no? Kag formal nga siyang dapat magatubang sina sang mga problema, especially ang gina namin mo nang gisiradan nga lagyan sa tubig, hindi na pwede. So kinaglang magkonton mo gina kapitan. Ang kapitan na mo nga balonyo kay public servants na sa naton, sila ang sila na dapat mag-take action sina nga para masolusyonan kag maistorya to. Amo nang imuon ta, Esther?
1: Hello.
0: Ate, sige. Relax na. Kumusta si Mr. Moday?
1: Wow, dugay na ng patay lo, 1994 pa lo.
0: Ate, belated ah. Ate, subong may mga kamataan ka pa?
1: Oo, no. Nang duha ba ang wala mga asawa? Ang apat puro na may mga asawa.
0: Di ikaw yan, ano? Anong pangabuyan mo si Bong Esther?
1: Just support na lang ka. Isa ko ka bata. Ang nagka-ubra, hindi na ko ka-ubra. No, kaya nakakyod ako sa likod.
0: Nga, sa ano na? Pag-dunk mo sa basketball?
1: Hindi, no. Nag-ubra ako sa runga. Sa barangay Kagay. Iwan ako sang ido nila, yung tulak-tawan ako sang ido, naapok ako, natupa ako sa...
0: Siminto?
1: Sa marit, mga bagay, ito nakausigang ako sa man, nag-ano ako likod, naging sagunto.
0: Di ano na, sumong buktot ka?
1: Namidyo lang.
0: Ah, may gamay lang nga. May the mountain province lang. Ah, na may gamay nga bukid. Muna, may mga tiko silikon mo. Ti ano, gin pa, ano na nila? Gin sukot mo doon tagiyas ang ido?
1: Gin pa bulong nila ako. Ano, gin dala nila ako sa orthopedic si San Antonio.
0: Ti, si San Una na tabuaw?
1: So, duwar ka tuig. Subong mo, kaya wain ako nag-ubra. Kaya yung pahuwaro nila ako. Kaya nila ako sarang mag-ubra.
0: Ah, ti, o. Di, subong nag, ano, nag, kung sa English pa nag-bader ako nag-tublog si Imo sa ang ginareklamo mo. Fractured yun ah? Fractured yun?
1: Oo, sa one, nang kuhan mo lang. So, ang fracture na sa anong ba? Kuhan mo lang kuno, hindi din man itanan.
0: So, sa tulaan mo may buka? Doon mo na?
1: Oo. Oo, ano?
0: Sa likod, di ano na, gin mo tagan sa salon, o ano?
1: Wala man, din pa bidridi na ako sa doktor.
0: At hindi ka naging kapabugat na, kaya masi mag-crack na gina?
1: Why, why ako kapabugat? Sabang lo, kay gamay-gamay lang ganyan mo ba? Sabang nagkasakit.
0: Di, si umutsilingon ka to vlog si Moy na, no?
1: Mm-mm.
0: Ahay. Di, okay ah. Di ba, why lang da, anay ha? Hindi, relax lang dahil, hindi kayo magpagamudlay. So, ang muna si Mong tigululan ka, matyag ka?
1: Tolo, matigalamig. Nagasakit ako nga balikawang mabinhon.
0: So, mati balikawang mo may fracture daw? Tugas ang pag...
1: Ha? One spine.
0: Ano daw?
1: Spine one ang fracture kito.
0: Ah, okay, ho, oh, ho, sige. O, sige, halo na na istira.
1: Gabi, pamati ako sa imulo, mga alas 12, hindi ako nag-tulog.
0: Oo, di ko mamati ka siya kung nga sakit man, why?
1: Ay, gahiga naman ako, sinaway naman nga sakit.
0: At hindi ka kalingaw ka man?
1: Nagkadlaw ko sa imulo, sa imulo nga dinapang... Kuan, kinadlawan ka pa sa ayo lo ah. Hindi ko matulugan lo, hindi ko pumati sa inyong programa.
0: Ati, adik ka, guru?
1: Ano, adik si Glo.
0: Adik ka, gid, o.
1: Ako nun akong pinapamatian ikaw.
0: Oo, adik pro la na kopya.
1: Adik, hindi ko
0: ah. Okay ah. Este salamat gid ah, kaya sige ah. Text ka ni siya ako, kaya para matamyaw na ka, ha? Okay?
1: Oo, no, pamayload ako, no, may subong nakapaload ako kung hindi katawag ko sa'yo mo.
0: Mayo, kinakopya mo ba ng numero, diba? No?
1: Pwede, kadugay na niyang number mo, dito wala ko bigi na panas.
0: Ah, hindi magpanas siya, kay plakad lang, pindita na maligya. Thank you, Minister. Salamat, kinamigin kinakistorya na kita doa. Salamat, Minister.
1: Pakila na ko katawag sa iyo, no,
0: gani man do medyo nalipay. Kung last mo guro ka tawag, daw ay nagkakadumdum gani?
1: Oo, daw mga ka 4 times pa lang.
0: Ah, okay. Sige. Mayugin man na makatawag ka di kay para makastoryahan na kita. Nablang do aralan tayo blang sa kasual nga sitwasyon nga makatok kita, makastorya kita sa mga kunado ng bagay-bagay ah. No, mga mula na ibla, no?
1: Oo, ano ka?
0: Di siya no kalot mana? Mamana ka pa, hindi na?
1: Ay, hindi na.
0: Hindi na, kaya may prakcho ka na ganaan.
1: Pwede ka rin ko nagpamana, liwat kayo tamaran ako
0: ah. Ah, oo man. Aman lo, kasi siya
1: doon. Nalang ko nagpukos, nalakot tamugon.
0: Oo.
1: Braso tamugon.
0: Oo, tiyan mo na mula, tiyan ka mo na mudlay. Kaya mas mo magsalig kasi mga lalaki, dahil mo manugtuntok, kagamudlay ah. Kay tiya mo na, yutay na lang kami tirangan, mabuot, kinabilin mo lang.
1: Pala hubong ko itong bana, kung mamana pa ko liwat, pala hubong niya ko.
0: Ah, mo na. Nasuway nga, yutay na lang kami tirangan, ah, sige ah, hindi na lang na, hindi lang mana. Salamat. Thank you again, Esther. Salamat kita, ha?
1: Oo, sige lang.
0: Okay, sige. Mangaga K5, alas 10:51, nagling oras daw. O ining abahin mo ka nami, Gido, ha? Inom kita DTX Coffee Mix, ha? Mga morning chimpo, nagaulan-ulan. Iba na hadlok mag-inom sa gabi siyang kape, kay tungod ba siya matulugan? Di ang iba naman niya, ang night duty, kag nagatrabaho, mga gwardiya, mga call center, at di nagainom sila kape, no? Pero you know what, iskan ikaw yaya nga wala kay gobra sa gabi abig, pwede kaya kainom yapon di DTX Coffee Mix? Kay man ko ng mudo mo tulog, patulogon kaya siyang DTX Coffee Mix. Amo na ka namin siyang kapitay. Inalimpyuhan niya nga ton nga sistema, ang mga toksis ginapagwa niya. Kaya mo ginang malasulon kung aga masakit kang malatihan kita. Tungod sa toksis, kaya mo ginauso niya sa DTX Coffee Mix. Kaka namin kaya siya nagplano nga magjeta o kung mag-diet o kung tawag naton magpa-slim la. Kay dugay kang gutomo kung mag-inom ka DTX Coffee Mix tungod sa chia seeds na puno siyang protina kag antioxidant kag may aras sa sang nabusog gabla dudugay kag gutomon bisan amo lang inumon mo bilong agam eh di ka kamatsyag dugay-dugay ting palanyaga na galing no busog kag yapon kag may super antioxidant sa ngahalin sa tubo ha tistingan ha adlaw-adlaw inom kita ano man nga oras kape basta DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, naga-detox ka pa. We're going to take a short break, mga ka-K5. Don't go away. We'll be right back. K5.

damo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: detox ka ba?
1: Girl! Buligi ko be edit picture! Dapat beautiful! Good ka da, ha? Weh! Matsyag mo! Madala pa sa edit tsura mo!
2: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
0: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
3: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
5: Muterna Max, Muterna Max, Max Epektibo.
6: Ako galit si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sa Muterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
8: Mapakal sa malapit na butika.
0: For Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas For Biotics. Gasakit ang tiyan, Max For Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max For Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas For Biotics.
9: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, basayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: This is K-5 News FM, your official news and music station.
13: Ikaw ba'y nasaktan?
14: Nahintuan din ako sa nobya ko.
13: At di mo alam ang gagawin.
14: Ano ang himuon ko?
13: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: super coolitan at the Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee.
1: K5 News FM, oras naton, we get 7 minutes after 11 o'clock in the evening. Pandayon ka muna nga pamati sa ating program. The Tonight Show with a Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahay na dulo na sa aton sa DTX Beauty Soap.
2: Namigin man nga habon, adaw tanan naton nga handom sa habon, do aradas tanan sa DTX Beauty Soap ho. Now, karon, kung makasulod ka sa inyo na iyang palaliguan, kaptan yung habon nyo, kagpamagkuton nyo. Ikaw bala ang habon ko, nagahatag sa konproteksyon nga ginapatay mong kagaw? Ikaw bala ang habon ko, mabukal ka bala? Ikaw mo lang habon ko, ginadula mong punggol kag ginapino mong akon nga supat sa guya. Ginadula mong alap-ab kag mga pikas-pikas ang nagamantika kong guya. Ikaw mo lang habon ko, nagadula siyang mga wrinkles. Mga kinalutan sa busong sa tiyanda, mga stitch marks, hindi dahil mo nun. Ikaw mo lang ang klase siyang habon ko, nagapahubin. Kung ikaw mo lang habon ko, nagapagwapo kang nagapagwapa. Kung ang sabat sa habon mo, oo, Butchilingon DTX Beauty Shop na. Pero kung hindi mahatag sa habon mo, mahatag sa DTX Beauty Shop, no? May rason ka na nga mag-testing gamit DTX Beauty Shop. Ginadula yung baho sa lawas na mo. Ti ang resulta overall mga kaka-K5, no? Kumpiyansa sa kagalingon. Kag malipay ka sa resulta, blakay damo madayaw si mo nga nagnami panit mo, nagputi ka. Ang mga buho-buho siyang guya mo to sa una, mga lapa mo, hindi nakitaon. Tapos kung may edad ka, may wrinkles ka, hindi nahil mo nun. Naghubin ka tulokon, iya mga panit ang matamat naghulugon. So malipay ka siyang resulta, bla, tinagahatag dugang nga self-confidence kang kalipay. Don't you know anong connection sa habon sa ato ni kayong lawas? Dako, gid. Kaya maluka, kung ikaw malipay yun tungod sa resulta ng epekto sa DTX Beauty Show, ang lawas ta nagapagwas ang natawag nilang happy hormones. Isa ka hormone nga sikreto sa lawas naton nga nagapabakod sa aton immune system, nga nagaaway sa mga kanser, kag nagatulubo nga sakit. Grabe, no? Kung ikaw gali malipay yun, mga kaka-K5, ara na yung sikreto, nagahatag sa depensa ang lawas ta pagi sa pagpagwa sa happy hormones. Di may sarabla, no? Lipay kagid, kitungod naming resulta sa paggamit mo sa DTX Beauty Shop. Kaghilway ka sa sakit kagbalatian, mga kakifay. Mabatian naton mga kamataan, mga teenager nga may worse din nila, no? Naga-suicide lang. Di ka subo ka tama. Ang akon pag-itsindi, hindi mga kamataan naton, hindi lang naguntat ang aton obligasyon sa pagpa-eskwela sila, pag-provide sa ilang mga miste, kapag hatag sa malon abi, mga pagkaon nila, tinagatubo sila physically sa lawas, gadako sila mo, di ba? Kiti sa una, gamay man na sila, di subong dalagko na sila. Tungod sa pisikal nila nga nagtubo sila. Ang wala talaga di parahan kalamanan din kasi sa ilang pagtubo mga kakipay kung magdako siyang lawas nila, nagasulod sila gali sa teenager stage. Ginabayaan na nila ang pagkabata. Bla? So ang ilang prioridad, hindi na pa siya bata nga hampang na. kasi may mga bagay na nga mga prioridad sila. That's why example is validation. Ginabalidar nilang ila kogalingon, gusto bala sila is baton sila sa ila parihas. Because yun ang mga stage mga kakifam, emotional security, kag-acceptance sa emotion society is nag-develop sa bata mo. Kay nag-aupod sa ila pagtubo ang balatsyagon kagpaminsaron, especially kung teenager, curious. No? Curious sila mo. Kag nagahimo sila sa mga pamaagi nga para ma-identify sila, kag mabaton sila. Di ang iban nagahimo sa mga eksena na accepted. Some of them are not accepted, no? Nya siya blanao, dudungol gina siya ng basaguliro mo gina siya. Tungod nag-develop ang iya mentalidad kag emosyon niya. Kag nagapangita siya siyang acceptance, bla, no? Kung paano pa maagi, see? Di karon ang iya nga nabalaan nga para nga makilala siya is kung magtinunto siya. May bisyo siya, no? Kung ano na sabi nga hindi mayo ang epekto sa palibot. May ara man nga iya nga kamalo siya mag-manage, no? Kamalo siya magpagar sa iya kagalingon nga maging productive ang iya nga pagtubo. Now, normal ina tanan mga kakifab, nagyan tanan. Nga kung mag-agi ka sa teenager stage, may mga emosyon na nga mga balatsyagong kapaminsaron, nga mga nagapamangkot, nagabalidar sa aton ko galingon, no? Karoon ko ng mata mo, baho ilok. Ang mata mo kung balason siyang ang yabaho no panos nga ibos, be. Kaya ang iba ng mga kamataan, ng mga teenager man, niya hindi ka na mag-upod siya, malatnan ka na karoon siyang mayabas siya. See? So, it's either ang bata mo, mga kik, maaway siya. O kung ang bata mo, mahibi, no, mapuli si inyo balay, ngahipos lang, pero na wala nang ginaganahan, magbalik sa eskwilahan. Ang iba naman niya, tungod siyang ginabuli sila, tungod baho lawas nila, tungod punggo nila, ga binutoy lang abi, tungod dalain na siyang transisyon sa lawas mo. Ang pagkambyo bla sa lawas nila bla. Ang resulta sa mga chemicals, siya ga punggo sila, nagamantika guya nila, ga baho lawas nila, which is normal na siya, pero hindi bla plisyeng kag ni bla nami bla. Especially kung teenager sila, sensitive ang ila paminsaron kag especially balatsyago nila. Dali sila bala magbatsyag, dali sila bala magsunggod. Kaya may mga bagay nga daw hindi nila yung mapalawig ang ilang pag-intsyende, kag ang ila yung pasensya kung kaisa, daw lipot lang bala. So matindi siya, masubuan sila, gakadepress sila. So muna kung kisa may mga balita na lang, nag-suicide tungod, gali, ginabuli sa eskwilahan, ginasuyaan. So mga kakifab, hindi natatani magkanto sila ng punto, no? Kung kita nga mga ginikanan, aware sa mga kinanglanon sa kabataan ta. Especially kung may bata ka nga teenager, gandinalaga kang nagasinultiro. They need understanding. They need help. Kinanglan maging presentable sila. Buligan na sila. Di ano ginabi, baklan mo si Ndayda, baklan mo si Toto, may siyang DTX beauty show, para na siya. Kag mapahamtang malagaw galingon mo eh. Kiti, ma-proud ka pa gani nga, abang bata na ni Kulash Blanao, kanami, gichang guya sina. Nagsunod ni sa tatay nga kagwapo. Isa una na yung bata na ni Pedro na, grabing punggod na, ginatipan gini ni Pedro. Sumbong bata yun, tinigil. Kanami siyang uya, huwag na punggo, no? Kanami nga ginikanan, kaya ginatipan ng mga bataan, no? Noong mga emosyon na lang, small appreciation, kagang pagdayaw, no, hindi man nato nabi na ya siling nga ginaobligar sila, pero kanami matyagon. Kaya kung ginatipan ng kabataan naton, sa ilang pagtubo, especially kung nagadinalaga sila kagin sinultiro. Di ah? Ano ginabi baklan mong bata mo na mahila kagin? Mahila kagin? Isya ka barita na yung DTX Beauty Shop ho? Ara ba lang na sa tanan nga Grace Pharmacy? Sincere nag-store din ni Rick's Pharmacy, ara na? Di karoon na gusto mo ma-order sa online, di ara man. Pwede ka ka-order sa Lazada, Shopee, kung sa TikTok. Kati niya gusto mo barato, di ara man, yapon, barato. Kanto ka sa clinic ni Dr. Ramil. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa medical kag alternative doctors, libre, wala siyang bayad. Nya, pre, gindala ko to si Missy sa clinic ni Dr. Ramil. Sili ko nga man, may problema. Away, maganda, gipa-check up ko lang ang ilok niya. Nga nung ilok niya, may humbag. Nya, away man. Unang tabo siya ilok niya, niya pertibla ka ito mo. Kaiman siya kami, siya tulog kami, galsang kamot siya. Nakabugtaw ko, pamuklat ko, ilok yung ganyan ito, nakitaan ko dahil yun, nakibot ko, kung ano yung bagat. Kutahil ako magsinggit, bagat mo. Kaya ilok ni misis yung ito. Nagindala ko sa clinic ni Dr. Mel. Isa mo lang natag isa ko. Paggamitin mo lang DTX Beauty Shop ko, no? Kasi mong pare, magtulog ko. Kung siya muklatan ko, misis ko ga saka at iya kamot. Muklat ko, ilok ina yun. Bisa ko na yung white lady mo. Nga white lady niya, kaya puti na mo. Okay, alas 11:19 na magkaka-K5. Oh. Now, iningabahin madulong sa aton di-release ang Dr. Pinoy Squaling Capsule.
3: Yes, la.
2: Okay. Di Dr. Pinoy Squaling Capsule, mga kaka-K5, isa ka natural nga suplemento nga kilang lanon ginaton. Now, karon ang Dr. Pinoy may omega-3 fatty acids na siya. Importante ka kinanglanon na siyang lawas. Ano bala ang mga benepisyo kung nagainom ikaw sang omega-3 gayara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule? Una, ginaprotektahan sa Dr. Pinoy ang imo korason batok sa heart attack. Ikadua, siligan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule ang imong mga ugat para mangin matinlo ini. Agod makasirkular sang isakto ang oxygen sa dugo kag malikawan ang stroke. Ikatatlo, tunawon sa Dr. Pinoy Squalene Capsule ang inflammation. Gayara sa imong mga tulad para hindi ka makaangkon sa arthritis kag gout. Ikaapat, ang omega-3 madali maabsorb sa imong brain cells. Gani ang utak permi aktibo, hindi malipaton, kag malikaw kita sa dementia kag Alzheimer's disease. Ikalima nga mga kakaifab, ikalima, makabulig sa madamo nga mental health issues, parehas ang stress, anxiety, depression, kagpati na ang ADHD. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule gid lamang ang suplemento nga may omega-3 nga mataas sa DHA kag EPA, gani tuman ka epektibo para sa tanan. Bata man o konti gulang, hindi na paghulata nga magbalatian ah. Subong pala.

mga ka-K5, reminder na sa Kutob Gate, gusto magbakal sang salakyan. Kamudlay magsalig mga ka-K5 mo, nibla. So kinanglan ang aton niya nga kantuan, ang masaligan, may opisina, lisensyado, nga mga car seller. Ti Dre is ang masaligan, git is ang Bacolod car seller. Kapangita ka mala sang Hilux nga second hand nga pickup, no? Hilux 4x4, 4x2, Hilux. Ara sa Bacolod car seller. Pili ka lang kung anong color gusto mo. May ito, may puti, may silver. Anong gusto mo? Fortuner? Navara nga pickup, Nissan? May ara man sila Terra nga mga 2022 model, 2023. Sobra mo kapilian kay sila displayhan da. Sobra lapit siyeng guro da. Nga mga salakyan nga pwede mo pilian. May auto man sila da. May Ertiga, may Innova. May ara man sila sang Vios. May ara man sila nga mga ning mga high-end nga salakyan, mga Nissan Patrol. May ara man sila tawag naton nga Toyota Land Cruiser. Damo ka pilian. Karon kon negosyo ka, gusto mo daw van type abi. May ara sila L300 nga puti, mga ka-K5 nga sa likod pwede mo magkargahan, sarado. Good as brand new mo. Kondisyon ka kompletong papiles. Bacolod car seller do halos tanan na nagakanto sa ila. Kay katungod ka nami siyang ilang manager, kaya pwede ka lang kayo bladako nirili. Kaya pwede mo yung matest drive ang salakyan, no? Kaya pwede mo may inspeksyon niya yung mga dokumento. Now, karon pwede ka man kadala mekaniko para shape ka nga, imogin niya nga, ma-check up mo ng makina. Puti wala man problema, kondisyon po. Kung gusto mo lang yung madala niya isang mekaniko mo na yan nga para makatanaw ka sa choice mo nga sa baklon nga salakyan, pwede gin. Now, karon hamba ni Manager Richie Pidena sa Bacolod car seller. Naloli yung kambal sila nga ilibre ko gin ang pag-transfer sang ila ng mga dokumento. Wala bayan na, libre, no? Kagtapos, kung gusto nila nga magbakal sa amor, pwede cash. Pwede man nga makredit sila, bin, no? Madown na sila 30% ang remaining amount, buligan sila namon nga ma-process sa through financing. Through financing namon is nubo katama siyang porsyento lang. May ara 2 years, 3 years, 4 years. Ganubo lang porsyento. Kaya kung kumpleto ang ilang requirements kagpasado sila, duwa kadlaw, approve sila na yun sa financing. Nagkaroon, te, ang nami pagidlo, hambalon mo lihog ng listeners na to, nga pwede sila maka-trade-in. May salakyan sila bing sample Vios. Gusto nila kay dako ng ilang pamilya, damo sila, gusto nila van. Di may ari matadi high-ace nga van. May ari tadi nga 2023 model nga van. O kung nubo nga modelo, pro kondisyon tanan, ara pili lang sila. Kung gusto nila SUV nga Montero Sport Fortuner, o kung inintawag nila nga Ford Everest, may ara matalo. Di, tanan ina mga kakifay, kadami siyang kondisyon. Ang interior, kag mga pinta, kag makina, kondisyon tanan. Now, karon, gusto nyo makita sample? Tanawan nyo sa Facebook, no? I-type nyo BCS, Bravo Charlie Sierra. BCS dash Bacolod car seller. Ara da, ha? Mga pictures ang sample sa mga salakyan nilang nga nakapwesto sila nga showroom. No, karon hindi kaya magbakal salakyan kay ti, siyempre daw hindi mo man kinanglan kay way ka man magbakal, abi. Pero ti may livelihood niya si Mr. Richie Pudina, ang manager sa Bacolod car seller. Yan o lihog mo ko na mention, be. Masi ko ng gusto sa gusto lang. Mag-refer sila sa sample abito pagbalay nila.

makan sila can pick up abi. Kay pwede kargahan abi sa mga produkto. Te karon kung gusto ya nga i-refer abi, tawagan lang ko. Kay once gani yang nga mag dayon ang transaksyon, may referral fee nga makayuhom sa blastas dilungga daw. Siling kuti, mayuna kilay lihod, no? Pisadan mo lang gali, no? Okay, takaroon sa gusto gin mag-refer, abin naman niya nga sa ila kilala, may referral fee ka mo from Bacolod Car Seller. So, ano niya, no? Opportunity ni kag mayuning livelihood, ah. Ma-refer ka lang niya, ti hulat ka na lang kung manda yung transaksyon. Hulat ka na lang niya, ti basta mag-yuhom ka, asta sa lunggan mong yuhom ang kumabaton mong ilang referral fee, ang butsilingon, satisfied kagid. Ma-enjoy kagid. In other words, dako ang referral fee. Okay, ari ha. Tawag ka mo kay Richie, pwede na. Ang numero niya, kaka ka mo bulpeng ang papilihog. Okay, kung isulat nyo na sinyo mga cellphone, no? Aring cellphone number ni Richie, oh? Ang manager sa Bacolod Car Seller. 0920-0920-973-1403, ha? 0920-973-1403, ha? Munang number sang Bacolod Car Seller, okay? Oras na ito, alas 10 o kung alas 11:28 na.

kanami mapiano ba? Sagad-sagad siya magpiano, no? Siya nagligay, kulang na siya si Mana, gintudluan. Kuwaya na yun ba? Na, may piano yan, no? Ang ala niya si Richard Kleiderman, no? Okay, magagagay 5 this time, magabasa kita sa problema. Sugod danta sa pagbasa sa punta. Ah, sa punta, sa puno. Good evening, Jiri Lee and Jay Lolo. Tawgal ako sa ngalan nga si Dondon. Sang Victorias J. Lolo. Yo, mangayo lang ko tani siyang advice. May nobya ko, 1 year and 2 months na kami nga lugayay. Ah, lugayay. Luyagay.

0: Subong J. Lolo, talagsa na lang kami nga nag-istoryahanay. Oh, gaman. Tungod kay long-distance relationship kami, J. Lolo. Layo ay kami. LDR. So, J. Lolo, anong himuon ko man? Patihan pa na konsya or hindi da? Uy, ano? Palangga ko siya, J. Lolo, eh. Thank you, Gid, and more power siya. Kilikili. Sa programa mo. Do hindi ko kichindi siya kay Dundon yung liter sinder niya. Nga, 1 year and 2 months na sila. Layo ay sila si Nubia, talagsa na lang kung nagtawag siya. Tapos, talagsa na sila gastoryanay. Ang hindi ko matindihan nga, ano kung nung himuo niya, patihan niya pa ang Ianubia or hindi na. Kay palangga iya. Tungod kay long distance relationship. Oh. Di, siyempre, kung mga amusin ni Di, damo sa mga gasulod nga taling mabagam. Say mo, pinsar, kilayo ay kamo to, kapit pagig kong siluso kami, kag wala mo pa makuhang partida mo. Nga ba, siyempre, kung ginainto yun ako, kag ginatunto yun ako to, kilayo ay kami. Basik mula kung may nag-consumo na to siya. Basik kung may nag-pangaluyag to siya kang magawang kamadulaan ko blaw. Di, sige ka na paminsar, ginapigos mo galing kagalingon mo. Gakasubuan ka galing. No, gakasubuan ikaw, kag nagalain ang buot mo. Kag sa dalayon mo nag-cultivar sa imo balatsyagong kapaminsaron, ma-ano ka na, ma-anxiety ka mula? Ma-depress ka mula? Kag tapos, defensive ka na dayon para hindi ko masakitan, blikan ko na lang ni Guru. So, tanan ina, iya, ginapinsar mo nga sa imo lang ka galingon, mula? Now, ti long-distance relationship mo, tiyan mo nang ka gina kalakamalakan. Kitungon, hindi iya mabantayan mo. Hindi iya mamonitor kung ano itong giho to. Tikon siluso ka, mabatsyag ka gini. Kapin pagin nga kung wala mo pa makuang imoy ang partida, wala mo pa mabugtong tirante, tapos gin. Now, mga ka-K5, no? Siguro, ang tanay nga bagay, may mga gaangot gid nga tawag daton nga mga pangduha-duha o kagkadlok. Sa English, may fear kag doubts yung kitablan. So, ining fear kag doubts, ara na sa utak naton. Kag amo ini siya kalabanan ang nag-untat o kung nag-pugong nga hindi kita maghimo sa mga desisyon. Nga instead nga maghimo kasantika nga ipadayunon mo, hindi na lang kitungod na hadlo ka blan. Nagaduda ka, nagaduduha ka, may kahadlo ka. So ginadipinsahan mo lang kung galingon mo, hindi ka masakitan, hindi ka ma-failure, hindi ka mapaslawan. Because nga nahadlo ka sa magiging resulta mo. So para gali mga ka-K5 na mapahamtang kita, dapat may sistema. Ang sistema, amo na siya ang alagyan mo. Kag amo na siyang giya naton nga makuha naton ang isakto nga resulta. Kung hindi ginman isakto ang resulta, amo chilingon, may dapat ka ariglahon sa sistema basi hindi siya applicable, hindi siya doable, hindi siya bagay. Blati islan ang sistema nga kung sandiin, mag-augyon ka mo kang maghatag sa mayong resulta nga ma-enjoy ninyo. Pariya sinayla yung ay sila. Sa subong at simpo, mga ka-K5, no? Moderno na tayo. May mga technology na tayo. may cellphone daw. Nga siyang una, kinanglan mo magkanto sa RCPI, kinanglan mo magkanto sa mga company, telephone company, kaya dito ka matawag long distance. Kung wala ka mo telepono sa inyo balay, makantog agad sa mga telephone company just like RCPI, ano pa ginada. Mabayad ka dito per minute, me, no? Ha? Kaya sila na dito nag-provide sa servisyo nga makatawag ka. Di karon, pagi, pagi sa sulat, eh, masulat kami. Di, kung gusto mo sulat, lawig, di, kanto ka sa post office. Pero kung gusto mo nasigay, may sulat niya nila eh. Nga tawag nila telegrama. Di sa telegrama na mga kakipive, ha? Ginaisip ng kadalitra mo. May bayad niya kadalitra. So medyo mahal ang telegrama. That's why nga ginanubo lang na. Ginanubo lang na kay para gamay ang lagyan mo, ang imo balayran. Unlike kaya sa sulat, abe makapaburo kagidat pila ka page na abe. So gamay lang yung imo yung balayran tungkol ipadala mo dito sa post office, no? Pero kung kadali ka kag emergency, no? Telegrama ka kay si sina mismo ng adlaw o kung the next day, maabot na yon. Kay konsulat niya, bitag isa kasimana na konsubra pa mo. Pero kung telegrama, pagkadasun ng adlaw, yung makaabot na yon tong telegrama mo. Ha? Shorten na iyang sulat, no? Di, Jirili, isa kabes, sa telegrama, may isa ka mata lang, gaskwila di si Makulon. Ang ngalan niya si Dako. Karon, may sulat sa kay tatay niya nga ginara na siya pinsar, yamla. Nga, dear tatay, padali ako manok kag itlog ang imo anak Dako. Grabe, di mo lang na yung sulat niya kay tatay mo. Dear tatay, padali ako manok kag itlog ang imo anak Dako. Karon pagsulod pag-abot niya siya po sa telephone company, manog panara, manog sira na bla. Niya sira, pwede ka pa telegrama pa. Niya po pwede na siya po manog sira na kami nga gawa lang ba eh. Ati, dali alam ba siya kayo masira lagi kami mo. Ati, sige, may gagaw ko. Sulat siya. Sulat. Ya, tapos na siya. Oh, tapos na. Ari na, oh. Aring bayad ko. Ati, sige, sir. Mabatol na yung basagan. Tatay mo ito, padalaan mo, ha? Mga kakifay, hindi mo to. Pag ang basaga, may nanawag sa balay nila to sa out of town. Choy, may sulat ni Hirin sa bata mo. May telegrama. Ha? Niya may hara. Niya baby, nalawunta. Niya day. Sawa, tawag niya. Niya day. Si Toto, nako, nag-telegrama. Importante, gano'n eh. Niya ti, sige, may masahon ta. Pagbasa mga kakipay sa telegrama, basa sa tatay, ano? Pagbasa sa tata niya, niya, dear manok. Niya, dear manok. Padali ako sa tatay. Kag anak, ang imo itlog, Dako. Nakibutit na nun yung sulat ng Dako, man. Nga na paano yung malanyang itlog o Dako, aw? nyadir manok. Padali ako tatay kang bata, kang anak. Ang imo itlog, dako. Nga mo ni sulat kang telegrama ni dako, man. Kay gali mga kakipay, sa kasakoong kakadasing-dasing ni dako nga maghimo sa telegrama kay tataya. Nagsinuli ay. Tani sila dito, dear tatay. No? Padali ako siyang itlog kag manok. Ang imo anak, dako. Si dako ang ngalan siyang bata. Mo, no? Dear tatay, padali ako siyang itlog kag manok. Ha? Ang imo anak, nako. Ay nasulat niya niya, dear manok. Madali ako ng tatay kang anak. Ang imo itlog, nako. Nakibot man ang tatay. Anong sulat sa bata mo ni man? Kaya galitiya muna mo kinanglan surten. Walang nikang palawig-lawig kasi telegrama sa una. Kay kada litra, mayrahan mo mo. Ha? Kada litra mo. Isipo na pila kalitra na. Kung nasya kada litra, may chinko, sintimos. May tiyan mo nang malayrahan mo kung pila tanay kalitra eh. That's why ginsurten lang. Anlang kaya sa sulat sa una, yung maka-explicar kagayin, maka plaster kagayin sa imo yung butsilingon, abe. Ito sa telegrama, yung limitado lang na iya. Amo lang ginaisulat mo na sa kuay na yan mo. Kang dasig siya, may makabot, no? Pagabas, baton sa bumpadalaan. Ang laba yung asulat niya, ha? Dasun pa na si mana yung maabot niya, eh. Di karoon kayo pag-abot ni dako sa telephone company, mga kakipay, mukon sa telegrama. Manugsira na, lasingko na mo. Ingagaw kay kinanglano, giguro ni dako. Ito, dalian, na to kay manugsira na kami, lasingko na mo. Eh, pwede pa siya kayo ngagaw, sir. Dali ngagawa lang, ah. Pero antes siya na magkanto siya sa mga telegrama nga mapadala siya, memorize na ni dako mo. Dear tatay, padali ako itlog ang manok. Ang imo anak, dako. Ikaw mo nga ginapresyon na siya sang taga, ano ni, taga telegrama. Benya, dali alang siya kayo masira lagi ka. Nga, sige, dali ako lang ni. Sus nagsinuli ay. Pagkadasol nga daw, nabaton tatay niya. Yatay, may telegrama ding bata mo. Yaday, si dako nag-telegrama, importante gano'n eh. Gati sige, tanawunta, basahunta. Pagbukat siya tatay, ang nanay, skilid mo. Nga masabi, tunuga, kini umulong basa yan mo. Bosang nanay, umulong basa. Yaday, yung tinugon ko lang. Nyadir manok. Nanay, tingalang nyadir manok ako. Dir manok, padali ako. Tatay kag anak. Ang imo, itlog, dako. Di mo na bimabaton mga telegrama. But ano nang butsilingon niya? Manok pa na ang isakon. Kay galiang muna, no? Mga kakipay ba? Joke-joke na gamayan. Ini naman siyang atong litersender, no? Di may mga amo na iyang sumong aton nga available sa aton panahon. May mga komunikasyon na, be. Ang siyang una, ang layo nga distansya, magtawag ka sa Amerika, long distance mo, di ba? O kung magpadala ka sulat sa Amerika, 45 days. Before mo mabaton ang sulat. O kung mabaton siyang imo padalaan, 45 days. Now, sumong achimpoya, a matter of seconds lang. Ang thousands, kung pila kagatos ka kilometros, abe, ang kalayoon, no? Tungod Amerika kag Pilipinas, layo, kinalan matrabo sa 45 days, kalabanan sa una. See? Karon, tungod siyang moderno nga panahon, kag teknolohiya, ang kalayoon nga 45 days, naghimo na lang 2 ka segundo. Tungod siyang technology, Kan tapos, hindi lang yung mabatian mong tingog. Ya ko di makita tungod may video call na siya si Bong. May video call na kita nga makita mo siya anywhere in the world. Ang ginaistorya mo, makita mo, mabatian mo. Makaistorya kasi ya, bisan din po siya nga party sa kalibutan tungod may cellphones na kita, may internet. So kulang lang niya siguro yung saton lito sindi nga si Dondon ang sistema, blan. Ang sistema nga para nga maplastar ang ila relasyon. Tungod, hindi lang ya, hindi ya upang ang long distance relationship kung nagasaligay ka mo. Kung magluwas siya nga saligay ka mo, may ara ka mo dapat sa mga plano. Kag sa plano, dahil nyo na iya madetermine kung nag-kooperar ang isa kang isa sa inyo. See? Kay sa pag-kooperar, kag paghimo iya siyang partiya kung sa kung ano mga plano abing nag-ikompormihan ninyo, dira mo na madetermine tungod nga nag-aaksyon siya. Nag-aaksyon siya. Example na UI ka mo, may ara ka mo siyang istoryahan na plano kung saan o ka mo makita na iliwat, kung saan o ka mo matawagan ay, ano ang mga plano ninyo sa palaboton, anong party siyang imunubya nga dapat himo o nga magkakontribute sa sinang plano kung ikaw man, no? So, dira mo na mabasa, dira mo na matansya kung ginahimo iya ang mga bagay nga ginplano ninyo kaging kumpormihan ninyo. Because actions speak louder than words. Bisan hindi ka na gani maghambal, pero ang isa ka tao nagahimo siyang mga bamaagi na kung paano ka mabuligan, bisan huwag siya gambal, mabasa mo mo. Diba? Machindihan mo mo. Through actions. Di karon, puro lang siyong ilanon, kag puro ka lang niya, wala action. So, masulod ang duda. Kung may duda ka na, upo niya ginang tawag nato nga nervyos, kukulba. O kung tawag nato nga makabalaka ka. It's because nga, hadlo kita kalabanan masakitan. Hadlo kita ma-failure. Nga ma-failure ka kag masakitan tungod may wala kita siyang definite plans. Wala kita siyang purpose. Wala kita siyang goal. So, umumula na kilang landa para hindi kita ma-failure. O kung masakitan man sa kung ano man nga bagay, kinglan himaluon ta ang sistema nga sakto nga para makuha taman ang correct nga resulta. Mga kakay-5, alas 11:50 na, mag-commercial break ta na hingagawa. Don't go away, ha? We'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3, Bio.
3: Problema sa pangkaso,
2: hinana, sipon, kagubo,
3: tugasong virus, kagmikrobyo.
2: Ang D3 Bio ka na.
3: Ang D3 Bio,
2: puno sang lauric acid,
3: na ginahimo
2: monolaurin sang atong lawas,
3: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
2: Mag D3 Bio,
3: adlaw-adlaw.
2: D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
2: Ang VCO,
3: yung may D3,
2: malakas mga butika.
3: DTX 500.
2: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag DTX 500 na.
2: Masamihin ka palatian?
3: I-DTX 500 muna.
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka.
2: Mag DTX 500.
3: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
2: DTX 500.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
2: Pamakas sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
2: Pabaka sa mga butika.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
10: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
12: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
13: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
16: What is love meant to you?
17: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
16: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
0: Hey, balo na kami na. Soltero ka to. Magaga K5 ko wala na kita sa panahon. Before kita mag-end sa aton program for tonight, matik na ni, balaan nyo na ha. Gina Seafood Restaurada. Adlaw-adlaw bukas ang Gina Seafood Restaurada. Marco, makita mo ang mga post sa mga vlogger kag ang mga nagakaladto sa Ginas, ginapiktura nila ang mga pagkaon dirile nga ginaserve sa ilalamisa. Malaway ka mo. Tungod sa presentasyon pa lang niya, kanami pala dirile. Iraara pa lang balay ang ginduhol pa lang siyang waiter sa imo sa lamisa. Ginapictura na siya nagakalaon, laka ginapost nila sa ilang mga Facebook, abe. Makita mo din nila, malaway ka mo. Di ko matilawan mo pagin ami, masi matulo na ginlaway mo. Sa totoo lang kanamit ginsang mga pagkaon na si Ginas, kagkabarato din nila. Affordable ang presyo. Now, karon fresh kasi ang mga seafoods, aragi na. I-try nyo gate ang ilang bestseller, ining sinigang kang tinulang ang mga isda. Lapili ka isda, gusto mo mo. Tapos may pasayan pa man sila, ngahalin sa dagat ng lagko, black namit man mo. Nagligan pasayan, ginbira ko. Ha? May aray sila sa bestseller na butter garlic shrimp. Tempura, muna mga best-seller nila sa pasayang nga pagluto, bla. Ako niya, lusgusan lang, butangan niya, sinyo tayo na, kag black pepper. Ako namit-namit, bla. Simple lang, kitungod halis dagat siya, kay, kanamit-namit siya, bro. Ay, mo. Di may kasyag pa man dili. Ang kasyag ka na abri mo siyang alokaba, may aligig ito, kapangilay. Kanag ko na nagamukid ang kasyag na mo, di ko magandong kasi ibanda. Ah, hindi ka sigurado nga tambok o kon mayo klase. Sa Ginas, ang supplier nila yan mismo, ginapili na ganda, ginapain na yan mo. Mga tambok yung nga mayi nga kasyag, kang mga blue crabs, ara na tanan sa Ginas, no? Ang kanami, pwede ka na ka-dine in, pwede ka ka-take out, kang pwede ka ka-makalhilaw, dili. Lutuon mo sinyo malay, pili ka na, may mga shells sila, may mga ginulot na sila ng mga isda. Kanami, no? Abi-abi, tanawan nyo, babe. Ang ilang Facebook page, ara na tanan ng mga impormasyon kag mga detalye nga sarang tanga mabalano. I-type abi sa bug na sinyo ng mga Facebook na, ha? Ginas Seafoods Restaurant, ha? Salamat gid mga ka-K5 sa pag-upod sa Amonia. J. Lolo sa buong gabi. Kita na kita buhas. 9:30 in the evening to 12 midnight, 3 lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 Jerry Lee. Good night and God bless everyone.
18: Ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And don't forget to pray. Always. Bye-bye.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Roja City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gin nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na inom ka. After 4 hours madula na sa reliever, aragya pong pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damok no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang ganyan carrots.
4: Oo, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikbahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akon nulo.
1: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Siling nga babalaan yung mga flowers na damong probiotic. Ano na yung itinerman?
0: Ma-edukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Tungihan takaroon, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
5: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
2: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
5: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo, nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatungar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas unless Sir GP may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tabok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga naga-damage bangod sang inflammation.
2: Quick review lang ta ha, sa pinaka-importante nga function si atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
5: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone, nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone, nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone, sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
2: Palainom ako.
5: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag MyTC, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver. Sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
2: Correct, Dr. Mil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
5: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
2: Wow.
5: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
2: Atay, no? Like avocado, Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
5: Avocado subong.
2: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
5: Take note, ang avocado may glutathione man.
2: Ay,
5: na,
2: wow.
5: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sa ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang ako papahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayos ang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
2: Oho.
5: Kag kinahanglanon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung mataboy na. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mayilo pa na mata mo. Kagpanit, mintras okay pang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
7: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score ganin.
8: 470.
7: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali, 2 times a day.
7: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
8: 160.
7: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong hambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500.
6: DTX 500.
2: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
5: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gitawag oxidation. Permit naman ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. may heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na may TC or pure C, agod maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
9: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo ang nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sa oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair, but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagit sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
2: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
5: Agoy.
2: Untat, inom alcohol.
5: Agoy.
2: Magkaon sang healthy nga diet, which is more on fruits.
5: Ngrustan. Palahubog.
2: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne nakabalos. Ha?
5: Kabalos?
2: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
5: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ay mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinuan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, ti termina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw or Pure C. Si Ginarabaw, panago-nago lang na siya.
10: Anong sekreto niya?
11: Milik siya taguay.
5: Once ka panago si Ginarabaw, gagamit na siya sang DTX Herbal Oil.
12: Pure C Vitamin C.
13: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: So pareho man imbla nga permi na mo ginakumpanya. Dapat maligo gi kadadlaw.
5: Dapat lang.
2: Oh, hindi pwede nga.
5: Kung maligo ka kadadlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
10: para may pares na may pares.
5: Di siyempre, Klinika Dio Fresh.
10: Klinika Dio Fresh.
5: Damo yang hindi kasaw sa iban nga deodorant. Try nyo Klinika Dio Fresh.
10: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na way gay pekto deodorant nyo, amo niya. Ang makapa-epekto sinyo nga akige ang mikrobyo
9: nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa klinika Dio Fresh Deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka klinika Dio Fresh.
2: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
9: Ibo si malatnan ka nga. Sabang taas.
2: Nakapangapi ka na.
5: Of course. Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
9: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirula. That's why gaamat-amat kahubin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix. No? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotinine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
5: Sir Boy. Pwede sa mga diabetison.
9: Para sa diabetison.
5: Kapitoon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaantan na lang atong kape sa duwa ka soft gel sa D3Bio. Oo, gatamis. Kaya tamis ang D3Bio eh. No? May protection ka na sa kagaw.
9: May protection
5: may
9: pa.
5: May antioxidant ka pa.
9: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotinin, may harap ka pa monolaw rin nga rin sa D3Bio. Ang gusto yan ni Engineer Labaga, tindog tanan.
5: Kung aga, kapakapi siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasag siya, kag-inom siya extend.
9: Oy, kampiyon. Anyway, nami extend, kinami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
9: Thank you, Sir JP. Kabalo na gitan D3Bio, gaamlik sa itong kontatangkaso, ubos, ipon, kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat, kaya ang imo cellula putiktado sang D3Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
5: D3Bio ti permi na mo balik-balik puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat, no? Ang nakanami lang yung, ang BCO toil wala kaagi init, Sir Boy.
9: Pinaka-kampiyon klase.
5: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats, musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
9: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang haloblocks ni lipids.
5: Di kung pala inom kaya D3Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3Bio, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
9: Napamati sa aton.
5: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula na responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
9: Uy, Na
5: nga may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang-damage siya. Grabe ang ginoo, no? Di may ga-damage? Ang ato cellula,
9: may ga-repairman,
5: ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3Bio, Sir Boy. Nga, because ang D3Bio, ang MCT nga ara sa D3Bio, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
9: Uy, kampiyon.
5: Sano kaya man D3Bio ya? Inom-inom ka lang D3, kulang na. Kulang na kung D3 lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
11: So importante na ang good fat sa aton nga mga cellula, Sir Boy, lumilingid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, Sir Boy, 60% is made of fats.
9: No? Correct.
11: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3Bio.
5: Pero may natumpatihan sa unano, count money.
11: Count money.
5: Pero lain nga money ang ginakount, Sir Boy, no? Nga anong aras sa money? O di ba? Perdi ang money sa ano, sa D3Bio.
9: Layo lang.
5: Layo gid ya. 100 times.
2: Mas nalakit ang joints ng kaon maniguro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3Bio.
11: Diyari, tunlon mo lang. No, so dito ba kinalan sa aton nga brain sir boy para sa ginatawag good fast kag ang dito ba yo ang MCTC na responsible sa pag-create sa ginatawag myelin sheets o putos sa aton nga nerve cells sir boy. Nerve cells, no, ang electrical wire sir boy may putos na siya eh.
9: Amo no? Nagnatag sa dito.
11: Para hindi mag kuan hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
5: try nyo lang mga wire nga live i wala putos.
11: Oo.
5: Di ba gasiga-siga.
11: Kurente ka, no? Kag amuan ina ang kabundanan kun nga dasig ang ginatawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditrabaho hindi lang ina ang mabulig sa aton sir boy kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones amo na nagapanghimo sang ginatawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pag diya sir boy ang mabulig sa aton sang ditribayo halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses no sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas sir boy.
9: Grabe no. Kung sa D3 Bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 Bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 Bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampyon. Anong pagid mabulig sang D3 Bio? D3 Bio is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapag sa imo cell membrane ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo selula. Kung nami ang cell membrane healthy ang cell, it's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 Bio, ginapagkagit may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano but silingon sina kung gadito'y bayo ka may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imo selula, which decreases intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo selula. Ina tanan ginahatag sang D3 Bio. But there's more, Dr. Mil.
5: Kung wala kagainom D3 Bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga ah, kung wala D3 Bio, wala sang may moprotekta sa imo selula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3 Bio, atakihon ang imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 Bio pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga ito ang monoglycerides. Pero binang mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayoy ang bulig sa imong ano? Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So, meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga

0: boy nga makakos sa gitwag
1: cancer.
0: So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te, may amo ka mo nang suplemento, D3Bio, no? Ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
2: D3Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Is agalab o gitatlo kabulan bula. Sa pagtumar ko sa D3Bio, ba okay? Gida ang resulta, subong normal na gid.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3Bio.
4: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Lisi si Masa, ang gimara. Ang balang doktor, sakit ko, kidney. Yun, may ay blood ko. Gamit ako sa Pure C. Nakuha ang sakit ko. Mayo, nagit ang nabatyag ko.
2: Pure C, kag Santhon Plus. Epektibo. Pure C, vitamin C.
6: Ikaw ba lang may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na, kag mag pa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa Ilopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Meron pa binipisyo nga makuha sa pag-inom sa D3Bio kadadlaw, Dr. Mil?
0: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabaloni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulano, inom ka na, tumar ka na D3Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever?
9: Oh.
0: It's also virus no? Kinahanglan, inom D3Bio.
8: Abisan dinggi, ganiginom ko.
0: Di ba dinggi subong, grabe ang kwan? Damo, painom mo na daan before pa magdinggi, hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3Bio, ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So, isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
1: Patay sila.
0: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
1: Bacteria.
0: Sang ano? Even bacteria, mga TB honda, inom gid mo D3Bio.
8: Ang ano ni ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni D3Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may D3Bio ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan niya absorption ng vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: K5 News FM. News FM. D3Bio with Vizio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar.
1: Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Rosita, Gapangluya, ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa

0: sa kabula na batyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
2: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
3: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
4: Ew! Yucky!
3: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Kinapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
5: Para sa matinlo nga dugo,
6: DTX 500!
5: Para sa healthy nga tayo,
6: DTX 500!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may mataas nga antioxidant!
5: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay!
5: Basta tinlo nga tay,
6: happy kanunay,
5: DTX 500,
6: masalikat,
5: epektibo,
6: DTX 500,
5: DTX 500.
7: Juice Benlot,
8: ano ginabatsyag mo sa
7: high blood gid ko?
8: Kina sa una ang imo
9: blood pressure?
7: 180 over 100.
8: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
7: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
5: DTX 500,
10: panahon na naman ang ubo,
5: sipon
10: at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
5: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
10: Mabakan mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
14: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka pipito.
15: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maka kagwabo waska. Mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
16: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
18: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Gabi. Ay manatian akong asid sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Biyugid ang DTX 500.
5: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
19: Hi, Dennis Juan.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Dennis Juan.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
19: Hi, Dennis Juan.
3: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup bakal na sa mga butika.
5: Eye Care Gold Capsule, ang kapsula nga gihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pambaskog sa Dilberry Extract. Kung pigaw na, ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa I-Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sa I-Care Drops at o ato. Ang I-Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso!

0: Kampiyon nga oras sa K-Fab News FM, 37 minutos, nagiligid sa takna nga alas 4 sa kaagahon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K-5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Balita K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K-5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga!

0: Good morning. Good morning, mga ka-K5. Hello. Kamusta nga ito sa ninyo mga ikauturan, mga ka-K5? Isa ka maayad-ayad nga kaagahon sa tanan. Mabulubog na nga aga para sa aton sa ninyo mga pinalangga ka mga suki nga mga tagpalamati. It's nice to be with you in the early morning of Thursday. Today is July 14, 2026, mga ka-K5. Amat-amat na bungkara sa aton sining mga hiligdaan, mga ka-K5. Ang aton sining pag-abi-abi sa aton sining mga tagpalamating nag-ligid-ligid pa sa sining mga tinion. Samtang nagakupo sa ulunan, kag sila hulid sa ila sulod sa panimalay. Amat-amat na bangon, mga ka-K5. Good morning, Tuesday! Ato sa nga pag-abi-abi sa aton sa mga tagpalamat ni Luzon, Visayas, Mindanao. Bilog nga kalibutan, mga ka-K5, nga nakatutok na sa aton sa nga pagpangalagariyan ng Adlao sa Martes. Ang aton man sa nga pag-welcome sa aton sa nga mga tagpalamat ni Diri sa Wasa, Visayas. Ruby sa Sangkapis, Sudan sa Rojas, mga ka-K5. Kamusta kamutanan-tanan mga pinalangga ko nga mga kasimanwa. Ang aton sa nga mga suki nga tagpalamat ni Diri sa Banwa, San Pilar, sa Premier Distrito sa Probinsya sa Capiz, kagsasambay bahin sa Northern Part sa Probinsya sa Iloilo, nakatutok na kamo. Diri sa aton sa nga waragwagan, ang waragwagan para sa tanan. Patas kagbalansi nga pagwaragwag, mga ka-K5. Ang 89.7 FM, K5 Radio Tagbuanay sa Banwa, San Pilar, mga kasimanwa. Ang aton man sini nga pag abi-abi sa mga suki naton nga mga tagpalamati. Pigado ka man, may ara ka man sa pangabuhi, sa mata sang Diyos ug sang tao, palariho lang kita tanan-tanan. Kani patas ang aton sini nga pag dulong sa balita kag impormasyon para sa aton sini nga mga suki nga mga kasimanwa, mga ka-K5. Ang aton sa nga mga tagpalamati, ginaobda naton karoon, pinagi sa 89.7 FM Radio Tagbuanay, kaya nakatutok ka mo mga ka-K5 sa FM band sa inyo sa mga transistor radio. Tunog-tunoga, tulutuduhi, para sakop ang piyakbalay sa imo sininga radio, mga ka-K5. Sa sininga kaagahon, ang inyo kubos nga biyan, ka-K5 Jubert Lago, nag-welcome sa inyo. Upon sa akong technical partner, ka-K5 Alvin Pagunsan. Dulo-diretso, tuloy-tuloy ang duty. Dako-dako ang overtime, mga ka-K5. Amak mo duwa kadlaw? 48 oras? Kaya doy, kamaitisikan, nakaditribayo ka pa. With DTX Coffee Mix kag DTX 500. Ano na ya? Naka-date ka man ba'y kapon? Pampapag-un! Anyway, nakatutok na ang atong sininga sister station sa sininga mga tinak na mga K5. Ang 100.9 K5 News FM sa Siyudad San Rojas. With Chip Nilson Puntillas, mga ka-K5. Aga pa! Nakabango na! Chip! Timpla na na DTX Coffee Mix, ah. Ang aton man sininga mga patrol reporters with K5, Rodney Dabandalanon, with K5 Peter John Juarez sa Manubila, subong nga kaagahon, mga K5. Doy, ang mata sa karsada, ang kamot sa kambiada. Nugay na pagtuluka ang maputi-puti nga paa. Good morning lang, ah. Malamig nga kaagahon sa inyo tanan-tanan, mga ka-K5. Tanaw lang kamo sa ato sa Facebook page, ang K589.7 FM Radio Tagbuanay, K589.7 FM Radio Tagbuanay Digital, mga kauturan. Ari lang kami, ara lang sa inyo sininga kilid, tuduhi lang ang inyo sa inyo radio, kag inyo nga mga cellphone nga nakaangot sa mga Bluetooth sa inyo sini, nga panimalay, mga ka-K5. Kami naman din nakahanda sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon sa aton sa nga pagpangalagad, mga K5. Maburubog na o yan da. Because nga, Nag-ulan-ulan sang mabaskog kahapon diri sa aton sa probinsya sang Capiz, mga ka-K5. Daw ginabubo lang ang ulan kahapon. May mga lugar sa sudad sang Rojas kag pila ka mga kabanuhanan nga gulpi nagtaas ang tubig, mga ka-K5. Tinunto nga klase ka drainage system. Subo nga kasaysayan apang amo ina ang kamatuoran, mga ka-K5. No? Tiya mo nang why naton gina paabot, wala naton gina ano na panawag, gina pangamuyo o galing te, amo nang real scenario, basta may ulan gani sa syudad, may ulan gani sa probinsya sang Capiz, kada sigon, mga ka-K5, magtaas ang tubig, mga kasiman mo. Kaululuoy ang aton sini nga mga pumuluyo, mga ka-K5. Diba? Subo, no? Sakit-sakit, mga ka-K5. Ay, by the way, happy birthday sa mga nagahiwat sang ila birthday sa mga dlaw. Nanago, amon nga, partner, di kay birthday na ho. Happy birthday kay ka-K5 Mon Bilya. Wow. Ika 23 anyos nga kadlawan ni ka-K5 Mon. Pa-spaghetti sa kuno. Ay, usual kuno. Ginpa interview ko sa kagapon. Kagabi ka pa ni Apon kami. Ay, nanong handa. Kapalitsyon ka. Kay barato naman ang baboy subong. Happy birthday ka-K5 Mon Villa. Kag happy birthday bisan hindi happy birthday ni Nining Ana Luisa. Mga ka-K5, si Inday, si Nining Maria Luisa Hilia. May namatyan siya, pisar nga tiga, kasubo siya. Subo nga mga sinimana sa pagtaliwan sang iyang abana, pero happy birthday gyapon nga. Halin sa Pidaw office, kag sa K5 News FM Radio Tagbu Anay, mga ka-K5. Yan! So happy birthday sa naga-birthday sumungod lao. Happy birthday sa naghihiwat sang ila kadlawan, kag diri sa amon sa Waragwagan, kay K5 Mon Villa, aton technical partner sini nga kaagahon. Nga subong adlaw naga birthday gid. Kag si ang aton sini nga upod sa Persons with Disability Affairs Office, si Nining Ana Luisa Hilia. Yan. Birthday nila subong mangkika. Anong mga balita? Anong mga balita sa adlaw sa Martes sa Pizza 14 sa bulan sang Hulyo, mga ka-K5? Risaton sa ninyo pagpanganagar. Yanda nga kaagahon, mga kasimanwa. Mga nga panguna nga headline sa ato sa ninyo pagpalayag, sa ato sa ninyo pagpanganagar sa Martes ngayon sa ato palatuntunan balitang K5 sa umaga. Mga estudyante sa Sigma nagpanik kasunod sa nagluntad nga linog sa nasamit ka lugar. Kalaki man ang epicenter sa Masbate area. Pag-segregate sa basura, ginahinyo sa mga pumuluyo sa Barangay Tisa. Dua ka motorista kalakip sa pasahero, pilason, matapos ang eksidente. Katapos ang TMU, nagpatigayon sa operasyon sa nagkalain nga lugar sa siyudad sa Rojas. Mangunguma nga wanted sa kasong rape, arestado. Pagkaios ang drainage system sa Barangay Tisa, sugura na, sumbong nga simana, sunod sa kay punong barangay Dax Alobera. Nagpakilala nga NBI agent na kuwaan sang armas luthang natala na nga pasakan sang panumbungon sang NBI. Pila ka mga lugar sa Roa City ginbaha. Sa mga balita nasyonal, mga K5, masubra 200,000 or 20,000 sa kamangkatapos ang kapulisan iga-deploy sa NCRPO sa palabuton nga suna ni PBBM. Samtang Senador Marcolita fit to travel matapos nga na-diagnose nga may mild pneumonia. Sa dugang pa, kagatapusan nga headline sa Balita Nasional, grade 4 nga estudyante patay matapos ang school deworming activity. Pamilya ginaduso nga padalman ang investigasyon. Amo na mga K5, nagapangunang headline sa aton sininga pagpalayaga sa Martes edisyon sa aton sininga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Balikan, tanay niyo, nag-aupo din sa aton sininga pagpangalagad. Aga pa sila nakatutok aton mga viewers, ang aton mga listeners. Uy, pa-shares ang live naton mga ka-K5. Parang nag-irimaw kita kung aga sa kahanginan mga ka-K5. Good morning, Nanay Roberta Parak Patricio. Aga pa, nakabango na, naka-DTX Coffee Mix na mga ka-K5. Salamat, Nanay Parak, ha, sa aga mo pa nga pagbugtaw. Kagpagpamati din sa aton sininga palatuntunan, Kichi Bantay, sa sityo Pinamulutan, Barangay Cayos Pilar. Good morning. Likewise, good morning man sa kay Doy Artur. Doy Artur, dra ka lang pamati, ha? Hindi ka na magsailo, ha? Hindi ka na magliso. Good morning, Doy Artur. Dra sa may West Media Flores, Mayon, Nunong Milan. Good morning kuno kay Chip Nelson Puntilla, sambal ni Nunong Milan, dra sa may Bahinsang Hamindan. Sir Belly, di si Yubula, aga pa nagatanaw, samtang nagapalangka, nagasubay sa ang kalalauran, mga ka-K5 international nga travel sa aton utod nga si Sir Belly, di si Yubula. Ni Matiliano, dara sa may banwa sa Panay, good morning. Uy, ara ko na sa Panay sa Biyernes, ha? Ara ko na sa Biyernes sa Panay. Roslyn Hermo, good morning. Good morning, ka-K5 Jupiter. Nakapamati kami diri sa Esperanza Hamindan. Thank you so much. Ma'am Elsie Acuña, nga guwapa-guwapa. Aga pa, nakabugtaw ka, nakatutok na sa K5 News FM. Danny Di Martin, sa may City Ubos, Barangay Lano, Troja City. Good morning, ka-K5 Jupiter. Good morning. Sir Danny Di Martin, salamat kina. Balan ko may radio na sa luyo mo. Puro din ka ginagapamati sa amon. Salamat, salamat. Kid, pakishare sa aton sininga live, mga ka-K5. Sa aton sininga paglayag, sa aton sininga palatuntunan. Yanda nga kaagahon, mga ka-K5. Kahapon nga dlaw, maulano na aton sininga palibot. Kaya garoon niya rin update sa lakas ng panahon, mga ka-K5.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: 24 oras nga weather forecast, mga ka-K5, inisyo alas 4 subong kagahon, July 14, 2026, sang DOST Pagasa. Ang ato sa ning, sinopsis ang ato panahon, alas 3 kainas sang kagahon, mga ka-K5, ang sintro sang Tropical Storm Juicy. O kun, ini may international name nga Heisen, ang estimated ginakabasis sa available data sa aton sa ning DOST Pag-asa, 1,095 kilometers east sa Eastern Samar. Mga ka-K5, ara ini sa sagwa sa aton sa ning area of responsibility sa Pilipinas, mga ka-K5, with maximum sustained wind, mga kauturan nga 65 kilometers kada ora, malapit sa sentro, kag may pagbaskog sa hangin, mga ka-K5, tub-tubot 80 kilometers kada ora. Nagahulag ini mga ka uturan padulong sa northwestward nga direksyon 24 or 25 kilometers kada ora padulong sa southwest sa nasambit nga area nga northwestward mga ka-K5. Samtang maka-experience pagkikita subong mga K5 sang southwest monsoon nga nag-aapekto karon sa western section sang northern Luzon mga ka-K5. Ang ating sinang work forecast sa atong sining lakat sa panahon subong adlaw ang area sang Ilocos Norte, Ilocos Sur, kag La Union magumgob ang panahon, may paglapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagub mga ka-K5, ini ang epekto sa karon sang southwest monsoon nga posible makadulong kamagada at makadala sang flash floods sa mga manubo nga lugar, landslide sa mga bukid nga porsyon mga ka-K5, mga matag-as nga lugar kalakip man ang moderate tub-tub mapaskog nga pagtupa sang ulan sa nasambit nga area. Ang pinakabahin sa Metro Manila, mga ka-K5 sa atong sining pungso Pilipinas, magumgum, tubtub, maguumon ang atong sining panahon na isolated nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob mga ka-K5. Ini naman ang dala karon, ipikto ini sang localized thunderstorms mga ka-K5 nga kun maglawig-lawig ang pagbubus ang ulan, may posibilidad nga makadulong kung makadala sang flash floods mga ka-K5, landslides kag may ara sang massive nga pagpanaguob kag pagpangilat mga ka-K5. Ang northern kag western section sang Luzon, ara kita sa karon may ara kita nga moderate tubtub baskog ang aton sini nga huyop sang hangin nga may direksyon south to southwest mga ka-K5. Ang aton sini nga kalalauran sa sini nga mga tinakna light to moderate mga ka-K5 or moderate to rough mga ka-K5 mga aton sini nga balod ha mabulubaskog ang balod karon Sabay-bay yun mga ka-K5, 1.2 to 3.1 meters ang dapyas ang balod sa aton sini nga mga kalalawran mga ka-K5. Samtang ang temperatura sumungadlaw diri sa aton sini mga ka-K5 alas 5 sumunga kagahon na 24.4 degrees Celsius. Samtang karon sa hapon mga ka-K5 mga alas 2 sa hapon mainit-init gamay ay kita sa 31.9 degrees Celsius mga ka-K5. Ang aton sining panahon, ang adlaw naton subong adlaw mga ka-K5 magabutlak ang adlaw alas 5:34 subong kagahon aga pa magakwana magagwa na si Haring Adlaw tapos magatunod ini karon alas 5 or alas 6:29 buguro gabi na 6:29 in the evening mga ka-K5. Amo na aton sining alakat sang panahon. Latest update ta din sa pag-asa mga K5 para sa aton sining magkauturan before kamo magkadto sa inyong trabaho, before kamo magkadto sa inyong sining mga importante nga kalantuan, ang iban padulong sa kalalawran, ang iban mga para magpangisda, ang iba naman padulong sa mga uyapag sa mga kakabukiran sa para sa pag atipan sang ilang mga garden, mga talamnan, kag iban may padulungan ng mga transaksyon sa syudad kag sa mga kabanuhanan mga ka-K5. 56 minutos sa kaligid sa tak ng alas 4. Good morning kay Romar Rodriguez. Aga pa nakatutok na. Dili sa aton sining pagpangalagad. Good morning and happy listening sa kay Kuano Pari Richie Pinalba. O Pari Richie, ako ka pa nagbugtaw. Dila sa bainsang EVs ha, nakainom na DTX Coffee Mix mga ka-K5. Si Nanay Melanie Pinalba sa Sapian. Uy, sa Sapian, harap ko na sa Webes. Webes mga ka-K5. Yan. Nanay Melanie Pinalba, good morning! Kita kami ni Mayor Joe Villanueva sa Banuas ng Sapian. Mapiyastang Sapian last week of July ka-K5. Alvin, no? O dito naman kita mapaamulya mga ka-K5. Yeah, may mga activities kita dito. And likewise, Rino Cruz Villa, good morning, Kapis. Good morning. Idaimer Jane Masisay, good morning. Happy listening. Pa-share, pa-share sa aton sining live sa sining mga tinak na mga ka-K5. Good morning, man. Kay Tuto Rodney Prias, nga nagatan-aw dala sa Banwasang Panay, mga ka-K5. Ala ng patrol, naglibot ng patrol, bisan malamig ang kaagahon, mga ka-K5. Wow, nagakupo pa na basig, malin nagbumangon lang. Check na ton, bang driver ho, nalamigan pero nagakuan ah, nagatanaw sa nagalakat sa karsada, samtang nagalaktod mga ka-K5 sa dala. Yan, ang mata do ya, ang mata ha. Dahil lang i-check na to ng report ni ka-K5, Rodney Daman Dalano.
1: K5, Bantay, Merkado.
0: K5, Rodney Daman Dalano, good morning!
2: Good morning, ka-K5 Jubert. Kag sa aton man nga tumalaman ako, kag tayo palamatik. Tapos tapon nga sulod, ka-K5 Jubert.
0: Kanami sa imo sulod, kanami sa imo bugtaw, kanami sa imo tingog. Proceed, please.
2: Yes, so malamig nga aga, diri sa siyudad sang Rojas, ka-K5 Jubert. Mm. No? Ka-Kwan Gidman, matugnaw, no? Doon nami, pag Gidman tuod, ibarong kotabol, subong nga mga tinakna. Pero kahit kinahanglanta na nga maglaray, kay timprano pa, ang aton sa inyong mga kauturan man, aga pang nagabugtaw, kaga nagapangita sang kinawala.
0: Muna ba rin lang daw, do ako gani kay ina, do idid ma ko tani ang kwan mo, ang alarm clock. Daw itulod, do itulod ko ang, do itulod ko ang cellphone sa luyo ko.
2: Daw pabungol-bungulan ang alarm clock, pero kay indigid pwede nga pabungol-bungulan ta. No, so, there is sa subong ka, K5 Jubert, subong ang mga tinakna, last 4:58, sako ang dalagang sampila din man ka mga Bicolo sa mayor nga karsadahon. No? So, lively na ang syudad sa nga Rojas. Subong man, kadungan sa pagiging lively, malimpyo naman ang palibot kay timprano pa man nga nagpaninlo ang mga street sweepers. Kaya ang mga garbage collector, timprano pa man nga nagpangulikta sa mga basura sa piyaksang malamig nga panahon.
0: Amo nang importante nga mahugod ang mga street sweeper na to, naga pa nagapaninlo na sa mayor nga dala nun sa aton sining mga lugar ka K5 Rodney para nga pagbugtaw sa mga halang doon nga mga tawo, matinlo ng ilaog saran, K5 Rod.
2: Yes, K5 Jobert. No? So, for sure, ang nagtagpot lang sa isang adlaw, malim, piyo na kitang palibot. Manami na sa panatawan man sa atong yung mga kulturan na rin yung mag-laray sa syudad.
0: Pero sa syudad, so, guro, kapin para sa tisa, tinlo na gurong karsada, ah, hamak mo tong sa sambaha.
2: K5 Jobert, no, ko, sa itong kahapon, ginbalikan, tapos sa
0: itong
2: mga kaplanan, now, okay-okay na, nag-limpyo ang gilid-gilid, na kay siguro ginanod na to sa tubig, baha, K5 Jobert, kay ginbaha, ginman kahapon ang tisa, kay nag-ulan diri, mabunok ito nga pag-ulan man, nga nag-lawig sa nga masubra isa ka oras, no, so, kwan gid, damo gid, sang tubig man nga natipo naman sa mga kanala.
0: Province-wide ang ulan, ginabubo lang kapon, matyagan mo daw wala na katapusan, K5 Rodney?
2: Yes, K5 Jobert, daw na signal number one, no, sa Bagyo. Daw signal number one siya, kaya syempre makusog-usog yun ang ulan ka K5
0: Jobert. Daw akig-akig yan, no?
2: Oh, daw may kakig yun, K5 Jobert, siguro ginapus na ka ni ang subong siya para makita yun ang mga anomalya man sa palibot, ta? Para sa flood control, K5 Jobert.
0: O, ang mga tindahan, public market sa Kwan, Ibisan, Binaha. Amak mo na.
2: May ara man. Kay diri sa Capiz, no? K5 Jobert, diri sa Capiz, at madamo naging sa mga flooded areas.
0: Yes.
2: Alay sa itong mga nagliligad ng mga tinuig, pero subong daw kadamo naging sa mga ginapang baha. So, ang isa man sinis sa ginalang
0: lang kauras na ulan, duwa pa lang ng kauras, wala pa na signal na sang bagyo, way pa mait, yes, way pa super typhoon, ambot kung super typhoon, yes, kita puluton.
2: Ambot lang ka K5 Jobert, kaya wala na kita sinis ang paamulyahan man nga bukid, nga may damo sang kahoy, no? So, amon ang DNR gani, ang ginalantaw nila, nga naman nga madasig din ang pagbaha sa Capiz, kaya tungod gani, isang kaangay nga nakalbo na nga mga bukid diri sa palibot. Wala na sang kakahuyan, lain ang mga tanom ang nagkakakita, no, do puro nakamaisan kun sa mga tubo, anong pagkapot sina sang duta sang mais kag tubo kay mga magagagmay malang ina. So importante gid kahoy. Pero no, K5 Jobert, balik kita diri kay Subong, wala na ba niya baha, no? Do manami nang panyempo diri sa syudad sang Ras, mapawa na ang kalangitan, na hindi na niguro mag-ulan, ah. No, kay
0: no, pag-asa ka man boy kag.
2: tapos na pangakig ang langit kahapon, nagbubo na sa ulan kasi kag Roberta. No, sama na lively diri ang syudad kag subong man ang police patrol car, no, nag-steady diri ho sa may Roa City Plaza kag Kev Jobert. So padayon ang ilas ni man nga pagbantay para sa seguridad. Kaupod ini ang mga katapo man sa core, no? So ari ginabantayan nila ni ang Capiz Bridge. Kaya bawal din mag-agi ang mga mabugat ng mga salakyan. Kaya padayon man ini nga ginakayo na ang Capiz Bridge ka K5 Jobert. Kaga diri sa palibot man sa Tudor Arsenal Trade Center, medyo as usual ka K5 Jobert, no? Ang palibot, may nagabalangday bangday naman yung mga sarakyan, ha? Piyak-piyak nga kalsada, may ara sa mga nakapang-park, no? Kaga mo man gapon, lubak-lubak gapon ang dalan, ah, no? So, daw wala gid makuan pa ang kalsada. Kaga, amna, diri, ang pila ka mga stalls sa palibot sa Tudor Arsenal Trade Center, si Rado pa, pero ang iba niya nakapang-display na. Nagsasabang pagkakwao natin, diri, ang presyo man sa baboy, no? Nagkalailain nga parts sa baboy. Jobert sa mga adlaw. Kung kapon manok, yan da, baboy. Kita. Birthday galit ni K5 Eric, no? So, ari ang mga presyo diri sa
0: mga baboy. Kabay pa madumduman niya kita sa ron sa mga baboy. Bala na nga mga kinihad, ho? Proceed.
2: Yes, K5 Jobert. Kagari, sa subong, ang presyo sa baboy, K5 Jobert, unod ini 290 to 300 pesos per kilo. Ang pork chop amuman 290 to 300 pesos per kilo, tiil sang baboy 280 pesos per kilo, ulo sang baboy 150 pesos per kilo, ang atay 250 pesos per kilo. Ang baga kag kasudlan sang baboy ordinary 100 pesos per kilo, ang maskara sang baboy 200 pesos per kilo, baka unod 400 pesos per kilo, no, may baka pa. Kaya ang buto-buto man sang baka, 350 pesos per kilo. Panit sang baka, kakifab Jobert, 150 pesos per kilo. ang kasudlan naman sang baka, 100 pesos per kilo, tapos ang maskara, ikog, kagtiil sang baka, palariho lang, tig 180 pesos per kilo. So sabi din sa atin, sa monitoring, pag-amot na sa karne sang baboy, wala sang pinagbago, ang iyas nga presyo, ipaanggid sa nagligad nga presyo sang baka, kakikab jomet. So wala, pinaglain kung ano ang presyohan sa tinarikdan nga simana, amuman sa gihapon ang sasubong. Kaya pag-abot naman sa supply, sandig diri sa mga manugbaligya, wala sang dapat nga ikabalaka. Kaya siyempre, ang sababoy gid, kitungod ganit may aras sa pamahog sang ASF, so confident nga mga manugbaligya, kakakipag Jubert, nga nakaagi man sa insakto nga proseso, ang ilas nga mga partner, ganit ang ilagid diri nga ginapabugal is nag-agi sa slaughterhouse, which means pasok sa standard. No? So wala sang dapat nga kabalakaan.
0: Na-check up, healthy yeah. Baboy.
2: Yes, kakifat Jobert. So, patok sa standard, kag wala dapat sang ikahangawa ang mga manugbakal man, kaya tungod nga ara, na-check gida sa mga natungdan man.
0: May ara nga kwan, so, tatak ang baboy halin sa slaughterhouse, kakipay Brodney.
2: Yes, kakifat Jobert. So, ang tatak, para mabalaan, gid, no, kulay blue, ina nga tinta ang nag-adikit sa panit sang baboy. So,
0: kakipay Brodney, sa kadugayon mo na sa kwan, kadugayon mo na sa may balik-balik sa tindahan, paano ma-identify ang priska nga baboy sa hindi priska nga baboy?
2: Ang priska nga baboy, kakipag Jupert, nagapula, ginayang iyang unod, no? Pula-pula na siya. Pero kung malupsi na, nakailada na ina siya kakipag Jupert, ang inang kwantin ang patimaan, kay kung malupsi, ti, for sure, nakakapila na nga inaladahay. Kagbase, bala, lain na gito na ang quality sa nga karne. Ang iba na gani, hindi mo mapansin ang baho, no? Kay kung aray na siya mismo sa stall, daw may ginabutang ina sila. Ang iba gani ka kay Five Jobert, I don't know lang ha kung may ari diri sa may TATC, kaya daw wala man ako diri sa may namutikan. Pero ang sa iba niya na nakikita tang mga balita, no, ang iba niya nagabutang sa nga formalin, no, para lang magtimsog ang ilas siniman nga produkto, which is delikado naman para sa ikayong lawas ng mga manugbakal. Sa mga dapat ang mga manugbakal man manginwa is kung feeling niyo nga kwanagid, lupi na, inang daw alang-alang, ti hindi na lang gid pagbakla. So ang fresh gid dyan, nagapula gid na siya. Maskin ano pang gamit sang suga, da nga yellow, kay tungod ang kuan ang
0: mga warm suga. Light, din, warm gamit, light.
2: Yes, warm light sa Five Jobert. Para hindi dasig madiscovery, pero makita mo gid na siya. Kag ang, kung pisgaon mo bala, kaki Five Jobert, ang baboy, ang nakailada, medyo lain na gid siya, na dumahuyang. Unlike sa kuan sa fresh, nga daw kan gid siya, no? Mabalaan mo man kung gina-assess mo gid bayad ang karne sang baboy man ka K5 Jobert. So amoy na ang presyohan ay diri sang meat products particular ang baboy kag baka diri sa May Chedor Arsenas Trade Center.
0: Okay.
2: Samtang diri kita sa piyak nga bahin ka K5 Jobert, pila naton diri ka mga nagkalatipod man nga mga balita halin kahapon nga nagakainabo diri sa May Siyudad sang Rojas. So, ini, ang una diri update, anay kita, may kaangtanan ini sa pagpangawat nung natabo man sa may barangay Mungpong sa itong Hulyo 12, ka K5 Jobert. No, nga kung sa din gani, nataban, o kung ginapahayag na nataban ang laptop, kagpila ka mga alahas sa isa man kabalay. So, diri, kag sa aton sa inyo pagpakigangot man sa Ruas Component City Police Station, gin pahayag diri nga nagapadayon pang ilas ni mga investigasyon bangod nga wala gid nila to makuan ka Kipab Jobert, wala pa sila sang idea kung sino ini nga mga kawatan ini ang nagdali to sa isa man ka panimalay sa barangay Mungpong. Kaga amo na ginatinguan pa nila nga maka kolekta man sa mga CCTV footages agod nga makabulig sa pagpadasig sa ilas man nga ginapatigayon nga investigasyon. Pero ginatag diri sa Ruas Component City Police Station nga ang amo ini ganing incident ka Kipab Jobert, wala makarecord sa ilas man nga talukupan kundi sa barangay lang mismo. Pero kay ara sila willing sila nga magbuligid agod nga matapna na ining kinawatay man nga nagkakainabo diri sa siyudad sang Rojas. Kay sa aton sing nabiloan na hindi lang iniya sa nga first time diri nga natabo nga may kinawatan kadabo-damo nagidya sang serye man sang kinawatay diri sa siyudad sang Rojas ka K5 Jobert. Sama na nga padayon na ang ilas ni man nga investigasyon kag ginaganyat ang pila diri ka mga residente nga may ara bala sang kay laptanan o kon may nahibaluan sa siniman nga sa mga identity test sa sini nga mga kawatan agad posible nga makabulig nga matumod kag mahatagan sang nagkakaigo man nga disposition ang ini nga insidente nga natabo sa may barangay Mungpong, Rojas City. Kag dugang pa ka kita Juberta, kahapon to nga adlaw mga alas 11 ini sa nga aga mismo dira sa may pan ini pagwa na ini halin sa may Pueblo de Panay, no, diri sa may kilometer 1 pagwa na ini sa mismo to banggit ini sang security bank kag kita Juberta natabo. Ay sa diri man ka pagka-recover sa nga armas lutang nga ginapahayag alin sa isa ka tricycle driver. So ang ini nga tricycle driver sa nga aton ini siya nga napakigangutan man kakipab Jubert, nagpakilala ini siya sa alias nga Jabar. No? Si alias Jabar kag taga tapas ini siya sunod sa iya. Kag nadugang niya pa, isa siya ka agent sang NBI. No? So ini, una din ini natabo ini kakipab Jubert, kaya tungod nga ang TMU kag siya nagasundanay halin sa may Pueblo de Panay mismo. Tapos sunod si diri sa taga TMU particular ining si Ariel Villaruel ang supervisor kay tungod nga aton man ini nga interview iya diri gid payag. Tatlo sila ang nakakita. Tatlo sila nga mga katapos ang TMU ang nakakita nga si alias Jabar may duha kasakay. So ini ang tricycle ni alias Jabar Colorom which is ginadumilian ina diri sa siyudad sang Rojas nga magbiyahe ang Colorom ka kay Fab Jabar. So namutikan nila nga ang pasahero nagadawat sang bayad. Kag nila ini nga ginkomprunta si alias Jabar, no? Gin-confirm nila kung nagbayad gid man pero ginpatag man ni alias Jabar sunod sa iya nga ang isa dito kasakay gumangkon niya. Ang isa ulay ko na lang nga ginpasakay man niya kay tungod lapit man lang kuno ang padulungan daw
0: nangunya di go ahead.
2: Yeah, lapit tayo man lang sila sang padulungan man sang gumangkon ni Jabar sa payag niya. Pang lang kay ining duha ang iya nga gumangkon kag iyang ining sakay nga nakisabay na lang gid kada hatagani isang nga pamasahi. Pero ang patag din ni alias Jabar, wala niya ginbaton no, sa amoy ng patag. Pero kahit ito, hindi man magpasukil ang TMU, kay Kipab Jobert, ginpangitaan ini isang driver's license si alias Jabar. Kaso lang, sunod naman din sa taga TMU, si alias Jabar nagpamalibad nga ipakita ang iya siniman nga mga dokumento. No? So, may mainit nga komosyon nga nagluntad. Kag pagluntad sini, kadungan sa among pagluntad sa mainit nga komosyon sa magtimbang bahin, nag-inagaway pa ini sila kung nasang yabi, kakipab Jubert, yabi sang tricycle, no? Asta na lang gid nga, dito, amo niya, kwento ini sang TMU, istorya ini mismo sang supervisor, nga iling si alias Jabar, sa tunga sang ila siniman nga pagbinaisay, naghana ini nga magahunos sang isa kabutang sa bag nga nakas nga yara sa iya sini nga hawak. Kag tion nga naghunos na ini kakita Juberta, no, nabuksan na bala ang bag dito na tulapang dan sang TMU nga armas luthang ang sunod sang among bag. Kag gati diri na tigayon nila nga gin hold ini si alias Jabar, no. Una sang sa supervisor nangin padlos pa ini si alias Jabar. Kaga nagplano pa nga magpalagyo apang wala ini nakatigayon kay tatlo sila na ang nagpugong sa amumana nga persona ka kay Fab Jubert kag sang nahold na ini nila amo sila nagpanawag sang bulig sa kapulisan. No, sa amo ini sa ang armas lutang ka kay Fab Jubert gintumod na ini siya sang kapulisan kay napakigangutan na ini siya sang aton man nga team, no, na tumod na ini bilang kalibre 45. Kag magluwas sa kalibre 45 ka kay Robert may aras ang duha ka magasin kag 14 to ka mga live ammunition sini ang nakuha pagid sa among tricycle driver nga nagpakilala NBI agent. Samtang ka kay Robert asa sa buong ang ining arestado nga persona nagapabilin man sa kustodiya sa nga Rojas Component City Police Station kaya para sa dugang man nga investigasyon na kaga no kakipab Jubert para pagid sa nagakaigo man nga disposition kag aton diri nga ginatinguan kahapon nagpakigangot kita sa NBI apang kay tungod man sa sinigani siguro nga ginapanghulag ng mga dokumento wala kita katigayon interview sa so, amo ina ang aton nga pagabantayan subong adlaw man ang update sa pila man diri ka mga news at public affairs program diri sa aton nga istasyon ng K5 News FM Rojas, no? Kaya aton ini nga pagatinguan nga labuton ang side sang NBI subong man ang side sang TMU bangod nga may ara sa mga espekulasyon nga naga kalat yan da, particular mga comment dito sa mga pila ka mga individual sa atong sininga live kahapon kaki Febbert nga kaangay baliskad ko na ang istorya sa nga TMU personnel nga si Jabbar ang nagplano nga hunos pero may nagapahayag nga ang TMU ang una nga nagtayada sang armas dutang sa amoy nang iatak
3: pero ang pamangkot nga nga may armas.
2: Yes, kaki Febbert ang mong pagdina no, so iatak tayo na sa NBI naman nga may bitbit nga armas si alias Jabbar.
3: Alright.
2: For what, no? Kaga syempre ang pamunuan sang team yung aton nga pakigangutan man parang matagan kita sang kaatagan kung matuod gid man bala nga una nagpangtayada ang iya siniman nga mga personnel, no? Alright. At kaya Jabbar, so far ang muina ang pila diri ka mga dalagkuan nga mga balita sa siyudad sang Rojas nga nagkahinabo kahapon nga adlaw Hulyo 13. Mm.
3: Okay.
2: By the way, before akong mag-proceed ka kay Pedro Bert, no, good morning sa atong dani diri nga mga avid listeners, particular sa timbangan ng bayan. It's Ernest Lord Calzado kag kay Sir Roy Abila, good morning. Kay Sir Richie Pinalba, sa Luyosang LTO, good morning. Sa mong man kay na nagbebing sang Bebing Flower Shop, good morning. Kag kay Kap Ma Aurul Dan, good morning. Kag sa atong mga tagpalamatikan tumalanaw sa mong sa atong pagpangalagad man, good morning. Report para sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga, direkta dari sa Cedro Arsenas Trade Center, hindi si ka K5 Rodney Dabandalanon. Para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko kag Kalingawan sa Kapiz, K5 News FM.
3: Thank you so much, K5 Rodney Dabandalanon. Sa report, mga K5, kagpilapagin ka mga impormasyon nga na telepon, yanda nga kagahon. Naging haboy para sa ato sa mga kauturan nga nagapangapis ang DTX Coffee Mix subong nga mga tinak na mga K5. Dahil lang gid ha, dahil lang gid, good morning sa kay Ma'am Eva Almakir Arao, Miss Jessica Rosco, good morning. Junila Balasarte Ferrer, dara sa may Bangreg San Ramon sa Sitio Batos, good morning sa inyo tanan-tanan. Ma'am Aisa Butin, good morning mga K5. Iban pa nga mga nagpanamyaw, no? I-share-share ang atong sininga live mga K5. Dali lang gid mani gusto lang taga may lang nga mga tinion mga kibdamo pagkita sa mga balita ha? Kay mga impormasyon nga natipon nga gina palabot sa inyong mga kauturan magabalik kita pagkatapos gid lamang sa pila ka mga importante nga pahibalo palihog standby
1: ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz 89.7 K5 Radyo Taguanay E3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang medical adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
6: Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
1: DTX 500.
7: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag-DTX 500 da.
7: Masaminig ka palatian?
1: I-DTX 500 muna.
7: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
7: Mag-DTX 500.
1: Agod maging mas hubid sa edad ang itsura.
7: DTX 500.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, das on nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kayo na dula. Ako niya naubo pag-sip on.
8: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
11: Mabakang sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man nga kape.
1: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Oh, he knocks it down! Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
16: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lava. Para sa mas astig nga performance.
15: Ka! I-shoot na ga!
16: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
17: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuana 89.7.
16: Pilar Capiz, Padlitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
3: 20 minutos na nakaligid sa tak ng alas 5 mga K5. Good morning sa aton sa mga viewers and listeners, mga kautura. Paki-share sa aton sa live sa buong account sa aton sa pagpangalagad. Good morning sa kay Rino Villa, Rodney Prias, sa Juanilio Casabon. Thank you so much, Sir Juanilio. Tuto Charlie Villaruel, salamat sa pagpamati kapag upod sa K5 News FM. Madam Aisa Patricio Butin, Giselle Marco, nasa Barangay Lunoy, Roa City. Aga pa nakapamati na sa atong palatuntunan. Kag dilaman sa mga taga-Barangay Lunoy sa Pian, good morning. Inday Elisa Barriento, salamat sa pagpamati na sa may sitio Tambak, Colasi area. O bo, aga pa mga taga-Colasi, kapamati sa ato, no? Ma'am Rulinda Villavillasis, Inday Nelma Cuenca, Miss Arlene Oniada Basa, thank you so much sa pagpamati. Suset Dordas Bufio, aga pa nakatutok na diri sa aton sa inyong pagpangalagad. Kahapon nga dlaw, kung nagabubo ang ulan, diri sa aton sa probinsya sang Capiz, kag siyudad sang Rojas, mga K5, dito sa kuano, sa may istansya Iloilo, ginubos man sang kalayo, dito sa may feeder port, ang mga tindahan, mga K5, sa nasambit nga area, no? Nagdaba-daba ang kalayo, baskog ang hangin, sa kilid sang dagat, mga K5, madamo da sang kuan, sa mga balaligyaan, kay may port inadra, mga K5, no, tabok dito sa mga isla sang Carles, mga kauturan, inubos gid sang kalayo matapos mabaskog ang hangin dila sa may feeder port sa Banwa sang istansya, mga ka-K5. Dugang ang mga balita kag impormasyon detalye sang aton sa inyong pang-headlines kaina, mga ka-K5. Oy mga viewers sa tuwa naga-live, ha, mga OFW, good morning. Thank you, may klase kita sa mga adlaw ngay Martes. Mga estudyante ka maginikanan bangon na, may klase, may trabaho, mga ka-K5. Sa mga pinalangga na tutag palamati, kahapon may isa ka linog na nagluntad, ay tingang epicenter sa bahin sa Masbate area. Pero apiktado ang Banwasang Sigma, na batsyagan sa Sigma area, mga K5. Rason, mga estudyante sa Sigma, nagpanik kasunod sang nagluntad nga linog. Report kay detalye, mga kaibuy, ka-K5, Roldan Bisana Villarreal.
16: K5 News FM, live report.
3: K5 Roldan, go ahead please.
18: 15 ka mga estudyante sa Vicente Andaya Senior National High School ang gindapatan sang pauna nga pagbulong. Matapos ginaligar, nagpanik kag nakabatsyag sang anxiety matapos mabatsyagan ang nagluntad galinog. Sa report, nagikan sa Sigma LGU, nagtugas ang mass hysteria o kon pagpanik kag anxiety sa mga estudyante. Ang magnitude 5.4 nga linog ang nagluntad sa Masbate, las 8.54 sang aga, Hulyo 13. Unang nga gindapatan sang first aid sa mga katapos sang Sigma Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o kon ND RRMO ang mga naglain sang pamatsyag ang mga estudyante. Walo naman sa mga iniang ginpadala sa Sigma Primary Care Facility. Personal naman nga ginsekyar ni Mayor Dante Rizal Islabon ang sitwasyon sa mga estudyante kag nakiginunanon man sa mga manunudlo kaginikanan. Sa karon, yar na sa luwas nga kondisyon ang nasambit ng mga estudyante.
19: Ini si KK5, Roldan Bisana Villarreal, para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
3: Thank you so much sa K5 Roldan sa report. Tanggikan sa Banwa sang Sigma, mga ka-K5. Good morning kay Ma'am Lilibeth Gardo. Si Adlawadaw nagapamati diri sa aton sa Barangay Taslan sa Banwa sang Tapas, mga ka-K5. Ma'am Lilibet, thank you so much. Likewise kay Junila Balasorte Ferrer. Good morning, ma'am. Mga ka-K5, damo kita mga balita kag impormasyon para sa inyo sa mga kagahon, mga ka-K5. Sa ato sa nga pagpangalagan, pag-segregate sa mga basura, ginahin nyo sa karon sa mga pumulo sa Barangay Tisa sa ang ato sa nga mga barangay officials. Yaring report, mga ka-K5.
1: K5 News FM.
3: K5 Myla Puentes, go ahead please.
20: Ginapanawagan sa pamunuan sa Barangay Tiza sa Rojas City ang tanan nga pumuluyo nga magpatuman sang husto nga pag-segregate o kon pagbahin-bahin sang basura antes ini nga kolektahon. Suno kay punong Barangay Dax Noel Alovera, dako ang mabulig sang husto nga pag-segregate sang basura nga ginadala sa dump site kag sa pag-maintenance sang kalimpyo sa barangay. Ginpahanumduman sini ang mga residente nga mas maayo kon iseparar ang nagakadunot. Wala nagakadunot kag recyclable nga basura. Agod mas maging epesyente ang pagdumala sini kag malikawan ang nagkalainlay nga problema sa palibot. Nagalaom ang barangay nga pinaagi sa kooperasyon sang tagsa kapanimalay mapabilin ang matinlo kag organisado nga komunidad sang Barangay Tiza subong man hindi magsupon sa mga kanal nga ginatunaan sang pagbaha. Inisika K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Kapis, K5 News FM.
3: Thank you so much sa K5, Myla Puentes. By the way, good morning kay Ma'am Duna Badana. Nag-aupon sa ito sa pangalagad, Ma'am Roberta Patricio. Likewise, kay Inday Suset Dordas Bufil. Dugang pa mga balita, mga K5, duhag ang mga motorista kalakip ang pasahero na pilasan matapos nga na-aksidente, mga ka-K5. Yaring report ni ka-K5, Rochelle Ibron.
1: K5 News FM, live report.
3: K5 Chichi, go ahead please.

0: do maraw. Pagkabot sa lugar, aksidente nga bumunggo sa rekonsini ang ginamaneho nga motorsikyo ni Arias Marca. Bangod sa makusog nga impak, nag-angko na mga inisang pila sa magkatuhay nga parte sang lawas. Giliyo naman nga gindala sa ospital si Alias Jimmy kagang kasiri para sa nagkakaigo nga pagbulong samtang nagpamaribad naman si Alias Marca. Sa karunyaran na mga imbolbado ng motorsiklo sa kustodiya sa Kwartero Municipal Police Station para sa nagkakaigo nga disposisyon. Ini nga balita ang ginadulong sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Para sa balitang K5 sa umaga, ini si K5 Maria Rochelle de Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: Thank you so much, K5 Rochelle Ebron. Mga kautura na ton, nga nagpamati sa sining mga tinak na mga K5 alas 7, ako na alas 5:27 na sang aga. Good morning sa kay Marian Bolio sa ato sa ninga Dahigan Fisher Fox Association. Likewise sa kay Ma'am Lia Baez nga nagpamati sa Tisa Inocencio with Director Moises Baligumba Jr. dira sa Kapelco sa bahay niya sang Dumaraw kagkwartero. Dugang pala mga balita kay impormasyon mga ka K5 katapos ang TMU nagpatigayon sa operasyon sa nagkalain-lain nga lugar sa siyudad sa Rojas. Aring report ka K5 Mayla Puentes.
2: K5 News FM Live Report.
1: Ka K5 May, go ahead please.
3: Temprano pa nga nagplastar sa dalan sa nagkalain-lain nga bahin sa lugar sa Rojas City ang katapos ang Traffic Management Unit agod bag patigayon sang operasyon adlaw sang Lunes, Hulyo 13. Dirigin pang dakop ang mga hindi lisensyado nga motorista, hindi rehestrado nga mga motorsiklo kag salakyan, subong man ang mga nagapamasahero nga tricycle nga kuluroma. Nahibaluan nga base sa datos sang TMU sumugod Enero tubtob subong nga bulan nagapanguna sa gihapon nga may pinakamadamo nga record sa mga nagkaladakpan. Amo ang kulorom kagwala sa nagkakaigo nga lisensya.
1: Thank you so much, Kay Fabana Puantes. Sa ato sa ninyo mga balita, mga kauturan, Jesre Colasino, sir, good morning sa Batangas area. Salamat kin sa pag-upod diri sa ato sa inyo palatuntunan subong mga tinion, mga K5. Dugang pa mga balita, mangungu mga wanted sa kaso nga rape. Aristano, yaring report ni K5 Darren and so on.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Darren.
4: Arestado sang kapulisan ang isa ka mangunguma nga wanted sa kaso nga rape matapos serbihan sang warrant of arrest last 6:33 sang gabi Hulyo 12 sa Barangay San Esteban Pilar, Capiz. Ginkilala ang akusado kay Alias Conrad, 45 anyos, residente man sa nasambit nga lugar. Naibaluan nga most wanted person ang akusado sa Calabar Zone PRO 4A regional level listed sa paglapas sa Section 5 sa Republic Act number 7610 kagapat man kakaso sang rape sa idalom sang Article 266-A sang revised penal code. Ang warrant of arrest ang gin-issue kag impirmahan sang presiding judge 4th Judicial Region Branch 5 13 Martires Cavite City napitsahan Marso 25, 2022. Ginrekomenda naman sang korte ang piyansa at 200,000 pesos sa kada kaso sang paglapas sa RA 7610. Samtang wala naman sang may ginrekomendar nga piyansa para sa apat ka kaso sang rape. Sa karon, nakahunong na ini sa karsel sang Pilar Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Darren sa report sa aton sining pagpangalagad mga K5. sa atong sining pagpakigupod sa atong simang kauturan, ang pagkaiyos ang drainage system sa Tisa, sugura na, subong ang simana para mahagan-hagan ang baha sa nasamit ka lugar. K5 Manila, ibalita mo!
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Manila.
3: Ang pagkaayos ang drainage system sa barangay Kayos ang drainage sugura na subong nga semana ang pagkaayos ang drainage system sa barangay Tiza Rojas City ini ang ginkompirmar ni purong barangay Dax Noel Alovera sang ma-interview sang K5 News FM Rojas. Tuman man ang kalipay sang opisyal bangod masolusyonan na ang madugay nila nga problema sa baha nahibaluan nga isa ang barangay Tiza sa masami nga ginabaha sa tion nga magbubo ang mabunok nga ulan bilang sabat na desisyonan nga himuon nga box culvert ang bag-o nga kanal kung sa diin may kalaparon ini nga 2 ka metros kagkataason nga 3 ka metros. Pangabay ni Aloe Vera sa mga motorista sa tion nga magsugod ang konstruksyon nga kon mahimo habaan ang pasensya ilabi na sa

0: Hour ang mga proyekto ang ginpainan sang kapin 24 million pesos nga pondo sang city government hagodatagan sang sabat ang masobra dekada na nga problema sang nasambit nga barangay.
1: Ini si KK5 Myla Vasquez Fuentes para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Kapis, K5 News FM.
2: Thank you so much sa kay Famala po ang sa report. Nanood sa balita ng problema dala sa bahing sa Barangay Tisa, Sudad San Roque. Kahapon, mabaskog ang ulan sa sudad, mga K5 pila ka mga dalanon, kay mga barangay, nagbaha, yaring report.
3: K5 News FM, live report.
2: K5 Baila, ibalita mo.
0: Inbaha ang pila ka mga lugar sa Rojas City, kadungan sang pagbubo sa mabunok nga ulan, dala sang habagat, kalakip sa mga lugar nga bada si ginbaha, amo ang barangay Tiza, Lawaan, Banika, Punta Tabok, kag iban pa. Bangod sini, madamo nga mga salakyan kag motorista ang nabudlayan sa pag-agi sa pila ka mga karsada samtang ang iban nga mga residente kag sumalakay napilitan nga maghulat nga magnubo ang tubig antes magpadayon sa ilang nga biyahe. Naibaluan nga sandig sa forecast sa Weather Bureau nalakip ang probinsya sa Capiz nga maka-experyensya sa magalumon nga panahon kag maulanon nga panahon tob-tob Martes, Hulyo 14.
1: Balita regional, inisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
2: Thank you so much sa kayo, Famala Puanta, sa balita, mga kauturan, 33 minutos sa kaligid sa tat ng alas 5. By the way, good morning sa mga listeners natin, kag-viewers, dila sa Philar Pizer Fox, good morning sa ilasin nga grupo, kag-asosasyon. Salamat sa pag-upod, Toto Ariel Rilano Buyo! Pugal sa Barangay San Pedro, aga pa nakatutok na, good morning, Sir Ariel! kamusta na doy? Salamat kayo sa papamatik sa familia Rilano Buyo family. Kaya po sa ito singapagpaka. Dali lang gin. Manigusyo kita sa mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicina Wellness Center ni Dr. Miloy. Ining mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicina available tanan-tanan sa mga presidente sa persons with disability dili sa 24 kabarangay sa Banwa San Pilar. Kaya sa tanan-tanan nga mga butika malapit sa aton sining mga lugar dili sa probinsya sa Capiz, mga ka-K5. Ang aton sa ninga oras, 34 minutos, nagaligad sa tak ng alas 5. Paliog, standby!
3: Ang kampiyon niya stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Oras ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500.
2: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako ng dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sang Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
6: Babakan sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
6: Babaka sa mga butika.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
12: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
13: Performance mo bala? Maluya na?
14: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
11: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
12: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
14: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin.
15: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
14: Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
16: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuana 89.7.
17: Pilar Capiz,
18: Padlitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
19: Balik pa naman din sa itong singang pagpangal, 37 minutos na nagaligad sa tak ng alas 5 sang kaagahon mga ka-K5. Mga tagpalamati na ito na matamat na kamubangon, buong kara sa inyo sininga mga hiligdaan mga ka-K5 para nga tayo yun ang aton sininga pag-trabaho sa aton sininga mga obligasyon mga ka-K5 para sa aton sininga pamilya mga kabera. At may tamabalaan subong dala ka mo sa mga payong kag mga kaputi. Panangga sa ulan, sa walang itong napapaktan, nga lakat sang panahon, mga ka-K5. By the way, good morning sa kay Junila Balasarte, dira kay Sandro Riba, mga ka-K5, mag-upon sa itong singang pagpangalan. Toto Gisrel Colasino, dira sa may Batangas, good morning man. Mga ka-K5, mga tagpalamati na itong kahapon, sus, nagalasa ang tao to sa istansa matapos nagkarab-karab ang ilasiling baligyan sa may feeder port sa poblasyon istansya mga ka-K5. Ano-ano lang impirno nga nagdaba-daba sa sitwasyon nga tuman. Ha? Dasig mo pag mga alauna imidya, sus, magdaba-daba ang klayo, nagkaran-karan ang tao mga ka-K5. Inaangan-angan na ito na ito sa mga sister stations, sa ito sa mga pagpalag, sa ito sa mga palatuntunan. Sa balit ang K5 sa umaga, ito sa mga kamustahan, mga kaminan. Kalaki pa nga itong sininga pagpakigupod sa aton sininga mga upod sa iban nga mga sister stations naton mga ka-K5. Ibaluon na itong kung anong mga balita sa ilang mga areas sa subong nga aga mga ka-K5. Matabid kita sa ila, trato sa inyong pagpakigupod mga ka-K5. By the way, ha, good morning sa mga tricycle drivers, sa aton sininga mga jeepney drivers, kag van drivers. O, nga nagpamati sa aton sininga pagpangalaga, iba nagahimos na... Iba dinalaga ng mga salakyan samtang nagpamati diri sa aton sininga waragwagan mga ka-K5. Good morning sa mga taga-President Rojas, naman sa may Mambusaw, kapon birthday ni Mayor Labaw sa Mambusaw, mga ka-K5. Naman sa mga taga-Dumaraw, kag taga-Tapas, good morning, kag sa paibahin niya sang Sapian, kag sa Banwa sang Haminda. Salamat din sa inyo sa inyong pag-upod rin sa aton sa inyong program, mga ka-K5, ha? Aga-aga, ka-pull volume ang mga radio sa aton sa inyong mga kauturan, mga ka-K5. Why padalabot na nag-upod sa aton sa inyong social media, sa aton sa inyong medium of communication, mga ka-K5, sa paghaboy, kapag dulong sa mga balita sa aton sa inyong mga tagpalamati. Ah, kahapon, sa Jaman ang kuano, grabe ang impeachment trial, ika-apat nga dlaw sa pagpatigayon sa impeachment trial sa kay BP Sara, mga ka-K5, no? Gingisa naman no ang isa sa mga witnesses ang again present sa prosecution panel, mga ka-K5, sa nasambit nga hearing or ato sa nga impeachment trial sa Senado, mga ka-K5. Muling masadya karon kay sige na binaliswa kag binaliskad, mga ka-K5. Dumduman nyo tong abogado sa mga Marines, no? Ipapanaugan naman sa sangkaso, mga K5, may warrant of arrest naman, no? Because may arrest sa cyber, duwa ka cyber libel, nga ginpasaka ang agen sa iya, mga ka-K5. Mugin ang pinakamatindi subong binantayan ay langgit, mga ka-K5. Kung sinuti mapag-on, sinidre, kaga nagasugid sa insakto mga kautunan para nga makuan, mapamatudan ang kagarukan ng kakahinabo karon sa aton sininga gobyerno sa pungsod Pilipinas, mga ka-K5. Ara na sila, check natin. Welcome and good morning, K5, Boss ng Visayas.
6: Good morning, AVP. Good morning, K5 Western Visayas. Manami, amon nga agadya kay ang modo namon. Very energetic kami kay nakapangapi kami ka DTX Coffee Mix. Kampiyon ng signal, balik kanimo AVP.
20: Salamat gid ka K5 Melmar sa Iluhanta. Ang signal sa Kalibo Clan, ka K5 Michael Solorio.
21: Sir AVP, Sir Ray, good morning K5 Western Visayas. Good morning Bacolod. Naka DTX Premium Coffee ako. Tapos naka DTX 500. Kampiyon ng signal, balik sa imo Sir Ray.
20: Ready naman ang duwa ka mamanggaranon sa Bacolod, ka K5 Babes Cantalao, kag K5 Robert Pacarro.
22: Salamat sa compliment mo, ABP. Ang amon sining gwapohon kag halangdon na councilor si Honorable Councilor Re Espiha Umalay, kampyon sa Malbury pang. Why problema?
20: Ka K5 Babes Cantalao, maliit ka bagay. Sa Iluhanta, ang mga balita na detalye sa mga balita sa Pilar Capiz, kag particular na sa Roa City Capiz. Anong mga detalye sa balita direkta K5 Jobert Lago?
19: Good morning, AVP. Kasi ato mga kapitalan sa K5 Buas of Visayas. Mga nagapangunang balita diri sa amon probinsya ay sa kamangungumag gindakop sa ato makatapos ang Pilar PNP. Matapos ini kag inserbihan sang warrant of arrest, mga ka-K5. Ining sospitsado, mga ka-K5, halin ini sa Calabarzon ang yasining nga kaso, multiple ining kaso sang rape sa idalom sang Article 26-A sa sang revised penal code, mga ka-K5, kahapon sang aga, mga ka-K5. Ining sospitsado nga si alias Conrad, 46 anyos, sang residente sang barangay San Esteban, Pilar Capiz. No, so no, sa report, mga ka-K5, nga ining nasambit nga sospitsado, bag-o lang gindi, nakapauli, dili sa amon sa Banwa sang Pilar, kag namutikan sa aton sininga mga katapos sa kapulisan, kagin serve ang warrant of arrest, mga ka-K5. Samtang, dugang pa nga mga balita kag impormasyon dili sa amon sa probinsya sang Capiz, nagpakilala nga idiot sang NBI gindakop sang aton sininga mga katapos sang kapulisan na kuhaan sang armas sa siyudad sang Rojas. Ini matapos nga nagbiyahe sang motorsiklo ang nasambit nga persona or tricycle, may sakay nga pasahero kag tikwan kolorum ang ginadala nga tricycle. Dito ginpaparahan sang aton sining Roja City TMU pag paparking ginpangita ang iya sining mga dokumento, wala sang mapakita nga driver's license, wala sang number ang motorsiklo, kag nagpakilala nga NBI agent. sa pagpakilala sa NBI agent, gintawgan ang Roja City PNP. Sus, na-recover ang armas luthang sa nasambit nga persona. Sa karon ginahimo sa aton sa ning Roja City PNP, mga ka-K5 ni Colonel Tumagtang Jr., nga gina-verify kung matuod nga NBI agent, kag kung sino ang minatuod nga tag-iyas ang armas nga na-recover sa nasambit nga suspitsado, mga ka-K5. Amo na mga nagapanguna diri nga balita sa amon sa ulanon kag mabahaon nga adlaw sang Martes sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Back to you ABP.
20: Salamat kid kay K5 Jobert, Jobert Lago. Sa iluhanta ang mga balita naman sa Kalibo ka K5 Michael Celorio.
21: Sa mga balita sa Banawas ang Kalibo, kabilog nga probinsya Aklan, 39 ka mga empleyado sa Barangay Andago diri sa Banawas ang Kalibo negatibo sa drug test ng pitigayon mga ka-K5. Ang target siya ay 41 pero 39 lamang ang naka-attender, ang duha i-reschedule pa mga ka-K5 no. Pero negatibo sila tanan kaparte ini sang pag-interview, kaparte ini sang ila requirement sa pag-renew sang ila kontrata. So, para kag para masiguro gid nga limpyo ang nasabitan nga mga empleyado. Samtang ang pagbaha sa isla sang Boracay mga ka-K5, yun pa siguro sang isa ka-official nga hindi kontaminado ang tubig baha nga na-experiensyahan dito sa isla sang Boracay. Pagpaskog ang habagat mga ka-K5. Maning pagpahayag sang isa ka-official matapos sa ginpatigayan ang rehabilitation sa isla sang 2018, kag ang level sang main road, ginbutangan sang maayos nga drainage kag pumping station sa pagbutang mga ka-K5. Wala ko na madala ang demol, that's why nga nangin catch basin ang demol dira sa isla sang Boracay sa matapos nga mag-inulan sang Bagyo Inday mga ka-K5. Amalang anin ang mga pilang ka mga balita sa Banwa sang Kalibo, Kabilog, Provinsya, Aklan. Balik sa imo sir IBP.
20: Salamat kada ka-K5 Michael Celorio. Hello ang mga balita dira sa may probinsya sang Antique with Tandem Melmar and ka-K5 Nestor na Palinga.
6: Mga talalupang, doon namon nga balita dyan sa probinsya kag Antique, ang bugal namon nga 10 anyos bala nga swimmer, ang grade 4 nga si Maria Cecilia Piedad, nangayaw dyan sa Bacolod City lang, oy! Ah, nadara na po uli, pito tanan kami dahil yagit panglampaso ng mga kaedad na dyan sa kontra na sa Negros Island region kag Panay Island. Sa freestyle, sa breaststroke, backstroke, individual medley, freestyle, individual medley, kag sa may butterfly. Pito tanan ka mga bulawan nga medalya kag in-awardan man tanan bilang most outstanding swimmer sa event kang ano nga dia kang swimmer sa Philippine Aquatic Incorporated ABC Short Course sa Region 6 and Negros Island Region.
0: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, tumandak kang Villa Barba, Cadiz City, Negros Occidental, nadakpan regya sa may barangay San Pedro, San Jose kahapon nga nagaduso kang illegal nga droga. Ang dyang suspect ang ginkilala kay Trayan, 47 anyos, temporaryo nagauli sa may barangay San Pedro na Bulan, kang ginapahayag 65 grams nga ginapatian siya buo nga may market value nga 455,000 pesos. Sa kaya kitkitrihas ang dyang suspitsado.
6: Ayaw pa ka mo dyan sa amon, ha? Balik ka nimo, AVP.
20: Salamat, kid, ka-K5 Melmar de la Cruz, kag-K5 Bistor. Sa iluhanta, ang mga perdihan nga tandem sa Bacolod, kay tigin ng paso, kuno kamo sang Antique, ka-K5 Babes, Gatalaw, kag-Robert Pacardo.
1: Kinlampaso kami sa kwan sa Antique. Ang sa Antique, may mga backstroke pa to. Hmm. May mga ano pa to, yung amon diyan ba, ang amon diyan na tabo, bastrok. Mga balita namon diri sa syudad sa Bacolod, Negros Island Region, mga ka-K5, dakpan ng sospechado ang nangawat na sa simbahan sa St. Jude Tadios Parish, diri sa barangay Alhis, mga ka-K5. Ginkonfirma ni Police Captain G.R. Reyes, pamuno sa Police Station 7, na ginkilala ang sospetsado nga si alias Alog, pumuloyo sa may barangay Singkang Airport. Ginkonfirman man ni Reverend Father Joel Roques, ang parish priest, nga masubra 400,000 ang nakuha sa ila silangod ginaabrihan sang kawatan ang bintana sang iya sing nga kwarto, kagin singet ang iya sing nga bag,
22: nga nagaunod sang kwarta mga kakibayb. Suno naman kay Father Roques nga magapadulong sila subong nga adlaw sa police station sa Binagod nga konfirmahon ang kawatan nga nagsulod sa ila sining simbahan nga may tato sa likod nga ila sining nakita base sa CCTV.
2: Sa iban pangit nga balita, K5 Western Visayas, kung sang una ginaistoryahan pamalaye, kaslanay kag magkinalipay, subong kasuhay, kasuhan sang balaye, ang iya nga balaye, bangod man nga ginpatay ang iya bata nga maestra. Madumduman nyo ang balita kahapon, isa ka Philippine Army kag asawa niya nga maestra, nagbaisay, nag-suicide ang Philippine Army, kag sang ulihi, nakita sang tatay sang army nga duguon ang iya bata, nagkuha sang kutsilyo kag ginbuno ang iya umagad nga isa ka maestra sa Barangay 3 Bacolod City. So ang natabo, ang pinakamotibo sini nga nagbinaisay ang mag-asawa, maestra kag miyembro sang Philippine Army sa Barangay 3, bangod man nga birthday sang manghud sang maestra sang nagligad nga adlaw, gintagbong kuno sang army sa swimming pool. Dati sa sinuldado nga ano kung birthday mo, gina may mga maamo gid man ni. Galing kay ti hindi mabaton sang asawang maestra, nagbinaisay sila. Tob-tob nga patay na sila.
22: Mm. Amon mga balita na mo dire sa sudad sang
2: ano to?
20: Nagselos ang ano, ang army, ang asawa si Katikod gin tagbong ang yautod.
2: Wala, naakig lang kay ti nga gin tagbong mo to yang manghud ko. Nga basi ginamay lang malumos eh. Mm. Sige.
22: Okay. Ang mga balita na mo din sa sulat sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Ray.
20: Ayos, sa ato suling mga kakipay, mga balita na mandiriya sa may syudad kag probinsya sa Iloilo, isa ka person with disability o kon PWD, ang nabalamantan ka edad 14 anyos, ang iya sining kahimtang disability, amo ang hindi makahambal kag may problema siya sining paglakat, no? Hindi gawa ni kalakat tadlong. O galing mga kakipay, matapos ka magbakal, ginapayag ka maggagwa ang iya sining ginikanan para magbakal sa bugas. Naggagwa ining PWD nga sa taga nakalabot sa tulay sa may Leganes. Sang nagpuli ilay ng mga ginikanan, ginpangita nilang ila sining bata apang hindi na nila makitan. Ginpamangkot nilang 5 katuig nga utod sang sining PWD kaginambal sini ng iya si Manang ang nahulog sa tulay. Ginapangita ini mga kakipay kagabi apang tungod sa daludo sang tubig baha dira sa may Leganes o kung sa tulay sa may Leganes, mga kakipay, no, hindi na makitaan ining 14 anyos nga PWD. Natala na nga ipadayon ang search and retrieval operation, mga kakipay, sa sining person with disability nga isa ka babayi dira mga kakipay sa sitio Kaingin, Barangay Nabitasan, Leganes, Iloilo, karon sa aga. Sa atong sining mga kakipad, samtang atong nalumos o kon atong naglumpat man sa tulay sa Santa Barbara, nga si Lionel ang wala man nagihapon pamakitan mga kakipad matapos ang search and retrieval operation nga ginapatigayon kahapon nga adlaw. Hasta subong, wala pa makitan ang lawas ni Jumel o kon ni Jumel Daladia, 39 anyos, kagresidente sang Barangay Hibawan, Santa Barbara. Amo nang mga balita naton diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, alas 5:53. Wa na kita oras, kita na kita boss kadlaw diri lang sa balitang K5 sa umaga.
19: Thank you so much sa mga sister station mga K5 sa mga balita nga ato natipon sa bilog ng Was of Visayas mga kauturan. Balik din sa ato sa probinsya sang Capiz, sa syudad sang Roa, sa Libon, South Cotabato. Good morning. Good morning man sa ato sa mga tagpalamatid na sa Maynia sang Barangay Baybay, Roa City. Mga K5, mga nagapanguna nga balita nasyonal, before kita magtakop sa aton sa mga palatuntunan, masubra 20 mil karon ka mga pulis ang iga-deploy sang National Capital Region Police Office mga K5 kon NCRPO sa palabuton nga suna ni PBBM. Deployment mga K5 pagapatigunon sa ikalima katuig na State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos mga K5 nga pagahiwaton sa July 27 Lunes kadlaw mga K5. Sunod sa NCRPO Director, Police Major General Anthony Albarin, kabahin ini sang deployment ang 9,700 ka-personnel nga magaserbi bilang civil disturbance management para sa pagpabilin nga malinong kamatawain sa tion sang may ara pagahiwaton nga mga hublag portista mga ka-K5. Samtang wala sang seryoso nga pamaog as of this broadcast time nga na monitor ang aton sini nga mga kapulisan suno sa kay Police Major General Albarin Albarin mga ka-K5. Sa dugang pang mga balita, awario si Dumdumanyo pag dakop kay Marcolita, sige-sige pa sa mga attend sa mga rally, kundiin-diin nga mga programa, no? Ti pag dakop sa iya, pag serve sang warrant sa iya mga K5, nagpa-hospital arrest, damo na sa nabatsyag, may mga kung ano-ano na nga nabatsyag, mga ka-K5, may high blood, may aranumunya, no? Sang nagligad ngadlaw, nagpagwa na mga K5 sang report ang Philippine National Police General Hospital nga fit to travel na, pwede nakalakat, no? O kung makagwa, mahimo sang pagbiyahe si Senador Rodante Marcolita suno sa PNP General Hospital. Apisar sa nga fit to travel, ginrekomendar sa mga doktor nga taposon sang senador ang iya sininga pagpabulong kag pag-inom sa mga antibiotics para sa mild pneumonia humalin July 15 to 2026 mga ka-K5. But kita na yung balatian kung may nakangadakop ka, no nga nga kung dakpon ka sang pulis kag may kaso ka. Kung hindi ka mag-wheelchair, mapa-hospital ka kay may balatian ka mga K5. Sunod kay Lieutenant Colonel Bayani, PNP General Hospital, siya ng head dito mga K5. Maayo nga, mara sa maayo nga kondisyon, ang senador kag mahimo na siya nga makapangatubang sa korte nga nakasuksok sang face mask mga K5. Panunduman nga na-confine si Marcolita matapos nga naka-experience siya sang pagpalanakit sang dughan kag mataas ang blood pressure kadungan sang iya pagka-aristo bangod sang kaso nga plunder sang tinadiklan nga Hulyo 6, 2026 mga ka-K5. Sa karon ginalauman nga mag-atubang sa korte si Marcolita sa Sandigan Bayan para mag-commit sang order kung matapos na ang iya sininga pagbulong mga ka-K5. Aha. Amuning scenario karon mga ka-K5. Ay. Grade 4 nga estudyante ho, patay matapos ang school deworming activity karon ang pamilya nagapangayo sang hustisya nga dapat kuno padalman ang investigasyon sa nasambit nga natabo mga ka-K5 si Abata dito sa May Hugo Perez Elementary School annex sa Trece Martires sa Cavite mga ka-K5. No? Amuning dapat nga padaluman pero so far daw ay man gid problema ang mga deworming, no? Basi may mga komplikasyon mga ka-K5. Hibaloon nato ini sa plaka mga public affairs program sang K5 News FM Philippines mga ka-K5. Way na ko panahon, manami patani maghadol-hadol sa aton sining pagpangalagad. Subong nga kaagahon mga ka-K5. Salamat sa aton sa iyong sister station, ang 89.7 FM, K5 Spearhead Kalinong Radio sa Bayan sang Hamindan. Dag ang 100.9 K5 News FM Rojas mga ka-K5. Ang upod ko din sa technical side sa K5 News FM, Radyo Tagbuana, Isabano, Asang Pilar, ka-K5, Albin Pagunsan. Happy birthday sa amon isa ka-technical partner. Happy birthday ka-K5 Munmun Villa. Pag lang dadoy, ayos na. Happy birthday man sa kainining Ana Hilia, no? Ding, happy birthday lang da. Maria Luisa, Ana Luisa Hilia, yung nag-birthday man subo nga adlaw, apisar nga nagkakasubo sa pagtaliwan sa yasin nga bana mga ka-K5. Ang inyo kubos nga biyan nalagad sa kangin ka-K5, Jubert Lago, mga kauturan. Upod na gilang sa aton sa ning Chief Executive Officer sa K5 News FM, Doc Ramil Itangoy, kag ni Mayor Arnold Alba Perez. Good morning man sa kay Ma'am Ruda Amago, kag likewise sa kay Daideen Buro, ginagawpod sa aton sa ning pagpangalaga diyanda nga kagawan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM. Good morning!
3: K5 News FM. News FM.
5: D3 Bio.
7: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio with Visio.
23: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
5: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
24: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotics. Nagababaskog sa imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sa digestion. Kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
25: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
26: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
5: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
27: Ako si Mimi. Dali ka sinapit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day. Sa sunod sang isa kabula, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
28: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
5: Mighty C, epektibo, garantisado.
29: DTX Beauty Soap.
30: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
29: So una,
30: magid ako sa akong body odor.
29: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
30: Pero subong,
29: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
30: Kag naghamis ka nagputik, gid akong nga panit.
29: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
31: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
32: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anap awang akong panulukan.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
33: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, ga, gabasa na naman.
33: Oo, balaga. Kabasa ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
31: Always nagabasa.
33: Kag nagabaho ang kilikili.
31: Mag-Clinica Deo Fresh.
33: Para sa maputi at mabangong kilikili.
31: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
33: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
31: Clinica Deo Fresh.
33: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Extend Food Superman for Men.
34: Ako si Rosanne. Bao, akong bana. Sang nag-edad ko rin taanyos. Bala, nag-hara-haragid sang una. Hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba. Namigid ang extend.
5: Extend food supplement for men. DTX 500.
35: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
36: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
35: Salamat sa DTX 500.
5: DTX 500. Bakal sa mga butika.
37: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudla yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Serum.
37: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan.
5: Nagapatalom sang paminsaron.
37: Nagapanamik sang memorya.
5: Nagapa-increase sang serotonin.
37: Memory Advanced Serum.
5: Para sa mas manami nga school performance.
37: Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
38: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. iCare Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
38: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
38: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
0: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Magspore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
38: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
0: Magalingin pala ang imo nga ulo.
38: Masami nagkapangihi.
0: Masami ginauhaw.
38: Masi may diabetes ka na.
0: DTX 500 na.
38: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compound.
38: Nga nagapanubo.
0: Sang imo blood sugar.
38: DTX 500.
0: Garantisado.
38: DTX 500.
0: DTX 500.
4: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako niya cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko
38: DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
38: Mighty C,
0: mabaka sa mga butika.
8: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Ang kampiyon nga oras, alas 6:07 na sa aga.
8: Live, nagikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM, Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kadiban pa. Kampiyon nga balitan sa kampiyon nga stasyon. Kaupod ang kampiyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.

0: Ka K5 sa ato na ang mga headlines. Sa dalagan ka K5 sa ato nga paniyampo.
1: K5 Bantay Panahon.
0: Tropical Storm Jose na si Platan sa Stern Visayas. Masobra 20,000 ka mga pulis i-deploy sa NCRPO sa zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga dalagkuan ka K5 nga balita sa probinsya sa Capiza. Mga estudyante sa Sigma nagpanik kasunod sa nagluntad nga linog.
2: Duha ka maturista kalakip ang pasahero pilason matapos nga naaksidente.
0: Mangungo mga wanted sa kasong rape arestado.
2: Lalaki nga nagpakilala nga NBI agent nakuhaan sang armas lutang.
0: Nagpakilala nga NBI agent nga nakuhaan sang armas lutang na talana nga pasakaan sang panumbungon.
2: Investigasyon sa pagpangawat sa barangay Mungpong, Rojas City nagapadayon.
0: Pagkayos ang drainage system sa barangay Tiza, sugura na subong simana, suno kay punong barangay Aloe Vera.
2: Pumuluyo sang barangay Tiza, dako ang pasalamat pananglitan, masolusyonan ang pagbinaa sa ila lugar.
0: Pag-segregate sa basura, ginahinyo sa mga pumuluyo sang barangay Tiza. Mga balita naman ka K5, nga nagakahinabo sa Western Visayas. The mall sa Boracay, ginbaha. Problema paghatagan sang solusyon.
2: Manugbaboy nga taga-Aklan, nagtuyo nga magpagwa sang karne halin sa antike, napunggan matapos nga wala sang permit.
0: Pito ka mga baligyan sa Estancia Feeder Port na sunog. 5 totally damage, kagduha naman ang partially damage. Mga dalaguan ka K5 nga balita sa Pungsod, Pilipinas. Defense panel ginpanginwala nga nagkuha sang hired killer si Vice President Sara Pato kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Senador Marco Leta fit to travel na matapos nga ma-diagnose nga may mild pneumonia.
0: Kag Pangulong Marcos Jr. magabiyahe naman sa Singapore. Mga balita ka K5 sa luwas ang Pungsod, Pilipinas. 51 patay bangod sa lapnagon nga pagbaha sa Bangladesh.
2: Death toll sa duha kalinog sa Venezuela nagsaka na sa 4.5K.
0: Balita ka K5 sa patag sa negosyo.
1: Balitang negosyo.
0: E-Gov page app naglabot na sa 60 million downloads. Masobra 900 million nga transaksyon. Suno sa DICT.
1: Balita sports.
2: Headline sa balita sa patag sa hinampang. Anay double world champion nga si Conor McGregor na luto sa UFC 2026.
1: Balitang Entertainment.
0: Balita ka K5 sa patag sa entertainment. Taylor Swift nagbayad sang halos 10 million pesos nga permit sa New York para sa iyang kasal. Kagka K5, bantayan ang mga panawagan. Kagpahibalo.
1: Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. Mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon. Kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo.
0: DTX 500 Morning Newscast. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Kaupod sa gihapon ang inyong mga tagbalita.
2: Kag K5 Rodney Daban Dalado.
0: Kag K5 Myla Vasquez Fuentes.
1: Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalano.
0: Subong adlaw ka K5 sang Martes sa petsa 14 kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Kag K5 inyo kami mabatian pinagi sa 100.9 nga lilisuan sang inyo nga mga radyo. Subong man mabatian kag malantaw pinagi sa amon mga Facebook pages. Ang K5 News FM Rojas.
2: Kag K5 Rojas Digital.
0: Pinaagi man ka K5 sa amon mga sister stations ang 89.7 K5 Radyo Tagbuanay sa Banwa sang Pilar.
2: Kag 89.7 Spearhead Kalinong Radio sa Banwa sang Hamindan.
0: Ka K5 direkta na kita sa aton ginpanglinyada nga mga balita. Ini nga balita ka K5. Boylog ang ginadulong sa inyo sang kaluan sang DTX 500. Ang DTX 500 ka K5 mayara sa mga ingredients nga ang palaya leaves with sugared sugar cane extract nga sarang makabato sa mga nanari-sari nga sakit sang kalawasan kangay sang diabetes, sa hypertension, dysmenorrhea kag madamo pa. Ka K5 agud mapabilin nga healthy living mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Mabakal ini sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Una na kita ka K5 sa dalagan sa gaton nga paniyampo.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Ulihin nga nasiplatan ang sentro sang Tropical Storm Jose sa kalayoon nga 1095 kilometros. Nasidlangan nga bahin sang Visayas. Dala sini ang hangin nga nagalabot sa 65 kilometros per hora malapit sa sentro kag may pagmadlos nga 80 kilometros per hora. Nagahulang ini northwestward sa kadasigon nga 25 kilometros per hora. Ang adlaw ka K5 uko ng southwest monsoon naman ang nag-aapekto sa nagkatungdan nga bahin sang Northern Luzon. Ang adlaw nagbutlak alas 5:34 subong aga kag magatunod alas 6:29 karon sa gabi.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon. DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 inyo rabatian ang dalagan sang aton nga paniyampo. Direkta kita sa ato ng Top Story of the Day.
1: K5 Top Story. K5 Top Story.
0: Masobra 20,000 ka mga pulis ang iga-deploy sa National Capital Region Police Office para sa ikalimang State of the Nation Address o konsona ni President Ferdinand Marcos Jr. nga paghiwaton sa Hulyo 27. Suno kay NCRPO Director Police Major General Anthony Abiren, kabahin sa deployment ang 9,700 ka mga personnel nga magaserbe bilang civil disturbance management. Agod nga mapabilin ang malinong kagkatawhay sa tion sa mga hublag protesta. Samtang wala naman isang seryoso nga pamahog nga ginamonitor subong, suno kay Abiren.
1: K5 Top Story. K5 Top Story. DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5, inyo nabatian ang aton nga top story of the day. Direkta na kita ka K5 sa mga balita nga nagakahinabo sa probinsya sang Capizas.
1: Balitang lokal.
0: Ginsi ka mga estudyante sa Vicente Andaya Senior National High School ang gindapatan sa pauna nga pagbulong matapos ginaaligar nagpanik kag nakabatsyag sang anxiety matapos mabatsyagan ang nagluntad nga linog kahapon nga adlaw sang Lunes, Hulyo 13. Sa report nagikan sa Sigma LGU, nagtugas ang mass high hysteria o kon pagpanik kag anxiety sa mga estudyante ang magnitude 5.4 nga linog nga nagluntad sa Masbate. Alas 8:54 sang aga, Hulyo 13. Una nga gindapatan sang first aid sa mga katapos ang Sigma Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga naglain sang pamatyag nga mga estudyante. Walo naman sa mga ini ang gindala sa Sigma Primary Care Facility. Personal naman nga gin-secure ni Mayor Dante Rizales Labon ang sitwasyon sa mga estudyante kag nakighinon-anon man sa mga manunudlo kaginikanan.
2: Samtang pila sa magkatuhay nga parte sang lawas ang naangkon sang tatlo ka mga individual matapos nga na-aksidente ang ginamaneho kag ginasakyan nga motorsiklo last 9/22 sang aga Hulyo 12 sa National Highway sang poblasyon Takas, Quarter o Capiza. Ginkilalang driver sa motorsiklo nga Honda XRM 125 kay alias Jimmy, 59 anyos, kagang kasini kay alias Rosa, 66 anyos, mangunguma lunsay mga aksidente sang sitio Talaytay, Barangay Nagba, Quarter o Capiza. Samtang ang driver naman sa motorsiklo nga Suzuki Raider 150 kay alias Mark, 30 anyos, casino dealer kag residente sa Barangay Kamansi, Bataan, Aklan. Sa investigasyon sa Quartero Municipal Police Station, ginapayag nga samtang ginasubay ni alias Jimmy ang dalan nagikan sa poblasyon Quartero kag padulong kontante sa banwa sang Dumaraw. Pagabot sa lugar, aksidente nga bumunggo sa likod sini ang ginamaneho nga motorsiklo ni alias Mark. Bangod sa makusog nga impact, nagangkon ang mga inisang pila sa magkatuhay nga party sang lawas. Ginayon man nga gidala sa ospital si alias Jimmy kag ginangkas sini. O kon ang angkas sini para sa nagkakaigo nga pagbulong samtang nagpamalibad naman si alias Mark. Sa karon yara na ang mga imbolbado nga motorsiklo sa kustodiya sa Quartero Municipal Police Station para sa nagkakaigo nga disposisyon.
0: Sa pihak kabahin arestado sang kapulisan ang isa ka mangunguma nga wanted sa kaso nga rape matapos serbihan sang warrant of arrest alas 6:33 sang gabi Hulyo 12 sa Barangay Esteban Pilar Capiza. Ginkilala nga akusado kay alias Conrada, 45 anyos kag residente sang nasambit nga lugar. Nahibaluan nga most wanted person ang akusado sa Calabar Zone, PRO 4A, regional level listed sa paglapas sa Section 5B sang Republic Act number 7610 kag apat man ka kaso nga rape sa idalom sang Article 266-A sang revised penal code. Ang warrant of arrest ang ginpirmahan kag inisyo sang presiding judge, 4th Judicial Region Branch 5, 13 Martires, Cavite City, na petsahan Marso 25, 2022. Ginrekomendar sang korte ang piyansa ng 200,000 pesos sa kada kaso nga paglapas sa Republic Act 7610. Samtang wala naman sang mga ginrekomendar nga piyansa para sa apat ka kaso nga rape. Si Karon nagkahunong na ini sa karsel sang Pilar Municipal Police Station para sa nagkaigo nga disposisyon.
2: Sa piyakabahin, dakop ang isa ka tricycle driver matapos nga nakuhaan sang armas lutang sa Kilometer 1 Ras City, Hulyo 13. Ginkilala ang nadakpan kay alias Jabar, residente sang Banwa sang Tapas nga nagpakilala nga isa ka ahente sang National Bureau of Investigation o NBI. Dangerous ang K-Pop News FM Rojas kay Ariel Villaruel, Supervisor sa Traffic Management Unit Rojas City. Iyagin pahayag nga natulpang danila sa iyang mga kapdanan nga nagbayad sa pamasayang mga pasahero sa isang kakulurom nga tricycle. Bangon sinigin para nila ang mga tricycle kagin usisa. Sang ginpamangkot ang driver, ginpahayag sining mga gumangko niya ang iyang mga pasahero. Apang ginpanginwala ini sa isang sa mga sakay, rason nga nagluntad ang mainit nga komisyon sa tunga sang driver kag mga traffic enforcers. Gintingwan ini nga hulaman sang lisensya ang driver, apang nagpamalibad ini sa din nga nagresulta pa sa pag-agaway sang yabi sang tricycle. Sa tunga sang komisyon, natalupang dan sa mga enforcer nga naghana ang driver nga naghunos sang isa kabutang halin sa bag nga nakasukbit sa iyang hawak. Direk ang nadiscovery nila nga isa ka sa isang armas lutang ang yara sa sulod sang bag. Gilayon nga gintakop sa mga katapos ang TMU ang suspect nga nagplano pa nga magpalagyo kag nagpangayo sang bulig sa mga kapulisan sang Ras Component City Police Station. Sa subong, yara na sa kustodiya sang Ras Component City Police Station ang nadakpan samtang nagkapadayon ang investigasyon kag pagpreparar sa mga nagkakaigo nga kaso batok sa iya.
0: Sa kaangot nga balita ka K5, natalana nga pasakaan sang panumbungon ang lalaki. Nagpakilala nga ahente sang National Bureau of Investigation o kon NBI matapos ini nakuhaan sang armas lutang sa Kilometer 1, Rojas City, Julio 13. Sa interview sa K5 News FM, Rojas Kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tomagtang Jr., ang officer in charge sang Rojas City PNP. Iyagin payagan nag-request na ang kapulisan sang firearms verification sa Regional Civil Security Unit agud mahibaluan kung sino ang legal nga tag-iasang armas nga na-recover sa nadakpan. Ginpayag man ni Tumagtang nga wala sang may napresentar nga mga dokumento ang abong nga suspect nga nagapamatuod sang legal nga pagparagiya o kon pagdala sang abong armas lutang. Bangod sini ginalauman nga i-inquest ang nadakpan subong nga adlaw sang Martes, Hulyo 14, agod pasakaan sang panumbungan nga paglapas sa Republic Act 10591 o kon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Dugang pa sang opasyon, ginapahayag sang nadakpan nga ahente nga siya ang ahente sang NBI kag nagpakita ini sang identification card. Apang suno kay Tumagtang sandig sa certification nga nagikan sa NBI ang nadakpan isa ka intelligence volunteer sang NBI District Office. Sa subong padayon ng investigasyon sang Rojas Component City Police Station, may kaangtanan sa insidente.
2: Sa piyakabayan, nagapadayon ang investigasyon sa mga katapos ng Rojas Component City Police Station, may kaangtanan sa pagpangawat nga natabo sang Hulyo 12 sa Barangay Mongpong, Rojas City. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Rojas, nagikan sa Rojas Component City Police Station, ginapahayag nga nagapadayon ang pagtipon sa mga ebidensya. Kagiban pa nga mga impormasyon agod nga matumod, kag maaresto ang responsable sa nasambit nga insidente. Nabahin man sa investigasyon ang pagkuha kag pag-usisa sa mga CCTV footages sa palibot sang lugar agud nga may baluan ang nanginhulag sang suspect antes kag matapos ang insidente. May baluan nga ginapahayag gintaban sang suspect ang laptop kag mga alahas halin sa balay sang biktima. Samtang nagapanawagan ng Rojas City PNP sa publiko nga mahimo makig-coordinar sa investigasyon. Ginaganyat man ang sino nga may impormasyon sa among nga insidente kag ipalabot para sa gilayon nga pagsulbar sang among nga insidente.
0: Sa dugang pa ka K5 nga mga balitang lokal. Sugura na subong nga simana ang pagkayo sang

0: Mga proyekto ang ginpainan sang kapina 24 million pesos nga pondo sang city government. Agodatagan sang sabat ang masobra dekada na nga problema sang nasambit nga barangay.
1: Sa dugang pangabalita lokal, dako ang pagpasalamat sa mga residente sa Barangay Tiza, Rojas City. Pananglitan nga matagan solusyon ang madugay na nilang problema sa pagbaha sa ilang lugar. Sa Nobles ng KFM News, FM Rojas, kay Julius, iyagin payag nga igakalipay nila pananglitan nga matuman ang ilang madugay na nga ginahinyo kag dako ining abulig sa ilang mga pumuluyo. Sa nadiridikada na sila nga nagaantos sa baha kag nagaresulta na nga kaangay isa kamalapad nga swimming pool. Pananglitan dalayo ng pagbubo sang mabunok nga pagulan. Dugang pa nga madamo naman sang kagamitan nila ang nagakalasamad bangod nga nabasa kag nababad sa tubig baha. Magluwas diri dako naman ang ilang gastos sa pagpatambak sang duta agad nga pataasan ng ilang augsaran agad kuntani indi malabot sang tubig.
0: Sa dugang kagkatapusan nga balitang lokal, ginapanawagan sang pamunuan sang Barangay Tiza sa Rojas City ang tanan nga pumuluyo nga magpatuman sang husto nga pag-segregate kon pagbahin-bahin sang basura antes ini nga kolektahon. Sudo kay po ng Barangay Tax Noel Alovera, dako ang mabulig sang husto nga pag-segregate sang basura nga ginadala sa dump site kag sa pag-maintenar sang kalimpyo sa barangay. Ginpahanom duman sini ang mga residente nga mas maayo kon iseparar ang nagakadunot wala nagakadunot kag recyclable nga basura agud mas mangin epesyente ang pagdumala sini kag malikawan ang nagkalain-lain nga problema sa palibot. Nagalaom karon ang barangay nga pinaagi sa kooperasyon sang tagsa kapanimalay mapabilin nga matinlo kag organisado ang komunidad sang ila sini nga barangay subong man indi magsupon sa mga kanal nga ginatunaan sang pagbaha.
2: Balitang Lokal GTX 500 Morning Newscast Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalanon.
0: Ka-K5 inyo nabatian ang mga balitang lokal. Direkta kita ka-K5 sa mga balita sa Western Visayas.
2: Balitang Regional. Balitang
0: Regional. The Mall sa Boracay ginbaha. Problema paghahatagan sang solusyon. May kaungdan sa kampiyon. Nga balita si ka-K5 Leonard Viray sa K5 News FM Kalibo.
2: K5 News FM Live Report.
3: Hindi kontaminado ang tubig baha nga naeksperyensyahan sa pila ka mga porsyon sang Boracay sa kasagsagan sang habagat agin pabaskog pa sa nga bagyong Inday sa tong nagligad nga semana. Suno kay malay sang gulang bayan member Alan Palma Senior, base sa iyang agin patigayon nga paglibot sa apektado nga mga lugar, wala sang may kon anong malain nga hugom o kon nakita nga basura sa nasambit nga tubig baha. Pathag sini nga sa tong 2018 sang ginpatigayon ang rehabilitation sa isla sa nga Boracay. Ginpataas ang level sa nga main road kag ginbutagan sa nga maayos nga drainage system kag pumping station. Apang ang Dimol area mismo ang wala nalakip sa proyekto sa nga rehabilitasyon. Bango diri nagaserbi nga catch basin ang Dimol sa mga nakapalibot nga mga business establishment. Dugang pas ang konsyal, ginagamitan na lang sa nga water pump ang tubig baha akadto sa drainage network sa tubang sang Dimol apang kumabaskog na ang ulan. Hindi na ini makaya rason nga nagabaha sa nasambit nga lugar. Madumduman nga una na nga ginmanduan sa nga task force ang tagdumalahan sa nga Dimol nga magpatindog sa nga sewage treatment plant o kon STP. Sa subong nagahimo na sa nga planong nasambit nga konsyal nga makikoordinar sa tagdumalahan sang Dimol agod istoryahan ang posible nga solusyon sa nasambitan nga problema. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Ngaklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
1: Samtang manog baboy nga taga-Aklan nagtuyo magpagwa sang karne halin sa antike. Napunggan matapos nga wala sang permit. May detalye sang balita si K5 Island Rose Magbanwa sang K5 News FM Antique.
2: K5 News FM Live Report.
4: Natigayon nga mapunggan ka mga personnel sa border kang pandan ang sangka trader o kon manugbaboy nga taga-Aklan nga tuyo kong raad nga magpagwa kang karne halin sa Antique, 5 sa hapon, Hulyo 12. Suno kay Dr. Marco Rafael Ardamil, ang Public Health Division Chief kang ProVet Antique, nga kang andagin usisa ang mga karne na kasadadya sa sako kag nagadangat sa masobra 100 kilos ang gindeclare kang persona nga anatuyo pagawon. Suno sa trader

0: Para kang permit ang anang sarakyan nga magkarga kang buhi nga baboy, rason nga ginpaihaw diya sa slaughterhouse sa Kulasi. Apang sa duga nga pagpangusisa kang provet sa Kulasi, wara ti may gindara nga baboy kananda. Rugduman kang nakita ka mga border personnel nga wara kang nagakaigo nga permit sa pagpagwa kang karne ang mga persona. Sa talada, ginsunog rin ang karne sa dump site kang Pandan, samtang ginalat pa man ang resulta kang test kang mga baboy. Hagat naman nga nagapahanumdam ang provet Antique nga bawal gid magpasalid kang karne kang baboy o kon meat products sa probinsya. Agad malikawan ang African Swine Fever o kon ASF. Apang pwede makapagwa basta mag-secure kang nagakaigo nga dokumento kag permit. Kag balita regional, halin rin dyan sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
1: Samtang pito ka mga baligyan sa Estancia Feeder Port na kalasunog. Lima totally damage, kagduha naman ang partially damage. May countdown sa detalya si K5, Reggie Plazuela Di Mayo sa K5 News FM, Sara.
2: K5 News FM Live Report.
3: Naglabot sa 126,000 pesos ang ginabanta nga balor sang kahalitan matapos masunog ang pito tanan ka kiosk sa feeder port sa Barangay Poblasyon Zone 2 Estancia Iloilo, Lunes ang hapon Hulyo 13. Sa interview sa K5 News Ramsara kay Fire Inspector Jory Biliran, Acting Municipal Fire Marshal sang Bureau of Fire Protection o kon BFE Estancia, alauna 26 ang hapon sang gin-report ang sunog sa mga kios nga human sa light materials sa dugang paniya. Sa pito ka mga kios, lima ang totally damage, samtang duha naman ang partially damage. Sa diin, naglabot man sa first alarm ang sunog. Gindeklara nga under control ang sunog pasado alauna 37 sang hapon, kag na far out naman alauna 58 sang hapon. Base sa initial nga assessment sang BFE, naglabot sa 126,000 pesos ang ginabanta nga balor sang kahalitan. Wala naman sang may napilasan sa insidente. Sa karon, padayon pang imbestigasyon sang BFE, agad mahibaluan ang eksakto nga gintunaan sang sunog.
4: Inisip ka K5, Reggie Plazuela Di Mayo, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
2: Balitang Regional.
1: Ka-K5 inyo nabatian ang mga balitang lokal kag balitang regional. Ini nga mga balita ka K5, buylog ang ginadulong sa inyo sang kaaluan sang TTX Coffee Mix. Sang healthy nga kape ka K5 sa TTX Coffee Mix, na kakape ka na, naka-detox ka pa.
2: TTX 500 Morning Newscast.
1: Direkta kita ka K5 sa mga balita nga nagakahinabo sa pungsod Pilipinas.
2: Balitang National. Balitang National.
1: Hugot nga ginpanginwala sa defense team ni Vice President Sara Duterte nga nagkuha ini isang hired killer. Agod patsyon sanday Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, kaganay Speaker Martin Romualdez. Sa pagpamangkot ni Senator Alan Peter Cayetano, ginpahayag ni defense lawyer Michael Bin Luan nga hindi matuod ang among alegasyon kag handa ang depensa nga magpresentar sa ebidensya agod pa matud-an ini. Ginsiling man ni Aquino nga usisaon niya ang opisyal nga record sa impeachment trial bangod wala siya sang madumduman nga may ginpahayag nga pagpanginwalang defense panel sa disambit nga akusasyon nga nag-hire sa asasin ang vice presidente. Apang ginpahayag ni Bin Luan nga Your Honor, all allegations denied.
5: Sa dugang pangabalita nasyonal, free to travel na o kon mahimo na nga magbiyahe si Senador Rodante Marcoleta suno sa Philippine National Police General Hospital. Apisar nga free to travel na, ginrekomendar sa mga doktor nga tapuson sang senador ang iyang pagbulong kag pag-inom sang antibiotics para sa mild pneumonia humarin Hulyo 15 sining atuig. Sunod sa kay Lieutenant Colonel Benali Bayani sa PNP General Hospital, mayo na ang kondisyon sang senador kag mahimo na siya nga magatubang sa korte nga nagasuksok sang face mask. Madumduman nga na confine si Marco Leta matapos nga maka-experience siya sang pagpalanakit sa dugan kag mataas nga blood pressure kadungan sang iyang pagka-aresto bangod sa kaso nga plunder sa tong Hulyo 6. Sa karon na ginalauman nga magatubang si Marco Leta sa Sandigan Bayan para sa iyang commitment order o kon na tapos kon natapos na ang iyang pagbulong.
1: Sa dugang kagkatapusan nga balitang nasyonal na talanak nga magbiyahe sa Singapore si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. subungan daw sang Martes, Hulyo 14 tubtob Hulyo 16 para sa isa ka working visit. Si Duque Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang biyahe sang Pangulo ang kabahin sang pagpalapad sa kooperasyon sa matag sang negosyo kag pamuhunan palibot kag ikaayong lawas. Naibaluan magkaupo de Marcos si First Lady Liza Araneta Marcos kon sa diin igaduso ang mas makusog nga bilateral relations sa Singapore nga amo ang mangin masunod nga siyan chair. Kabahin man sang working visit sang Pangulo ang pagpakikita kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong kag roundtable discussion kaupo ng business leaders sang Singapore. Sa natala naman nga bilateral meeting, ginalauman nga pagahinalaan ang pilaka-importante nga kooperasyon nga makabenepisyo sa duha ka pungsod. Dugang pa ni Castro ang natalana nga sinapol sa Pangulo sa mga business leaders sa Singapore ang kadungan sang pagkilala sa Pilipinas bilang upper middle income country.
2: Balitang National. Balitang National.
1: Direkta kita ka K5 sa mga balita nga nagkakahinabos sa luwas ang pungsod Pilipinas.
2: Balita International. International.
1: Naglabot na sa 51 ka mga individual ang napatay bangod sa lapnagon nga pagbaha tugas ang pila ka adlaw nga mabunok nga pag-ulan sa Bangladesh. Sunod sa report, madamo sa mga residente ang nadulaan sa ilang puluy-an bangod sa natabo nga flash flood sa capital city nga Dhaka. Kadaman sa mga napatay ang nagikan sa Cox Bazar kung sa diin dako nga numero sa mga Rohingya refugee population ang nag-a-star sa nasambit nga lugar. Ginsaylo naman sa government shelters ang mga napektuhan sang lapnagon nga pagbaha.
5: Sa katapusan nga balita international, nagsaka na sa kabugusan nga 4,490 ang opisyal nga numero sa mga napatay sa nag-igo nga magkasunod nga linog sa Venezuela sa tuong Hunyo 24. Sa pinakaulihing nga report, nagsaka sa 150 ang dugang nga numero sa mga nagkalamatay sini nga si Mana samtang naglabot na sa kapin na 16,000 ang mga nagkalapilasan. Sunod sa Venezuelan government, kapin na 19,500 ka mga individual ang temporaryo nga nagpabilin sa mga evacuation camp matapos ang dako nga kalitan nga ginbilin sang serye sa mga linog. Ginpayag man ni National Assembly President George Rodriguez nga utod na ni Interim Leader Delcy Rodriguez nga pagasigura na sang gobyerno sa masunod nga mga simana ang paghatag sa mga apartment sa mga pamilya nga nadulaan sang puluy-an. Sa pinakabayan, gin-confirmar ni Foreign Ministry Evan Hill nga nagabot na sa Venezuela ang aid shipment halin sa Russia. Samtang nagpadalaman ang Embahada sa Amerika sang Shinmil ka mga aid kits agad nga buligan ang mga komunidad nga labing naapektuhan sang kalamidad.
2: Balita International. International.
1: Kakaifabin niyo nabatian ang mga balitang nasyonal kag balitang international. Direkta kita kag K5 sa patag sang negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
1: Naglabot na sa 60 million downloads, masobra 900 million ka-transaksyon kag 1,323 integrated government systems ang nabalhag sa eGov PH Super App sa Department of Information and Communications Technology o kon DICT. Ini ang ginpayag ni DICT Undersecretary for e-Government David Almirol Jr. Sinupa sa iyan na balagman na diri ang 700% nga pagtaas ang paggamit sa aplikasyon. Suno sa iya, ini ang kadungan sa padayon nga ginaduso sang ahensya kag mga kaupod nga ahensya nga digital transformation nga mga serbisyo sang gobyerno. Dugang pa ni Almirol nga ang eGovPH Super App ang isa lamang sa 28 ka-digital platforms nga natukod sa pagbuligay sa nagkalainlain nga ahensya sang gobyerno. Suno sa pasyon, mas ginpili nila nga tutukan ang pagpaayos sa mga serbisyo sang sisapakon ang gahod kagritesismo batok sa ila sininga programa. Samtang aminado naman si Almirol nga antes siya nga nagsulod sa gobyerno, isaman ini sa mga nagreklamo sa mahinay kagkomplikado nga proseso sa mga transaksyon sa mga ahensya sang gobyerno.
2: Balitang negosyo.

0: sa balita sa patag sang hinampang.
1: Balitang sports.
0: Hanay double world champion nga si Conor McGregor na luto sa UFC 2026. May detalye sa balita si KK5 Darren Salomeo Henson.
2: K5 News FM Live Report.
3: Naluto sa nganay double world champion nga si Conor McGregor batok kay Max Holloway sa Ultimate Fighting Championship nga giniwat sa Las Vegas, Nevada. Pagkatapos sa 5 nga pagpahuway, nagbalik liwat si McGregor sa pag-compete sa mixed martial arts apang napierde ini bangod sa iyang injury sa tuong atuhod. Gilayon naging pauntat ni Mike Beltran, ang referee sa mixed martial arts welterweight contest, si McGregor matapos matumba sa mat sang 3 beses sa una nga minutos. Nagbato pa si McGregor kag Holloway way apang hindi iya na maantos ang sakit sang iyang atuhod. Si McGregor ang labing una nga nakaangkon sang 2 titulo sa nagkalainlain nga weight sang tuig 2016 kag nangin sikat sa Ultimate Fighting Championship. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Mighty CD Immunity Booster ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ug kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: Balita sports.
4: Kay K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang. Direkta kita ka K5 sa patag naman sa entertainment.
1: Balitang entertainment.
4: Taylor Swift nagbayad sang halos 10 million pesos nga permit sa New York para sa iyang kasal. May countdown sa detalye si K5 Maria Rochelle de Anon Ebron.
2: K5 News FM Live Report.
5: Nagbayad sang $160,000 kon kabaylo sang halos 10 million pesos si Taylor Swift sa New York City para makakuha sang permit sa kasal nila ni NFL star Travis Kelce sa Madison Square Garden. Inaging kumpirmar ni New York City Mayor Zoran Mardani kung saring ginbayarin ni Swift ang tanan ng makinahanglan para sa 2 kadlawa kahiwatan. Kalakip man diri ang gasto sa paghatag sang seguridad magud gintambugan ini sang ginatos ka mga celebrities. Samtang wala naman ginmit lang sang alkalde kung pila ang tanan nga nagasto sang billionaire pop singer sa nasambit nga kasal. Apang nagawa sa report sa Forbes nga yara sa masobra $20,000 ang kabugusan nga nagasto sa kasal. Magluwas diri antes pa maniwato ng ila kasal, nagdonate ang duha sang $26 million sa pila ka mga charities. Ini nga balita ang ginadulong sa Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Para sa balitang entertainment, inisi ka K5, Maria Rochelle de Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kagalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
1: Balitang entertainment.
4: K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang entertainment. Direkta kita ka K5 sa mga panawagan kag pahibalo.
6: Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo.
4: Ginapanawagan kag ginapahibalo sa tanan nga kakilala kag kahimata ni Edward V. Benedicto nga siya ang nagtaliwana ang yabang kainhaya sa ilang apuloyan sa Barangay Tacas, Pontevedra, Capiz. Ang lubong natala na Sabadong Adlaw, Julio Jesse Ocho, tak na alas 2:30 sang hapon, konsalin ang misa ang paghahiwaton sa St. Isidore, the former parish, Pontevedra, Capiz. Kagigalubong naman sa Pontevedra Cemetery. Ang nagpanawagan ang pamilya Benedicto. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:47 na sa aga. K5, inyo nabatian ang pangkabugusan nga pagpangalagaan sang DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw ka K5 sang Martes, petsa 14 kita sa bulan sang Hulyo 2026. Madamugid nga salamat sa aton nga mga ka-K5 nga nag-upod sa aton sa subong nga aga. Sa aton nga mga ka-K5 dira sa May Chodoro, Arsenas Trade Center kon TATC, partikular sa May Timbangan ng Bayan, Sir Nestor Calzado Jr., good morning. Sir Roy Abela, good morning. Good morning man, kay Sir Richie Penalba, sir. Good morning. Sir Rodolfo M. Evangelio Jr., good morning. Angelita Cam, good morning sa may barangay Dayaw.
0: Good morning man kay Ma'am Elsie Acuña, kay Liza Barrientos. Sabong man, good morning kay Mike De La Torre sa Bindiro store nga nagabaligya it mga karni kag baboy sa iyang kay okon kay Auntie Daday De La Torre Binlero kag sa iyang uncle nga si Bitet Binlero sa barangay Tuburan. Maayon, good morning.
4: Good morning Toto Charlie Villaruel. Kag sa tanan naton nga mga KK5 nga nagapamati sa 100.9 nga lilisuan sang inyo nga mga radyo, subong man nagapamati kag nagalantaw sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
0: Kag K5 Rojas Digital.
4: Pinaagi man sa pagpamati sa amon nga mga sister stations ang 89.7 K5 Radyo Tagbuanay sa Banwa sang Pilar.
0: Kag 89.7 Spearhead Galinong Radio sa Banwa sang Haminda.
4: Kag K5 sa ngalan na ginamang sa bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas sa aton nga partner sa technical side with K5 Jovic Hobet. Sa amon nga news director kag K5 Roldan B. Sana Villarreal.
0: Kag sa amon nga station manager Miss A. Ma'am Amy Orleans Berondo.
4: Subong man sa amon humble kag mabuot nga chief executive officer Doc Ramil Uy. Kag K5 magasunod na ang Foro de los Pueblos kaupod si kag K5 Roldan B. Sana Villarreal. Sa katapusan kami ang inyong tagbalita.
0: Kag K5 Rodney Daban Dalano.
4: Kag K5 May Love Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
0: Kag kalingawan sa Kapisa, K5 News FM.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.

0: kayo.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mag-abot ka.
3: Ano bala ang maubra ni D3 Bio against baldness o pagkalbo? O kung another term sila, alopecia. Ano bala ang maubra sa VCO sa extra virgin coconut oil nga ara kay D3 Bio para ma-maintain mo ang imo health sang imo hair? Our hair is really important. It protects our head from heat, of course, from cold, no? But our hair usually has many functions, no? There are 100,000 to 150,000 hair strands sa tagatao. Depende sa pagkatao. Ang nami sinisang aton hair, pwede gali mabalik. Basta mag-usar ka ng D3 Bio. Ang nami sa D3 Bio, you could apply it topically.
4: Both internally and externally.
5: Pero pinaka-common nga kausin sa ang baldness, sir boy, is hormonal imbalance.
3: Hormonal imbalance.
5: Pag hormonal imbalance, sigurado gika. Pero kung before pa nag-hormonal imbalance, pala inom siya D3 Bio, layo.
3: Ma-correct.
5: Because ang vitamin D nga ara sa D3 Bio, and even BCO nga ara sa D3 Bio, kaya niya makorek ang mga hormonal imbalance.
3: Correct. Anong pagit? Ang D3 Bio, ginapadamo niya ang production sang isa ka selula sang imo immune system, which is called regulatory T cells, no? Okay. A part of our adaptive immune system. Ano bala ang role ni regular T cells sa aton hair follicles, no? Ang si regulatory T cells ni gapadami sang production sang imo hair by protecting our hair shafts from inflammation. It also protects our hair shaft. Ginapanami niya ang daloy sa imo notch pathway. Ang notch pathway ni amunay makita mo nga after mo mag-shave ka, dugay-dugay gat may mga pintok-pintok na. That means healthy pa ang imo notch pathway, which basically initiates your hair growth. So D3 Bio helps you with that, no? So, internally na, gintumal mo ang D3 Bio, amuna epekto sa lawas mo. Kagina, ginstoryahan ta, ang topical. Pwede mo man siya iputang sa kamot mo, apat ka soft gel, i-massage mo sa imo ulo, gatag man si imo, gatawag hair growth.
0: D3 Bio!
6: Ako si Karen, kadamo itsang akon hair fall, hindi man namin akon putis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon putis.
0: D3 Bio! Ang D3, nga may VCO! Ang VCO, nga may D3!
5: May mga causes man, sir boy, thyroid disease. Mm-hmm. Pwedeng rason sa imo nga pagka-baldness.
3: Correct.
5: Na-discuss nato ng ligad, how D3 Bio helps sa mga may mga problema sa thyroid.
3: Ginabalance naton ang metabolism, no? Ang role sa aton thyroid is metabolism. Kisatam ang kataas, kisatam ang kanubo. D3 Bio, ginaputang na siya sa tunga. Sakto-sakto lang kalanlan. Kikuntam ang kataas, tam ang kanubo, it might go to hair loss.
5: Kung ang hairline. Ordinary nga plain D3 is, they have also antioxidant. Kung may sheen ka antioxidant ang ordinary nga plain D3, ang D3 Bio, sir boy, hindi ba tawaran?
3: Milunis. Ang diferensya from ordinary vitamin D3 that also has antioxidant effects. Kumparal mo sa vitamin D3 nga ginkombina sa extra virgin coconut oil nga kay D3 Bio, kadako-dako sa diferensya.
5: Lain ang power sang gikombine, sir boy, nga ang D3 gibutangan sa ano? Sang BCO or ang BCO gibutangan D3.
3: Layo. That is a perfect
5: ang health
3: hair
5: benefits, Lazar Boy, grabe.
0: D3 Bio.
5: Kung ga-chemotherapy ka, normal, sir boy, nga ang ano?
3: Lalagas, no?
5: Oo. So, suggest na to kung kaagi ka, D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Makabulig. Not only there, sa ginasiling naton, ang D3 Bio, may ara siya, gitawag lauric acid, nga kaya niya simintuhon ang imo nga cancer cells.
3: Correct. Cancer also produce baldness, no? In a way. Kung that's why, putik tahan tang lawas ta, wala pa cancer, D3 Bio.
5: Wala pa hormonal changes.
3: Wala pa hormonal, D3 Bio.
0: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may VCO. Ang VCO, nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3. Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Malakas, magabuti ka! D3 Bio!
7: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Kuwex ko pa lang kapag inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! VCO! Yung may D3! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotic! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotic! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika, Spore Biotics.
4: Fat Deliver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
9: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
10: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pumatsyag.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix?
14: Gusto ko na.
0: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
0: Extend Food Superman for Man.
18: Ako si Renato. Nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Dawala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
19: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley, Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula ang allergy ko.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
20: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio with VCO.
21: Ako si Jay, taas akong sugar.
14: Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
21: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
22: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Basi UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
23: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics,
22: ang best friend sa mga kababaihan.
23: Spore Biotics,
22: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
23: Spore Biotics,
22: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
24: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
25: Mag-DDX 500 ka!
24: Mataas ba na ang imo blood sugar?
25: Mag-DDX 500 ka na!
24: Ang DTX 500
25: ang may powerful compound
24: na nagapanubos ang imo blood sugar.
25: DDX 500!
24: Garantisado!
25: Epektibo!
24: Aramis!
25: DDX 500!
24: DDX 500!
26: Catalina Habagat,
27: anong ginabatsyag mo?
26: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dayan sa DTX.
27: Sa isa ka adlaw.
26: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
27: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
26: Ang pinamit na git sa akong nga mata.
24: DTX 500! Mighty C!
25: Ang alkaline ng vitamin C!
28: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
24: Mighty C!
21: Mabaka sa mga butika.
16: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
21: DTX Beauty Soap.
30: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
21: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
24: DTX Coffee Mix.
31: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
24: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
21: Mabasa ang butika.
24: DTX Coffee Mix.
32: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
24: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka
24: food supplement for men.
33: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
24: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
34: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
24: DTX 500!
21: Mabakal sa mga butika.
24: DTX 500!
35: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
24: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go!
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: radio con
1: Campione Radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 10 minutos na kaligad sa takna ng alas 7 sa aga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one,
5: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: May reklamo?
8: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
9: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
4: May nga Galuzon, Visayas, kag Mindanao, Syudad San Rojas, Probinsya San Capiz, Western Visayas. Petsa 14 kita sa bulan sang Hulyo, tuig 2026, nagapalig na ang Foro de los Pueblos. Sa kinandan ka po sa inyo, ka-K5 sa inyo, Anchorman, ka-K5, Roldan, Bisana, Villarreal. Sa mga balita, subong agang aton pagatutukan, pag-aistoryan, kagbangin sentro, sa aton siniga pagpangalaga diri sa Foro de los Pueblos. Intelligence volunteers ang National Bureau of Investigation o kon NBI nakuhaan sang armas lutang sa operasyon kontra kolor ng mga tricycle sa Traffic Management Unit o kon TMU. Sino bala ining NBI volunteer nga una nagpakilala NBI agent? Istoryanta na diri sa aton nga pagpangalagad. Pila ka mga barangay sa syudad Ginbaha na naman kapon matapos magbuhos ang bunok nga ulan. Gamay nga ulan, baha, tiko magbunok pagid, baha-baha mga ka-K5. Ipaubra nga dako nga drainage sa Tisa, sugura na sunok kay Kapitan Alovera. Ginalantaw nga isa sa mga insolusyon sa madugay na nga problema sa pagbaha sa may barangay Tisa. Tirador sa mga pante o kon itnap na dakpa na, apang mga gabunan nga kawatan, wala pa. Samtang 21 na patay sa epekto sang habagat kag bagyo Inday. Isa pa ka bagyo na kasulod na mga ka-K5 sa Philippine Area of Responsibility. Inibala nga bagyo may direktang epekto kung maka-epektos diris dalagan sa panahon sa pungsod Pilipinas. Istoryanta na mga ka-K5 diris aton nga pagpangalagad. Samtang impeachment trial kapon bato kay Vice President Sara Duterte Carpio nagpadayon mga ka-K5. Samtang ang diskusyon kapon sa impeachment trial nangin mainit man. Preso sang gatong liwat naman magahulag subong adlaw sang Martes, pila balang igasaka kaganong reaksyon diri sa mga motorista aton nga hibaloon. Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time 13 minutos na nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga. Tumiyara ka mo karon sa mga minsahe mga ka-K5 guligay palabot diri sa Foro de los Pueblos. Ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tang inyo sining mga minsahe. Kanami gid mga ka-K5 sang ngirit ni Haring Adlaw no manami gid ang silak niya parehas kun ano kagwapo ang silak sang Haring Adlaw subong. Duang mo man kagwapo sang ka-K5 tanga nagapamatyo si Sir Rap-Rap Abilarde. O good morning lang da Sir Rap-Rap Abilarde. Ano ining, ano ni star ini? Uy, may pa-star ha? Good morning Sir Rap-Rap Abilarde. May lang pagpulo pangapida. Kag syempre sa mga ka-K5 naton, kung kapi-istoryanta, wala na sang iban pa. Ang kapi nga makabulig sa aton nga makafocus kita kag mangin alerto, kaupod naton mga ka-K5 DTX Coffee Mix. Amoning kape nga magabulig sa imo nga makafocus ka mangin alerto if you're into content creation, if you're into creative aspect sang trabaho mga ka-K5 or even sa mga teachers naton, call center agents, those working in hospitals, those working in a graveyard shift mga ka-K5, kung kaisa nag-loading kita or even kung aga pa lang loading ka na. Likawi ina, dapat ipabilin nga nakafocus ka kag alerto. Matanlas imo pinsar, kaupod na tondera of course ang kape ngay mo sa Marguso, di sugared sugarcane extract powder kag by chia seeds pa. Sekreto sa mga ka-K5 naton, DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, mga ka-K5 babakal ini sa mga butika, malapit sa inyong lugar, available online sa Shopee kag Lazada. Kag mabakal man sa sentro sa Balaligyaan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5, sa Dallan McKinley sa tabok sang PLDT. Tandaan basta healthy kag manamit ka kape, kaupon naton, adlaw-adlaw, DTX Coffee Mix. Magluwas sa DTX Coffee Mix, mga ka-K5, kaupon na naton ang DTX Premium Coffee, kag Pre-Bio Coffee, mga ka-K5. Ante sa mga mainit naton nga mga balita, mga issues kag impormasyon, dirita na sa latest update sa dalagan sang panahon, mga 12:30 kay na sa mag-aga nakasulod sa Philippine Area of Responsibility o kunpar ang Tropical Storm Haisen. International name Haisen, local name niya Subong Josie. Nakasulod sa PAR mga ka-K5, di na ni siya Subong, kag anong ginexpekta nga mga indirekta nga epekto sini sa dalagan sang panahon diri sa pungsod Pilipinas. Nagkasan by Silent Breathreton connection sa Pag-asa with Pag-asa Weather Specialist ka K5, Veronica C. Torres.
0: K5 News FM Live Report.
1: Magandang umaga, narito na nga ang update sa ating minomonitor na si Tropical Storm Josie. Ito ay may international name na Haisen. Ito ay galing sa China na ang ibig sabihin ay God of Sea. Narito nga ang ating latest satellite image kung saan yung minomonitor nga natin si Tropical Storm Josie kanina alas 4 ng madaling araw ay huling namataan sa 1,085 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 80 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Sa susunod na slide, ipapakita na nga natin yung track forecast netong si Bagyong Josie. Samantalang southwest monsoon naman o habagat ang nakakaapekto sa may kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Maliban nga dito, kay Tropical Storm Josie, wala na tayong ibang minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Narito nga yung track forecast natin kay Bagyong Josie. So inaasahan natin, generally kikilos ito sa direksyong Hilaga until tomorrow and then afterwards, ito ay kikilos na sa direksyong northeastward throughout the forecast period. Inaasahan nga din natin na since napakalapit itong si Josie sa boundary ng ating PAR line, ay lalabas na din agad ito ng ating Philippine Area of Responsibility tonight or tomorrow morning. In the next 12 hours, inaasahang hihina itong si Josie at magiging isa na lamang tropical depression. And by tomorrow, posibleng isa na nga lamang itong low pressure area. Iyan ay dahil sa unfavorable condition. Sa ngayon naman, walang direktang epekto itong si Josie sa anumang parte ng ating bansa. Pero ang southwest monsoon o habagat ay magdadala ng mga bugso ng mga malalakas na hangin ngayong araw sa Ilocos Region, sa may Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, sa may Cavite, sa may Batangas, sa may Occidental Mindoro. By tomorrow naman, inaasahan yung mga bugso ng mga malalakas na hangin sa Ilocos Region, sa may Abra, sa may Apayao, sa may Zambales, Bataan, Batangas, sa may Bataan, Batanes at Babuyan Islands. Sa Thursday naman, sa may Ilocos Region, sa may Abra, Apayao, sa may Batanes at sa may Babuyan Islands. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan nga natin yung southwest monsoon o habagat ay magdadala pa rin ng mga paulan. Yan ay sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Samantalang sa Metro Manila and the rest of Luzon, inaasahan nga natin yung partly cloudy to cloudy skies at may mga chance ng mga localized thunderstorms. So inaasahan natin by tomorrow, which is Wednesday to Thursday, sa Metro Manila and buong Luzon, ay makakaranas na ng magandang panahon Pero pagdating ng Friday at Saturday, posibleng muli magpaulan ang southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ng northern at central Luzon. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 24 to 32 degrees Celsius, 25 to 32 degrees Celsius sa may Legazpi, at 17 to 24 degrees Celsius naman sa may Baguio. Agwat ang temperatura sa Puerto Princesa ngayong araw, pati na rin sa may Calayan Islands ay 25 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga rin natin yung fair weather condition at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Inaasahan magpapatuloy yung ganitong panahon in the next at least 3 to 5 days. Pero since malayo nga yung span of 5 days, so posible pa ito magbago kaya patuloy pa rin tayong mag-aantabay sa mga update na ilalabas ng PAGASA. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Cebu at Tacloban ay 25 to 32 degrees Celsius. 24 to 32 degrees Celsius naman sa Iloilo at Cagayan de Oro at 25 to 33 degrees Celsius naman sa may Davao. Sa kasalukuyan, wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay ng ating bansa. At yan nga muna ang pinakahuli. Sa minomonitor nga natin si Bagyong Josie, mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica C. Torres, nag-uulat.
4: Maraming salamat Veronica C. Torres sa gindulong balita diri sa aton nga pagpangalagad. So mailan ining Tropical Storm Josie, may international name nga Haitian, ang magkwani nakasulod kay na sa par around 12:30 AM. Mga ka-K5, probuas basi makagawa naman sa Philippine Area of Responsibility. Dumakuan siya, nagsulod siya, makurba naman siya pagwa, mga ka-K5, no? Subong, ang habagat, amoning nagapaulan sa pilakabain sa pungsod Pilipinas, mga ka-K5. Kahapon kita diri sa Roa City, nangin maulano ng aton siriga panahon, resulta, baha ang pila ka mga barangay. Di usual nga ginabaha ng mga barangay, binaha naman kahapon, no? Pero ang Mayo, diri kay Madasig lang man ang pag-subside sa may Barangay Tisa, mga ka-K5 dog, imbaha naman ang Barangay Tisa, ang parts ng Lawaan. Kaga iban pagid yung mga kalye diri sa Roa City, Madasig ginabaha, mga ka-K5, pero Madasig man nga nag-subside ang water level, amo man sa may Banika, no, sa may New Road to, diri sa may Dibien, mga ka-K5, ginbaha man, kay medyo manubo-nubo na da nga porsyon. Kaga I don't know kung nagagana pa na ila sininga drainage or drainage nga wala sang sistema nga ka-K5. Prong volume abisang ulan kaapon, dako-dako gid man ang volume, no? Pagwa ta kahapon, banta ta man kwan lang to, simple lang nga ulan, pero sang angan-angan gali, na notice ta nga grabe nang buhos mga ka-K5, resulta baha sa pila ka mga barangay sa Roa City. Pero ti hindi kita magasiling at ti kada ulan mapasugot na lang ta nga magbaha. Tikada mo sang pwede pa maagi para malikawan tang pagbaha mga ka-K5. Kay balanta naman ang baha, makasamat gid ni sa aton nga mga propiedad sa aton mga pagkabutang, no? Amo na bala nga way pa nimo matimo ang imo nga gintingwaan, way pa nimo ma-enjoy, ginabuhinan ka na sang buwis, no? Mag-order ka sa kalan-an, may tax mga ka-K5. Mag-grocery ka, may tax ina. Even ang sweldo mo, kag-income mo, may buwis ina. We pay taxes directly and indirectly. Ang aton buwis, mga ka-K5, no? Ang aton buwis, amo ng lifeblood sang gobyerno ta. Kung wala sang buwis nga ginakulimbat sa mga taxpayers, hindi makadalagan gobyerno ta. Now, bilang konsuelo sa ginakulimbat nila sa mga taxpayers, dapat mag-implementar sa mapuslanon ng mga programa kag proyekto nga makabinipiso ang pumuluyo ang general public, mga ka-K5. Protilan tawa bala? Ang pagbaha diri sa aton probinsya, even sa pila ka barangay diri sa Roa City, dekada na ni. Asa subong baha gyapon. No? Kay amo na lang, amo na balang nilantaw, taganahan ka pa na. Kung pwede lang makaluwas ka sa balairan mo sa buwis, ugali hindi. Sigurista mga ka-K5 baton gobyerno. Why mo pa matimo ang order mo? Nakakaltasan ka na da sang VAT IVAT da. Why mo pa mabit-bit pa uling ginagrocery mo? May VAT IVAT na na. Why mo pa mabaton sildo mo? Nakadidaka na na sang buwis. Dason iya, lantawa. Sa pangkabilugan na lang mga ka-K5, lantawa kung ano kapigaw, ano kalawlaw. ano kawala pulo sa aton sining healthcare system halin sa lokal pasaka sa nasyonal. Ang aton sining edukasyon lantawa balang ati pirmi pa nagapaamot-amot ang mga maestra kagang eskwelahan para sa mga ginikanan, para sa comfort sa mga estudyante, seguridad sa mga estudyante, paamot-amutan pa pirmi. Walang imuoy, ginapasakaan sa ila principal. Ang aton mga dalanon, bago lang ubra, wasak dayon. May mga flood control projects, laban pang kawat, laban pang sulod sa bulsa, kaysa sa matuntod implementasyon. May mga proyekto, pero palpak, hausaw. Lang tawa bala kung paano kita ginatraiduran sang gobyerno, nga amo ang nagasuyop sang aton tiningwaan. Buhay mo pa ma-enjoy ang imo pinangabudlayan, ginakaltasan ka na kag K5. Dasun tagaan ka lang sang hindi pa gani minimum, kulang-kulang nga kalidad sang serbisyo kag proyekto mga kag K5. Pero kung makatumboy ni mga ihudiposit ni sa mga pumuluyo, oh, pamatsaga nila, duhalin sila bulsa ang ginaimplementar nilang mga proyekto kag programa. Ginabusog nilang mga kubos sang ayuda, ginapagamon nila para timadamo ang maguot sa kapigaduhon sa Gyapon, para tanglaon sila nga tanglaon ang ginatukod nila yung fans club. Hindi iya nga totally maluwas kita sa komunoy sang kaimulon, maidukar ang tawo, magayong kalidad sang pangabuhi. Hindi na mo ng sentro sang programa halin sa lokal pasaka sa nasyonal. Lantawan nyo bala? Duga create yung aton mga opisyal sang fans club para may mga sumulunod sila nga pwede nila diktahan tagsa ka eleksyon mga kakay-5. Purting kwarta nga na people's money na. Ara lang kamuda supposed to be sa pag-implement sa mga programa nga na. Pero kung kisa dukulang na lang nga ang buo nila. Mayra gani nga kongresista nga kun wala si speaker, wala AX. Makon mo lang kundi mga into. Dasun magpila ka pa ngayon sa financial assistance, matapobre pa ang naga-interview sa imo. Or kun kay sino ka pa nga Ponso Pilato kinanglan maglagas-lagas kag magludlod bago kahatagan sang ayuda. Pero kundi naghalin ang ilang ginatags tawo, people's money na, kita mo lang mga wala huya, no? And then, kasimple nga baha sa iban nga mga lokalidad, hindi ma-address. Hindi lang ni about sa basura. Kay mahaganaga ng pagbaha, kung may maayo ka nga drainage system. Of course, dalaman dira ang pagkampanya sa basura, kagpagpananom sa mga puno sang kahoy, kagiban pa. But of course, hindi kita pwede kapanghinaw sa problema sa baha. Amugani na nga nagagasto kita sa mga

0: kag mga proyekto sa DPWH, gigakaanod lang gani mga river control projects nila. Oh, pero di way matandog di. Man may mga nagamaninoy mo, no? Amo na kun kaysa may expose matuod sa flood control projects, ghost projects, proti politika gyapon. Kun apin hindi matandog, pero kun kontrato la sa ukon. Pagbalikta diri sa Foro de los Pueblos, dugang ang mga balita istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdom. Foro de los Pueblos.
1: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sa akon hair fall. Hindi manami ang akon kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: DTX 500.
7: Ito masyon sa barangay
8: po. Ano ginabatsag mo sa ako?
7: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
8: Tumar ko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: 3 times.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
6: DTX 500. Mighty C, ang alkali ng vitamin C.
9: O si Lourdes maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayaw ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
6: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkali ng vitamin C.
10: Nel ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwad balay, nagtambo ko.
6: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
12: Babaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Himog sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
12: Mabahal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Extend Food Superman for Men.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga ibala mga mig. Gabes gid ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
17: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. Best gig ang DTX 500.
6: DTX 500.

0: sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso!
6: Puro de los Pueblos,
7: Roldan Besana Villarreal,
6: para sa Puro de los Pueblos,
7: Puro de los Pueblos.
8: 25 minutos ang nabili ng test kita magdangat sa takna nga lasa 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mga liga palabot diri sa aton siniga pagpagalagad, ipadala ina diri sa aton siniga official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tang news siniga mga mensahe mga ka K5. Salamat kung may mga messages ka mo ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tang news siniga mga mensahe mga ka K5. By the way, kagabi isa ka-operasyon ang ginkasal sa magkatapos ang President Rojas Municipal Police Station. Mga ka-K5 ay nagresulta sa pagkaresto sa isa dira ka may ka-kwano ka-persona sa may area sang banwa sa President Rojas. Mga ka-K5, no? Sa may banwa sa President Rojas, no? Nagresulta sa pagkaresto sa sining isa ka-drug suspect na ginkilala kay John Peter Ordaz. John Peter Ordaz alias Impoy, 33 anyos, taga-kwani, taga-barangay Arangel, sa Banwasan President Rojas, mga ka-K5. Kung na lang mabasa, kayo mamat nag-report. No, 33 anyos, taga-Arangel President Rojas, nadakpan ini kagabi, mga around past 11 kagabi, dira sa may barangay poblasyon, sa Banwaman sa President Rojas, mga ka-K5. Nakuaan ini, sang ginapatian Sabu, mga ka-K5 kaga sa pagrikisa may nakuha pagid nga plastic sachet, mga ka-K5 ga ginabulubanta nagakwani nagalabot sa 34,000 pesos ang balor sang nakuha nga illegal kag makalalit ga droga. Magluwasini timayban pagid nga na recovero belt bag, cellphone, motorsiklo, mga ka-K5 nga wala sang plaka, kagaiban pa nga mga recoveries nga nakuha sa sining drug suspect nga si John Peter Ordaz alias Impoy, mga ka-K5. Kag sa base sa report, ining si alias Impoy nadakpan na ni before sa kapareho man nga kaso sa tuig 2018. Nadakpan na before. Kag sa makagwa sa prisuan, posible nag-avail sa plea bargaining mga ka-K5. Pagkagwa sa prisuan, nagkuan, na-monitor nga liwat naman nga nag-intra mga ka-K5 sa illegal nga bulwaton.
6: No?
8: Nag-intra naman nga nagresulta mga ka-K5 sa may diid ga surveillance operation, gin surveillance ang President Rojas Municipal Police Station, kag tubtob na baklan ini sa ginkandak ng operation sa President Rojas PNP mga ka-K5. This time, ining si John Peter Ordaz alias Impoy ang ara na dira, nakapriso, nakahunong na sa President Rojas Municipal Police Station kag natala na nga pasakan sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 mga ka-K5. Pipatimaan ini sa iban pa da nga mga drug suspect kung ma-recall nyo, nagligad man nga bulan, may nadakpan man da sa President Rojas nga mag-live-in. Dako-dako man to nga volume sa drogang na-recover. Nagapakita ini nga wala iya nagakatulog ang President Rojas Municipal Police Station mga ka-K5. No? Nagapakita ini nga wala nagakatulog ang President Rojas Municipal Police Station sa pag-aksyon sa problema dira batok sa illegal kag makalalit ka droga. Ambal ganisang kasimanwa tatos President Rojas. Malamang taga President Rojas naman tamo. Oh, ambal niya kuno nagagamit ining si Impoy mga ka-K5 sang droga para kuno magpagsik pagid magsaka sang lubi. Igamit mo sabo para magpagsik ka sang saka sang lubi. Extend food supplement for men na lang. Nga ah. Tiga kuan pagid mo ganami pagid sirkulasyon sang dugo mo. Amo ning rason niya ni Impoy ni do ka estupido naman niya. No? Sikreto sa mga ka-K5 naton ma para magpagsik magsaka sang lubi mataas man ako kon manubo. Tumba man ako kon tindog nga lubi, magsaka ka sa mga sapaklang, magkuha ka sang lubi na extend food supplement for men ang sikreto da. Para na mi sirkulasyon sang dugo mo makasaka kay gid mayad. Kay basi abot-abutan ka sang pagina sirkulasyon si mudugo ti hindi kagid kasaka sa lubi. No? Pero ti sa ton sining mga kautoran yung mga tagpalamati, isa gid ya sa pinaka-istupido nga rason sa mga adik ngambal nila gasuyop kuno sila para nga maka may puwersa sila, makasustener sila sa pulaw, no pagid. Pero kung lang tao mo, kisa ganit, duway na ganit, inugdalawat sang bugas. Way na inog bakal bugas, way na inog bakal sudan, kisa bisan inog habakal habon, way na. Kita nyo may itsura sa mga drugista, do mga maanghit, kag duway kapaligo, do mga damak ang itsura mga ka-K5. Gininto ni Lela ko galingon mo. May ginasustener sila sa ila bisyo, pero pag-maintain sang katinlo sila ko galingon, why? Kisa way na ganisang ginalamon, masakit pagidakon kaysa, pamilya ni Leila pag ginapagutman. Gani sa mga nagabaligya kadroga, mambalang ibanda gabaligya sila sa bukit, ipigado, gid, istupido, gina yung rason. Unacceptable reason, gina yan. No? Sa dekada, tanaya nga, matudtod ga suporta sa kampanya kontra droga. Isa gini sa pinaka-istupido nga rason sa mga nagaduso nga tiimol sila, mabaligya sila siya bu. Oh, come on. Mauya ka mo. Sa ibanda nga nagadukoy-dukoy na, pero ara pagkakadto, gabaligya sa lipunan sa TTC. Sa mga banwa, gadukoy-dukoy na, pero gabaligya gyapon sa merkado. Gadukoy-dukoy na, gabiyay gyapon tricycle, tricycad. Bisan pigado, gabakas. Tiniya, pahapos lang ni. Kag-otro man ang pila sininila ka mga pamilya, konsintidor man. Kay kumo, nagabadlak man ang ila mga sungad, kung makabaligya siya bo, ang ila imata mga ka-K5. Puro ting realidad, dira. Pilaayhan kakabuhi ang maguba. Bangod sa mga nagaduso sang droga. Kag sa mga adiktos mga ka-K5. I don't know kung nga man hindi pa nila ma-realize tub-tub subong nga sa ila paggamit sang droga, ginaguba nilang ilang nga boss damlag, ginasamad nilang ilang kabuhi. Ginainto lang kamo, sige man kamo gyapon painto. Kaglantawan nyo balang gasululo da sa puntatabok, gasuyop, droga dao? Sa may Cassandra, sa may railway, sa Hermano, even sa tangke, Kulasi, Baybay, Tisa, Lawaan, San Jose, Humagikik, Lanot, Banika, kagiban pa nga mga barangay, o, dira na lang sa barangay 1, pag ito, barangay 9, barangay 9, ya, pwerte na da kakabalan ilang mga barangay officials. Mag-operate ka das droga, duga paingit na da ilang mga barangay officials yan. Pinasahi. Tilantawan nyo balang gasululod sa mga drug den? Lantawan yung itsura sa mga nagakaldakpan? Nagwapo, kagwapa bala sila sa pagsuyop nila sa droga? Nagmilyonaryo bala sila bangod sa ila pagbulobaligya da sang sinsilyo? Tiginainto lang kamo mo. Ang nagamanggaranon iya, ang dalagko ng mga drug personalities. Kagang opisyo nila, para sige sila yung manggad, kag hindi sila malakpan, mangita sila sa mga gagmay dang intoon nila. Nga mo lang to yung mapatad sa transaksyon. Di paano sila madakpan? Tingala ka mo, hindi sila madakpan-dakpan sa motoridad ta. Huwag sila gauyat item, huwag sila gauyat ya droga mo. Huwag sila interest transaksyon, kapital lang ila kag-impluensya. Kag hindi sila mga dalagko, may mga protector man eh. Nga naka-uniforme, kag nakabarong. May mga protector maning dalagko ng mga drug personalities. Gani, may ni mga magagmay nga among nagapamanggad sa ila, nga among mainto nila, amuning nagadulong sa ila sang kwarta, gapasaka sa ila sang kwarta, hindi ni maka-afford magkwa-protector. Tipuera na lang mapa-asset-asset sila eh. Asset sila dahil sa kunano nga mga grupo. Asset pero numero uno man nga poser gali. Amuna, matingala kita nga man way sa mga big fish. Dugay na ginakuno-kuno nga naga-imbolbados droga. Bangod amo nang sabat mga kakay-five. Amo nang ginalantaw naton diri no. Bangod sa sining padayon nga pag-into sa ila mga kakay-five. No? Madamo ang ginainto. Ang ibanda ginapatilaw, dason ko madimat. Siyempre, mabakal na nga mabakal mga kakay-five. Mabakal na nga mabakal sang droga. May ara na sila sang suki. Kagkunlan taon mo, ang nagakadakpan mga ordinaryo, amon ni silang mga kabayo, kay silang nagapatad sa transaksyon. Ti sa mga nagapamati, da nga puser or adiktos, huwag nyo na nabinag-binag, ginatunto lang kamo. Ginatunto lang kamo sang iban, kaginatunto nyo man nyo ko galingon. Ano ba lang ang kayuhan ang natag sa inyo sininga bisyo? Di ba bola? Lantaw ba lang itsura nyo kung dugi-dugi do mga kalabira na kamo? Kung ano kalaway sa itsura nyo, yupok ang inyo sininga mga guya. Losong, losok ang inyong mga kalimutaw. Dry ang inyong panit. Di ka mo kapaminsar sang mayo. Tiyan mo ng binipiso nga makuha nyo sa bisyo nyo na. Kung nagabisyo ka na lang inang may binipiso sa lawas mo, hindi iya nga amat-amat mo nga ginapatay ang imo sinigilawas. Amat-amat mo nga ginagubang imo sinigabos damlag. Tagari minsahe sa mga protektor san droga. Lain ang konsentidor. Pero the way define sang focal person sang padak, isa lang. Mas mabugat ang protector kaysa sa mga konsentidor. Kaya mga konsentidor, usually pamilya. Hindi tanan nga pamilya gaganar halin sa proceed sa droga. Pero ang masakit kag pinakatraidor sa tanan, ang mga protector. Protektor ngara sa gobyerno. Kay kontodoron talang ang away kontra droga mga kakay-five. Matap na ni o galing bangod sa tuman kadamo nga mga protektor, ang iban gapakuno-kuno pa nga kuno akig sa droga. Pruti, baton man payula. Amo ni sila. Ginataya nila ang ilang influensya, ang ila pangalan, para makabaton sila sang proceeds halin sa mga drugista, no? Kagang may-ari sang kasubong sining agahom para mangin protektor ang mga politiko kag ang mga naka-uniforme mga ka-K5 diri sa aton sa lokal nga level. Ti madamo madugay naman nga may mga sugilanon, no? Nga may mga protektor diri. Pero sa subong way man sa may nadakpan gani. Pero kung aton lang tawon, kung seryoson talang ang kampanya kontra droga, matap na ini. Kay kung sa sulod pa lang sang panimalay, ang pamilya mismo nagasaway, wala ginakonsente, ginasikway nila ini nga bisyo, matap na ni. Kag kung ang komunidad, ginakabig ang droga bilang salot sa komunidad, alerto ang komunidad nga kung may mga illegal nga nagakatabo, ma-report immediately, matap na ina. Kung ang barangay, hindi sang protektor, hindi konsentidor, matap na ina. Up to the municipal, city, provincial level sang pangginobyerno sa mga law enforcement agencies kung tanan niga binuligay. Hindi laman kita mag-limit sa supply reduction by conducting series of arrests, by conducting by bust operations, implementation of search warrants, seize and seizures ang illegal nga droga, kundi ara pagidang kampanya. Demand reduction. Ireporma ang mga adiktos, tagaan sila tsansa nga mareporma. Ang mga pusher nga gusto magbago, tudluan sila sang mga pamaagi nga kung paano sila makasugod sa panibago nga palangitanan. Kay kung mag-work hand in hand ang mga opisyal sa gobyerno, mga government agencies, down to the barangay level sulod sa panimalay, matap na ini. Kag kun hindi lang mga pusher ang hanuton, pati mga protektor birahon man. Mga protektor nga politiko kag mga nakoniporme. Kita nagapati mga KK5 matap na ang pagduging sang illegal kag makalalit ka droga. Pero samtang may mga protektor nga nakauniporme, politiko, kagara sa nagkalain-lain nga mga insasang gobyerno, kag may mga konsentidor nga pamilya, kag may mga wala pulos nga mga opisyal sa barangay, hindi matap na ang droga mga KK5. 4 minutos o kung 9 minutos sa nabilin ng test kita magdangat sa takna nga lasa 8. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos mga KK5 ginadulong sa inyo sa Empower Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Power Trio ng suplemento ng epektibo sa pagtapna sa naglain-lain nga mga balatian subong panahon, delikado na magastos pa magmasakit mga KK5. DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Kag sa mga mahilig magpangape, isli na ng kape nyo, diri na kita sa DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Kapod sa DTX Coffee Mix, araman ng DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee. Ang DTX 500 Mighty C D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee, mabakal na sa mga butika. Malapit sa inyong lugar, available online sa Shopee kag Lazada. Mabakal man sa sentro sa Balaligyan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT mga kakaybay. Kay Emmanuel Dihero, nag-monitor na may aga. Emmanuel Dihero, salamat sa pag-monitor. Kay Toto Joanne Belvis, dira sa may barangay Taka sa Pontevedra, sa yada sa Toto Batsoyan, ang Batsoy niya nga do impyerno sa kainit, pero do langit sa kanamit. Thank you kay Joanne sa pag-monitor kag kay nanay, kag tatay mo, da kag sa mga gumangkon mo. May lang nga pag-pamati sa kay Toto Joanne Belvis sa Toto Batsoyan. nami gini magbulubat soy nga malamig lamig simpo totoo joan. Ma'am Leia Baez taga monitor na maing aga sakay Ma'am Elma Dordas manalansa nagatutok na samta nagakapikapi DTX Coffee Mix dira sa may kuano Mandaluyong no sa Manila. Ma'am Elma, thank you gid sa suporta sa K5 News FM. Kay Ma'am Joanna Meterdam Harion nagapamati naman ang Slay Queen Ladies sa Barangay Tangke sa Ilawod sa Sitio Suol sa kay Coach Jack Jack Andrada Ilisan. Oy Ma'am Jack Jack, good morning. Kay Inday Beth Daliva Arlene Asis sa Seriaco, kay Ma'am Mitch sa Serab Maria Cristina Martin nagatutok na sa K5 News FM. Nagligad to yawan ko pinangita sang Sitio Suol, nalipat ko ngang Suol Galiardas punta. May nga aga lang da, Ma'am Joanna Meterda Marion. Thank you, kid, sa pag-monitor. Kag sa mga kaupdanan mo da, ng mga Zumba Ladies. Nag-monitor man o si Ma'am Rena Leo Ayan Rohan. Good morning. O, nalipat ko mag-reply, Ma'am. Pasensya, kid, sa kasakoon. No, kisa away na natun ginatinder atun messenger. No, kay naga-limit kita sa atun nga paggamit sang social media. Pero i-check ko na karon na. Thank you gid Ma'am Rena sa pag-monitor dal sa may Barangay Banika. Malipat ako mag-reply kahapon. O ta kay Emmanuel Dehero maing aga, salamat gid sa pagtutok diri sa atun pagpangalagad. Pagbalikta duga nga mga balita istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdong.
9: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
10: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson gag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
11: Sa kapila ka maginan?
10: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na.
11: Subong kamusta?
10: Huwain na ko ginabatya maskin gamay.
11: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa DTX 500?
10: DTX 500 lang amugin ang makaayo sa aton.
9: TTX 500.
12: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag baya ang diabetes base blang taas sugar niyo bulag kamo bala no? Istoryahan ta na karon upod ta sina diskusyon si Dr. Ramil Uy ang amon CEO. Base sa statistics ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron dok.
13: Grabe no. Wala lang kita kabalo sa feeling Sir GP sang isa kabulag. Sigurado ko Sir GP hindi gid mahapos batonon eh.
12: Oo, husto ano.
13: Okay lang tani kung pagbugtaw mo bulag na. Mm-hmm. Pwede nang nabulag ka tungod sa diabetes kay why ka kainom DTX 500 kag may PC or pure C. Imagine bala, hindi mo na makita imong kabataan. Hindi mo makita ang imong mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata bulag ka, pero lang nakita mo imong mga plangga sa kabuhi imong kabataan, taposan, gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
12: Tapos nabulag ka biga, may pabata mo. Tapos ultiro na, ala, tipa, ano na insura ka bata ko, ano?
13: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Adlo kita mabulag, pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis. Damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka. Amo ginipirmin nyo paminsaron. Damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka. Bisan pa may diabetes ka, kag nadiagnose na ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige gyapon kaon sang tamis. Inom gyapon soft drink sa GP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag may TC or PRC? Gagari pa, nugunan para sa magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan maginom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag PRC. Nga mutanin na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
12: Oh, gusto correct gidok, no? Nanugunan magbakal sang DTX kag may TC, pero wala manugunan yung ilang mga mata nga mabulag.
9: DTX 500.
14: Juice 7 lot, 57 akong edad.
11: Ano ginabatsyag mo sang una?
14: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
11: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
14: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
11: Pila sa una ang imong blood pressure?
14: 180 over 100.
11: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
14: 120 over 90.
9: DTX 500!
15: May budget sa JP sa tamis, pero sa DTX, why isang budget?
13: Ang bigyan ng tao, no?
15: Oo.
13: Oh. Oy, bakal na mo na DTX, pure sick at by TC.
15: Oo.
12: Ostogin. Mm. Ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessel sa aton mata nga nagaresulta sa pagkabusulot sang ugat. Pagdugo, grabe ka dugo, gigil isusulod ha, o kon retinal hemorrhage. Nga mo naman ang nagaguba sa aton vision o kon pananawan. Kag kun malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible, mini hindi na mabalik, Dok, no? Kun mabulag ka bulagin.
13: May kumpisa na, bakal ka bag umata, islan mo.
12: Amo na, no? Wala na chance ang mabalik na amo pa. Na
13: mo. Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amoy ni nga hindi mo may baluan, bla. Diabetic ka na, pero amat-amat na galito, ginapatay ang imo mga nerves sa imo sa imo mata. Te, huwag ka balo, ulihin na, nabulag ka na ya. May bawalaan na lang nimo kay nga diabetic retinopathy kung dopigaw na imo panlupan.
12: Sugod na buron, ano?
13: Gaburo na.
12: So, munang masubo, actually, Dok, no? Kalabanan, uliin na ang tanan.
13: So, kung diabetic ka, hindi pagulat na nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom ginya DTX, inom ITC.
12: Bisan hindi pa, Dok, diabetic, ha? Pero parents mo, nabulag, nautod ang tiil bakit sa diabetes. Sugod ka na.
13: Amo na. Nga adlaw-adlaw gid inom gid DTX 500 kag MyTC para hindi ka mabulag tungod sa diabetes, Sir GP. Grabe ka epektibo, Sir GP, ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar kag kadamo na sang diabetiko nga nag-inom DTX 500 nga nakontrol ila blood sugar.
16: DTX 500.
17: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
12: Sugod lang nag-inom ka
17: DTX 500.
12: Kailan ka bulan kag-inom DTX 500?
17: Almost 3 months na.
12: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
17: 3 times a day.
12: Kamusta ang alay sang kamot?
17: Wala na. Advice ko sa wala pa naka-try, ma-try gid kamo sa DTX 500.
16: DTX 500. DTX 500. DTX 500. Health alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio with Physio.
18: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
16: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
19: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
16: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio nga may D3.
20: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
16: DTX 500. Hindi na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. DTX 500.
21: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
12: Saan nag-inom ka?
22: DTX 500.
12: Hindi na nalang subong imo sugar.
21: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo Command 120 over 80. DTX 500 na
16: gito. DTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
16: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Mimi.
25: Dalmi kasi napit akong tuhod.
24: Arthritis na gali.
25: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang MyTC.
16: MyTC. Mabaka sa mga butika.
26: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magbuti. DTX Beauty Soap. Puro katol katol. DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
1: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.